0: Bueno, alas 8:07 na mga kabayos pa dayon sa atong arangkada sa buntag. Still, ano? Muship tatako o national issues pero ato lang gining tibawason ng atong mga kabayos. Kay kananang alang nako kamo ang importante ni ining maong programa. Ha? Ang panghitabo mugod mga kabayos ba sa Sugbo? Na? Kalabot lagi ni ining daghan kayong na-triggered sa kining Facebook post ni Governor Pam Barikwatro mga kabayos. Ha? Sibu manggod, nailagi ni siya nga opposition country, matod pa nila, sa mga politikanong tigpaniid. Pero karon nalahi man eh. Ha? Di nasama kaniadto nga kung kinsa ang naa sa administrasyon, ang Sugbo ang naagid sa oposisyon. But under the guidance of Governor Pam Barikwatro, nalahi. O niya, in fairness to the governor, bisan pa sa nilabay nga mga administrasyon, ha? Ang administrasyon ni, ha? Kani Governor, kailan naman tiyang haligod mo? Ha? Gwendolyn Garcia, kung kinsa ang naa sa puder, tuwa mo sa sila mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pero as of late nang nasakit kinintao ning mga Duterte diehard supporters din ni Sugbo. Nahala ko no, kamo ko na yung panggawas dahan bi. Anong inyong mga agdon si Governor Pamela Barikwatro?
1: Arangkada sa buntag.
0: Yeah, Ma'am Lorna, gitubag data ka. I am from Liloan, Cebu. Akong pamilya, ang kaliwat sa kong aning amahan, taga Liloan, Cebu. Gani, diha sa kananaang barangay Tabla sa Liloan, o sa nakabukirang barangay sa Liloan, na adihay gitawag ma'am nga Purok Antugop. Check it out, ha? O niya, nga to ni Kabibs Binamin Ildore, okay raunta kung sila... Raunta mga INC ang speaker kay katungod man na nila pero why gipasingit man si Amy Kaluoy sa Dios puro negative ang reaksyon. Usa nako gibinisaya nako hoy paghilom gakapoy-kapoy lang ka. Hihi matud pa ni Kabibs Benjamin Hildore. Unya gisumpay ni Kabibs sa Lorna Margarita katong hitabo lagi kagahapon. A very unfortunate incident atubangan sa Cebu Provincial Capital katong kanang enforcer sa Cebu City Traffic Office ha? Nga si Giovanni Birano in town nga naligsan ang iyang kamot o guwapa nakaligid lagi adito gilpunta niya ang kanana ang ligid sa Isuzu MUX nga gidaan ining sumala pa retired engineer nga si Engineer Bartolome Piol, taga Toledo City. Hinaut ko nga di ni magpaariglo ning enforcer. Ningon man ang instruction ni Mayor Nestor Archibald nga ikihag yod. Tinud-on gini pagkiha kay tanaw nako. Og imong tanaw ang video. Ha? Imposible wa sa kita kada kaklaro atong tao nga iyang naigo.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay gwa pa siya babagay ni atong parking boy. Pasin, it would be a case of a hit and run, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ingon si Ma'am Lorna nga, nakakita ko na siya sa video. O niya, matod pa ni kabibes, kinini ang Fred Gilmore D. Kabibes tonton, I think, nagsugod ang kasuko sa mga DDS kang Governor Pam katong time nga nagsilpi sila ni BP Lenny. Kain suka pugono si Gob. Bawal di ay magpa-picture with BP Lenny dayon nasundan katong sa statement ni Gob nga dili siya mag-appeal sa controversy sa national government. Ang gusto siguro sa mga DDS nga labanan ni Gob si okay, dili na nako basahod ang imong gigamit nga pangan kabib spread ha. Bingol lang ta Sara Duterte, grabing pangutok ni mga DDS ba? Kana kung naay utok, aw, sorry, na sa tingali utok, pero ambot lang gigamit ba sakto, kabibes spread.
1: Arangkada sa buntag.
0: Uy, si Golden Ziggy, kasabot mo dahil pag-ingon na kong maternity clinic niya ito sa Mabolo. Mingon siya diri ay, wow, parehas ta sirton sa Emmanuel Maternity. Kabats di ta, yes. Di ako natawang akong birth certificate Emmanuel Maternity Clinic di sa Barangay Mabolo sa syudad sa Subo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, pag dito lang ko nagsugod sa kining kanang half of my life dito lang sa Jensan, mga ka-vibes, kay ang akong mga ginikanan nanimpad man dito sa General Santos City. Mao nang nabalhin mo dito sa Jensan, mao nay akong personal nga informasyon sad.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya lagi mga ka-vibes, talking about ning kalihukan karon sa mga iglesia ni Kristo dito sa kauluhan, kay bao mo wa ipik man ni sa nasudlong gobyerno ay.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ngano ha? As we speak, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si PBBM, tuwa na sa Vancouver, Canada, alang sa iyang upat kaadlaw nga state visit dito sa maong nasud, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Buot pasabot, wa himog ati ni Presidente Marcos kaning gibuhat karon sa mga iglesia ni Kristo nga rally nga now on its third day, ha? Nga nibalin na sila binyo dito na sa liwasang Bonifacio, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Scheduled trip man ni sa Presidente, ha? Sukad kagahapon hangtod ni sa kininiang Hulyo 4 ang iyang pagbisita dito upon the invitation of Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Asa ato pa wa mabalakas PBBM kung unsay dangata ni ining kalihukan karon sa mga sakop sa Iglesia ni Kristo. Kay ngano lagi? Inani ha? Ganong digid sila mo sa lir? Ang dakong kalainan, manggod, ang mga naitabo, labi na ang EDSA People Power 1. Ang EDSA 1, mga ka-vibes. It was an organic action of the people. Spontaneous. Kabubuton sa katawang Pilipinhon. Dili kaning ilang gibuhat ron sa Iglesia ni Kristo og patak-patak ang mga sakop sa DDS. Nga kiniganing sa iglesia daw pinugsanay ni, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Na? Kagtutuang nahitabo sa EDSA 1, organic to. Kay lagi, dili nagyod magwanta sa mga Pilipino ang ilang gibati nga pagpanaugtaog kaniadto sa rehimeng Marcos. Gamingon gani ko, it's a little bit ironic, ha? Nga ang gipalagpot nato nga pamilya, kamura man siya mga DDS ang gipabalik ani oy, by virtue of your support to the unit team in the May 2022 elections.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Grabiha po ning ka-vibes 5118 oy, nay utok ang mga DDS. Utok bulinaw ko no, matod pang ka-vibes 5118.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gika ni ka-vibes 760. Tagaliluan di ay ka-vibes, mga suko po amo kaliwat ka-vibes, usaray among apuhan ni Daphne Lagon og ni Aljun Jamante. O salamat kay ni mo ka-vibes 760. O so sa ato pa taga tuburan mo ka-vibes, ha? Ako lumad gyud mi ang akong amahan taga Liloan gitaon to siya, ha? And my mother hails from Karkar, ha? Negros and Karkar, mga Alcos family ang akong sa akong mother side.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bitaw gani kaniadto sa nagsugod pa ko ni ining pangradyo, ang akong radio name, ha, sa mga kan for the information sa atong mga ka-vibes. Kaniadto akong gamiton na Tonton Alcos ko sa DYLA o sa DYRC kaniadto sa among news and public affairs team, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang katarungan kay si katong among ako, moingon ko sa mga mentor ginako, si Anhing Press Secretary Serge Remonde, among General Manager kaniadto sa DYLA. Tang twister ganun niya ako apelyido, mga kabibes. But when I transferred to Philippine Daily Inquirer, lisod man dito, di man pwede nga mag kanap bitawang mag-gamit ka og alias. So napugos ko nga ni gamit ko sa akong apelyido. Kanang ang tugop. Unya, mingon si aning Serge Remonde nga dong unsa may imong middle name na ko Alcos aro kana. Sayon na litokon mo na ang karon. Pagbalik na nako, pagsibya mga kabibes, Tonton Alcos ang tugop. Inyong kabibes, si kabibes Tonton.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lahog, tag-showbiz sa nigamay. Pero, that's on a lighter side, mga kabibes ba? Kining issue lagi sa mga DDS. Karon, waoy didma si PBBM oy. Ha? Nigikan sa gahapon, yan abot na dito karon sa Vancouver, Canada. Ha? Onya ang caretaker sa Pilipinas, imbes unta to si Vice President Sara Duterte, tulon ni sila sa Executive Secretary Ralph Recto, si kinini ang Secretary Conrad Estrella sa Department of Agrarian Reform o si kining Secretary Tol Tolentino. Mga kabibes, ang gihimong caretaker ni Presidente Marcos. Kay lagi mga kabibes, state visit ni ang gihimo ni President Marcos dito sa Canada, mga kabibes. Nga bisan pa na sa nagpadayon nga kalihukan sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito karong adlaw sa Liwasang Bonifacio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagka og imo bang sutaon, mga kabibes, pagkaluoy in taon sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo daw wa ra gyud ang presidente, wa gyud matarog, wa gyud matandog sa ilang kalihukan dito sa pagpangrally nila nga naalaron sa ika-third day, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumauna ang mga caretaker na to ron, si Executive Secretary Ralph Recto, o niya si Secretary Francis Tul Tolentino sa Department of Labor o si Secretary Conrad Estrella sa Department of Agrarian Reform, mga kabibes. Sa ato pa, ang presidente wa gyud mabalaka sa lihok lihok protesta sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sama sa akong gikaingon lagi, ang ilang manggong sukaranan ba, ang ilang trigger, ang ilang gipanghimugatan kanang nahitabo lagi ni Senador Rodante Marcoleta sa likuot magud kayo. Kay klaro man nga kanang doon na ba'y kalapasan si mga kabibes, si Senador Marcoleta, matod pa ni Kabibes 4351, sir, correct me if I'm wrong, a state visit means the host country is paying for all the expenses. For Canada to do that to BBM must have done something right, sama sa paglabay so sa kamardir sa ICC, sama sa pagpriso kang Jinggoy ug soon sama sa pagpriso kang Marcoleta. BBM is doing the right things. So nganong nagrally man ang iglesia ni Manalo with laughing emoji gika ni Kabibes 4351. Manay, maingon ko Kabibes nga ilargi na. O napa din ni siya. Okay, mga dako'y mga unread messages din eh. Ningon nga okay. Katuning kalabot sa suspect dito sa Tacloban mga kabibes. At anyhow, ato naman itong naisgutan kaganiha, sumaunay na itabo ron. Didma ragyod si Presidente Marcos sa gipahigayon nga rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Matod pa ni kabibes, Benjamin Ildore, nag-post si Roque, nanguta na siya asa na daw ang simbahan katoliko. Comment ko na sa Europe, particular sa Austria, hihihi, with crying emoji up. Sagde lang na sari Roque kay ultimo, otro sa na siyang wanted.
1: Arangkada sa butang.
0: So again mo na'y kalainan lagi kay organic bagotong EDSA People Power 1. Sama sad siya na hitamo sa EDSA People Power 2 katong gi pagpalagpot ni kanhi Presidente Erap Estrada. Ha? Si Erap ang nahitabo ni mga kabibes, ha? Nibaliman ang mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas o ang Philippine National Police. Kay lagi, kung mahinumdo mo, there was kanana ang an impeachment trial tumungad to ni former President Joseph Estrada. Kalabot lagi sa waiting gate. O bitaw niya nga murag nagdahom ni si daw nag-anad ni si kinini ang Chabit Singson kay siya may whistleblower niya to. Pero ako ko'y pakwitaho niya to. Si Chabit Singson na ilani sa kinini ang waiting sa dito Luzon mga kabibes ang iyang kompetensya dito niya to nga matod pag ipabura ni Erap Estrada katong gipangita karon nga si Atong Ang mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Maoraga na sila. Di mo na malimod nga nalampigit sa kanang waiting ni si ha? Ha? Chabit Singson mga kabibes. Poros mo na sila gambling lord. Muna'y labing tinood. Ha? O niya karon, gahapon, doon na sa ipagbutiag si paokyab sa si Chabit Singson. Pero, klarong pagka-istorya, nang loo naman ko na si Chabit Singson kay nipaluyo sa kandidatura ni President BBM, ni paluyo sa Unity Team, wa mo sa tagdas gobyerno ko taon.
1: Arangkada sa butang.
0: Yaka ni kabibes, 9255, may butang Sir Tonton. Si President Cory Aquino diha sa Carmela at Sir Ila pang gibuhat-buhatan og istorya nga nagsige ko og duwa og madyong samtang nagkagubot sa Manila kay nakunoy kuha sa CCTV. Na di ay CCTV atong 1986 pero ang mga DDS nito upod, grabe gyud ka brightening mga DDS. Matod pa ni ka vibes 9255. Muna miingon lagi ko nga kung muto mo nila aw kamo lang.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni ka vibes spread Mario Oclinaria. May mutag Sir Tonton ang ilang pagrally suporta para kay Marcoleta sila pay wa sila pagsuporta para sa bayang Pilipinas. Kaugalingong interes, salamat sir, ipadayon nato pag ipadayon nato papungot sa mga DDS. God bless you Sir Tonton. Mao na ni ang pinaka tinuod nga arangkada. Salamat kay nimo kabibes Mario Oclinaria. Gika ni kabibes Elmo D. Humba raman pud ang giapas anang Hari Roque sir. Humbaluslus baya na siya the Humba Warriors. Pagka kanana ang colorful po ng language ani atong mga kabibes. So, bitong maingon ko ninyo nga kamo ang labing mahinungdanaw ni ining maong programa. Ako, igo ragi ko, mutimang nalanggaling. I am just here to facilitate everything. To start the ball rolling nila pa. Ingon niya na ang tanaw na ko ang kanang kagawasan sa pagpadayag. Nga maingon bitaw ko ang akong yung premise din, hey, nga kitang tanan, kitang katawahan, dili kita mahimong nilupigan. Kung ang atong kagawasan sa pagpadayag o ingon man sa prensa, dili nilugpitan. So therefore, all of you are free to air their opinions. Your kanang peace of mind din, hey. Ato ng paminahon. Pro and con mga kabayb. Galing kay murag nakatultol na sila, nakaamgo na sila mga kabayb ang mga trolls sila. Naikog na tao, musuho din sa itong programa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Aywan ba sa'yo po silang mga argumento? Nidugang si 4351, kanang pag-overthrow presidente sir, kinahanglan po na gamitan og utok. Magsige silang tawag nga bangag kang BBM, the more nga mo simpatiya ang AFP o PNP kang BBM. Kay mahuog nga gidaog-daog na noon siya, gamitan yung utok DDS kung naamang galing. Unaingon nga, daganang matrigger na to ani 4351, pero sa untaman nga kana man ang atong pag-analisar sa mga isyu. Ha? Mo lagi na nga remember unsa tarong pitsaha? Hulyo 2. Pila na lang katulog ang ako nang gingon ninyo nga main event karong Hulyo 6, ang impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumala pa ni Kabibes Benjamin Hildores, speaking of the late Serge Raimondo is from Argao, proud Argawanon, actually na siya gilubong sa Argao Cemetery. Roger on that, Kabibes Benjamin Hildores. Ako sa tong maninoy si Kwan, si Anhing, we call him Commander. Commander ang tawag niya sa mga suod niya, niya bitaw. Katugay nagmatutun ako sa kininiya ang modesty aside, mga kabibes, the first break that I had was from Serge Raimondo. Ah? Kami iyang gipahandol sa programa niyang GYLA Interaction kaniya to.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Daw dito giko na baid, kaya grabe, you really have to be at par with your contemporaries. Mga bitaw na nga, ningon dyan ko nga, wala gitawang ko gisugo suka sa eskina o niya nabatog taniining maong programa, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadiyot human ini atong ipadayon atong pagtuki o niya akong isgutan ninyo ang lakang buhato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla batok na ni Senador Rodante Marcoleta. Palihog standby, maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa pag-utang.
6: Bueno, salamat kay alas 8:33 na mga ka-vibes. Nandata sa katapusang portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Bueno, taliwala nining pagpahigayon sa rally sa Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio na karong adlaw. Mga ka-vibes, si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kagahapong adlaw, na-interview sa mga sakop sa media dito sa kauluhan.
5: Arangkada sa buntag.
6: It was not a press con but samo pa ning termino ambush interview. An interview by chance dito sa usa ka public event sa Metro Manila. Unya gipangutana siya kung unsa ang iyang reaksyon. Taliwala nining nagpadayon lagi day 3 na nga rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ang tubag ni Ombudsman Boying Remulla nga dili maliso ang ilang baruganan, dili mausab ang ilang desisyon. Nga buot pasabot mga ka-vibes, ipadayo nila ang pagkiha o plunder batok ni Senador Rodante Marcolita.
5: Arangkada sa buntag.
6: Sa ato pa, ipasaka ni karon mang si Manaha ang giingon ni Ombudsman Remulla mga ka-vibes. Ha? Expected ni nga sa sunod semana doon na nay mugawas nga warrant of arrest batok ni Senador Rodante Marcolita.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kana na ang matod pa ni ka-vibe 760. Gitubag ni Father Darwin ang pangutana ni Hari Roque kay ka-vibes, pero ang akong pangutana wala tubagan ni Hari Roque. Akong pangutana si Hari Roque, asa na ni si supranational, ha? Kalawang ba niyong mga termino, ka-vibe 760? Kaya ba mo, Hari Roque used to be kanabang maingon ta hait kayo nga abogado, pero nahimo siyang ha? Maingon ta ka-vibes nga wa naghihinungdan nga pagka-abogado. Kaya nga no, tungod sa iyang klaro kaayo nga political bias and self-preservation, unsaon nabisto, nabunggo, ha? Nabutyag naman ang unsa sad ang mga gipangbuhat ni Hari Roque sa dihang siya nang atungdanan ubos sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte.
5: Arangkada sa buntag.
6: Niato, siya mo ay presidential spokesman. Pero saan taban nga karon wanted man siya sa kaso nga human trafficking? Kay gilambigit siya sa mga kalihukang iligal, ilabi na ang katukuran sa Pugo dito sa Luzon, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kunya ang yarabang balibad, ang yarabang alibay, pagka tapaw yung kayo. Kay niya pa, igo na kuno siya ni Tabang sa iyang ka. So ingon na na, nga bisan pa og apiki kayong mga tubag ni Hari Roque. Unsaon ta man nga hadlok man na siya balik sa Pilipinas kay otro man pud siyang dakpunon mga ka-vibes. Muna, Hari Roque, ang butlang ana niya. Ha? Nga, murabag na barato kay siya, nga ultimo humba iya pang lalisan. Asago kam nang kong ana niya, hait kay kang abogado niya to karon. Aw, maingon ta nga murag na, nadumpol na yun. Ha? Sa ato pa, unsa may kananaang, ha? Antonym sa hait. Ha? Sa ato pa, si Hari Roque, mga kabibes. Ha? O sa Tagalog pa, hindi na matalas. Ha? Matod pa ni Kabibes 4351 na in short, nahimong yabag si Hari Roque the moment nahimong DDS with angry emoji pagyod from a human rights lawyer to a murderer, defender, a human trafficker, and land grabber. Matod pa ni Kabibes 4351.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Umayong lagi ko ni ato hait ka abogado karon, ha? Habul nga abogado si Hari Roque. So paita niya, tanawar ko ng ilang mga, ha? Ilang mga vloggers. Puros yun mga wahinungdan. Nay Iloy Bugris. Gawa ko'y kredibilidad. O niya, takalag post. Ha? Napailain nga. Ha? Kato si niya to, hait-hait pa to siya. Mga may kaingon ko, giligag source ani. Ha? Hehe. Ha? Babae nga best friend ni Hari Roque, mga kabibes. Ha? Otro po, si Maharlika, wa naghihinungdan.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gika ni Kabibes 9255, matod pa niya, tepa ha, ato ni Klarohon. Bantog Raser, nga maom, masadmog baruganan sa akong karaan sa kayong idol Sir Leo Lastimosa, na putulang kay Gipatikyao Mang Duterte og ni Marcoleta ang EBS-CBN. 11,000 kapin na wag tangan og trabaho. Sakto kagyod, Kabibes 9255. Unya, ang among ubang kaoban nini. Appeal in town sila. Kaya no, most of my colleagues right now here sa 93.1, mga empleyado, town ni sila kaniadto sa napasiradaan nga ABS-CBN.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So that I cannot forget. Ang naarabay si Buano ato nga nagpaluyo. Pahipi lang. In due time, ato nang hukasan siya siya. Nag-ipon rata o mga isyo na niya. Takan kay kongreserba. Pero nagpakahilo man na siya, di lang siya nato tandugon. But in due time, mga kabibes, tinood yun mo. Kay, o kalabot lang sa isyo sa buluhisan nga matod pa mo ay gibasihan, mabaw kay toy. Magsige magbayad ang EBS-CBN. Unya, ako lang, sa diyang nahitabo ni mga kabibes, I was still in Jensan, nagalagad sa kuglaing CBN nandito, pait kayo yung mga amigo na ako nga taga EBS-CBN. Magkalit lang kong paghilak sa akong atubangan mga kabibes, mga tarong kayo nga sakops media. Unya, lagi kalit ka ng kulbag kaldiro, sa dihang gipasiradan ang ABS-CBN sa milabay nga Administrasyong Duterte nga usa silang mga iro ni Adto kanang gingalan og Rodante Marcoleta nga usa pa ka congressman kani Adto.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So agig dugtong ni Senador Rodante Marcoleta, niingon gyud si Ombudsman Buyeng Rimulya nga wa mausab ang ilang baruganan, and there is no such thing as selective justice, bisag kinsa pa. Basta dunay ebidensya.

0: Pangitabo, kaluoy ninyo mga DDS. Samot kita glabhan ani nila ka vibes 4541.
1: Arangkada sa butang.
0: Pero sama ni mo 4541 kaning ako lagi din eh. Og angay daigon atong daigon, og angay sawayon atong sawayon. Sumalagod kapila na sila nagbalik-balik anang isyo nila sa malita, pero nganong wa na gi. Gitukob sa atong katawhang Pilipinon. Tungod kay dayag manggigkaayo ang ilang pagpamakak ngatong 18 ka mga Marines kintahay. Ngayon lang ko kintahay kay di man to sila tanan gyud nagserbisyo sa Armado Kusog sa Pilipinas. Maklaro nimo ang mga buslot sa ilang mga pamahayag. Mabitaw na nga paingno nimo, abi nagsulti man kamus tinuod kamong 18 ka buok. Tagsa-tagsaon ta mo bay. Iapidabit na to. Di sila maka luwat og apidabit because maguwang lang sa Marites ang ilang impormasyon, mga ka-vibes. Sa ato pa hearsay, tabi-tabi ra, wa sila'y ligong ebidensya. Una'y punto diha. Unya, mayingon sag ko, an allegation is not an evidence. Sa'y man laging ebidensya, wa sila'y pakita. Puros na gudyaw-yaw sa ba-ba, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay, uy, matod pa din yun ni Kabibes 3022, doon ako amigo nga DDS, wala na siya mo attend og meeting kay gutom na sila. Mau ba? Mau na naroon. Ato pa, nabayran ko dahil sila Kabibes. Awa naman, bungkag lang pinig naman sila. Mabitaw ganit nin nga, wa na tingali ilang trolls. Ilang troll farm, ilan ang gisiradaan. Kay wa manggid mo salir. Happy tagod adlang Lunes. Remember this ha, consistent ko, kaning gihimo ron sa Iglesia ni Kristo, dili lang ni pag dapig nga to ni Rodante Barcoleta. Tumungsan ni nga magsaba-saba kay nag-inangat naman ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya ra ba mga kababsok, imong tanawon na ang depensa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, pastilan pagkaapikihas mga tubagoy. Ang unahon ra ba pagtuki sa articles of impeachment, ang kalabot sa iyang pagpanghulga ngadto ni Presidente Marcos sa iyang kapikas nga sa First Lady Liza Araneta Marcos ug si kani House Speaker Martin Romualdez. Nya, kibaw kagon sa ilang tubag, freedom of expression kuno to ni Vice President Sara Duterte pagkatuytoy nga klasis tubag, mga ka-vibes. Pwede day na, manghulga ka niya freedom of expression? Nga kung atong mahinumduman, mga ka-vibes, sa panahon sa iyang amahan, kinsa tong ilang gipang dakup. Wa pa ganito'y warrant of arrest. Gipost lang sa social media katong sa kamaestro dito Katanduanes nga miingon nga premyuhan ako og 50 milyones kung kinsa ang maka puturiok ni President Duterte. Dakop na yun mga NBI. Unya og sila'y manghulga. Freedom of expression pagka to'y rasuna. Gika ni Kabaib 760 gihapon, asa ka gitaguan ni Harry Roque ang iyang uyab. mo din ni imong bot pasabot ga supranasyonal. Taga-kuan man to. Sakto ka, Mr. De La Serna. Taga-Bohol man to siya, mga Kabaibs.
1: Arangkada sa butang.
0: Ito, mga Kabaibs, tinuob bitaw na. Ako, niantong sawa pa ang May 2022 elections, bubiyahe mo sa Costa Book. Naglibot sa Costa Book nasod at that time kay ni-involve sa ko gusa ka kinini ang presidential candidate. Ako man yung gideklara sa makadagan. Kitang yun ko, nagkasakay mi kausa. Kaya ba mo ginmigikan diri sa Mactan Cebu International Airport, pangon mo yung Manila. O niya, kita yun ko nga, nagtapad yun sila, oy. niya nang maong Mr. Sopranational.

0: nga taga Bohol nga napagya nga kabaw na mo. Ha? Doon ay relasyon nga to ni Attorney Harry Roque, mga kabibes. So, mao ni ang paghitabo ron, mga kabibes, nga ha? Kanana ang ningon gyud si Ombudsman Boyeng Remulla nga wagid silang matarog sa gibuhat sa Iglesia ni Kristo. And therefore, magpadayon ang ilang pagpasaka o kaso ngadto sa Sandigan Bayan batok ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes. Unya kay hindi kabot ko sa Sandigan Bayan tungod kay ang kaso plunder non-bailable offense sa ato pati ka makapensa ang mahitabo niya na, mga kabibes, samtang magdagan na unya ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ang mahitabo ang pag-aresto na sad ni Senador Rodante Marcoleta. And you know, para na ako, that will be the biggest news event next week. Kaya nga no, mga kabibes, kaning mga nag-rally ron dito sa Liwasang Bonifacio, I am sure, daghanan ni nila ang manto ginisdapit kung asa si Senador Rodante Marcoleta. And maunay angay pangandaman sa atong mga tinuganan sa Philippine National Police. Ningon man to si Amy Marcos nga why kursunada mudakop ni Senador Rodante Marcoleta, but nibahad man ni si DILG Secretary John Vic Remulla nga siya'y mudakop at tanaw na to. Okay, because what I am anticipating, mga kabibes, ang akong nakita, ang akong pangagpas ni ini, dunay mga lumalaban ni Senator Rodante Marcoleta ang mubabag sa agianan sa mga muaresto sa maong senador, mga kabibes. So, unsaon mo na nimo ang mga tao nga mubabag sa mga mudakop ni Senator Rodante Marcoleta? Ha? Unsaon na nimo? Kung maingon talang dunay mga 5,000, 10,000 nga magtapok, unsaon mo na sa atong mga sakop sa kapulisan nga dili mahimong duguon ang maong panghitabo, mga kabibes. Arangkada sa butan. Ilang panakpon tanan? Nya asa man ani mo og imong panakpon, asa man ani mo prasuhon ng butang tanan lang sa kalibo, asa man ani mo dungan og priso? Ha? So in other words, mga kabibes, ang expected nga dakong balita pohon kaning gikatakda nga pagdakop ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes. Kayo no, it will also be unthinkable kung moingon o kalit ang Sandigan Bayan nga ops, di ay ni ligaw ng ebidensya. Ha? Ari lang ato sa igon sa graft and corruption? Na. So, ni mo nga ang girekomendar sa Ombudsman Plunderman. Pwede dai na. Oo, basig doon ay sabot-sabot. So muna ang atong anticipation karong pipila kaadlaw, mga kabibes. Nga hapit talagi, Merkulis taguntaron. Salangan na ni Guibis, Bernes, Sabado, Domingo, Lunes, Tapon, Julio 6 na ang main event ng atong ipaabot. Ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Arangkada sa butan. So muna akong napanglantawan, nga no nga gisustinihan sa mga sakop sa Iglesia ni Kristo ang ilang rally? Ha? Kay gawas nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, usas ilang ipangandaman nini ang paggawas sa warrant of arrest batok ni Senator Rodante Marcoleta. Di man malimod nga doon naging lumalaban si Senator Rodante Marcoleta. Kay usaman siya sa mga maingunta, mga popular nga sakop sa Iglesia ni Kristo. Mabitaw na nga ilang gilabanan, lalimaan ka mismo ang mga kadakuan sa gingon nila sentral? Dito sa Quezon City ang nibarog yun o desisyon yun? Nga mo pahigayon sila grali? Ha? Sumaon eh. Nga ambot lang kung siya dangatan nang hinauta nga ha? Kada bang makahimo o pamaagi ang atong kapulisan nga malinaw ng pag-aristo ni Apohon kung magawas yun ang warrant o bares. Kay in the event nga doon nalagay mo babag sa agianan, ha? O niya ubay-ubay ni sila, I'm sure, magkapuliki yun ang kapulisan ni mga kabibes.
1: Arangkada sa
0: Butang. Ika ni kabibes 4351, karon I'm convinced nga kaning DDS baugid ni ang pinaka-powerful nga kulto sa Pinas. Sa ilang pagka-powerful, ilang na-indoctrinate ang iglesia ni Manalo with laughing emoji, gikan ni Kabibes 4351. Kibawa ka, Kabibes. Kanang iglesia ni Kristo, karon nag-istorya ta din, he. Ang ilang pananaw na to, kita mo ay dautan. Kaya grabe na sila, kaya kanabang kap, ha? Makaingon ko, mga panatiko kaya na sila. Kita laging tanhan, di ita maluwas sila ragyod. Kaya kitang tanhan, basta di kasakop sa iglesia ni Kristo, matod pa nila, kitang tanhan mga taga-sanlibutan, mauna nga, taga-kalibutan rata, sila ra ang maluwas dito sa langit.
1: Arangkada sa Butang.
0: Rabihang klasiha sa, nga para na ako, huwag ako ray, ang ako hubaron mga kabibes, no religion can save your soul. Ah, kanang imong pagtuo sa Dios magagad ra gina kung unsa imong binuhatan. Kay bisan pag kapila ka magsulti nga maayo ka pero duna kay binuhatan nga ngilad. Usa ra gyud nakakita. Ang ato ra gyung labawng makagagahom nga tuas taas. In other words, mga kabibes, unsa bisag unsa pa na imong doktrina, mag-agad na gina kung unsa imong binuhatan diris kalibutan. Kana imong relihiyon, igo na ginang mugiyan ninyo. Pero, lahi nga tos, iglesia, oy. Ipakapin pa nato ang kananaang sikta ni kanatag-iyas kalibutan. Suma pa niya, the appointed son of God. Ha? Ang kingdom of Jesus Christ, ang ilingig dyan na sila. May nibuwango ng mga tawa na. Ang mga iglesia ni Kristo, basta lagi, laliman ko ka, naagod sa ilang doktrina nga kinanglan, ang imong minyuan, iglesia rasad yun. O niyag doon na gani, krusunada ni mo, kinanglan ma, imog isang mapadoktrinahan sa iglesia ni Kristo, kay di gani, aw, dili gyud ka malangit. Nila pa mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So ingon ni ana ang pagtudlo ngadto nila. So ila sana, we all have our freedom of religion man. Pero para nako dili man gyud sakto nga pag pasabot bitaw sa atong mga kigsuonan. Unya pagkahayahay pud. Kay obligado ka sa imong gitawag nilang ikapo. Ha? Kanang tithes o sa in English pa. Kinanglan o pila imong income, 10% ginana, 10% niana, imo yung ihatag sa simbahan, sa imong asa ka man nga lokal, ikapo, sa to pa, 10%. Ngilngiga, no? Hayahayang negosyuha, uy. O katoliko ka, wagi magbuot ni mo. Ha? Pila'y kantidad imong ihatag di hasibot. Hmm? So, mga kabibes, ingon ini ang estado sa iglesia ni Kristo nga karon nagpahigayon sa ilang rally. Unya, ano, wa man mabalaka, chill ra man kaayo si PBBM. Ato aron sa Vancouver, Canada. Ha? Unya, mga kabibes, ha? Niingon si Ombudsman, ha? Buying Remulla, nga bisan pa sa maong rally, ipadayo nila ang pagkiha. Ha? Patok ni Senador Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa Butang.
0: So ato ning atgan mga kabibes ang maong mga developments. Tanaw na to ron, Ang liwasang Bonifacio Raba, by the way, dool ran is Malacanang, ha? Tanaon tani kung siya'y development karong adlawa. Labi na nga wa din is nasod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Gikan ni 9255, na ipakita man sa INC ang ilang grupo, Sir Tonton, apan dako kayo pagkaugno ang ilang digdidad kay nagpagamit man sila sa politiko. Yeah, tinuod ginao niya, wa naman, di na magmusaler kay dito. Nabitaw si Amy Marcos, nanawaga na si Senator Alan Peter Cayetano, dito sad si kininiang, of course, si Rodante Marcoleta kagahapon, nanawagan sila sa mga Pilipino nga maadto sa ilang kalihukan, wa may nitagad, eh. Ang akong nahibawaan pagali, ang uban nga ni Salmot, wa magani ka bayre, kaluoy pod. So muna, nga, ang mga iglesia ni Kristo, daw naapiki karong panahuna. Ah, and what for? Pagpanalipod sa ilang sakop? Ah? Si Senator Rodante Marcoleta? Wa raman ang gobyerno nini. Mga kabibes, ato ning sumpayan pa uba pohon kay nagpadayon pa man ang rally sa mga iglesia dito sa kininiang liwasang Bonifacio karang adlawa. Misang ko nasagta sa atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Sangan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyante Esguerra o sa birthday boy ng karong adlawa, ang akong co-pilot si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyo kabibes, si Tonton Alcosantugop ng magaingon, hinautpaunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya og magabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Hantun ugma mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mauna ni!

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: panguna-huna,
1: dagang panguna-huna,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: kabalaka,
0: wala ka paminawa, dili mag-uol kay ani ana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:23 and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
3: 93.1 FM Radio Cebu!
2: Ka-vibes!
3: Maunani!
2: Rise and shine, it's a brand new day mga ka-vibes! Adlaw karon nga!
3: Uwebes!
2: And it's a beautiful Thursday morning to each and everyone. The second day of July.
3: Yes.
2: Ano na rin? July na day, no?
3: Oo, July. Lantang July na
2: July
3: ako.
2: July na magdangal. Hi na ka mga ka-vibes. Ikaduhang adlaw na sa buwan sa Hulyo. Hinaagyo.
3: Yes.
2: Okay, Maria, how is you? How are you, Ate Bea? How is you?
3: I am doing good. I'm very looking forward for the weekend because murag wala na dyan ko energy.
2: Mo ba?
3: Oo, nahunot na akong social battery.
2: Kinahanglan ni mong mabalhin sa energy.
3: Hoy! Hala, oh, Miss Nads, oh, gi-encourage ko.
2: Ginahan ka?
3: Dili po. Ikaw, how about you? How was your Thursday?
2: Ako, mabagyan na ipagsugod. Hawas dayon. Hawas past tense. Alam na, unsan naman yung language coach.
3: How's your day? Pwede man kuni may short ang IS.
2: Ayaw ko lang ba
3: naman. How's your day?
2: Hawas imong giingon.
3: How was your day? Hala, ha? Accent, ha?
2: Sure.
3: Pero kumusta man ka?
2: Mga rason.
3: How was your day? O, di ba?
2: Okay lang naman so far. Sa pipila ka unang oras sa buwan sa, buwan noon, sa adlaw, sa Webes, no? Pero sama ni mo, wala ako nag-look forward o weekend.
3: Naman.
2: Yan ako exam.
3: deserve.
2: No, anyway, mga ka-vibes, sinaut nga malipayin mo mga taknaan. Naut nga dun ay tamis nga pahiyom sa inyong mga ngabil.
3: Ay, mau ba?
2: Oo, gahawas.
3: Kung saan pagkabalo nga tamis?
2: Tilawa.
3: Tilawa na. Tamis ako eh.
2: Hindi, di ba? Sa Margo na sa ingon niya, huy, lami na siya.
3: Lami, gini. Tilawi.
2: Lami is subjective.
3: Maog yun.
2: What is lami for you may not lami for me.
3: To the fire.
2: So I will tilaw you first.
3: Oo. To tilaw is to believe.
2: Tinood yun na.
3: Yes.
2: Dili ko mutuo sa to see is to believe.
3: Dili, tilaw yun lahos.
2: Oh, to taste is to believe.
3: Yes, to the fire.
2: Mga ka-vibes. Anyway, alas 9:25 na. Ano oras? And syempre, karong adlaw sama sa mong gisaad kagahapon mga ka-vibes. Ano na tayo, special nga guys.
3: Very special.
2: No? Tungod kay kami din sa 93.1 FM Radio Cebu, we pride ourselves in promoting local talent.
3: To the fire.
2: Ganahan kay Miana mga ka-vibes na gani ang kining local talent maabot na sa international stage.
3: True.
2: No? And our guest for this morning is a local talent who made names. Positive adjective. Who made a name for herself in the international
3: stage.
2: International stage. Talento Cebuano awardee mga ka-vibes. And syempre, usa sa mga local actresses na to here in Cebu. Make some noise for Lucille Yu. Hi Lucille.
4: Hi Clarky. Hi Meg.
3: Hi Meg. Clarky.
4: Mayong buntag.
3: Mayong morning.
2: Mabalo siya.
3: Lucille, ang sabi nito.
2: Lucille?
4: Liu.
2: Liu man ka ha?
3: Siya nilisumpay.
2: In
3: lieu of the recent events.
2: How are you? Kamusta?
4: I'm actually, I was sick. I was sick yesterday.
3: So wala na.
4: So I didn't have a voice yesterday. But when you messaged me nga, uy, and let me remind you,
2: ka, oh,
4: right? Oh my God.
2: Na.
4: So dapat kumuinom mo dagang ginger tea. So after that, I kanang iinom ko dagang ginger tea. So I'm here.
2: So nindo tayo mong tingog?
4: I think so. Sample?
2: Sample. Dino ba yun na siya magduha-duha ng sample?
3: Kanang dino mahadlo mag-sample. Diba ipakaluan, no?
2: Di, ana yun, me.
3: Mabag now?
2: Di mo na i-training sa amo, ah. Paingog sample da yun. Dili yung magtulod-tulod, di ba? Bawal na sa atuan.
4: Correct.
3: Sa inyong kulto, bawal na yun.
2: Sa among kulto. sa mag-rally ta. Hey!
3: No.
2: Anyway, sige, syempre mga ka-vibes, no? Lucille, it's hard to pretend. Si Lucille, no?
3: Oo.
2: Si Lucille sa
3: highlight
2: mga...
3: highlight na dira yung mga achievements.
2: Sa mga wala na kailan ni Lucille. Ako actually, no, I lost track of her achievements. Wow. Pero sa mga... or sa mga nakuha niya, nahimo niya mga projects. No? But of course, Lucille is a good friend of mine. Kauban ako sa theater back then sa University of San Jose Recoletos Dramatics and Cultural Ensemble. And a member of the Amparito Llamas Luel Ye Educational Foundation Scholars. And syempre, daghan na pud kayo siyang mga projects after, no?
3: Yes.
2: So, mon, but we will talk about, before we talk about the projects kung maabot pud nimo, no? Ganahan to na, we will unravel it one by one.
3: Wow. Oh,
2: na, isa-isa ho na to, oga, kanang pout ang saging ba? Hangtod sa mahurot ng tanan. Oh, isa-isa ho, jud na. Okay? So, syempre, no, sa mga kuan, sa mga naminaw karon, especially sa mga nag-excited na sa mga umaabot ng projects, no? So kinsa man jud si Lucille behind the camera?
4: I love that question. Kinsa si Lucille behind the camera?
2: Yes.
4: Lucille is a single mom of two great kids. Oh. I have two great kids. My eldest is 13 years old, who is also
2: 13 na si George.
4: Georgina, imong pag imong kinugos.
2: Ay saba.
3: Wala hatag hatag tabo tabo Christmas, no?
4: Oh, pinalo ka lang
3: kita sa ni mo dira Clarky, oy.
2: Pag ngantam og microphone ron.
3: Siya
2: di. Kinugos na ko si Georgina.
4: 13 years old niya. She was a champion when she was 10 sa storytelling contest regional.
3: Wow. So the regiwatan.
4: Director. Ninong.
2: Diba.
3: Best in hide and seek.
2: Mayo kay mo perform good.
3: Chara performer kita.
2: Performance level kita sa bisag unsang butang.
3: Trina fire.
2: Tapos si George.
4: Si George is an international child actor.
2: Wow. No, so naadyo sa dugo ang pag-acting. Actually, kining tanang gimuhat ang acting rani.
4: Correct.
2: So kana and syempre no and behind the camera you're also working, you also have a job, diba?
4: Yes, I'm working Mondays to Fridays from 8 p.m. to 5 a.m. I am a communications coach and I'm hopefully my manager is also watching right now. Yeah. Hi Al, my favorite manager si Joel Nepomuceno. So communications coach, so let's say for example if naay mga newbies, so I conduct trainings. But if wala kay mag-audit ko calls.
3: Amazing.
2: So imagine na nanarbaho na. And syempre na apod yung higayon para sa iyang passion, which
3: yes,
2: I believe is really the passion, your passion, no?
4: Right.
2: When nag-start ang passion ni mo for performing in general? Because di man guni siya acting ra.
3: Dili ra.
2: Oh, acting ra guni siya.
3: Talentadong sibuana ni siya.
2: Talentado to eh.
3: Talentado talaga. Grabe.
2: Diba? Asa man yung nag-start ni mong passion for performing in general?
4: Asa siya nag-start? Well, it's a very long story, mom.
2: Sige. Okay, natural, 45 na biya ka na.
4: Ikaw ka, trainer ka. 45 ko, 46 ka.
3: Sure.
4: Kuan ka nang, nag-start ni siya kay, growing up, ka ako mga sisters kay, 9 years older sa ako ah.
2: 9 years?
4: Oo, older. So wala ako'y playmates. So I had to like, kana play alone. So sa mirror, I was acting, ana niya, kinumdum ko katong sa terrace sa akong, ang lolo, merg, angkos akong papa kay, dako ka siya nag-terrace, nang merg, makaing kong mansion, yung balay, pero nakipuyo, alam niya dito. So nag-acting-acting ko dito, dito sa kanong burag ni siya mini forest ba until such na kita kong bitin.
2: May gani kay wakag itubag sa mga natay cars dito dahil
4: naabot oi twice gyud nabuyagan gyud mo ta siya dito siya nag-start. And then also my lolo from my mother's side kay kanang radio drama director sa Mindanao.
2: So na yung history
3: runs in the blood.
4: And yana din akong mama siya. Kabalo baka sa mga nagsuon, walay naliwat. Sa mga pag-umangkon, wala. Pero naasa apo, og ikaw ra dyan.
2: Oh, diba?
3: Nakuha niya. Ang pamana.
4: And then,
2: yes, padayan. Tapos?
4: And then at the same time, it was honed during college na to.
2: Yes, syempre, diba? So, dito nag-start, pero the opportunities came pag college na nimo. Pag high school ba nimo, did you, you know, ni-join ba kag mga
3: stage plays?
2: Okay, boss, history nimo prior to that eh.
4: Oo.
2: Diba? So, ni-join na ba ka? Apil-apil na ba ka? Joiner na ba ka pag high school nimo?
4: Pag high school, I was the mother for majorette. So, dancing.
3: Dancing Queen
4: sa Naga National High School. To all my teachers, hello.
3: Amazing. And then
4: after ato, kinumdum jud ko kay nang mga stage plays niya. Ako jud premi ipa MC. Nati one time ma'am siya nga ako'y MC, ako'y director, ako'y writer sa fourth year niya. Ako'y MC sa program. So tanan ako niya. Nahog pag ito nga naan akong classmates nga ikaw may ni-write sa story, ikaw po ni-direct niya. Ang akong gitudluan nga actress supposed to be di man siya kakuha sa akong gi-direct siya. Ikaw na lang.
2: So ako na lang tanan.
4: So ako ang grado, asalay grado.
3: Deserve. Dapat ikaw na anak agad siya.
2: Oo, oh, natural.
3: Ikaw grading kita din napita.
2: Oo, oh, dapat ikaw na po yung ikaw na po ikaw bida, ikaw po kontrabida.
3: Oo. Kasi ikaw na gusto, ikaw na po yung grado sa ikaw.
4: Bitaw no? Bitaw no?
2: And then syempre, mas nahon pa yun siya with the mentorship of our, of course, our second mother, no? Si Madam Milagros Castillo Espina. Ay, Madam, Ate Trish, hello, baka pwede mo ma-share kay Madam, no?
4: Yes, I know she will be proud because of two alumni.
3: Successful alumni.
2: So, syempre, kato nga grupo na to back then, daghan mo ka yung mga napasikat si Madam Espina, like the likes of Anna Fetchy, Jimmy Marquez, ilang Luke Mejares. Sa pa, daghan ka ayo.
4: Ate Mary Ann,
2: si Adrian Johnson, si Sinbeth Aureliano, Joan Jett Primor. Kana mga pangalan na nga, ilado kayo sa Cebu, ni go through ni Madam. So, of course, yung mga opportunities ni mas ni daghan, o opportunities to learn, kumbaga, and to hone your skill.
4: Mm-hmm. Yes. Recently lang.
2: Uh-oh.
4: I don't take it as kanang, I don't want kanang all of my achievements nga isulod sa utok. I just wanted to feel like we're learning curve na ko ba nga. I'm just playing. I'm just having fun. I'm not putting it in my brain nga. I have a lot of projects. I had a lot of projects. I have coming projects. Wala, jud. Kanang nalingaw lang ko.
2: Tinood na. Because to, ang usaman sa good sa mga kuan po, the misconception sa bitaw, Lucille, no? Usually, may sila, ay, basta nagkana siya project, kortahan dahil na siya.
4: Hindi, ba, jud? Sus, ginawa.
3: Did I?
4: Nagka-increase ako ang kuan sa credit card.
3: Ang limit. Oh, diba?
2: Pero because, you know, performing arts is not that very lucrative. That's the reality. Yes. Di man kung siya na siya. Not unless siguro you're backed by, sponsored by a big company or sa mga gani, no? Pero wala man kung diha ang bread and butter.
3: True.
2: Bread and butter kayo,
3: true.
2: Diba? So, anyway, no? So, syempre, pag-college na ni mo, you mentioned nga, mas nahon imong skills dito, diba? Oo. So, unsa may mga kuan.
3: Pila ko na siya na unahunang ang question
2: nga. You know, sa imong life as a performer, what were the major hurdles that you need to go through?
4: Hurdles that I had to go through.
2: To go through. Kana feeling mo kanang hala kinahanglan ko ning mabuhat, di na ko ning mabuhat, murag maundang yun akong performing oy. Ana ba?
4: Sorry to say but siguro kalimtanon ko or I don't know kanang I let's say for example if naay casting call niya dili ko madala, it's okay for me. Dili ko ingon dapat ako ni dapat ako ang best
3: goal
4: actress.
3: Is dapat ako ang kuan
4: dapat ako
3: sa LED
4: I don't have that character man good. I think because of Madam Espina. Remember katong ana siya nga di ko ganan mo apil mong contest. Okay, you have that unique talent sa iyang students. So we're gonna inculcate sa kong mind nga I'm here to perform, I'm not here for the award.
3: Yes.
4: And the award is just a bonus.
3: True.
2: Actually, you train me. Hindi mo apil-apilon contest. Hindi mo apilon because we're just there to perform. No matter what your role, no, bisag unsa pa man imong role diha, bisan pa magwakay speaking role, tigsayaw ra ka,
4: yes.
2: Bisag tig-ana ra ka, bisan pag tigbit-bit ra ka sa flaglets, sa banderitas, ikaray tig-ana sa flag, you are relevant. You are part of
4: and
2: the
4: I
2: role.
4: Remember when my kanang daughter pag apil niya sa katong contest for the storytelling contest original, first kay sa within school man na ang imuhang Omega porting hilak kay dili ko pa nahag contest niya gihang niyo mako sa teacher nga ma'am kanang ato papilon si Georgina blah blah blah and stuff ko sige sir kaya ko ano siya na nagdal siya nakita nga kamo akong anak so akong ang inahan in town kayo naghilak ko sir din ako kaya mo uli ko sir kayo pero mapila ko
2: ka,
4: pila ko mapil di siya kaiyang mga kontra mga tag-as niya it's the first time yun apil ko maabro mo hubing nga naapil ko contest ko mo uli
2: stage
4: ko sir
2: stage man diba
4: o gitawagan ko na ko sa bus going na ko pa nung work ma'am champion ni mong anak ko
3: cry siya somewhat
2: diba oh. Because again, we're not used to joining competitions, Jude. Mutang di ba? So like wala ka join mo. Ako po ka join ng competition, Jude. May compete no nung laing lucky na.
3: Hello. Hoy.
4: Hello. Lucky ra ba?
3: Oh my god, alas.
2: Should not abash. Ganun ka yung gun. Anyway, so, kini next question is, sige, unsa may mga highlights ni mo? So, di ba, nag-isigot earlier ang hurdles. So, you mentioned nga ka ng, if dili ka madawat, okay ra, no? So, pero unsa may mga mga highlights nimo sa imong career. Not necessarily achievement. Kaya achievement, murag dapat taog man ka ng achievement. Yeah. Pero highlights ka ng high moments nimo in terms of performing.
4: When I was the Mother Mary for Cebu City and Cebu Province for 4 years. Oh. For me, that's the most kanang highlight gud na ko sa akong career.
2: Let's talk about that. Mother Mary for the...
4: Theater and film.
2: Ah, okay.
4: Oo. So, Cebu City of Naga, Cebu, 3 years. So, during pandemic, gi-film to amo of course kay bawal na ng theater. So after that katumburag naging nahinay na siya og kanang lift ang katumburag ang
3: restrictions.
4: So na theater na siya and then after which na kailangan beta, di ba lucrative ang job ang actress diri sa Cebu or I mean ang performer. So I had to work sa city. So ni apply ko, audition jud ko. Tanan akong mga films, ni audition jud ko. Tanan. So diri na pud sa Mabolo City last year. Ako po ang Mother Mary. So that's theater. Under the direction of course, Sir Alfie. Yeah, if you're watching.
2: Tawag ka nika ng Mother Mary. What's the name of the play?
4: Go on. Burashog Passion of the Christ.
2: Ay, wow. Okay. Sugat. Ay, kada Semana Santa.
4: Yeah, sugat sa Mabolo, sugat sa Naga.
3: Wow, kada sugat sa Naga.
2: Okay.
3: Amazing.
4: And then, also sad, siguro ka nang, one of the Mary Magdalene sa Mabolo ba na siya. Ate, ikaw dito ang Mother Mary sa Naga pag at sa katong year siya. Kabalo ba ka nag Mother Mary ko 2 years ago, imuhang acting akong gisunod.
3: Wow.
4: Go, ha? Really siya? Oh, as in maayo ka, ayo ka. Siya, asang hugot.
2: So that's the question, asang hugot.
4: Hugot I don't wanna discuss it in details. It's public. Of course, siguro mo okay nang. I'm very independent now because of the things that I've gone through. My personal life, my love life. And then ana siya siguro diha ang hugot and then kanang mo na siya. Di na ko kutob.
3: Ayo sa kaspilang uban nga beans.
2: Pero sa mga tanang roles nga how do you internalize your role ba? Especially sa mga, if ever na yung maminaw karon nga, kanang mga ganahan mo start of acting. No? How do you handpick your roles? Dapat, oy, nindot ni siya nga role, kinira akong role. Dapat akong role kay bidabida ragyod. Dapat akong role kay buutan-buutan ragyod. Or bisan unsa nga role, pwede ra ka?
4: Bisan unsa nga role, pwede ra ko. But sa buyag-buyag yun, sa tanan akong na-gi-applyan for, nadala ba yun? And then, lead role yun.
2: Lead role.
4: Unsa ang hugot? Siguro, I had to ask the director and the writer, unsa siya, what's the reason of the story? And I have to put myself on that story. This is not Lucille, this is the prosperidad on that story. So, muna akong hugot niya. Ang katong sa Mother Mary, I had to be the mother of Jesus Christ. Not the mother of my kids, but the mother of Jesus Christ. And para na ko, no, dito jud ko berg na bless in so many ways. And I'm very, very proud nga akong faith sa Ginoo ni Mother Mary, especially kay mas ni strong. And dito na-save akong life for couple of times good. Because of course, I'm not that strong as you can see. But...
2: Ay, gila ka.
4: I'm not that strong as you can see. Strong as you can see, but of course, with that role that I portrayed, nakaingon gyud ko nga kanam. Kani ang pinaka the best gyud para nako, and then naman na siya.
2: Man. Pero so far na ba kay role nga gibalibaran?
4: Role nga wala mo.
2: Wala ka. How about lucky nga gibalibaran?
3: Daghan. Sa kagwapa, di ba? Nga nang okay. Nabaliban?
2: Okay, papunta natin sa exciting part.
3: Ay! Ready ka na ba?
2: Nga nang nibaliban?
3: Ipigiba kong question.
2: Sayang nakaayo to. Charing joke ra. Anyway.
4: Hello!
3: Hello! Basta hindi pwede pa mabalik. Basta hindi pwede ma-offer. Basta hindi pwede pa i-approve.
2: So tingin mo nga nang dili? In terms of pag-abot ba sa filming, I just want to know behind the scenes, usually ba one take ra ka, two takes?
4: Oh, nice one. Mm. Wala ko sa sagunan ng hinambog mga kuan. Basta hilak kay one take.
2: One take.
4: Niya. Ang nakanindot sa mga directors that I've worked with kanang kuan sila ba kay heavy ba ang scenes.
3: Mm.
4: So diri man sulod ba i-internalize bigyan na nato, 'di ba?
2: Diba,
4: so
2: yes.
4: Oh, oh, just

0: Oo, si Shang To. So effective din siya nga director. Yeah. Wow. Si Shang To, si, oh, wala ko tagi yun. So naligo ko, nag-ice cream ko. Wow. Para mabugnaw akong.
1: Kinawag yung mga hanap nga, makita na ko nga mga behind the scenes, bitaw nga mag-listen sila, let go. Listen sa so heavy na scenes, nga mag-cry sila, even after the take ba. Mm. So that yes. really happens, di ay.
0: It happened, cute.
2: Wow. Pinood na. That's true. Labi nagma-internalize na ni mo.
1: Oo.
2: Kasi ganun, makalimot na kang akoan. May ganik eh, pag-abot sa inyo, wala kayong nga, ako ba si Mama Mary?
1: Ayaw mo, sige ko.
0: Apit lang. Ganun, kay plastic ka?
2: Pero the thing is that with you, no, you did stage, diba? Mm. Sa amuang college days, we did stage.
0: Sister Act, remember?
2: Oh, we did Sister Act. She was, si pangalan, Dolores
0: Wilson. Wow. Siya amuang investigador.
2: Ako si Sal. Ako ang police.
0: Siya ang police.
2: Sister Act.
0: Iya, kung gigukod. Gigukod.
2: Oh, tama. Oh, tama. Kay isave man tika ato dahi.
0: Oh, my God!
2: Tapos, we also...
0: Crush mo kayo na mo siya.
1: I crushed him.
0: He was guapo back then.
1: Ah! Oh my God, was tapos, you? Dili gid is. Dili na siya fa.
2: Tapos.
0: He is still, oy, of course.
1: So, crush ng bayan din siya during
0: crush
1: the time.
0: Ng campus, good mo.
1: Oh my God.
2: Back then, si Lucille.
1: Really?
2: Pero kana tawag ani ka ng syempre di ba kana we also did kon nabaga ni mga religious place,
1: wow.
2: Di ba Saint Ezekiel, Saint Augustine, mm-hmm. di ba so naka stage na ka, naka kuan pod ka, naka acting na set ka,
1: mm-hmm.
2: unsa may kalahian?
3: Acting and film. Ang sa film
2: stage and ano stage okay, and film
3: stage and film. Ang sa film is kanang okay ani na lang. Ang sa stage or sa theater, ang bonding sa mga imuhang co-actors, mas lahi.
1: Mm-hmm.
3: And then, at the same time, mas ma-internalize ni mo ay mong character kay for 1 month to 2 months ang practice.
1: Ang practice.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
3: So, mas ma-hone ka, mas ma-love, ma-attach ka sa unsay character. Na, tanan-tanan good ma sa plays and stuff. Mm-hmm. Sa film mang good, you just have to be there for a day.
1: Mm.
3: Maximum, let's say for example, short film 2 days maximum. After that, di na ta kaila.
1: Mm.
3: Oh, so ay na may film ni Kuanya for di mo mag hi hello.
1: Mm. Di mo mag-abot.
3: Kanang overag hello ana rubberag kanang casual lang. But kung kauban mo sa stage pas ani kami, saba jud kayo regardless of the role.
2: Yes.
3: Girls saba jud kay magkita as in ana hello to my mabolo Kuan.
2: Yeah, that's true. Sa film, man good kay, okay, pwede ka mong beat. Okay, siya akong leading lady, siya akong leading man. That's it. Ako na yan mo, di ba? It's more like professional na,
1: yes.
2: di ba? Sa theater, man good, it's more freely the bond. Because you need to have that bond. Kaya dapat makita yun ang chemistry sa stage. Dili pwede nga. Sa on-screen, pwede mag-good na i-camera work.
1: True.
2: Camera work,
3: yes. At the same time, kanisad siya is kanam. Ang sa theater, katong pag-transition na ako to film, kay dito ko naglisod, mamsh.
2: Mm.
3: Kay sa theater, man good, you have to overreact.
2: Yeah.
3: Overact.
2: OA man din.
3: OA ni mo siya. Kaya ang gingong pa ni Madam Espina before, this is the stage, dapat ang ginalasan nga person makadungog ni mo.
1: Yes.
3: O, niya imong facial expression. So,
2: tapos dapat 200% pag yun na siya, dahi.
1: Yeah. Ang imong energy, ang imong effort with the...
3: Yeah. Kung 100% ka, papasabot, dili ra, okay si Madam.
2: Okay. So, dapat 200%.
1: Wow.
3: Yeah. Pag-transition ako to film, ang kasagaran director mo, na, day, OA ra, day. Pagami gamay imuhang
1: 100 lang siya.
3: Pagami lang gamay kay Berg na OA ra ba? And then this one ka nang grabe gitun hitabo. Na ako'y film with direct Sigrid Andrea, one of the Gawad Urian best directors,
1: wow.
3: sa Manila. I have a film na kuha na siya na nasa na part pa dyan ko sa trailer sa YouTube with JC Santos and Andrea Berlanti.
1: Oh yeah, I saw it. Wow.
3: Karon si Direk Sigrid is ang story ator, I mean ang scene ato was I had to kanang awayon si JC baka gikawat ang 20,000.
1: Mm-hmm.
3: So let's say for example this is the table. Yeah. Ang kuha na to is mulakaw niya. Wala, ang nakanita si Direk Sigrid on sa how do you aka number ganing unsa imong interpretation sa script. So okay, 1, 2, 3, go. So pag after ko naka-memorize, so akong gibuhat, mamsh, from diri to the door man. So naglakaw ko diri to the door, kay mo siya, I have to walk daw siya. Humanya, puti na ko, ana sa table si JC ni, ana ko si JC Santos, kay, ano nga yung lagi ko niya, so busdak na ko ang table, asan yung 20,000, ana? Paguman, babaan mo ng 60% yung acting mo siya, huwag kang pumunta sa door, dito lang yung stage, day. Dito, day. Dito yung camera, day. Oh, dito stage, dito lang, babaan mo ng 60% kay. Nakuyawan doon si JC, kipag ana na ko sa table, ang ihang acting was real. Nakuyawan siya na ako. Siya ka na,

0: ayaw lang kay matandog daw ang table. So, ana lang ay puro dog ana ang paper ko.
1: Sige po. Ana man good mong interpretation sa
2: muna yung isa sa mga biggest adjustments sa judge. That's true. That's why that's really different. Dilita ng maka-stage, maayo mo film. Dilita ng maayo mo film, maayo mo stage.
0: Oo, kaayo.
2: Kaya nga mag-maayo mo film nga, di yun sila effective sa stage. For example, like Judian Santos, di ba? Maya siya, sa film, suspirting lang miya mo hilak. Sa stage, di li magsilbing na anang hilak, di ba? Di pwede magtululuha lang ka. Dapat mo tiyabaw yung ka sa stage.
1: I think the difference is because live manggod siya, no? So, ang uban kay, di li kay yung anak ka confident when doing it live, ba nga, naag yung mga taong nagtanawgin mo, sige hilak.
2: But in fairness, your confidence will really be built up, no? If na mag-stage.
1: Yes.
2: Well, syempre, let's talk us through the projects that you've had. Kay lost track na gani. Pila naman kabog projects ni mo? Daga
1: lost track na
2: po siya
1: kadaghan.
0: Kung an, Clarky, ka nang after graduation, my plans. After graduation, kay, I took a hiato sa acting. It's not a lucrative job. So, nag-sales ko. And then after which, pag-pandemic ka to, na dito nag-start.
2: Nag-sales siya sa kuan, Yellow Pages.
0: Yellow Pages. Directors Philippines Corporation, Yellow Pages. Hi to our Vice President,
2: DPIC,
0: si Dr.
2: Bugoy. No? DPC.
0: DPC. And then, pero taga Christmas party, ma'am, siya may ko champion.
1: Amazing.
0: Sa mga kuan, kay, pero,
1: main character, di
0: main character syndrome.
2: Salida. Salida, pero
0: niya. Kanang after ato, dito na nagsburag, nagsugo, hinahinayog, open ang gate pag pandemic. And then, nagsugo, nagid siya totally kato ng paggikuha ako for the my international film nga Kataw with my son.
2: What's the name of the film?
0: Kataw. It's a merman. Naabot na siya sa New York, sa Paris.
2: Asa na mo na siya pwede makitaan?
0: It's still, since it's a competition film, bawal siya ibutang sa YouTube.
2: So it's the film with you and your son?
0: Yes. Two cast film, Rajud siya. So, okay. Grabe akong hilak di ang film.
1: Amazing.
0: Oh, two cast, Rajud siya. Yeah. Hi, Derek. Derek is watching.
2: And then,
0: dito nag-start, and then nag-Mother Mary ko sa Mabolo, dito na sunod-sunod. So, total, 22.
2: Sa mga films, unsa may mga films, tayo ni mga... Daghan siyang short films eh.
0: Daghan. Na ako'y short film nga. Very, pag this year lang, pag tungtong sa 2026, kina-transform ko, na ako'y kising-sing bash.
1: Why? Ganahan siya, ano?
0: Ganahan si Clark, ano?
1: Wala ta na ha?
2: Na ako'y kising-sin?
0: Na ako'y kising-sin bash.
2: Sensor namin. So na-transform na
0: siya. And then that film as well, kaya I had to ilis in front of the camera. But the silhouette rin nakita.
2: Silhouette.
0: But kana ganing, I was in the room with the cameraman niya, nag-ilis ko.
2: Saan niya tawag kanin? Nasalida na niya or padulong pa?
0: It's a student film.
2: Okay. So nasalida na siya.
0: Dili siya Sanjo. It's USC.
2: USC. Okay, no. So, nindot na, no?
1: Amazing!
2: And syempre, mga ka-vibes, Lucille has an upcoming project, no?
1: Yes!
2: Talk us through this project, Lucille. Unsa ni nga project kung maabot ni mga salida o kasi ni siya makitaan?
0: Right. I have Higan Stalls the Wind with Sir Bonel Balingit.
2: Bonel Balingit.
0: Oo, I'm very proud kay I am the leading lady of Sir Bonel Balingit.
1: Congratulations!
2: Higan Stalls the Wind.
0: So it's an adventure comedy teleserye sa .tv and Signal TV, available .tv and Signal TV. Sa July na siya, wala pa gipa kita agi, wala pa gi kuan if when
2: wala
0: exactly
2: pa may pilot,
0: sa July.
2: Pilot episode
0: wala pa. But we started filming last week lang. For the whole weekend. And then also I have a upcoming na kanang solo program sa .tv. The title is Your Saturday with Lucille.
1: Wow.
2: At ang hiling yun na, mga ka-vibes.
1: Very busy. Booked and busy.
0: Yeah. Thank you so much. So, mona siya. And then, I have another upcoming full-length film that will be shot in Toledo.
1: Wow.
0: So, okay. This katapusan sa July issue.
2: Tapos July.
0: So, asa man kumatog?
2: Ambot ni mo.
1: Maglutaw na lang, Jukaman.
0: What time kumatog, Mets?
1: Mawari na, akong question ba? Because ako, di ko mayog time management. Usa sa akong mga na-amaze ko is, Sir, Kimmy, so si DJ Kimmy, grabe yung time management, no? Di ba, nag-study
2: ako,
1: nag-teach, nag-DJ, mag-pickleball. You also have a lot of things to do in a day. How do you manage it?
0: Walay ko kabog yun sa lang.
1: I
0: don't know hanay sometimes kanang I read an article nga sometimes kanang gining kanang wala koy buhaton for that day kay makamata-mata ko dili mas straight akong tulog
1: kinaanad ka nganay buhaton
0: it's because of my nervous system na I have to wake up because na kay buhaton so every 2 hours makamata jud ko
1: really
0: so daghan kog supplements giinom ron para maganda
2: ashwaganda naapay ka tong unsa gyud na pambatulog met kanang
0: wala ko ana ashwaganda ra ko glycinate magnesium glycinate
1: kuhan ka na pampatulog.
2: Pero kuhan, methodology.
1: Meta.
2: Kanang sleep as you, ba?
0: Wala ko na.
2: Serotonin?
1: No.
2: So, basta.
1: Serotonin.
2: Basta, wala na siya.
1: Burn back lang ta. Chachot
0: pero ako is, the healthier side is magnesium glycinate.
1: Yes, magnesium.
0: Especially for BPO employees. Yes. Oo. Makagwapa pag idaw na siya at the same time.
1: Oo, mutuodyo ko.
0: Yes,
1: living proof.
2: Melatonin di ay dai.
0: Melatonin. Kuan man siya if ma-over man gugka ano na ni something.
2: Dependent.
1: Okay, mahadlok pud ko kay ma-dependent pud ko sa
2: kuan. Gana ka makatulog ka dayon?
1: Wala, gotch, RIP.
2: Beer.
0: Ay, di madang beer.
1: Uy, nakasumay na siya di ay. Di effective.
2: Anyway, so, syempre, Lucille, at your stage right now, how would you define success? Para nimo unsa man nga moment imong sa imong life nga makayong kang successful nako.
1: I'm being successful.
0: Oh my god, ingon ta kadaan sa question. How do I
2: Ana gyud among interview diri? Wala interview diri nga kanang ipahibaw dan ang question on the spot ni oi.
0: How do I define
2: Or if not define, when can you say nga successful na ka?
1: Yes.
0: If I'm at peace with my kids, if I'm akong nervous system kay calm na, and then if I'm with my family gyud, para nako dili siya achievements, but if sa sulod kung happy ka, it will really radiate with the people around you. For me, that would be para nako successful ko. Sa makaingon ko ang successful ko kay I have my family with me.
2: Oh. And how about in terms of your acting career? When ka makaingon nga naabot ko na ang rurok ng tagumpay.
0: Okay, I love that. Oh. If siguro people will come to me and say I saw your movies and I love it and you're one of my inspirations and hinay-hinay na siya. Hinay-hinay na na.
2: Yeah, pinood na. No. You don't have to be in the mainstream for you to consider yourself successful.
0: And isa ha, just wanna share. One of my managers asked me from Manila, Lucille, one of these days mag-resign daw ako kasi daw kanang if masikat and whatnot. And ko, Miss, no, because I'm not here to be famous. I'm here to act lang. Period.
1: To
0: have money. Maski pang extra lang good nyo.
1: To the fire.
2: Diba? Pang tapak lang good sa kuan, minimum monthly payments.
0: Correct, ma'am.
1: True.
2: I know. Anyway, Lucille, no, syempre, kung dili lang ni on air, daghan pa taong nga isgutan.
0: Oh, may Ate Bing Bing is watching.
2: Hi.
0: From Doha, Qatar.
3: Hello. Thank you so much for watching.
0: Ate si Kimiat, remember? Kato si Kimiat.
1: Katong si Kimiat nga.
0: Si Clark ba? Si Clark.
2: Katong niya to si...
0: Gopuhan ba ya siya ni mo?
2: Salamat.
1: Totoo na siya kung heartthrob ka dahil si Kimiat pag-college.
0: And then also
1: siya kipahilak pag-college.
0: Ana, mag-storya ta, ma'am. Kasi kato kaming si Kuan. Si Estelito Libria, ako ang pag-umangkon from City of Naga. They are watching. Hello. Apple Suiko is watching.
2: Hi, Apple.
0: Apple Suiko, yeah.
2: Si Apple. Anyway, sige, mga kuan, tawag ani kining Apple na nun. Mga may A na noon ko. Ate Lucille. Lucille. Naratul
1: siya.
2: Naaman good ni kaoban good sa kuan.
0: Nagwapo siya.
1: Naratul siya.
2: Namagoy buhok ato nga tayong pagod.
0: Uy, bito tinood. I'm not joking. Remember, amot lang jud ka. Extend na gamay.
2: Sige, go.
0: Remember, nag-theater ko.
2: Nag-theater tap. Kitay pares. I'm gay.
0: Before na, nag-theater ko, ma'am. Ako siyang giduol. Okay. No. Sa Amgay to, kapam kami siya akong bana. Oo niya. Na ako siyang giduol kay na aleph man ni sila. Yung kung mag-aleph ko, kaganaan ko, na ako'y scholarship ba. Same time, wapo ka, ayun.
2: Buyag.
0: Ma'am, siya kapuyag, play na stick. Uy, para masunod na, masatagantag TF. Excuse me, ka nang nag, I heard, mang good nga, nag, something like, nag-open mo for another, audition is. Nag-audition mo siya. Siya, yeah, ato lang sa Rivergate. Reply that, Rivergate. Yung lakaw din siya, ma'am.
1: Ang alta, ugtubang yung kanang mga
0: yes, alta kayo na siya. Okay, mga Miss USJR, ba na yung mga uyong.
1: Oh my God! Hello! Wait, DJ Kim, yat seryoso ni?
2: Ha?
1: Oh my God. Oh,
2: kaya ba akong anong Miss USJR?
1: Ano man?
2: Ako may handler nila dahil.
1: Ano ba naman kailangan? Mabet niya kay mga Tagalapula. Puno itong mga Miss USJR. Fox, ang level of kagwapuha naman talaga sinasabi ko sa'yo.
2: Olivia Rodrigo, sumusubra. Ay nako. 9:58.
0: Si Queenie, hi Queenie.
2: Ay, hello, Queenie. Hello, Queenie. Okay, sige. So before we let you go, syempre no, natin yung fast talk ready na ka. Pinaspasay na niya. Coffee or milk tea?
0: Coffee.
2: Facebook or TikTok?
0: TikTok.
2: Morning person or night owl?
0: Night owl.
2: Beach or mountains?
0: Mountains.
2: Fame or peace of mind?
0: Peace of mind!
2: Rich but famous? Rich but anonymous or famous but simple life?
0: Famous but simple life. Ay, rich but anonymous? Uy!
1: Rich!
0: Uy, do'y, Kemper!
2: Sa relationships, first move or magpaabot lang?
0: Ako, magpaabot.
2: Magpaabot.
0: Kay Kwan, beta. Talagang Pilipinas.
2: Magpaabot. Ano yung ugnaan na balibaran.
1: Oh.
2: Sayang. Celebrity crush.
0: Celebrity, oh my God, no po. Brad Pitt.
2: Brad Pitt. Katong. Elien.
1: Katong
0: Elien. Brad Pitt, Angelina Ngoli.
2: Brad Pitt.
1: Uy ko, yun siya to.
2: Mara kag Brad Pitt.
1: Brad.
0: Sorry din na enunciation. Brad.
1: American Asian na dapat. Brad.
2: Most used emoji.
0: Heart. Katong heart nga, ikilig ka na.
2: Last person nga imong gichat.
0: Ikaw, Clark, na ako diri.
2: Pinakakulit nga friend.
0: Pinakakulit na friend. Kisang pinaka... I have a lot of pinakakulit. Oh my God. Ano man? Pinakakulit nga friend.
2: 3, 2, 1.
0: Ikaw!
2: Favorite comfort food?
0: Ramen.
2: Oh, okay. Dream collaboration.
0: Dream collaboration.
2: If ever
0: you... With you hosting the... Kato, di ba? I message you.
2: Dayon to delay.
0: Daw. Actually, ganaan ko ka ng kaming duwa ba? Pero apil na kita tulo!
1: Ayun, nakaw mo na lang. Ako na yung audience din yun. Kaya ako magtanong, ano sa magbardagulan sa stage?
0: Ano? Okay. Someone I look up to ba? Then oh, very true. Kanang wala sa ko ka share kay Bird ko na, uy, my God, kanang naka goosebumps mo pag when I heard your voices ba kay sa radio ra man ko kadungog niya. Kani siya sige mako samok-samok ani sa TikTok ko. Clark, kapansin na ko ba Clark ni na siya. Nanasad.
1: Nanasad silusil.
2: Ito, biggest sorry, dream actor or actress to be in a film with.
0: Shucks, I forgot her name, but sta katong nidala sa Eternity nga movie. Wait lang ha, let me check. Ako sa Google
2: English.
0: Yeah, Hollywood. Yes. She's very good. Okay, wait lang.
1: Si
0: Kuan, si...
2: Sabay, kung mag-film ka, mag-andoy ka, Hollywood na lang yan.
1: Through the fire.
0: Yeah, si Kuan, si... Sorry. Hapit si, na. Si Elizabeth Olsen.
2: Ay, Elizabeth okay. Olsen. Si Kuan,
0: she's very good.
1: Kisa na siya?
2: Si Wanda Marvel's. Maximoff. Yeah. Si Scarlet
0: Witch.
2: Yung
0: mga nuances ba?
1: Yes.
0: Kanagining wala siya lines, but yung mga nuances ka, oh my God, grabe, Jude.
2: Dream role.
0: Dream role? Buang. Yo.
1: Grahan ka?
0: Sisa. Uy,
2: Sisa. Kay Boka, pwede ka itong role nga ko an obsession. No.
0: No. Don't do that. I thought we're having fun.
1: Wow.
2: Alright. Anyway, Lucille, thank you so much for joining us this morning. Salamat ka, you know.
1: Thank you so much. It's
2: always nice to, you know, talk about the past. And syempre, we're very excited for you. Again, Higantol to win, promote. Kanus ani siya mag so good. And then, sini siya makitaan. And then, where can we follow you as well? Asa ano pwedeng follow, like, share? Go.
0: You can follow me in Facebook, Lucille Yu. That's Lima Oscar Shara Yankee Lima. That's my first name.
2: Ito, and phonetics ka na.
1: Yes.
0: Liu is Lima India uniform. So to sell you. And then he can stalls the win. Hi, direct Sir Sam Castanilla.
2: Hi, Sir Sam.
0: Oh,
2: di yung kalimutan ang kuan, Sir Sam. Okay, ang kantang, you are the love of my my life, the enemy of my wife. And if my wife will arrive, darling, you better hide.
0: Kanang directed by Sir Sam Costanilla. He Guns Lost the Wind, mag-start na siya karong July, but wala pa siya specific nga when exact ang date. Correct me if I'm wrong, pero wala na siya, wala specific exact date. But during the filming, nindutsud kay siya, everyone. Funny kaayo ang mga lines, ang mga bardagula na mo ni Sir Abunel Balingit, nindutsud kaayo, and then ang katong mga dwarfs po, nice kaayo niya. And then also, we are also promoting the tourist destinations here sa Cebu. Senorita's Garden. Wala pa na siya na open sa public, but we were there. That's our first location sa Carmen siya.
2: Carmen.
0: Wala pa siya gi-open. So, dito pinya, nindot kay moms, kay pang mga playground, mga Disney princesses na dito. Nindot kayo as in niya. Makita ninyo sa Higgins Toss the Wind only in .TV and of course, Signal TV.
2: Yeah.
0: And then, ay mo kalimot, watch pud mo sa akong akong pilot episode this Saturday 11 a.m. to 1 p.m. still the same .TV and Signal TV, entitled Your Saturday with Lucille. Let's talk about beauty, your humble beginnings and whatnot.
2: Yeah. Salamat Lucille for joining
3: Thank
2: us
3: so
2: this
3: much,
2: morning.
3: Lucille.
2: Salamat kayo.
3: Wala
2: day kong oras mga kabayos para sa programang Kalandrakas. Adto na takin si DJ Kimian.
1: Okay ni si Ate Bay.
2: Padala sa mga minadiran sa iyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
2: Ka vibes.
1: Mauna ni. Bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabayes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabayes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes sa itong oras sa LSG, size na sa kabuntago. Nagunin na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Katulong adlaw na mga ka-vibes, nagpadayang gihapon ang rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo diha sa may liwasang Bonifacio. Mayang balita atod ka na ito ni Joanne Villeta. Joanne...
2: Nagpadayon ng ikatulong adlaw sa rally sa mga membro sa Iglesia ni Cristo sa Liwasa Bonifacio karong Huwebes, Hulyo 2. Sayo pa lang, gipahiluna na ang mga mitambong sa ilang tagsa-tag sa kapwesto sa lugar. Nagpadayon ang panagtapok sa relisyosong grupo isip kabahin sa ilang gipahigayon nga kalihukan. Hapsay ang dagan sa rally samtang nagpadayon ang partisipasyon sa mga membro. Sa laing bahin, gipadayon usab sa mga otoridad ang pagmonitor o pagpatuman sa mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kahapsay, kalinaw o kaluwasan sa tanang anaa sa maong lugar. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joanne Villeta. Bukan na naglangkob sa itong mga nag-unang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. Kini si Clark Pasuit, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:01 na sa itong oras mga ka-vibes ng adlaw ng Huwebes. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break.

0: President Bongbong Marcos Jr. na nakaroon sa nasod sa Canada. Alang sa usa ka official visit, balitatod ka na to ni City Ubarili intern Ildi Ann Tagsip. Ildi!
1: Miabot na sa Vancouver, Canada si Presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa upat kaadlaw nga opisyal nga pagbisita nga nagtinguha sa pagpalig-on sa panag-uban o kooperasyon tali sa Pilipinas o Canada. Mitugpa sa eroplano, mitugpa ang eroplano nga gisakyan sa presidente og sa opisyal nga delegasyon sa Pilipinas sa Vancouver International Airport alas 7:46 sa buntag karong Hulyo 2 sumala sa oras sa Pilipinas. Gilauman nga paghisgutan sa maong pagbisita ang kooperasyon tali sa Pilipinas ug Canada sa mga sektor sama sa ekonomiya, negosyo ug uban pang aspeto sa relasyon tali sa duha ka nasod. LDN Tagsip, City Ubarili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat Ildi Ann Tagsip. Mukha ni naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna ang mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At ang inyo mga ka-vibes ang line pang hugna sa mga balita karong adlaw sa itong line pang FMR News Breaks. Arangkada balita sa hapon o gatong hook up sa TV Patrol. Kini si Clark Pasuit ng Alagad aron magkatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Vibes, sad sound to na.
1: Maanani.
2: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod.
3: The one, the only,
2: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket.
4: Oras na to mga Ka-Vibes, alas 11:09 na og oras na para magboto-boto, magpakapakain yung mga radio para sa programa Ka-Vibes, sad sa uto. DJ M. James Hour, Malcolm X, DJs Bunal!
5: Ka-Vibes, sa Udo! Malcolm X, DJs!
1: Paano ni?

oras na to mga ka-vibes. Alas 11:19 na. Og kamo na minaw sa inyo ang paborito nga istasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu, mga ka-vibes.

0: Bobo. Napaka-paka, nagboto-boto. Naglanog-lanog ang programa, ka-vibes. Sad-sad-sad on to, mga ka-vibes. With our Malcolm X DJ, DJ M. James, live with the mix, back-to-back with DJ Jasper. Maayong on to ninyo, mga ka-vibes. So, syempre, kauban ninyong ubos nga lagad sa kahanginan karon. O ubos kanunay. Pero lamion. Ay! This is your DJ mga kabans, live on the microphone. DJ's Briha, aka your Olage, I'm certified lamion. Magubanubantahan to dala una mga kabans. Og syempre, kung naamoy mga greetings, mga pa-shoutout, og unsa pa na diha, e-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osbon. 0995-472-0802. Live na punta karon sa atoang socials, sa atoang Facebook page, sa atoang TikTok account, DJs Rocket Gunnar.
1: Ela tu passa visão, bota a mão no joelho, ai, ela tu passa.
0: Ah, girelease naman dahil ni DJ M. James ang iyang bagong, panang bagong binuhat. Ay! Oras na ito, alas 11.

11:34 na kayoan. O kamo na minaw lang yan po sa programa ka Vibes at Chats Auto sa 93.1 FMR Favorite Music FM Radio. Ka Vibes, mauna ni mixing live right now, mga ka Vibes, DJ Jasper. Maingod to sa mga taga-asagani ito. O sa mga taga-karkar, naglagubo na po ko na tadi. Mao na akong ganahan. Mao na akong ganahan ka na maglagubo yun, ha? Ka na maglagubo, magbuto-buto, magpaka-paka. Oo. O kwerte ko na natong lanuga niya sa may barangay 8, Tuburan. Grabe, ha? Mao na diya. O, volume yung mga radio niya, mga kabayos. Volume! Volume!

Gahoy, Valle Hermoso. O may pagpaminaw pagtalo sa live pod ni Erlen Inicio, nga always naminaw sa live o sa radio nimo sa si CJ. Og asa ni watching from sayo si Bunga. Og sa mga Inicio family og Lombra family, sa may sayo si Bunga gyapon, grabe ha. Dapat tumasuki diyang tigpaminawan sa sayo si Bunga ay. Nagbuto-buto sila dyan, nag-concert ka na, nag-gubat sa ilang mga radyo. Shoutout sa Costa Mantos and Gonzales family sa Hubay, Liluan. O, gikan ni Irene Mantos, alright. Mahing oto dyan ni Jens, ni Oy Otadoy, ni Rika. Sa mga Mercado, sa Barga, Adela, Poro, Kamotes. Mga Otadoy family dyan, mga Donaire family. Gunato family! Maayong Antonio Tanama ka vibes. DJ na minami karon sa Abugon si Bunga. Oh, taga si Bunga po ni. Tatat ko nila Robert da Dayapana, Jonel Padillo, Jacob Gimpirua, RJ Gimpirua og Lloyd Inshang Padillo. And DJ Sprock pa shout out listening from San Francisco Central School. Speed Center San Francisco Camotes. Oy, mayong oto ni tanan. Mayong oto ni Sir Dolans Ion Visra. Alright. DJ Jasper Bunal.

0: otso nagihan sa kauntuhan. Maayong odto, may pagpani odto, may pag-andam sa pani odto, mga kabay! Hoy, may paghigop-higop ninyo diya sa sabaw sa balbakwa nga nagpilit. Oh, mura yung mong bakba nagpilit, ha? Giparisan og kanon nga mais. Hoy, grabe ha. O yan, napagay abrigana nga kanang ginamos. Oh, hoy, gisukaan! Gisilian? O niya, gibahugan? Pastilan? Pizza dos na di ay karon no, sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. Kay pizza dos man karon. Onsa may naron? Oh, happy happy birthday! Sa ako ang kauban firme, makadlawon, hangtod karon kauban niya ko. Engineer, attorney, barangay captain, konsihal. Oh, nag-birthday karon Sir Virgil Berhelio Villanueva. Salamat sa iyong pa-birthday, Sir Virgil. Lame kayang flavor. Flavor nga hot o the original chicken, oh! Happy happy birthday onya. Syempre may pagpaminaw po ad diya sa may terminal kuno sa Danau. May pagpaminaw ni James, ni Aya, ni Gogo, ni Boboy, gikan sa BJ Steel Ring, oh! Grabe ha, nagpaka-paka. O niya ato mga ka-vibes po diya sa may Diaz Etchery. May pagpangaon ninyo ito nandiyan ha? May pagpangaon ninyo. May paglanog-lanog. O maying oto sa mga Suliano family diya o mga Lau family. Yan ati Angie, ni Kuya Pongpong, ni Dodong Francis Suliano, ni Agaw Karen Suliano, ni Inday Gia. Alright, tama yung oto ninyo tonight. Oras na ito mga kababs, alas 12:01 na og syempre, manginabuhi sa ta. Let's take a very short break lang mga kababs, no? Daghan pa kayo mga manindot o mga naglagubong, mga naglanog-lanog na ito ng masunata sa among pagbalik. Manang station na mo diha mga kababs. We will be right back.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, alas 12:01 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

¡Arriba, arriba, arriba! Ok. Ahora sa itong mga ka-vibes, alas 12, Jess na. Og, kamo namin nalagyan po sa programa ang ka-vibes, sad-sad sa unto. Kamo na itong Malcolm Mix, DJs, DJ M. James live with the mix. Back to back with DJ Jasper. Welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa itong programa mga ka-vibes. Og, syempre may pagpaminaw og paglagobo sa ilahang radio diya sa may Ziki Glass. Diya sa may iskina, third floor, pitos. Oo, naglagubo ko rin ako, no? Mano akong ganahan. O, mano akong ganahan ka na maglagubog yun, ha? Mano yan, may pagpaminaw po. Ato ang mga suking tigpaminawan. Diya sa may, asa man eh? Okay. O, ang mga HPG ko, no? Multiplier. Nila ni Ranggo, Roadrunner, Janine, Vince, Danny. Og sa uban pang ni Pahigayon og Checkpoint. Diya sa may Danau karon gikan ni Piskal. Mana ni Piskal? Onya, aha. Hello ni Jumel, Kaloy, Sean, Aldrick. Og may pagpamina po diya sa mga taga Hanjin. Ni Ma'am Janine, Nilo, Sunny, Nef, Jeffrey, Mananap, Medes, or Mendes, Daniel. Og sa uban pang nagpalagubo sila mga radio diya sa may Hanjin, ha? May ngodon ninyong tanan. Alas 12:11 na, DJ M. James. Bonale!

rato, mga kabay. Kaya man. Alas 12:17 na. May pagpaminaw sa mga taga Marigondon, Lapu Lapu City. Oo, nagperting ka volume diha sa radio ni DJ Gerson yun. O, shout out sa mga Bung Hanoy family diri sa Marigondon. O sa Sige family diha sa Mohon Talisay. Gipasipaw, gipalagubo na yun. Ang 93.1, mauna ni. Grabe ha, muna kung ganahan ninyo diha mga... Kano ka na si DJ Gerson? O, sana siya sa ito mga guest DJ diri. O, may pag-volume sa inyong radio diha mga pre ha. Onya, shout out ko sa akong maguwang ting birthday. Oy, happy birthday ni Ryan Misinyas. Oh, amot kon happy birthday yung tani ko mga imbitar ni. Dolor ba ko, arar ba ko spirono ka. Kapilar ba'y pagtusok dira sa may pasil, unta. Oh, kon panalitan mga imbitar ba no? Shout out, padong may pasil palitog ice. Oh, ni Tico ilagaylay dyan, Michael Kuna. Oh, latos, kuno kayo dira. Oh, singa palihog nga kon makalugar sa pag-imbitar na kon dool ramako ari ramako sa may piro no. O kapilar ba pwede may lakton dira no dira pagtusok. Shout out ko Idol on air. O lagi o sa may shout out be shout out para Diro family from Nag-Arco Tabunan San Fernando Cebu. O gikan sa Manila Pasig. Oy, ayong ito ni tanan, magandang tanghali. Oo. O niya, syempre, ang mga suki na tinting paminaw sa akong hometown sa Barangay Adela. Poro kamote sa akong amano ginahain. Hermenildo Medogo na itong mamalulita Litagon na ito. Hermen ginapresent. Aha! O niya, si Itchonok si Yan-Yan. Mayang odd po, dog ni Tio Ibero, ni Tia Ellen, ni Erwin Lacandula, guna to. Masong odd doon sa, oy si Tatsuki. Oo, oh, di Jisopel Dunari Tatsuki. Oo, oh, para diya. Masong odd to. Og ato day, congratulate po ka to mga kagupa na to, mga relatives, mga silingan, agaw, parente. Na professional na giyod, mga police na giyod, certified police, mga patrolman na. Bila na ko hingalan kay daghan kaayo. Oo, oo, oo. Alas 12:20 na mga ka-vibes. Alas, sige, sige. Padayon pag yun na ito mga naglagubo o mga lanog-lanog nga sunata. 93.1 FMR. Favorite music radio ka vibes. Maona ni Bunal, DJ James Bunal.

0: Advance sa police station?
1: What? O minigiyaw ako, yatan ko.
0: Ha? DJ Meow Meow. Oh, sige. DJ. Ah, sige. O, true halay, mamugtingog. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Sige, aw.
2: Aw, ko no. Asyantan ni ko niya, no. Ni Juli Pugpug, no. Dia sa, ko no, Ginsay na now. Asyantan niya. Also, sa mga, ko no, sa mga, sa DJ M, Night 12 Disco Mobile, no. Ilang mga kaubanan, no? Shoutout ko diha.
0: DJ Jasper.
2: Kaya kanay, sa Electra Boys diha. Oh, sa akong mga amigo diha, silang, silang Kokoy. Oh, bilitin, happy birthday.
0: Kokoy, okay, Kokoy Martin?
2: Oh, kanara, kanara, kanara.
0: Ano, ang inang trato diha, di may greet mo trato? Pareho, ramag trato? Ha? Parang ba?

Pareho ko na silang trato. O niya, may ngoto di ay ni Sonic Boss Rolex. Padong sila Carmen. Gikan ni Bernard Cabillion. Alright.

Naniod to nakapinggo. Mayong odto po ni Ma'am Lorna Albios diha sa may Upper Dobdob Argao. Mayong pa odto po sa mga Pondador family o family Garzon. Dung gamay ni gikan sa Dumaguete City. All right.

Ay, pagpaminaw po ni GM Estrera. O, shoutout sa Mauro family o Estrera family. O, request ko sa Chacha Brazil Dance. O, mana. Kaya, ito na ha. Ako amigo niya, Florencio Fernandez, all the way from Tacloban, DJ Calbs.

Droner din sa Cebu, Carl Omega aka Carl Omega Aerial. Oh, siya mga kaubanan sa Cebu, drone enthusiast sa Cebu. Mayungod to niyo taran.

0: At oras mag-a-quibes, alauna, 32 na sa kahaponon o kamo na minaw. Mag-a-quibes sa itong paborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mag-a-quibes, mauna ni. Hoy, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. So, kanta mag-a-quibes, alauna sa kahaponon, hangtod da. Nganhi sa alas 4 sa kahaponon. May nga pagpaminaw sa tanan ito mga ka-vibes. Karoon, kumusta man ang inyong adlaw nga kumusta man ang inyong hanga sa nga nini kumusta man ang inyong adlaw nga Huwebes, no? Ugma, Miyerkules. Miyerkules man, ugma, Biyernes na. Ingon na kapaspas ang pagdagas panahon mga ka-vibes. Siyempre, kumusta man mo? Mayong nga pagpaminaw sa tanan sa mga namati karoon sa itong mga radio, sa mga naminaw sa itong mga sakyanan, sa mga naminaw karoon sa mga ukay-ukayan, sa mga naminaw karoon sa mga karinderya. Mayong hapon ka na itong tanan mga kabayos. Ano yan, syempre, DJ Rico Mambo mga kabayos, sino magkaoban? Karoon taon-taon, magkaoban o sa Blato, si Miss Eva o si DJ Pamela. Ang atong sparring partner, Uncle Boy. Ano yan, syempre, mga kabayos, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos. Mauna ni, di na tamaglangan, kanina na si Uncle Boy. Itong pasunod, Uncle Boy, pasok!
1: Hello, kumusta? Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa itong mga kabayabs, labinas mga naminaw. Kumusta mamo sa adlaw nga Huwebes mga kabayabs? Pizza dos na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Aniya siyempre sa adlaw Huwebes, ni anapod tayo mga giandam nga mga patigmo alang kanatong tanan. Sumunda mo na inyong hakarong tanahon o makakuha ba mo stigmo karon din adunay pahalipay nga 100 kapisos lang gihapon. 100 kapisos lang gihapon ang atong pahalipay sa maong atigmi mga kabayes ining adlaw karon nga Huwebes. Apan sa dili pa amang hinaot na usab kita nga namo karon sa maayong nga kapis kay kalagsik sa panglawas. Nga siyempre manginaot usab ta sa adlaw nga Huwebes nga mamahimong malambuon og malamposon alang kanatong tanan. Okay. Onya, diyan na si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato siyang welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela. Welcome to the show. Wow.
2: Hello. Maayong hapon, mga kabay. Mambo, Uncle Boy,
0: may hapon, DJ Miss Eva.
1: Oy, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
3: Ay, sa tanan na ito magkakabahimes ka rin. Kamusta? Mayong hapon, ka na itong tanan. Siyempre, sa mga naminaw, mga po na Miss Eva. Oy, naminaw din si Kuan, Busing. Hi, Busing, Bernie. Ay, naminaw din si Busing,
2: okay.
3: Bernie.
2: Okay. Si Kuan daw, i-shout out daw si Boss Rolex.
3: Ah, marag Rilo. Rilo, hi, Rilo. Ay, naminaw si Kuan, Boss Rolex. Karo nga po, no? Si Busing Bernie, nagbiyahe sila, Miss Eva. Gikan ko na sila, Carmen. O niya, padong na kuno sila nga ni sa syudad siguro, no? Ay, kanilang trabaho. Kay sige lang sila sakay-sakay sa kinan, Miss Eva. Yeah. O, sige lang sila ka na nahograg ka ng inuntampo nga naglaroy-laroy lang. Ay, sweldo.
2: Ano,
3: siyempre, mga kabayabs, di na po din yung maganda laging ding sa kahanginan. Hindi siya pamela.
2: Hindi ever selfie.
3: Yun! Kamusta ang tanong? Mayong hapon. At siyempre, natay tigmo. Usap ka rin nga po, no, Miss Eva?
2: Yes, naag yun na.
3: Oh, sa may tigmi. Karong hapon, no.
2: Okay, ang ato ang tigmo. Mudako ko. Kung imo kong kuhaan.
3: Hala!
2: Apan mo gamay ko. Kung imo kong punay.
3: Hala! Ano man ko? Ano mo gamay magpunay?
2: Ang good nga.
3: Sa mga paan na. Sa mga nang tigmua, Miss Eva nga. O sa to, mudako. Mudaghan ko.
2: Kuhaan. Mudako ko. Kung imo kong kuhaan.
3: Ano yan?
2: Apan mo gamay ko. Kung imo kong punay.
3: Hala! Ay, nanailama. Ano yung analisa ron, mga kabayans. Karong taon-taon. Siyempre. Siyempre, sa mga naminaw, karong nga po na, dagang kayong salamat. O niya, analisa raw, una-una akay, 100 pesos ang pahalipay sa mga tigme ka na. Mauto siya, Miss Eva, ha? Ang sa tuntukuan na, Miss Eva?
2: Kung saan
3: yung man? Ang atong tigme, karong nga po na, mauto siya, mga kabibes.
1: Muda ko kon imo kong kuhaan. Mm-hmm. Apan mo gamay ko kon imo kong punaan. Kung siya man.
2: Mauna.
1: Analisara, mga kabayibs.
2: Yes.
1: Sama di ay.
2: 100 pesos.
1: 100 kapisos ang pahalipay sa mao nga tigmi karong hapuna. Oh, di jeri ko.
0: Okay, ano sa itong mga kabayans karon mga sa itong mga kabayans nga naminaw karon Miss Eva, ilang binang sa mga nagbiyahe ha, sa mga nagsakay sila mga sakyanan, kaoban ni Boss Inverne, si Boss Rolex. Salamat Boss Rolex ha! Oh, mayong hapon, ano, amping mo sinyo yung pagkuan, pag-drive, amping mo sinyo yung pagbaniho, gana. Amping mo sinyo yung pagbiyahe karon kay nag-deliver mo siguro ni Miss Eva.
2: Mm-hmm.
0: Kuyog si Busing Berni. Kuyog sila karon dito. Biyahe sila karon. Ano yung may nga pag, asa naman napita Busing? Asa naman mo napita sa ganang dakbayan? Asa naman napita karon nag-biyahe? Ano yan, syempre, ito mga kabayams karon, di man mawagin Miss Eva. Kaya itong programang request na 3-1, nagpahao man ganyan sa mga kasinatian mo, kasinatian sa gugma.
2: Yes.
0: Kaagi sa kinabuhi mga kabayams. So, na syempre, atong paminawon usa ang ato mga kabayans, unsa po'y gana ang ilahapong analisar sa itong tigmo kay sa adlong huibis na amantay mga patigmi, Miss Eva. Apan sa dili pa na apoy ni tawag sige ito sa ding gangoon pag-ayo.
2: Okay.
0: Boy.
1: Okay. Ano yan, itawag ni si Lopez ato sa pansiron, Miss Eva, kay mo answer ni stigmi.
2: Okay.
1: Hello, Lopez, maing hapon.
4: Hello, maing hapon.
1: Kumusta ka, Lopez?
4: May hapon, Abel, kamusta naman ka? Karoon pa kung ito
1: yung sinutinod? Nang, anong karoon pa man po? Basing karoon rakan mino. Ikaw, kumusta man ka?
4: Nabisi man ko?
1: Nabisi din niya. Unsa may ato karoon hapon na dong, Lopez?
4: Maura
1: siya
4: po, namina ko sa imong drama. Matambang ako, iniguman imong drama niya.
1: Okay, mutambag ka niya. Di ka mo answer sa tigmo.
2: Di ka matubag?
4: Master.
2: Okay, unsa may imong tubag?
1: Unsa may analisar mo sa tigmo karon?
4: Humol.
1: Humol, asa may humol?
2: Kinsa may nang humol? Unsa gi humol?
1: Hiligro kay ka. Hilig kay ka humol dai. Humol dai ko na.
2: Humol, naghumol og nilabhan.
1: Siyam na ikatong puti ang nilabhan, humulan.
2: Okay.
1: Okay, sayop na yun, sayop. Dali rin kang sayop.
2: Sige lang.
4: Basta makatulong ako sa lingaw ni Miguel
1: Eva. Sige, salamat ng may hapon, ha?
2: Amping dira.
4: Salamat, son.
1: Alright, bye. Okay.
4: Bye.
1: Sige, onya, DJ Pamela.
3: Ang atong sender karong hapon na Miss Eva. Ining atong programang request ay 3-1. Kinsa nga ito siya, Miss Eva?
2: Atong sender karong hapon na. Ang atong sender karong na si Pia.
3: Pia?
2: 27 anyos.
3: Ano man ka, Pia?
2: Murag si Impyang.
3: Okay. Ang sa Pia?
2: Pia.
3: Okay, kung ano man yan. Kung ano man na ka ng kanta, muna ka niya. Pia. Nalala. Sige, ano yung unsa man si Pia, Miss Eva, babae na saan?
2: Babae, nga minyo onoy.
3: Sa ato ba? Kaslunon?
2: Yes. O niya, gaduha-duha ni siya dito, Pamela. Kung ang iba siya magpadayon, anihang pagpakasal.
3: Halon, ano man na unsa na mapunaon?
2: O kung sa nang pagkaunsaan? Mauna ilahang atangan.
3: Ngayon, ingunaan na naman ang tanan. Ngayon, ikabot na sa panahon. O niya pa magduha-duha. Sa dihang uya pa. Mayo tatong nagduha-duha og sugot. O niya karon, nagduha-duha nga magpadayon sa kasal. Murag, well, wag ginanabot si mong unahon na kani Adto Pia nga. Sa wak pa mo maabot sa ingunaan na. No? Pia sa Pia, oy. Nanihala, ito na lang ni hatagan og chance. Panahon, mauna si Pia mga kabayabs nga itong
2: yes.
3: Sindero sa kabayang tisyete anios nga. Tagad na.
2: Nga karoy, naan na sa barili ko
3: na. Naas barili, tagad na siya.
2: Basi nang yan pa man hunon, taga barili.
3: Maoy na, nanihala, na problema si Pia mga kabayabs. Kaya uns ambot lang, ang papang kukahibaw, nga nung na problema siya. Nga hapit naman nung ta siya kaslunon. So muna, kung unsay taghaga, kung unsay laraw, iniyahang pagpadangat.
2: Kaya na.
3: sa pag-share niya kasi natiyaan sa gugma. Karong tao-tao datong hatagan o pagtagan. Ha? Sa iba?
1: Una, no? Unyan sa man. Oh, sa itong mga kabibes karon, siyempre, ang atong numero nga pwede ninyong tawagan, i-text 09954720802. Klaro? Nanhala.
2: Kung ay hindi ay, ako... Oh. Kaya nang ako din i-greet ang ako ang kinugos.
1: Oh, nadi ay kinugos. Oo, nga.
2: Inak ni Madam Kisses.
1: Madam? Sige, greet mo siya.
2: Kung ay, happy birthday. First birthday ni Dudong Mavir.
1: Dudong?
2: Oo, birthday niya karon. O niya, nang-invite ni si Madam Kisses kung pwede ba tamuad to.
1: Ah, pwede. Good. Basta ka na yung invite. Hindi. Basta na yung invite. Lahos, gidayo.
2: Yes, kaya na. Kaya na ara, Uncle Boy.
1: Oh, sige dong. O, next na Dodong.
2: Mavi.
1: Sa may handa nila dito, Daeron.
2: Basi na ay palitsyon.
1: Palitsyon sila. Nanghala, sige, karong taot-taot mo. Dalikyat me din ah. Daghan me din.
2: Daghan, yun. Daghan. Kaya nang gi-invite ang usara o niya gida ang pamilya.
1: Oh, mao naman na karon Miss Iba. O, nagan yung mga. Pero pait biya kayo ng istorya ha, Miss Iba. Daghan me ng bagulbol, anak. Oh, daghan me ang murag nasagmuyo, anak nga. Nag-invite kasi mong amigong usa sus naun sa mantawhanan na nabitaw nagdaghang kay kauban mga amigo. Ana siya nga atuta sa kuan balay nang kuan kan Uncle Boy kay
2: mamista.
1: Oh, mista karon gidako ni kuyog ta sus. Muna ba makaingon ta nga og ikaw ra gi-invite sa pista, ikaw lang ayaw pang-invite og lain kay wa man ta kay baong ang handa na igo-igo ra. Naun siya mapugadim siya ka maikog mangingon niya. Inigabot ito manganga na lang ang tagbalay nga wala pa kadaghan man ang gidahan kinsa na wana niya gawas pa na atong handa para rabanis ato-ato ra. Sus paita sa amnis. Ano na may ginamos diya kanalang pusil nagsili o kuan kanalang limonsito.
2: Oh, pero lami pagbayain na. Lami
1: isa na. Muna, no? Kani listen, learn ba? Advice na ko ninyo. Kung kamo, mga kabibes, i-invite o pista o birthday
2: happy sa inyong amigo. Happy na ba yung mga fiesta, no?
1: O, daghan na mga pista. Kamo, i-invite pista o birthday sa inyong mga higala. O kamo, rag-invite, ay mo pangingon o lain sa mga tao mo, ay. Pabadlong sa mo hinoon.
2: Kasabi.
1: Sabahan tani kayo na araw ba daghanan niya iba.
2: Kuain, happy birthday po di ay sa ito. Gwapo. Gwapo, yun kaayon ni siya, pinaka-maskulados.
1: Oh, birthday mo ni Sir Virgil. Happy birthday, Sir Virgil.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday
2: to you. Salamat sa pamanot.
1: Yon, happy birthday Sir Virgil ha. Sa ulong mo na Sir Virgil. Among technician rin gwapo. Among technician gwapo Sir Virgil.
2: O kinakusgan mo rag si Superman.
1: Nagsaulog karon sayang ika-18 pangidaron.
2: Oo, dibu niya, dibu.
1: Ika-18 katuigan nga nagpuyo sa kalibutan. Sige, lakaw na mo. One horot na rin ko ano.
5: Okay, ayun muna, no? Happy birthday day sa to ang technician, Sir Virgil. Sa ulog karon. Sige, sir. Balik na yun. Balik na yun.
2: Mua to miss inyo?
5: Sige. Sige, salamat, sir. Ano happy birthday, ha? Okay. Okay, lakaw na lagi sila mga kabahib. Sige, maumagun eh. Ang trabaho na mo din eh. Inigaw man sa mo ang oras. Ba't si Dayon
2: me? Ba't si Dayon?
5: Kuan po, sa timing sa mo ang oras, na po may dere. Sumuna, nabitay mo ana, Miss Eva. Hala na, kanaang dito mami sa estasyon na ni Jericho Mambo. Wapan, wama mo nga to. Dito mami gahapon, pero wama mo nga to. Diin manday mo, ana ba? Wala siya mga kabahib. Kani mo na to ang duty dire sa kuan. Dili mo guna siya maanang kada sukad sa alas 8. Ngayon po sa alas 5. Gawas lang yan nilang DJ lang ganidag.
2: Kay bro. Mga kuhay mo na station manager.
5: Apan kita ini nga murag pagsaw raman dami.
2: Muna na tag ni kuhay ni Tugsik. Ang sige tawag niya Tugsik.
5: Pagsaw gani. Ang kanagwa ba? Naawa.
2: Muna tanggulilong.
5: Inigaw mo sa mong duty. Ba't sinapon may anabang kakabahay? Pindi na lang o gari may ginahan may mag-standby.

0: mahalipay ni anak mga kabais. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load. Kamu nalang pili, anak. Sige, balik na karoon taon-taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sa mong pagbalik mga kabais, istorya sa to ang sender nga si Pia o sa kabay 27 anyos o naunsa pagkaunsa ang anong nabot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ni niyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi atong hatagan o pagdagad karong taon-taon sa to pagbalik. Siyempre din hilamang na ha sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Oy, welcome magdanan ha. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 din. Sukad na sa alas 4, alauna sa kahaponon. Hangtod na sa alas 4. Mauna ni, mga kabibes.

0: 9931.
1: What on a
2: Request 9 Request 931.
0: Request 931.
1: 93.1. What on a

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. O ganina usab ang laing FM FMR News Break. Magpatuman og active shooter drill sa mga opisyal sa disaster management sa Central Visayas sa mga eskwelahan. Ang detalye ihatod kanato sa atong UPCOM intern, Hana Alusin. Hana?
6: Nakahiusa ang mga disaster management officials sa Central Visayas na magtukod og dedicated protocols og drills alang sa active shooter incidents sa mga eskwelahan. Human sa school shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City niatong Hunyo 22. Matod ni Lapu-Lapu City DRRMO Head Nadiel Banyasha, nagsugo ng ilang koordinasyon sa PNP sa paghimo og response procedures alang sa mga insidente sa pagpusil, apan giingon niya na wala pa sila'y klaro na protocol kung ang aktibong shooter o sa kaisudyante o sa kabutang na kinahanglan pang seryosong susihon. Gidugang ni OCD 7 Regional Director Joel Mamon na kinahanglan ang mga eskwelahan o mga trained first responders o contingency plans o nagpaambit siya o sukaranan ng mga lakang sa panahon sa active shooting sama sa pagkontak dayon sa mga otoridad sa labing dali na panahon. Gipahinumdam usab sa mga opisyal na dili lamang ang mga gwardiya o magtutudlo ang kinahanglan ng andam, kung dili ang tibuok komunidad sa eskwelahan, lakip ang mga estudyante o ginikanan, aron masiguro na andam ang tanan sa pagtubag sa bisan unsang klase na emerhensiya sulod sa campus. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Hana Alusin. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan. Karong alas 2:31, kini si Rico Pambo. Kan sa 93 mo, mayong hapon, kabibes.
7: News Break. 3.1.
8: Paano ni?
9: This song is brought to you by Tanggaling-galing.

Atong oras mga kabayan, sa las 2:10 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, mauna ni. O niya, syempre, sa mga naminaw karon sa itong mga kabibes, sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, minaw sa mga radio, live na ta sa itong FB page. Pwede mo nga mulantaw, pwede mo nga mo bisita sa itong FB page, mga kabibes. I-type lang na sa inyo ang mga social media, 93.1 FM Radio Cebu, kay live na ta karon. O syempre, sa mga

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na sa mga kabibes ato nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di ay si Pia, usa ka 27 anyos og taga-Danao, Cebu. Pero naanak ko karon sa Barili. Naanak ko nagstay diri tungod kay kaslunon ko sa kuang hinigugma nga si GR. Og gawas pa di ana nga kaslunon ko, mga kabibes. Buntis usab ko. Sa muang pinangga kayo. Buntis ko sa muang umabot kay anak ni GR. Mga kabibes, mga DJ, pinangga kayo ko ni GR. Pero ang problema, mga kabibes, yahang mama o gangiyahang mga igsuon, yang mga ginikanan. Iyang igsuon nga babae, mga kabibes, mga DJ, kay dili gyud siya ganahan ako. O dili lang kay kana. Ilaha kong daog-daogon, mga kabibes, o wala si GR. O bati kayo silang pagtagad rin ako. Basta wala si GR. Pero og naagan si GR sa balay, mga kabibes, buutan kayo sila. Buutan kayo sila diri nako. Bisag unsay buhaton ako para maganahan sila pero sa kuha, mga kabibes. Pero dili gyud sila ganahan ako. Ako nang gibuhat ang tanan. Tabang sa balay kanang isip usa ka anak nga niila silang ginikana na unta. Apan bati gyud sila og tinagdan diri nako. Labi na gyud og wala si GR sa balay. Mas stress man ko, mga kabibes. Na-stress na ko nila, mga DJ. O gawas niya na, mahadlo ko na maapektuhan. Makaapekto sa bata ilahang gipangbuhat rin ako. Mga kabibes, angay ba na kong ipadayon ang among umaabot na kasal ni GR? Unsa may angay na kong buhaton, mga DJ? Palihog ko na ko, hatagi ko sini mga advice. Og manghinaot usab ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, ang akong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma.

0: Đây, con xinh.
1: Beverly.
0: Beverly, dek ha?
1: Oh, Beverly, akong pangan. Kaya ikaw man si Dong Baldo.
0: Oh, Baldo. Kasi mo dito, kunsing. Ako, silingan to natin. Day, Beverly.
1: Oh.
0: Bupay ato ba?
1: Oh, unsa man.
0: Ako ba? Huwag ko'y blima, no? Nga nanay-nay, so nanay umaabot pang sa uno ng ato, atong anak, nga si GR.
1: Oh,
0: unya? Kaya pinanggamagin ko na bata, apan.
1: Unsa
0: ako ba? Huwag yun. Ambot ba eh? Basta kayo, wako ka, tanaw na ko, wako ka uyon na naiyang gidang babae din sa ato.
1: Ha? Nganong wala man ka makauyon?
0: Ikaw, nag-auyon na ikaw, apil man ka sa magkauyon. San taong ka eh? So magka, apil ka sa wak magkauyon, nga moral kag nakauyon. Ah, basta.
2: Ako rami nakauyon na niya. Naruhan ninyo na yun.
1: Kuan, abi ko man og si Stella, kay naaman diri gidaman ni Camille.
0: Di oi, wag ka kagita nga lahi ng gidani. Di man na maong uyan ni...
1: Wala man sa gunay gawas-gawas. Kinsa gani na si Pia?
0: Pia, maguno na maunig. Paila-ila na kung ano si Pia.
1: Wala man siya gawas-gawas. Ipaon sa may nato. Naaman din na si Kuan, si Ethel.
0: Hindi, sabi, ato sa na ko si
2: Kuan. Kadaghan magpangalan. Kasi pangalan, Pia. Huwag mo kauyon ni Pia. Kay kahibaw ko inyong nauyon ng Cherisha ra.
0: Pa. Ako pa ba?
2: Unsa man, Baldo?
0: Wag ko ganahin.
2: Asa man ka na peta? Ikaw na? Ikaw lagi na.
0: Ako na
2: eh. Libat-libat na magkukodong.
0: Ikaw ba? Saan mo nang mata na ni mo pa? Hindi nakakakita pa?
1: Hindi na nakakita si Papa Don.
2: Kaya kung mata manggod, makakita ni Basta Leagues ray makita na eh.
0: Pwede gini mo ka, Chixi Boy. Nang liwat ka kainin ay imong pag-umangkon.
1: Ano pag-umangkon?
0: Hindi, babasa ba?
1: Apo
0: di ay.
2: Unsa man?
0: Ako ba? Kanang gidang GR din pa ba? Gababay.
2: Oh.
0: Ako kauyon na nanay. Naras kwarto, sige puyos kwarto.
2: Ay, baka kauyon na na.
1: Nakita na ba ka anak niya pa?
2: Ay,

0: na kuan na kay ana biya ko nga basa na ipaa kita to.
1: Ikaw pa ba unayon gapud ani mo ana
0: sa. Na kita man ko spa, mura mag crispy pata.
1: Higag yung kaon pa, pasunan giniyaha. Basta-basta ba ako?
0: Saman.
1: Ako, nagdunghag ko na bayhana. Sabay nga na, sabay na nga na.
2: Si Pia lagi.
0: Pia, isuon ni Alan Peter. Kailangan ito ko. Senador man na ito.
1: Pia.
2: Camille, tuktuka ko nun na, be. Kanang babae diha
1: sa'yo.
2: Tuktuka ko nun, kaya amo ang istoryahon.
1: Sa nabayhana, pag human, kaning atong anak na si GR, pag human din, naghato na niyahang, yahang asawa niya, o yahang,
2: yahang
1: pamabdusan, pamabdusan niya, ni Ul, balik doon sa syudad. Gibili na niya din, eh. Ano na, tawag ka sa nabi.
2: Tawag ka dito, Camille. Sige pa, ma. Ako saan tawagon si kami, si Pia, kay, sige na siya glumlum sa kwarto, magpaypag, manghugas siya plato din, eh.
1: Sige,
2: tawag ako nun, be.
1: May nang natay katabang din, eh. Tawag ka.
2: Pia, gawas ko no dira biya sige glumlum anang kwarto.
3: O ate, naghigda ko ate kay sakit akong batang.
2: Sige lang kaghigda dira ang imo akong manghod o nagsige nagpanarbahog dito sa layo niya ikaw. Nagsige ra kaghigda dira, tabang po diri oy.
3: Liho kon rato nako unya ate.
2: Kami eh.
1: Pia,
2: wala pa ni gawas.
1: Pagawsan na kay Danin Rebe. Gawas
0: na kay gawas daw na kay makighimamat ni mo yung mga in-laws.
3: Sige pa.
1: Sabi ni Bataa, nga.
3: Sige tay.
1: Wagi klaro ni Bataa. Wagi.
2: Oo, di ana ay.
0: Ana, ni gawas na.
1: Oo. Day.
0: Gipagawas na.
3: Mayong udto diha, pa.
1: Gipagawas na ay.
2: Oo, si Patay.
0: Mayong
2: udto ko no, Patay.
3: Mayong udto pa.
1: Si Patay ha, si paglaro Ikaw ba? Ikaw. Sa ito nga ni mo day, Pia? Pia ka?
3: Oh, Pia ko.
1: Pia, sana ito. Pia.
0: Lahit po ito.
1: Lahit ito. Ano na, ako ba? Ako.
0: Okay naman si Pia. O, may problema nga nung mo muna ka. O, yun na naingga. Gwapa man, hami.
2: Dili, ingon ani manggod ni pa. Kuan ba, di may ganahan na ng sigilag lumlum dias kwarto.
1: Sigilag lubog ng kwarto.
0: Wow. Di mo ganahan magsiglumlum niya ka na. Nga na ang anak magsigir man siya naglumlum sa iyang silpon.
1: Ay, nalagod apila pa. Basta ako. Wag ko kauyon, ha? Wag ko kauyon ni mo Pia, ha?
2: O, niya. Unsa ti mo gitawag na ako, mama?
3: Mama?
2: Ayoko tawagag mama kay sus. Ay, di ko ganahan. Camille, asa man to si Ethel?
4: Tawagan sa nako si Ethel, ma. Akong palagon dire.
2: Oh, kanya.
4: Sige, ma.
2: May patog sa'yo.
4: Oh, ako nang tawagan.
2: Oh, onse dong?
1: May patog si Ethel. Matong ex na ko ang sa itong anda ganian to. Kay arangan ba itong
0: kamang duha ba? Huwag mo may mga batasan. Ano?
1: Nagumangod pa kay...
0: Ay, kanang inyong mga sipiran ko na inyong mga baka mong duha. Ikaw, labi na ikaw, Baldua. Biyay, yun di kagipad ako nga mag-ingon anak. Naadihan na nga, uyab sa imong anak. O niya imong insultuhog ingon anak pagkaway po angon ba ninyo?
1: Ano na lang? Ano, sige.
2: Kuwan man pa, pala makahibaw po siya ba nga ingon anak di
0: ay. Anong mga inyong mga insultuhon sa may salain taon anang piyaw o man sa ilaing sala?
4: Okay ra na looy, kaya barkada man po na ko to si Itil o. Palagon po na ko diri.
0: Ay, huwag ko ilabot na ng Itil kay si Pia looy kayo. Looy, ano? Si Pia kahilak ko na yung matawa na ko no. Ano mo, hilak na di siya panulog.
3: Okay ra good tay, kanang kaya ra ko ni.
0: Kaya rani
1: okay,
0: mo
1: naman di ay. Nalala, sige. Parihan to si Itel, be.
4: Tawagan na ako pa. Nitubag na pa. Ako nang tubagon.
1: Aro magkakita ni Spia og unsay dagway itong ex atong anak.
2: Oh, kaya na. Sige, tawagin na yun.
4: Oh, nitubag naman. Nitubag na. Dara ako nang tubagon. Day, Itel. Kanang laag diri sa balay, day.
2: Oh, unsa man ta dira sa inyo?
3: Astiga, huwag tingog, ana.
4: Limot na ka na mo, day. Palagon ka diri ni mama og ni papa. Laag diri, day.
2: Ah, sige. Muanna na ko. Mag-ilis ako
0: kanina. Italinis ang galit ang tingog. Very good.
4: Pero yes, hindi mo katabi, Day. Sige, Day, ha. Maghulat mi, Day.
1: Humata di rin, ha. Og mga ito mga kabibes, mga DJ. Nakabantay na gid ko nga mura og lahi gid silang tinagdan di rin ako. Ang igsuon nga babae ni GR... Ingon man usab ang iyahang papagmama. Mas maay na lang iyang lolo kay mulamura pag mulaban din ako. Aban ang iyang mga ginikanan, iyang igsuon nga babay, murang guagid sila kaoyon ako mga kabibes. Og di lang kay kana, gipalaag bagyo nila ang ex

0: no, kay murag. Pong palagi murag gwapa pa kuno nako. Ang katong gitawag og Itil nga ex ako ang bana pamanhunon nga si GR. Og pag-abot sa balay ni Itil baga ka vibes, ingon ani abang panghitabo.
1: Dai, dai Itil, sulod diri ali.
0: Watas ang kuan dai. Ganaag. Dana, mau na Itil.
2: Ay, Itil, ay, bless diri na ko.
0: Bless diri, dai.
2: Bless diri ni Lolo.
1: Mauna siya pa, ang ex sa ato ang ako ang anak.
2: Kaya ba magugong

0: order kerabau ikan
1: kerasa. Ini barong.
2: Oh, ini barong. Ini barong.
1: Si koan, barong. Si mam.
2: Gawang ko usang barong.
0: Ay,
2: dali, dali, dali.
0: Kamu sabah. Ayaw yung tawon ninyo. Iloi ka, ayaw yung tawon si Pia. Ayaw yung tawon ipanaw.
1: Si koan, si Pia, paandaman na ito ugon. Kanang pancake.
2: Andaman, andaman ni, andaman ni koan ni snacks. Si koan,
3: Pia. Pag andam na daw dira og snacks.
2: Oh, wag andam day.
3: Pag andam og snacks, eh, mga on me.
1: Oh, kena. Naabot na si Ethel, oh.
4: O sige, ako lang ibutang diri sa lamisa, iguman ako.
3: Mm. Pagdali dira ha, kagigutom na niya mong bisita.
1: Ipailaila si Kuain, si Ethel, na ex ni JR.
2: Ipaloy-looy mong tingog gamay day.
1: Oh, ipaloy-looy.
3: Pia, mode ni si Ethel, ang pinakagwapang ex sa akong igsoon.
4: Ha? Mauna na siya?
1: Oh, kena, nagatubang niya mo.
3: Bisita man ni nako, dapat imo puning ati manon. Ang dami na mix snacks dito.
4: Ah, sige. Ako lang kuhaon ang mga snacks.
2: Gana, mayon ay mong
0: guhat. Mora porbog na yung snacks, asa mo nung wala may sulod to atong kaban.
2: Birthday marong kumparing jail.
0: Ay,
2: naman diha.
0: Naikik, dahil dito.
2: Oh, gablihan ang itong usak kakuan. Ana, ako, aday, human ni mong panghatag ng snacks
1: diri. Si Kuan ba? Si Ethel, wala may tingog-tingog. Wala mag naamang.
2: Dahil, sinja kay diri haon ni Ander, pahimutang diri dahil kay magkuha man itong mautoy bagong asawa sa kuang imuhang uyaba kani Ando, among anak, si GR. Mautoy iyahang pangasaunong.
1: Oo, oh, unsa may masulti ni mo about niya?
5: Ay, mao dito dita?
1: Oo, oh, mao to siya.
5: Sure, uin, ba't lagi kita siya glawas, no?
2: May buka na, may buka mo tanaw glawas na.
0: Delikado ni, basing ni, magkabot sa barili, magbonglo na rin doon.
2: Bantay lang kay kuliron.
0: Ay, day, ito, ere, lingkod rin, plaster rin, lingkod
1: siya. Lingkod rin na.
0: Sabak na ako. Joke na. Ah, sige.
1: Ethel, kumusta ka naman?
2: Kusta naman ka, Dayo.
1: Gimingo, biya, minimo.
2: Magamino, okay,
5: sad. Kaayo, tita, tito.
1: Mm. Oh, unsa man ang gidani mo? Nabit-bit lagi ka pa sa lubong para amuha na?
2: Sama na.
5: Oh, prutas si tita para ninyo.
1: Prutas? Yes. Oh, paborito ng papa.
0: Unsa man ang prutas? Saging, ganang kong saging, katong brown. Nilongag ba? Nilongag.
1: Nilongag?
2: Katong hinog.
0: Nilongag ka saging.
1: Unsa pa ba nang
0: uban niya? Unsa mga prutas si mong dala diya?
5: Daghan kini looy.
0: Daghan, oy, ginoo ko prut salad.
2: Ako, maunay kong usas mga nauyunan aning kuan itin.
1: Oo, kaya pa, karon. Kakuha na ka pa.
0: Ay, tinood man, magdala-dala ko. Pero ayaw po in tawon ninyo, biaya in tawon ni si Pia. Ay, kamo ikaw, labi na ikaw, Baldo. Ikaw biya sa una, nagdala-dala ka itong mga ex ni mo, bisag ba kong kaoyon kay mga lagom kay ilok. Biya ko na ako, biaya itong imong mga ex.
2: Ay, nalang apilang ex nga ba? Ay, nalang nag-isguti pa.
0: Sos ka tupad yung imong ex nga kuan? Basta!
2: Sa karon na lang ba ay nalang nag-apil ako, ah. Oh. Sa to na lang, ako na lang anak, si mga apo.
0: Ayaw lagi na awayan ninyo si Pia.
2: Yeah.
0: Kaya palang kaasad na ako na si Pia.
2: Ano na hala?
1: Pia, unsa may imong ikaingon?
4: Yun ang...
0: Unsa man, Pia?
2: Manimuhaday. Basta kay mauning nga mo ang kabantay ka ni Itil pag-abot. Naanday yung prutas, naanday yung mga pasalubong, ganda. Ikaw?
1: Anya, ikaw, sige na kaglumlong dito. Ano
2: kayo pasalubong na mo, kanina, pag-areni mo?
1: Naaoy, kanina di ang ibuntis.
2: Oo, hinoon. Buntis man na inis Pia.
4: Ma, manan akong andam ang mga pagkaon.
1: Ayaw pagmaman ako, pagtita.
2: Pagnang. Tiya.
0: Hindi siya magmamain na, mare.
2: Oh, magmari lang, pagmari sa kay wa pa man na magkauyo na si Inday, wa pa man na tao na magkauyo ni mo.
3: Unsa man imong gidala diri Itil? Oy nga, ang Diyos, grabing lasawa.
0: No. Unsa Itil si Pia wa na.
1: Unsa Itil?
3: Pia di ay Pia, sorry kayo luha. Pia, unsa man imong gidala diri nga porte man ing lasawa sa Diyos? Ikaw ra imong inom ani? Nga naman may bisita, di ra ba nimo inom og lasaw nga Diyos?
0: Lasaw gyud day inyong Diyos, alang-alang ipatimpla ninyo balik duha ka picture isara ka sa si inyong Diyos. Saan pag di maglasaw, anak?
2: Ako rin nagigoan, pabutangan na kong kamay.
1: Oo, okay, nagkamay na, Brown.
3: Tarong ako na ni Piabe, murag wala kakaoyon sa kong bisita, da?
1: O niya, ano man yung pancake? Anong kuan man eh? Wala man yung star margarine.
2: Mauna
4: lang yun ay available dito sa
1: kuan. Ano ba?
4: Kanang atong kitchen, mauna lang yung snack.
0: Wala yung master margarine. Ay, mantikas,

0: kamay niya.
1: Tagay na. Ano na lang. Magpalit ito sa tindahan. Magpalit. Arumahuma na nga.
0: Hindi siya. Ako na lang mapalit. Bisa giraman ninyo nang gisogo si Pia. Ako na lang mapalit.
2: Pira ni si Pia sugoon.
0: Ako na lang mapalit.
2: Kay buntos lang po ni. Dapat po maglakaw-lakaw ni siya. Pia, ikaw dito lakaw Pia ka.
0: Ay, magkoyog na lang.
3: Sige, ako na lang. Ako na lang.
1: Nanala, sige. Huwag mo ito mga ka-vibes. Matikdan ko na ako. Na-prove yun ako nga. Grabe yun ilahang. Huwag yun sila ka-oyon din ako mga ka-vibes. Ang mama ni GR, ang papa ni GR, hasta yung mga, hasta yung igsuon. Huwag yun sila magka-oyon din ako. Ultimo, pag-adto gani sa uyab o ex ni GR gani adto mga ka-vibes, ako pa maigi sugo nila sa pagpatimpla sa para snacks ni Gikoan. Katong gitawag o itil-itil. Ako niya mga kabayab sa bantayan ako nga lahi di ay ang ilang tinagdan. Lahi silang tinagdan din ako o naa si GR sa mua. Naa si GR sa balay tungod kay makabantay ko nga buutan kay sila din ako. Pero kung wala ganit si GR, paskang murag mga tigre ang tinagdan nila din ako mga kabayab. O kung sa kaadlaw ni Ana, kailagi ang trabaho ni GR, makauli man siya o kinsina. O dili, tapos buwan, mauli siya sa mua. Dito, subalay sa kuang mga umaabot ng mga ugangan. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabahibs.

0: Day, asa man si Pia? Asa man si Pia kay Maiken na itong anak ron ay? Asa man, Day, Pia? Day, asa man ka, Day? Alidres gawas kay mga on na ta. Nagluto kong sayo kay Domingo man ron. O di, anaapod ang itong anak na si GR.
1: Ay, dong GR, naday ka di ha. Gain na raman kang gabarong-parong may tingog-tingog.
0: Luoy na
1: po, daning na.
2: Ulo, bago rin akong abot.
0: Ulo?
3: Ulo.
2: Ulo, bago rin akong abot. Ano yung paboritong pan, oh?
1: Ay, akong paboritong pan.
3: Ay, nga,
1: kuya. Ganahan ko aning nga pan.
0: Burikat mag-inayang.
3: Burikat
0: mag-inayang.
3: Buwa nga, basa-basa.
1: Buri bread.
2: Ma, pa, musta naman mo di ha?
3: Ah, okay na kaayom niya na.
2: Wait, sa asa mo day si...
0: Ah, yeah. Ako gipagkatog to. Ako itong gipahinanok ko itong pagkatog.
3: Oh, okay. Kuan, naglagot ko ato. Anak, oy, kaya nagsigiog ka ng lakaw-lakaw ba? Mm. Nga, di ko ganahan na magsigig lakaw-lakaw.
0: Sapod, nagsigig lihok-lihok sa balay. Oh. Ako itong akong ingnan nga ayaw taon pag lihok-lihok din.
1: Ay, kabot ba to?
0: Ang ako, ang ako ma. Ko,
2: sabot anong Pia, ma, pa kay... Kabalo na ba mo nga? Hapit na siya mga anak.
3: Maugay ni. Pero nat, maugay ni na sige mig kuan ana niya kay sige maglihok-lihok diri sa ato ang balay.
0: Be, para mahuman ta, para mama. Do na to be akong ako po count shot pay be. Apukaw na ko sa ang kwarto kay aron nga ma ni dinhi kay magdungan tag paniha pa, pamahaw.
4: Ako na lay mo pukaw pa.
0: Ano na lang sige mas maayo
3: na sige Camille. Si Itel. Ex man ni kuan. Si Camille.
1: Camel, Pia, Etel. Oh, okay, klaro na.
0: Okay.
4: Sige pa, ako na lang atoon si Pia. Ako'y pukaw ato.
3: Sige pa,
4: mo ato na.
3: Anak, gimingaw ka ayaw minimo, dong JR.
0: Kay bawa ka dong, imong asawa diri, pinangga ginana mo diri.
3: Oo, dong.
0: Pinangga ginana mo imong anak diri yun.
2: Mayo.
3: Kasi anak.
2: Mayo noon nga nagkasinabot na mo kay higugma jud ako na siya.
3: Maulagi dong kay bawo man mi dong nga nahigugma jud ka.
0: O gusto nimo ka pinangga nga tumo.
1: Kay bawo ka dong pagbantay-bantay taon sa mga bakak dong.
0: Ikaw pa ba?
3: Ikaw pa no.
1: Wa koy na sulti.
3: Adto sa dito pa ka.
0: May pagmugawa sa kakadiot pa.
3: Ay anak, di ba sweldo maro nimo?
0: Sweldo maro nimo.
2: Ako lang ihatag akong sweldo ni.
0: Oo, mas mato ni ihatag si intrigar na dito pa.
3: Oh, intrigar na dito kay umaabot man nimo siyang asawa.
0: At tumagod na ni mo dito na ihatag. Ay, nagimig huna-huna ay mong binigana.
1: Okay. Nagaya siya kong 200 be pang pang-swerte. Nagaw-200. Naro ko imintin.
2: Sige, ay problema lo. Nakapit ako'y gigahin mo. Grabe.
3: Gigahinan ka di ay.
1: Gigahinan kay nakoy. Nakoy gimintin.
3: Sige na pa.
1: Tambal ba? Tambal, mintin.
3: Ay, tambal.
0: Sila mo nag-idcast mo si Tanong Anggol.
3: Sige na pa. Ito ano ni si Papa sa gawas.
0: Nanay, nagdangarang na spiya ay.
3: Anak, kumusta naman ka anak? Okay lagi mo pagkatog? Okay ragid ko mo ay, kanindot paminaw no nga, na naging magmama na ito.
0: Indot kayo paminaw sa
3: doon ka. Indot kayo.
0: Dali na diri day.
3: Sige, giandaman na kanako gatas. Sige ma, salamat.
0: Oo, kana. O dong, nanay mong bana day ay. Pia,
2: mahal Pia, kumusta naman ka?
3: Mahal
0: day.
3: Okay ragid ko mahal.
0: Mahal.
2: Excited na dyan ko makita sa atong anak.
3: Excited na sad ko po, mahal.
0: Nindot kita na itong mga anak, Day.
3: Lagi, unya.
0: Loving kayo sila, sweet kayo sila.
3: Umaabot na, nanate umaabot na, apo. Kana,
0: basta akong ganahan, lucky good akong ganahan, Day, happy, ha? Akong ganahan, apo, Day, lucky good akong ganahan. Ikaw, Day.
3: Ako, babae ako,
0: babae, ah. Basta ako lucky. O, lucky gina na, ako'y mo ang kunsan na salanas bunyag.
1: Ako, akong ganahan, ang kamatuoran.
0: ikaw pa ba? Ikaw,
3: Dong, tagaikan dyan din si Papa, uwe.
0: Tagaikan ko ang pagbintin niya.
3: Uman naman, gihatag. Taga naman, punay na po.
0: Ato na dito pa, ato na dito pa.
1: Taga ikog pangkuan di abit.
3: Kisa may muagak ani niya nga dili naman ni makalakaw.
1: Ay, excuse me, makadula pa kong pickleball.
0: Duwa pa man. Atik-atik naman na sige niya, kamang-kamang niya, tapulan man na. Ay,
3: kung sa kaya kamang-kamang ani niya?
0: Ay, sige na, pag-istorya sa mo.
2: Day, mahal.
0: Day, mahal.
2: Pia, mahal. Maunin niya ang... Stinto akong hatag niyo mo karong nga simanahan.
0: Ikaw na rin bahala. Ka na, stinto lang.
2: Ikaw na rin bahala o gasto-gasto ani ha?
3: Sige mahal, ako lang ang hipuson kay hapit na po atong kasal pohon.
2: Murgit, tawag naman ko sa kong amigo yung mag-basketball sa daw ko nami. Sige ha?
3: Sige, ayaw dira. Sige, sige, mahal.
0: Sige dong, ha? Mula ka na po dahi ka dahi. Doa mong basketball dahi. Ano na nahala, sige. Mayo noon, may naon.
3: Sige, lakaw sa dito. Oh, Pia, dara day o.
1: Kanan. Day bong ko.
3: Oh, ngayon naman.
1: Lakaw, pero wa nananghin, pero wa ni Kish.
3: Oh, lagi.
1: Siguro sa
3: akin. Oh, wadyo ni Ana, baka nang pinaanak.
0: Dong, kiss, dong.
3: Oh, kiss, kiss.
2: Dong, diri, Pia. Dari. Dari.
0: Grabe po ni muna kiss ng itong anak. Gikam, gistila. Dala. Sige. Okay, magduha magkakag-basketball. Apo dito, ha?
3: Sige na. Kanang... Pia?
0: Day, Pia. Ambi ng
3: lechon, be. Ambi ng lechon.
0: Pila man itong ihatag ni Kuan. Pila man itong kwarta. Pila man itong kwarta.
4: Gaita na, Pia, be. Kay mag-shopping ko.
3: Ha? Hipos naman kunay para sa mong kasal. Sus, ay naghipos-hipos. Uy, kay kasal mahitabo. Ambi na.
0: Ambi na kwarta.
3: Nagsabot na baya mi ni JR?
0: Ihatag ng mama, ihatag ng kuan.
3: Ambi na, unya kuan.
0: Kami mo hatag ni mo galastuan. Kami rin yung pangayon na mo.
3: Kani biyang gatas, mahal kay ni.
0: Kami mo budget anang kwarta nga ihatag sa anak.
3: Ambi na.
0: Amo ng anak. Bebe, ambi na be. Ano, unsa mo kaoy?
3: Sige. Dara.
0: Bila mo ni, mura mo ni, so wag ka gitaguan din ha.
3: Basta, kuha na di ha, tanawa.
4: Nanay, gitaguan pa, diligin na ihatang tanan.
3: I-check ko no, Camille, tanawa ko no.
0: Kinahanglan
4: ni. Tanawa pa, napag-gitaguan na rin pa.
3: Bila mo na yung gitaguan.
0: Ikaw, Pia.
3: Para mo na sa akong kuhan pagpanganak ng akong gihipay. Ayun na, arira ka manganak sa balay.
4: Lugay ba kayo to nga panahon?
3: Manawag na itag mananabang. Manawag na ta, na yung mananabang. Dili na magpa-doktor.
0: Wala na, di na na kinahanglan.
3: Amin na.
1: Chef!
0: Ba?
1: Ano siya man nagibuhat ninyo?
3: Wala, gibuharan na mo.
1: Akong gipat dan na slide.
3: Na slide?
1: Oo, na slide.
0: Wadin mo rambulan.
3: Abi na kung ikay na slide.
1: Ibig siya ng 1-5. Wala.
3: Unsa man na.
1: Ay, wala ka ng inyo hang gibuhat ni Pia. Nga naman mo, labo pa man mo sa blood control.
0: Ikaw pa ba?
1: Don't you know that what you're doing is what you call a technical malversation? According to the law, kanang kortaha, gihatag na para sa iyang sustento na inyong kwaon, igasto sa laing butang, pwede mong mapriso, anak!
3: Ngayon naman pa nga, dito pa man na sila kasal.
1: Pisan pa kay, ihatag mo na siya na inyong kwaon, ha?
3: Para masuna diri sa balay.
1: Para dili na mga akong nadengog. Ang nadengog para na sa ilang kasalog para sa ilang sustinto. Kamong duhan nagkagrabi na jud mo. Ikaw, Baldo. O ikaw, unsa gani pangalan ni mo?
3: Beverly.
1: Berna?
3: Beverly.
1: Beverly? O ikaw, Baldo. Wala ko kayo na ng inyong gibuhat. Ikaw, Baldo, wala kang gipad ako nga manghot totong kwarta. Wala ko na buhat na sa una. Wa ko ka ayan. Kada inyong buhat na.
0: Papa!
3: Lolo! Lolo! Sa mga lolo!
1: Gay kong dosintos!
3: Dosintos! Tagay dosintos! Tagay Pia! Tagay gos kalibo!
1: Ay, thank you. Okay na. Sige, mulakaw siya. Ikaw mulakaw siya.
0: Lubihan ni Papa eh.

Og mo ni mga kabibes. Mo ni nakahatag og kahasol ka isa kong hunahon na karon. Mo ni maka-stress kayo nako mga kabibes. O gani nahadlo ko. Mahadlo ko nga basin makaapekto pahinuon sa bata nga akong gisabak mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton ini karon? Unsa may inyong mahatag advice nako mga kabibes? Mupadayon ba ko sa amuang umaabot nga kasal ni GR? Bisag ingon ani ang ilang tinagdan diri nako nga maayo lang, maayo kay tinagdan basta naa si GR, pero wala gani mga kabibes. Mubalik na pod ang ilang dili maayo nga tinagdan diri nako. Mga kabibes, hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunahona. Hatagi daw ko sa inyuhang mga advice ug unsay angay na kumbuhaton. Mupadayon ba ko sa muang kasal o dili na lang? Diri na lang taman. Suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na ko yung programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Pia.

Ito oras magkakabayab sa alas 2.40 na sa kahapon ano ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.

0: maabot nga igsoon na anak ni anak sa iyahang kuan na kanaang pamanhonon, no? Mga kabahay, so sa may inyong mahatag advice. Okay, sige, ikaw bro.
1: Bro, yes bro. Grabe si Ildin, no? Pertin ang internalize sa iyang role. Hangtod karon gaya, naghapon siya mo. Dito naghapon tayo.
0: Ipanindigan na ganyan.
1: Ang matambag na ko, sa sunod, karoon na itong kung sa may mga pangalan na nila.
0: Boy, ito ka nalalo, kuan.
1: Pero at least, no, kuan, nananig ang may improvement. Yes, improvement on, on the spot nga drama. Yeah. Anyway.
0: Live.
1: Oh, live, no. Kita na yung registration gabuhatan na. Live. Wamantay kahadlok, God.
0: Live na. Wapag yung script.
1: Why script live? Di ba on the spot? On the anyway, spot. Sa kahan na nga, watag isabotang gi-atake ang lolo.
2: Mahog yun.
0: Nagkalit lang kaabot na.
1: Anyway, so akong tambagan na niya is that, para sa ako, di man dapat nga mubiya ka, siguro ang kinala ni mong buhaton, masulti ka sa imong pare.
2: Kaya
1: na. Because at the end of the day, kamura magiging gihapon, muna yung kamatura na, kita mga Pinoy, Filipino families, i-consider na ito nga dapat uyon. Uyon ang pamilya, uyon ang tanan. Tapos di ba, kanamayon yun sila nga, wala na siya kanang blessing gikan sa imong ginikanan, din imong magmalampuson. Part of tradition na siya. Walay scientific explanation nga, basta supak ang ginikanan ninyo, dili mo magmalampuson. Kaya nga kaano, kamura man yun ng duha. Do, makapikto siya, pero kung maning kamo, jud mo,
0: kamura yun sakto, yun sinap tanay, ana.
1: Tinood na. Kaya requirement magun sa balaod, said, if ever 21 years old and above na ka, di man kinahanglan nga na ang parents.
0: Tinood.
1: Ang kinahanglan sa balaod, kik witnesses traman. Nga, kanang officiating officer, nga, kanang kuan, kanang certified by the law, nga mo-officiate og kasal niya, two witnesses, that's it. O niya, wedding certificate. Maura.
0: Di na kinahanglan ginikanan. Di na kinahanglan.
1: Kita naman ang mga Pinoy nga dapat. O na talaga siguro 18 years old ka na. Below 21 pwede, no? Kinahanglan na parental consent. Pero kita mga Pinoy, ganahan yung tanga na itong mga ginikanan. Lagi kay we are very family-oriented.
0: Kung palagi ka, usara ko nung kaslo.
1: Depende.
0: Depende. Pwede na.
1: Pwede magka-convert ka Muslim.
0: Kana. Pero kung dili,
1: dili kay sa radyo, here in the Philippines, kay sa radyo ka pwedeng kaslon, not unless maanal ang prior marriage. So, wala pa man tayo divorce din. Anyway, so kana, kinala na mong istoryahan ni mong pares and tell your partner the truth, regardless if dapigan ka or dili. But I feel like dapigan man sa siguro ni Seiko. Kaya pinangga man siya ni JR, no? Makita na ako ang, ang pagpangga ni JR kang Pia. Pinabsublaan lang kabuutan, it's just that it take advantage siya ba?
2: Yes,
1: siguro kung si Pia isug-isug po, di ba? Like, kanang, sige,
2: kamao siya, musukol.
1: Kamao pala siya musukol. Muna usay, kinalan, sige na ba, dapat isug po
2: ta. Kaya na.
0: Uguan, masubraan, murag, yataka.
1: Tumbi yataki, di ba? So, dapat mas may usay, isug po ta ba? Para panalip na nato itong kaugaling.
2: Kaya na.
1: Protect our rights and our role. So, role ni mo, Pia, kay, ikaw may asawa
0: man ka.
1: Ikaw man yung gipili, balibaliho mang kalibutan, ikaw may gipili, sa imo man igugma si JR, kung sila ay mabuhat, di ba? Ang mga ginikanan, Igor ay jud nang muka ng muingon niya. Mugiya. Umikin na doon. Pero kung naka-uyon jud ka, di ba sa preference man sa good na?
0: Wala gano'n sila mabuhat, anak. Kay, di man gano'n sila mo magkikipon sa buhay. Yan lang ang anak.
2: Naabi ay yung mga ingon ay na, nga dili mauyunan.
1: Sa mapasigingon ni Pia, nga gibuhat na niya ang tanan, di ba? Di ba para lang mauyunan no? Di ba so I think there's nothing wrong with Pia no, pero ang problema lang jud ani is if ever mo sumbong na siya ni kumani sumbong siya ni
0: GR
1: niya, si GR mo ingon nga sayup ka sakto silang mama now that's
2: para
1: na problema
0: laban siya siyang ginikanan
1: pero I think muna yung first step ni niyang buhaton
2: yun
1: si resulta na kung labanan ka ni GR then continue padayon mas mayo pa ganing mo
2: mubalhin
1: ka ang problema lang ana panalitan kasi magbantay other side side mo ni Pia.
0: Ato kasi mo ginikanan
1: niya ato ka. No, but if dili kalabanan ni JR, mas tabanan niya ang parents, I think no si JR is not yet ready to be
2: kaya
1: a father.
2: Na.
1: Usually kana mga mother's boy.
2: Mama's boy. Mother's boy.
1: Lisod kayo idila na, labi na yung anak imong kontra ang mama.
2: Tapos
1: susutian din ka sa mga sus gagamay pa siya, gamay pa na siya ako igakuan ana. Karon na ka naabot. Ako ni sa dayapir anak kwintahon dayon ka
0: ako nagpadako sa bukog ano
1: nagpadako na
2: ikaw rin nagpadako sa kuan
1: ikaw mayra ka mo padako pero ako din nagpadako ana
0: sa mo pa na padako ako ginagpadako
2: okay na
1: So mauna. Pero dihang I think muy una niyang buhaton para makaibaw sa unsay sunod nga lakang.
2: Kana.
1: And that will be all. I want to rest my case, Your Honor.
2: Okay.
0: Agi kani si Kuan.
2: Sa papel ni Ethel.
1: Si Ethel.
0: Si Pia sa kasi may.
1: Si Pia.
2: Si Pia.
1: Kumani siya. Kumani siya si Pia, si Risa, si Loren. Ya si Marcoleta to second. Sige pa dayon.
0: Okay.
3: Maingon ako ni Pia no kay kansya kanang Luoy jud.
2: Oh, sige.
1: Na-delayed ra gani, si Ildi mo katawasan.
3: Luoy gid siya sa kuan sa kamot sa kuan ginikanan sa iyang lalaki kay kuan man kanang daugdaugon siya niya. Wala gid siya kanang wala gid siya kusog ba nga mutugan sa iyang bana kay mahadlok sad siya nga ang iyang bana og kanang tuuhan ba gid siya or
2: dili.
3: Dili.
0: Okay. Sige si Kuan, Itil.
2: X.
1: Ang X.

0: Ito nang iingon ni Ildi nga kanang kuan nga. Pwede man nga iyang edi na lang siya musumbong, yan na lang sutian nga maglain ta
1: kay. Oh,
0: kung if musumbong sad good, syempre si JR mo na si mama. Ma, pa gyud sa ning mga bakakol man demo so mga magubot ang bangin niya. Which is something pod nga I don't think Pia wants to happen. Ipagyan nang si Pia nga magagubot. No, so I think pwede man nga ingnan nimo si JR kanang maglahi lang ta or maybe JR ni hangyo si mama bang adto lang ta dito okay ra. So hangyo lang. Pero mo na if dili jud mo sugod si JR ganahan siya diha. I think you JR deserves to know the truth kay kung imo po na siyang hikawan sa kamatuoran, posibleng kamo naman po yung mag-away, ana.
2: Mag-away.
0: Mga na siya nga, dugay na ka nag-antos, huwag ka na sultin ako. Huwag ka isalig na ko.
2: Huwag mo kunin mo sulti eh.
0: Kung sa pamilya ay ko para di kunin mo saligan, may pa yung magbulag dapat.
2: Mga na, sila na yung maglalis. Sige, ganun si Kuan, justory, GR. Sige, sa papel ni GR.
3: Akong matambag na sa this, agree ko nila nga dapat i-communicate gina niya sa iyang bana.
0: Mm-hmm.
3: And after na kung unsa itubag ni JR, dira na siya mo-decide kung ipadayon pa ba lang kasal kay kung dili siya labanan.
0: Mm.
3: Mao gina.
1: Oh, dira LD pambasahaan na sa tuan.
2: Sige, FB page. Sa kuan, page kamo ibasa.

0: Watching from Sambagdo, Cebu City. Be safe all. God bless.
1: Oy, salamat.
0: Yeah, good luck. Intern for your dreams in the future as a broadcaster with the trainer of the 93.1 FM Radio Cebu.
1: Mm.
0: Yan, yan. Nasa din si Ikoan, DJ LC. Mura na kong mabuang din sigig katawa.
1: Mura na pa man, mura pa man. Kuwang pa din.
0: Ito yun.
1: Okay. Oh, hala.
0: Niya na po si...
2: Hala! Hala!
1: Hala! Hala! Ako mama!
0: Napoy niya na din rin nga. Ex ko no niya si... GR.
1: Ah, ex
3: si GR.
1: Ah, okay, ex niya si GR.
0: Tagay ko na siyagpan. Yeah. Ako matambag, niya na siya, ako matambag, inday, piya, hiluin ang ganga ni mo.
1: Mahiluan. Oh,
2: ikaw butang ang buhat to niya, di ba? Naman to'y pancake.
1: Oh, mm.
2: Yung margarin. Butang expired yung margarin.
0: Oh. Yan,
1: okay.
3: Okay, sige,
0: yan na ni si Koan Jesus Nazareno. Mayong hapon, DJs Rico Mambog, Inday Eva, Selfie. Ako'y katambag sa sender. Kaya yes, ipadayon gihapon na ninyo inyong pagpakasal. Apan sa dili pa na ninyo buhaton panagstoryahan. O saan na ninyo imong uyab o sa ilang pamilya para ma- na ay katinawan ang tanan. And siguro after sa inyong kasal, siguro maglain na mo para wala na'y daghang storya gikan sa ugangan. O sa pa, wala na'y katungod ang ginikanan sa lalaki ana. Igo na lang sila mag-guide sa ilang anak. Mora na DJ, more power, 93.1 FM Radio Cebu. Maka-vibes mo na ni.
1: Okay, sige. Unya na pa si Almera Hinaris. Good afternoon, DJs. Maglahi na lang sila og puyo aron walay samok.
3: Kana kanya.
2: Oo. Mo na solution jud maglahi og imo jud na di ba usually. Ang kana bagong ugangan nimo swerte na lang jud kag imo nang in good terms
1: ikasabot.
2: Ka
1: oh.
2: Pero di ka nimo in good terms sa imong ugangan awa gyud tay mabuhat ana.
1: Kay na magugangan gud nga di gyud makauyon sa tuwa labi na nga naapod siya gipangandoy nga mas maoyang gusto ba mamahimo. Kana.
2: Jesus kung ikaw unta toy na kanay ni ko ana.
3: Kana maoto si ko ayon si Ethel.
1: Maoto si Ethel.
2: Sumuna. Ikaw ba rin kumambo nakatry kaging unana?
1: Oh, wala pa siya.
2: Uyunot na no?
1: Swerte okay na tayo.
2: Na, swerte yun na mauyunan ka pirmi.
1: So,
2: because isod man good na, that's, usan na siya, make or break na siya sa relasyon. Kaya oh, ever na yun,
1: puno man siya sa gugma.
2: Oo. Oh.
1: Oh, nga, mauyun ang imong ginikanan sa babae, o oh, laki ba nga, kanang makauyun ra ba nga, oh. Supporter sa inyo ha. No,
2: tinood na, niya ka na siya, posible yun ang mahimong rason nga, maguba ang relasyon. Kaya, dako man good na nga factor.
1: Impact. Oh,
2: o bisan pag mahingot ta nga, sige, mubiyata, or mulag ta, maglahi ta.
1: Oh.
2: O niya, magkita maghihapon mo. Inig pamilyar yun yun.
1: Oh.
2: Inig kasal. Inig birthday.
1: Ano na mga events.
2: Oh. Mauna nga,
3: kaya.
2: Ang numero uno jud ana jud is that try to work things jud nga kanang magka-okay mo. Kaya hindi man sa tanang panahon, sugod palang okay na.
3: Oh.
2: Swerte
3: oh.
2: Na kayo kag sugod palang okay na. Ang ubang ina, sugod palang yaw-yaw na, reklamo na dahil. Sa man to eh.
3: Kaya
2: na. Kung ito, hugawan na to, damak man to. Naano sa nang mabantayan.
1: Nabayoban, di man to hinagad.
2: Di man to hinagad.
3: Unsa
2: man to iyang gidalang nga kuan buko salad tabang ana di ba unsa man to iyang adobo parat ana di ba
1: muna
3: gana swerte na gyud kayo nang mauyunan
2: mo na if ka mo na uyunan dahil mo sa inyong mga ugangan swerte mo
3: dapat thankful yes.
1: Tinood. Okay, sige niya, swerte lagi ikos sa niya, sa naging ni DJ LC, swerte lagi ikos uganga, swerte sa ugangan pero wala galay pakasal.
2: Ah, swerte sa ugangan pero apakasli. Ipaslakan ra, wala pakasal. Bali, wala spilling og tarong.
1: Okay, sige niya, nga tong oras magkakabayab sa last 2:53 naman, napamun na, namin mga greetings. Wala na.
2: Uy, happy birthday to you, Virgil.
1: Virgil, ha?
2: Ito ang kinakusgan, mga ka-vibes nga, technician.
3: Yes.
2: Si Virgilio Villanueva. Happy, happy birthday. Happy birthday po sa itong kauban sa buhat. Ay, no, tagalang station niya siya. Pero ako ni siyang Brad sa among fraternity sa Lag Service. Happy birthday to Arnel Pahanonot.
1: Oy,
2: happy, happy birthday, tol, Arnel.
3: Happy birthday.
2: Ang ilang station, ang ilang station ka itong nag-station diri sa una.
3: Okay.
2: Sa puso mo.
3: Sa puso.
1: Sige niya, happy birthday sa mga nag-birthday karon.
3: Yes.
1: At oras, alas 2:54, balik na karong tataon. Kaoba sa
2: Go Boy. Ang kami na lang.
1: Ay, salamat kayo ha.
3: Thank you, DJ
1: Kimiat. Si nagdaas papel ni Lolo.
3: Oo, ni Lolo.
2: Lolo.
1: Lolodok. Sige, sa ito magbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, DJ Pamela. Salamat mga intern ha.
3: Thank
1: you. Sa inyo ha, pag-operar sa ito ang drama.
3: Kaya
1: na. Ining adlaw ng huybis mga kabayan.
3: Yes, ugma na po eh.
1: Ugma na po din. Hilamang sa ito paboritong radio.

Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Pahaom nga sunata sa tuang sinder nga si Pia. Malayo pa ang umaga. Dinhilang sa paborito radio sa Sugbo, mga ka-vibes, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Sa itong pagbalik, magkaoban na ito si Uncle Boys DJ Pamela. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga ka-vibes. Alas 2:55 na.

0: 93.1.
1: Maana ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ano ang unang balita karo mga orasa? Vice Mayor Osminia mupasaka og kaso batok sa driver nga nakabangga sa traffic enforcer. Aniyang detalye gikan sa tong UP Com intern, Shekinah de la Peña. Shekinah.
6: Mupasaka og kaso ang Cebu City Government batok sa driver sa SUV nga giingong nakabangga sa usa ka traffic enforcer sa atubangan sa Cebu Provincial Capital sa Iscario Street Barangay Capital Site ni adtong Miyerkules, Hulyo 1. Gibisita ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang samdang traffic enforcer nga si Jovan Verano sa ospital ug mipasalig nga dili pasagdan sa syudad ang maong insidente samtang nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Matud ni CCTO Head Raquel Arce, luwas na sa peligro si Verano apan padayon siyang giobserbahan sa ospital. Gidayeg usab ni Osmeña ang duha ka sibilyan nga mitabang sa pagdakop sa driver o giingong plano silang kuhaon isip mga traffic enforcer. Ang 62 anyos nga driver nagpabilin sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit samtang nagpadayon ang investigasyon. Shekinah de la Peña, UP Com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Daghang salamat, Shekinah de la Peña. Alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request ni Triwan. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: At oras mga kabibes, alas 3:26 na sa kahapon. Ang Gamon na Minaw sa itong paborito radio sa Cebu, mga kabibes, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931, mga kabibes. Siyempre, oy, asa pa man di ay sa itong paborito radio, 93.1 FM Radio Cebu. Okay. Hari ha, Miss Eva, DJ Pamela, time sa kayo maragdi na mga okidara. Miss Eva, DJ Pamela, ang cool boy larga.
1: Yes, hi.
2: Hi, mga kabibes. May hapon sa
1: Hi, DJ Pamela.
2: Hi, niyo. Mga kabibes ka ron. Kamusta man ang inyong kahapon nun? Ining adlong? Hoy, Bes.
1: Hoy, Bes.
2: Sabi na, ang atong sinder karong hapon na, Miss Eva. Maokining usa ka.
1: Kababay. Nga si Pia.
2: Ay, lalo. Isa lang istorya ni Pia, Miss Eva.
1: Yes.
2: Nakadungog bitaw ko, nakaanak ko nga. Huwag ako'y makapagog yung ana nga ugangan. Mm. Nanhay lang. Murag mo, kuan kita mo pasi gigo ana mo pasi gigo ana mas apan
1: thankful na lang pod ang uban no nga nakaugangan sila og mga maayo ra pod
2: kanya
1: nagkasinabot dayon sila
2: moy na ingon ay na siya Miss Eva nanela na sa mga kabayan sa karong mina unsa man yung mahatag advice ato ang sinder apan do na yung mga nagtext diri Uncle Boy palihog ta.
3: Okay, anak siya mayong hapon, DJ Rico Mambo. Tubag na ko, stigmo, answer, atabay. Linuing from Surigao del Norte, sayop.
1: Sayop.
3: Oh, sayop na. Sayop, ma'am, Linuing. Oh, imong ipangayo nga, ang imong answer, sayop. Gismar Minglanilla Rico Mambo, request og song, parting time, rockstar. Okay, sige, karon na lang gabi ini, ha. Okay, medyo apikin at sa oras niya. Muna, sa tuang sinder karon nga mao katong usa ka babay nga si... Pia, nanhala. Ikaw, Miss Eva, unsay madugang ni mong advice sa atong sinder?
1: Okay, ang ako ang ma-advise ni Pia nga mas maayog yun nga iyahang istoryahan ang iyahang koan, pamanhunon. Kay para iyang mahibawan og unsa man gyud gani ang ikapong sa iyang pamanhunon, diha na sila mo koan, kanang si tawag ani?
3: Mo-desisyon.
1: Oo, mo-desisyon. Pero, ingon ana, pwede rin na maistoryahan yun kanang pamilya sa pamilya. Ingon ana. Oo. Unya, sakit pod no nga kanang bisag na anak ka. Unya, kanang ingon ana ba gi tagad gihapon ang ex, mas gipili pa ang ex ingon ana kay maotoy lang na uyunan. Insulto ra pod kaayo sa side ni Pia. So, oo, mas maayo nga iyahang istoryaho na lang ang iyahang bana nga si JR kay para malamdagan po dang iyang huna-huna. O niya, dili siya palabi o ka-stress kay buntis baya siya.
3: Naarabata siya umabot anak. Saktosan.
1: Oo, kanya.
3: Okay, ikaw DJ Pamela.
2: May na, kung aside. Muna, Miss Eva, mauna ginalaktod nga pagka-istorya nga. Iyan na lang ginang sulti ay. No choice naman gil si ay na. Di naman na matabang niya tago-tago. Kay kung iya po nang kanabitaw nga paunda yun ay, hangtod sa hangtod ingon na naon siya.
1: Oo, anya. Looy baya niya, kaayo. Eva.
2: Muna, o niya, gawas pa na uli sa inyo, Hayday. Ayaw pag-standby alang kuhaan si mong
1: dili ba ya pwede ma-stress ang buntis?
2: Kaya na, kaya ako, ingon na, na, muna lagi giingon ako, dugay na kong ibalhin og puyo, ni uli ko sa amo. Nga nang kutang mabugos mataan ang anas balay sa lalaki, o niya.
1: Oh, ingon
2: na naon nang tapagtrata, na, no? Nga na matay ato ang kaugalingon, na matay ginikainan, sumay na, uli sa inyo, ha, o niya, sultiin na imong, imong bana, pamanhonon niya. Murag,
1: kuhaan ba ya siya, taga Danao?
2: Kaya na, Danao, oh, sultiin na imong pamanhonon nga maunay ka na ang gibuhat sa imong mga ginikanan nga tuni mo. Aron nga, siya na bahala mo decide ay na ugun sa iangay niyang buhaton, iya ba nang sultian, badlongon ba niya iyang ginikanan o baka ha?
1: Kana ang mangusog jud ana DJ Pamela, si JR yun.
2: Kaya na, kaya iya man ang ginikanan. Ay na, ingna nga unsa man, ito na lang ka kasi mong ex, kaya maumanay na nagustuhan sa imong ginikanan.
1: Kaya na.
2: Di na lang kumamugos ni mo GR. Ano, di na lang ka na ito, ipadayon ang kasal. Aron nga, mahigmat na si GR. Kaya nagdahong reputahon siya nga okay ka. Nagdahong reputahon siya nga wakay blima de sa inyo. Sa ilang balay, apan ni ay, gimaltrato na kagingon ay na. No, ana siya. Okay, Uncle Boy.
3: Mausad na ako ang ma-advise ato ang sinder karon. Nanhala na yun. Oh. Kuan na lang da, pasi na lang. Unya, sa gingon nag-isultian, giyon, ang ginikana, ayahang kani ang anak. Oh, si GR, aron siya mo ay mo disiplina na iyang mga kuan nga
1: nabali na.
3: Oh, disiplinahan na imong mga kuan ginikanan kay murag bateon man nagkinaiya. anak na lang magbuot man sa anak og unsay nagustuhan nga di man na ma, di man nimo pwedeng tudloan ang kasikasing mas iba.
1: Pero mauyon na Uncle Boy, naadyod ba kasagaran ingon ay na nga mga ginikanan.
3: Pero mao lagi na bisan pa man o kamo ginikanan mo, di gyud mo pwedeng nga motudlo og unsay angay higugmaon sa kinsay angay higugmaon sinong anak. Ano man, dili man na inyuhang kasing-kasing sa iya mo ng anak. Huwag na pamos kong atubangan, bagi, dap na.
1: Unya, naapoy uban, kung dili mga ginikanan, ka na pong mga...
3: Igsoon.
1: Igsoon.
3: Gawa sana, mga igagaw,
1: mga iyaan. Ingon ay na.
3: Huwag man ay mga batasan, mga tawa. Ako raba na maglagot ko magunaw na namis iba nga magbuot gan sila nga oy kari pangasawa ingon ani pamanaha ingon ani pangasawa manong magbuot mamo sama mangayo mo kwan ma makwartahan ko mangayo mo sa kumbana. Naingon na nga mga tao nga ambot nun sa utok ana nga mag okay ra may noon sa nang musadjis lang ah. Mas nindot dai mas dindot dong ingon ani imong mabana may imong asawa apan og imo na lang yung nga murag imo nang gaungan nga kari agyod kare kare.
1: Ako proud jud ko sa ako ang parents kay mo ingon jud sila nga bahalag walay kwarta bahalag dili kwartahan ang imong mabana basta buutan lang panggaon lang ka ingon ana maurag yun na
3: naman ang ipangayo na miss iba. Nayoban na nga mura ganahan sila gyud ba nga kwartahan kay gusto lagi sila nga matan-aw nila inang anak nga haruhay. Unsa man kuan na nimong anak mas maayo imong ingnon nga paningkamot na lang. Salig nang pugkas sa unig nga anak. Oh, ang anak gusto gi ka nga tan-aw sa imong anak maruhay imong pamanahon na ng mga Amerika na kwartahan o baka unsa din ang mga kwartahan na unyag daog-daog ko na. Bayag gi utok ni mo. Maglagot ko na munaw na. Manala katora ko ay nasuko na ko. Didi, ito mambo.
0: Okay, ano yan naman sa mga alas sa Good PM po. Ano yan, request lang kung Loki tayo by Blue. Dreamers PM, salamat alat. Kisa man eh. Sige, itong tanahon ha, huwag naaban na imong kanta. At itong tanahon dali, huwag naaban sa playlist imong kanta mga kabahib. Sige, ano yan muna no. Sa giingon na lagi, daghan naman nagtambag Miss Eva nga nanguba na anak. Ganis lang, ay nagpadayon anak. Ay napagpadayon, pagkasal anak, dayo ay piya. Sige muna, depende na lang na sa iya ha. Pero maulagi na, mintras karon ay lang sa desisyon nga mo anak ka nga di ka mo padayon.
1: Oh, okay, naabiyasla yung umaabot na.
0: Naraba mo yung anak. Kung anang sa, sultiin lang sa ang imuhang pamananon. Kaya aron makadesisyon siya nga kung saan na niya pag
1: istorya.
0: Iyang inahan, iyang amahan nga. Paayaw mo anak pa. Kaya ako man ang asawa, di man iniuha. Ako may makikipon na di man kamo.
1: Kapait po ato, no? Nga kuhaon ng sweldo?
0: Ano ba yung nana, Miss Eva?
1: Oh, tinood yun na. Nga magselos. Magselos sa asawa. Nga kuhaon nilang ang kwarta niya, magpadungog-dungog na yun. Unsa na lang ng mga bayronon diri, ana, kami nalay mo bayad, ani. Kunya, ang kwarta, naaman na si mong asawa.
0: Wala, pero ba nga, kanawa, pag ginakatabang, tungod nimo, nabuntis-buntis ka. Kana akong anak, bago pag rin nakagraduate, bago pa na nakasunod trabaho, tungod nimo, kay imo magkuang-kuan dito, sige kag igad-igad, karon nabuntis ka, ambin ang sweldo.
1: Kaya
0: wapa na katabang na mo imong wapa na katabang na mo among anak ha. Tungod nimo ikay man sigig igad-igad ana. Tilan. Nanhala, ingon ana lang siguro aron nga masulbad na imong hagaron nga kasinatian inday. Sultii lang nang imong pamanhon no say pung niya unsay iyahang mahatag advice ana puno iyang ginikanan. Sige, kaya nga itong oras, alas 3:35, Miss Eva, ikay una.
1: Kung ganahan mo glingaw, nga muhupay sa inyong mga kaguol, ang maminaw sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie! Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
3: Okay, Anya. Dingy Pamela.
2: My name is the mga ka-vibes. Kaya may na. Kaya nga po na ako na lang. Asam si Dingy Pamela makingon. Stop. Thinking din start. Doing nagang salamat tong may hapon ka natong tanyan. Ang good boy.
3: Okay, salamat Miss Eva, DJ Pamela, mga ka-vibes. Ako na lang usab, si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti di bataros, DJ Rico Mambo. Again, sa mga kumayans karon sa mag-ausap, daghang kayong salamat sa tuang sender nga si Pia. Ha, Pia, daghang kayong salamat dahi Pia. Ha, niya, manginaot may nga nakakuha kagarong idea kung siya ngay buhato na naimuha karong istoryas kinabuhi. Kaagis gugma niya. Siyempre, sa ito mga kabayan, sige namin na usukad gaganin ng alas 4 sa kahaponon. Hangto din yung mga orasas kahaponon. Alas 4 sa kabuntagon. Sukad gaganin ng alas 4 sa kadlaon. Hangto din yung orasas kahaponon, mga kabayan. So, siyempre, sa itong pagbiya, karong taon-taon, mga kabayan, musunod ang servisyong kabayan. Kauban si DJ Langga Nida. Dayon ang arangkada balita sa hapon. Kauban si DJ Langga Nida gihapon. O niya ang arangkada balita. Kauban si Jake Batalyonis o si Ninya Corpus. O ang TV Patrol, mga kabayan. Salamat kayo, no? Sa mga naminaw, hangtod sa sunod o maasamang takna. Oy, ato na yung nagkaoban karon ang atong chief engineer. Nagsaulog siyang adlaw nga natauhan si Sir Virgil. Oh, nagsaulog siyang tinuig nga kapiestahan. Senior San Virgil, mga kabayan. Kanya, salamat kay Sir Virgil, no? Kay og di po ni tungod sa ato ang mga technician nga hindi po taka tarong og tingog. Oh. Muna nga dako kay papel ang itong mga technician, mga kabayan. Sir Virgil, o nina na po si Kuan, Sir Edgas, o palit na po siguro itong para putol steel. O niya, siyempre, si Bro Grab, Bro Gab, Mina po karon. Si Ma'am Junits, atong station managers, DJ Langga Nida, mga kabayan. Siyempre, sa mga naminaw karon dagang kayong salamat, ha? Sinyuhang makanunayon nga pagsunod. Hi, hello mga DJ Rico Mambo, o Miss Eva. Wala lagi ka, wala lagi gabi mag-replay sa inyuhang drama. Agad-agad ko pero gibawi rasad mga music. Kuan di ay ni si Garo Family taga Danau City. Sir, wa ka kuan kag hapon nakaban mao ni Minaw gid sila lagi Miss Eva. Walay replay ka gabi sir sa drama tungod kay way internet unya. Pagkuha man gud ning kaniyang drama unsa pag-upload diri padung sa kaniyang outs para mo on air ta mga kabayes maginhanglan man tag internet. Apan sir, wa may internet net na guba man kag hapon, so man mangayo mig dispensa nga way replay kag gabi ino sa tuang drama. Apan pong panya gibawi ra man pugros mga music. Siyempre ana gina sir, no, nindot pug ana mga tukar nga tong biyaan unyang gabi ni karong gabi isan murag na nagid tay replay kay na may internet, no. Oh, na may kana ang kusog na may kusog naman ang atong wifi karon. So unyang gabi na natay replay sir, Garo di sa may Danau may gabi may hapon nimo din, ha. Again, iwan naman tayo ikaw oras, alas 3:38 na mas kahapunon, mga kabayans din, hilamang sa tubaborit ng radio sa Sugbo, hangtod sa sunod ugma sa magdagna og istasyon. Sa debata mo biyas kanginan, ako na lang usap si DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, midra sa iyo pa, midra sa pay panahon, na pay oras, mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans. Aga syempre, sa debata mo biyas kanginan, magbili taong mga maanindot ng mga sunata, din hilamang na sa tubaborit ng radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayans, mauna ni, dagang salamat o mga hapon.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kababs, nalapas na tayo sa atong adtuan. Para, para, mo na ni.
4: Kababs, kababs, kasama sa
5: Mo na ni.
6: Maayong hapon sa mga nalapas na din ha ang inyohang oras, alas 4:05.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This is FM Radio.

3.1.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
4: Vibes, goodbyes, kasama sa wanan.
5: Mauna ni.
0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langat Neda.

0: 4:34 na your pambansang Tom C. Present. Tambok nga sexy lang ganad na sa programang Andam Aminaw, Andam Uunong, Andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibe sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mayong hapon. Mayong hapon sa tanan itong mga ka-vibes nga nagtikaw-tikaw hangtod ning mga orasa. Kaganina pa silang kadlaon o niya hangtod karon. Taas paghihapon nilang energy, good vibes paghihapon sila. On a beautiful Thursday, medyo nagkusmod ang atuang Huwebes. Kay ganina init, dayon ni Dagom. Ingon-ana ang mga taong sa puton. Bright iyahang koan mood. Tapos tabtaod, magkusmod na siya. Kisa man na siya ba? Na may kailang nga ingon ni Ana. Paatos ang ipag-greet ang ato ang mga campus ka-vibes today. Kaya nga itong mga kauban karong hapon na ato ang mga campus ka-vibes from CTU Maine. Campus ka-vibes, Jessery, Michelle, and Nina. Mayang hapon, campus ka-vibes!
1: May hapon lang ganda.
0: Hala, mao lagi niya akong giingon nga kinahanglan mang snack ba? Nang snack mo? Nganong ina naman ninyo hang vibe, dapat taas inyong energy. Maayong hapon, campus ka vibes.
2: Maayong hapon lang ganda.
0: Ana ba? Kinahanglan in ana ha, dili maya aya ana man. Pamunalan ta moron. Jessery, kumusta man ang imuhang Huwebes?
3: Akong Huwebes okay kayo, gipanugnaw gihapon.
0: Bitaw, tugnawonon ka indi sila ba? Nya ako kay gialimutan, sila kay gipanugnaw. Pero kumusta man so far ang imuha? Murag gahapon siya wala sa drama, no? Gipa day off nila sa drama. Kanya karon kay ang pagbabalik ni ano, ang lover boy ng bayan. Siya ra mong gadaw naging nasarang lalaki in town sa amo ang mga intern. So, kung naay male role sa iyahag yun na paingon. Naa po kaugma daw.
3: Naa daw. Story ni Ninya.
0: Ay nako, si Ninya na pod ang naatay mga tinuod ni siya nga mga kasinatian apan they put it together, ilang giplastar o gihanay aron na mas muangay siya sa radyo, di ba? Yes. So ugma amo pod ng atangan. Hi Michelle, kumusta?
4: Okay ra ko lang ganada, feeling good.
0: Ana, di ba? Dapat in ana, feeling good. Dapat always good vibes gyud ta. Kumusta man ang ikapila ni nga semana ninyo? Third week?
4: Mo 2 weeks pa.
0: Ah, 2 weeks pa. O, diba? Nagtuo ko nga third week na ingon ni Ana nakadaghan ang inyohang nabuhat.
4: We've come this far.
0: I know, right? O, diba? So far, kumusta? Nalingaw ra mo?
4: Lingaw ra gyud lang ganeda. Lingaw ra nga maka-interact pod sa uban nga mga interns and makakatawa-katawa pod after.
0: O, diba? Mas daghan ang magkatawa-katawa.
4: Lingaw.
0: Mas daghan ang lingaw. Ingon niya itong mga listeners, nga no, dahil na sila din halang gahoy. Dili mi strict, dili ko strict ta, no? Diba?
4: Yes.
0: Oh, lami kag yes si Michelle. Si Michelle rang nag-yes. Just yung sinin niya wala. Marag, dili mo uyon.
4: So kag, far, so good.
0: Bye, Inday Eva Selfie and Rico Mambo, Uncle Boy and Pamela. Bye. Oh, diba? Ikaw, Ninya, kumusta?
1: Okay ra kayo lang, ganda. Nalingaw, di ko karong adlaw.
0: Oh, betaw. Nindot kayo itong drama ganina. Nagtapok mi kaganiha gyud to ka nang listen to the kuan. But lingaw job na si DJ Kim.
4: Yes. Favorite.
0: Your favorite. Na klaro na gyud, nang gawas na gyud. Favorite gyud is DJ Kim. At maigid ka isiya, no? When it comes to ka nang improv, no? Yes. Katapos, ay dili siya katapos ang improv, no? Marag, everyday na ni improv, no? Improv na gyud ni Permi. Mamagod na ang strength ni Rico Mambo ug ni Inday Eva Selfie. So, mas maayo pod nga mag-anad mo because I think nowadays, mas daghang improv.
4: Yes.
0: No?
4: Yes.
0: Hatagan lang mo sa storyline, unsay whatever na content or topic, I mean, and then kamo na'y bahala. Mas nindot siguro if mag-anad-anad po. Basta hindi ay in the future mo landed po mo og mga improv nga acting, stage plays, may nana, no? Ato nang atangan puhon. Pero karong hapon na sa mga naminaw nato, live ta sa ato ang official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Naapod ta sa, of course, ato ang AM, FM, PH, ato ang audio streaming app. Para sa mga Android ang ilahang gadget, go to Play Store, search FMR Philippines, click download or install. Once it's downloaded or installed, you can vibe with us anytime, anywhere. And syempre sa mga ka-vibes na to, doon na po tayo TikTok and Instagram at FM Radio Cebu. And please also follow our Spotify account, 93.1 FM Radio Cebu. Naa na po tayo YouTube channel. Yeah, so atangin lang ninyo ha, because right now, bago pa mangyod na mo, gisugda na nga mo ang YouTube channel, apan doon na tayo daghan kaayong ipamutang dito na mas maka-good vibes pag yun ninyong tanan. But for now, palihugali taog ka ng subscribe. O, dili follow. Correct, Jugo, kung YouTube, dili day follow.
4: Subscribe.
0: Di ay. Sorry naman. Ami man natog follow gihapon. Subscribe, di ay. So, palihug tag-subscribe sa mo ang YouTube channel, 93.1 FM Radio Cebu. Ayan. O, sige na. Karong hapon na, doon na tayo bagong ilusad. Mo ni ato ang Ka-Vibes Advisory. Ang Ka-Vibes Advisory, maoni siya ang mga announcements, mga mahinungdanong announcements sa usa ka ahensya, sa usa ka opisina, sa usa ka barangay or municipalidad. So, bisag unsa, basta urgent. So, mutabang ta, aron ila nang ma-announce sa kahanginan so that makadungog ang kadaghanan. Alright? And then, karong hapon na, ato siyang i-launch, atong sugdan ni Michelle, Campus Ka-Vibes Michelle. Atong unahon, unsa may una na itong Ka-Vibes Advisory, Campus Ka-Vibes Michelle.
4: Ang pinakauna nga Campus Ka-Vibes Advisories is emergency water interruptions sa ubang bahin sa Cebu City. Nagpahibalo ang water utility nga adunay emergency water service interruption sugod alas 8:41 sa buntag karong Hulyo 2 tungod sa pag-ayo sa water treatment system sa Mactan Rock Tejero Pump. Gilauman nga mobalik ang normal nga serbisyo alas 10 sa buntag sa Hulyo 3. Maapektuhan sa ubos nga pressure hangtod walay agas sa tubig ang MG Cuenco Avenue Reclamation Area, Zapatera, Dayas, Echaves, Lorega San Miguel, Careta, Tipadilla ug Tejero sa Cebu City. Nangayo sad og pasaylo ang water utility sa kahasol og nag-awhag sa mga customer nga motawag sa ilang trunk line 254-8434 o magpadala og mensahe sa ilang opisyal nga Facebook page alang sa mga pangutana.
0: Na very important nga mangandam no, most of the time baya kanig yung water interruption maoy sagad gyud nga masinati sa mga nagkalain-laing barangay. Kamo ba na may mga sa inyohang area na igo ba ni nga area imong gi-announce Michelle? Wala ra.
4: Sama wala ra ma'am.
0: Wala ra. Pero inana no, low pressure ganang hinay ang agas or wala gyud agas. So medyo yes, lisod labi na kunting klase.
1: Maglibog ka, maligo baka og mineral or dili na lang siya magligo.
4: Ilamos na lang.
0: Oh, naligo kag mineral niya imong sabon kay kuan pag
1: agoy.
0: Di na kita sure ani
1: pagka slide daw
0: nalimpyo ba ko na tangtang ba ang sabon ini. Pero di ba ang mga mama, Campus Ka Vibes Nina, Michelle and Jessery. Kuan gyud na kay nang mangandam gyud na gyud ni mga baril, mga baldi din ha. Oh. Yes. Basta importante makabasa sila sa announcement or makadungog. That's why mutabang tanga madunggan. So kaganina pa maning buntag, so basin karon ongoing pa no nga wala on and off siguro kay ugma pa man kuno mo balik ang normal nga serbisyo. Ini ka alas 10 sa buntag. So katong mga nay mga estudyante ugma kana pa may klase kanang pag nanginhaot ko nakapangita mog paagi or at least nakapamundo sila, no? Okay, laing advisory na to, Campus Ka Vibes Michelle.
4: Ang laing advisory ay scheduled power interruption sa ubang bahin sa Cebu City karong Hulyo 4. Nagpahibalo ang Visayan Electric nga adunay scheduled power interruption karong Sabado, Hulyo 4 tungod sa maintenance ug pagpalig-on sa distribution system. Gikan sa alas 5 sa buntag hantud alas 9 sa buntag, maapektuhan ang mga bahin sa Buhisan, Pamutan, Punta Prinsesa, Tisa ug Tuong, lakip ang mga bahin sa Buhisan Road ug Francisco Lama Street. Samtang gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, maapektuhan ang mga bahin sa Apas ug Lahog, lakip ang pipila ka establishmento sa Cebu IT Park. Gihangyo sad sa Visayan Electric ang publiko nga mag-amping ug likayan ang mga lugar nga adunay gihimong line maintenance aron malikayan ang aksidente.
0: Yes, so syempre karon ning Sabado
4: Yes.
0: Hulyo 4. Kamo ba, unsa naman yung buhaton kung walay kuryente? Labi na nga, anad naman mga nai gadget. Chesri, ikaw, walay kuryente.
3: Naman ko'y power bank.
0: Ay, sorry. Sorry na. Wala ko mahurot ang power bank.
3: Magtanga, jud ko.
0: Diba? Magtanga. Diba? Yes, yes, sige.
3: Magbasa og mapugos og basa og
0: hala,
3: libro.
0: Nagawas na jud ang keyword mapugos. Sa una kay dili pa man mi mapugos kay wa man mi laing option. But to read gyud. So karon kay mapugos kay syempre gadget mo gyud maguna ninyong buhaton no. Mag scroll scroll. Ikaw, kamo Michelle and Nina the same?
4: Sa ako kay di man gyud ko bookworm makitabi ko sa akong igsoon.
0: Ang dili kayo mag tinagdanay og magchika, all of a sudden nagkachika na, talk show na. Oh, di ba ikaw ni niya.
1: Kung si Michelle lang ganed na makikitabi siya ako kay magtanga radyo ko sa dorm kay walang ko'y kauban dito niya. Natoy ka isa nga walay kurente. Alimuot kay istanan. Wapa kay kasturya. Wala. Gatanga dyan ko rito until mabalik ang kurente.
0: Nya medyo taas-taas baya ni. Alas 5 sa bunta. Sa bagay, ano naman kasi natug pa siguro taan ni. Or di takatug kay alimuot, no? So mga inaana sa una, na umura dyan sa kadugay nga panahon. Ang ako ang panahon, no? Pero sa una, kay di papagid uso ang gadget, no? Normal ragyod na mo that we would go out and play outside. Or kung naamisod sa balay, mag-jamming. So, kailan mong song hits? Wala sila kailang. Oh my God! I feel so old. Wala sila kailang song hits. So, narito ang mga song lyrics, ang kanang mga notes betaw sa songs so that you can it can help you play the guitar. Narito. So, imo siyang tamdanan kung mag-play ka guitar. So, naay mo guitar, narito ang mga lyrics sa songs, kanta-kanta mi. Halawa sila kaila. Oh my God.
1: Hindi dyan may karelate.
0: Hindi na sila karelate. Gulangan na kundi mo lang ganada. So, inaana sa una. Sa unang panahon. Maingon na sa unang panahon. Magtigulang magyod ka iko. So, mauna ang buhaton. Kung brown out. But again, karon kay naanad naman pud mi, even if nakasuway ko adtong panahon na naka-adapt naman pud mi, tinuod, no? Appeal na ko. Wala na ko yung wiki drama. Wait, Chinese drama. Wala inaana. Oh, the boss wala. Pero I hope no sakto tong gibuhat ang gibuhat ni Jessery mobasa even if napugos. Si Michelle makigchika sa igsuon. I don't think napugos po ka makigchika, napugos pod.
4: napugos gamay.
0: Si Ninya, iyara yung ipadayon ang iyahang kanang pagtanga. O, diba?
1: Magawas ang pinakamalakasang paypay, good. Pag-init kis
0: tanan. Alimuot ka ayo. But I really hope, no, nga kitang naanad-anad na sa digital age can still find a way na make use bitaw nato ang time even if wala ang gadget. Nya dili unta ta mapugos. I hope I know no kanang I don't know kung ingon ana na baka lisod i-change ang inyohang mind. Even gali kami gani nga kanang naanad na pod but let us I'm hoping that we can still find a way na ma-enjoy nato even if ma-enjoy nato ang moment even if wala ta nagkupot sa to ang gadgets. Diba?
4: Yes.
0: So mauna mga ka-vibes ang atuang ka-vibes advisory. So inyo ning paminawan madungog matagkaron og unya dinhi sa programang serbisyong ka-vibes syempre pagpangalagad gihapon na and kauban na nako ang ato ang mga campus ka-vibes from UP, CITU and CTU sila ang maghatod sa ato ang ka-vibes advisory and for today si ka-vibes campus ka-vibes Michelle, Jessery and Ninya ang naghatod nato sa ato ang very first ka-vibes advisory ugma do na napuntay laing advisory at ang ina aron makatabang mi nga mapakatap ang mga mahinungdanong impormasyon. Alas 4:48 arin na ta sa to ang regular segment mo niya nga to ang pangalagad highlights. Naay nindot kaayo ni siya nga activity no? Fasting blood sugar FBS cholesterol ug bone screening nga gipahigayon dinha sa Umapad Health Center. Unsa man ni about Campus Ka Vibes Ninya?
1: Yes, Langga Neda. Ang Umapad Health Center nagpahigayon sila og

0: ibaw na ko nga naa day ni nga kalihukan ni ana jud nga ako ana gyud day ganahan ko i-share yun ni sa tanan because sa imong giingon ganihan indot kayo siya kay dako kayo siyang tabang sa ato mga senior citizen ilabi na nga kanang tigulang na sila weak na kayo lang lawas and prone kayo sila sa mga sakit and good thing nga ang government gali kay naka-think sila nga ning initiative nga matabangan gali sila nga aside sa matabangan sila sa ilang financial burden kay libre man siya nga programa maka-help sad nga ma-identify gali og sayo ang ilang mga sakit baron kay dili biyatanan mga lula-lulo na to nga makapa-check up sila kay daghang problema way kwarta dili kalakaw ingana then kani kay ma-identify na sila'y sakit, then sa'yo ma-identify, matagaan sila'y tambal, and ma-prevent po nga mo-worse gali ang mga sakit baro nila.
1: Tinood na, and we're very grateful kay mas daghan gyud, no? Or kadaghan ng gyud sa ato ang mga municipalidad or barangay, nagpakabana sa ato ang mga katigulangan, ba? Diba? It's always a top priority to make sure na ang mga katigulangan na atiman because labi na ang uban, basin maglisod na gawas-gawa, so sila na mismo nagpaduol dito gyud sa barangay umapad. So nang hinao tanong nga daghang nakapahimos ini nga pagpangalagad gikan sa lifestyle related disease program ug Zydos. I hope ang tanang mga taga umapad nga senior citizens nakapahimos ni ining maong programa. Alright, laing pagpangalagad gikan ni Michelle. Unsa man imong hang pangalagad highlight karong hapuna?
2: Sa ako lang ganada kay baguhay ra gid ni siya mga financial assistance nga distribute sa Talisay City kung asa 146 ka mga senior citizens nga nag-edad 80 pataas ang nakadawat og financial assistance and para nako as someone pud nga nay lola og mga fun pud og mga senior citizen kay nay soft spot nila kay malipay ko og makakita og mga inaning initiatives nga nagtumo nga mapa-improve ang kalidad sa ilang kinabuhi labi na sa panahon karon nga tagas na kayo nagkataas mayo ang presyo sa mga paliluton usually kaning mga senior citizens maglisod na gyud og asa magkuha og financial support kay wala na regular nga kita and of course ang dako nga tabang gyud ani kay mahatagan pud sila og recognition nga di baya lalim nga maabot ina nang idara kay sa panahon karon nga unsay gipangkaon nato kay lisod-lisod na gyud maabot og mga 80 baron sabot ta og 100 years old
1: exactly
2: yes nyen mo na mahatagan po sila og pasidungog og way pud ni sa government nga matagan sila og salamat sa ilang contribution sa atong komunidad o sa ilang pamilya og kanang way pud nga ma-recognize sila nga mura siya milestone or dako nga achievement sa matagos sa kanila kay sa inana nga tuig nga pang-idaron kay mailhan gyud nato nga daghan po sila mga challenges nga ilang na overcome over the years.
1: Nindot kayo kay ig makadawat na sila labi na bitaw to mga aktibo pa makadawat na sila kay abtik bi kani mang libre ang mga katigulangan no. Mapakan at palit di naman no. So kanindot baya di ay unta no nga do natay mga katigulangan nga maabot og 80 anyos. Sakto gyud si Campus Ka Vibes Michelle. Lisod kayo basin ganig lisod tag abot og 60. Di ba? Yes. Sakto kay sa to ang lifestyle karon. Sa ato ang mga gipamuhat sa ato ang kaugalingong lawas, no? Paninglon, rabaya gita. But yes, praise the Lord, praise God nga naatay mga katigulangan nga naabot og 80, 90, and 100 years old nga nakakuha og financial assistance, ilahang financial assistance. Unya, nang hinaot nga magamit na nila sa ilaha barong tambal, maintenance, or maybe, ilan na lang murag pahalipay po sa ilang mga apo sa ikapilang tuhod naman ni, no? Kay 100 na ba? But yes, nindot nga doon ay ingon ni ini sa mga senior citizens din ha sa Talisay City. No? Padayon, padasig yun mo din ha. Unya ninyong mga apo, saan may inyong mga gipamalit? Ang uban mga yung rabia taon o kuang. Ang uban din magid mga yun, no? Kana ang mga lolo o lola gid na. Dito palit ito kuang.
0: Patago.
1: Patago, okay.
2: 100.
0: Ay, sabas si mong mama.
1: Ano man.
2: Ato na
1: eh. Kaya mga ano pa din mga, ay na nataga eh, ay na na. No? Ikaw, tuyo niya ni mo, sa dunulan kang lola ni mo, anak, no? Anak man. Pero, yes, no? Sakto gyud, makapalipay gyud ni siya. So, anang hinaot nga mas daghan nga senior citizens ang makapahimos pod ni ini. Alang sa dugang pangutana bahin sa maong programa, mamahimo mong muduol, no? Ang

0: mga benepisyaryo mamahimong moduol sa ilahang CSWD office nga naa sa Green Building Luyo sa City Hall sa Talisay ni siya mga ka-vibes ha ug magdala sa ilahang senior citizen ID. Ayan. Unsay pangalagad highlight nimo Campus Ka-vibes, Jessery?
1: Yes, langga Neda. So ako ang i-share karon is ang nahitabo nga program gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu para sa atong mga senior citizens o persons with disabilities. So again, paano siya? Nag-involve gyapon siya og senior citizens.
0: Oh.
1: Yes, ang hitabo is gitagaan ang kapin 20 ka senior citizens o PWD gikan sa Siam ka barangay sa Lapu-Lapu City. Nakadawa sila og bagong assistive devices. And like sa wheelchair o walker pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWD o uban sa lokal na kagamahanan. So akong ikasod na tindot kini siya nga initiative langga Neda kay Kabalota ang mga kada sila nagiginahan nga maka productive guys ilang mga lukbat because ilang disabilities or ilang katigawangon is kini
0: limited.
1: Oh, limited na ilang kuan.
0: Ilihok.
1: Oh, yeah. Kini is gitagaan sila. So,
0: magamit ni nila.
1: Magamit nila, yes. Sa ilang pang sa ilang pang adlaw-adlaw ilang buhaton nun is mas instead of just nga magsigara sila og pundo kay again maglisod sila sa ilang lihok with the help of these assistive devices like sa wheelchair o walker is productive na sila and makamove na sila from one place to another nga na and makabuhat-buhat sa ilang angay nga buhaton nun.
0: Tinuod.
1: Yes.
0: Although medyo challenging gihapon kay tigulang na pod,
1: yes.
0: No? But at least diligid zero nga diligid sila kabarog di sila kalaka or kaadto aning mas duol raon nga lugar, no, from their office naman or from their kwarto to the kitchen. Normally, mga tigulang, dili man sa taas ibutang, dili naman sa ubos, no? O gusto andanas inyong balay, na naman na dito
1: magsige siya. Magsige na lang punto.
2: Kasala lang maghigda sa corona.
0: Mo, nandigit kita pwede nga late na mauli. Kaya masakpan ta. Ay, nagbata pa si Lola. Nasakpan na ba? Nakasuhay na mahal na nga. Nasakpan mo?
2: Wala.
0: O di mo yun mamang laan.
2: Good
0: mamang
2: girl.
0: Ay, very good.
2: Dili daw magpasakup.
0: Oh, dikit pwede malangan kay malimot ka ba no nga si Lola o si Lolo di ay narito sa ubos no? Pwede sabi,
2: watch
0: ay,
2: out.
0: Ay, mata pa nagtanaw, naghuwat pa siya sa resulta sa loto.
1: Yeah, sumbong dahin sa parents. Patay.
0: Diba? So, tinood, no? So, kanindot ba? Doon ay mga free medical services para sa senior citizens. Doon ay mga financial assistance para sa mga senior citizens. And doon ay mga gadgets. Oh,
1: yeah. Devices.
0: Devices, no? Assistive devices para sa mga senior citizens and PWD.
1: Yes.
0: Kanindot ba nga, doon na po sila mga pamaagi, no? Nga makapadayon sila. Kasagaran ba yan, no? Ay ko, feeling na ako kung masigulang ko or maabot ang panahon nga maggamay na lang lisod na gyud pod ilihok. Pero na ko maaborido ko kay anad ko nga permi ko na ibuhaton.
1: Tinuod.
0: So manginahanglan ko asa man ni na siguro relasyon siguro kaya sa pagpa-member na lang pod pohon. O dili anad jud ko nga na ko gibuhat dapat na ana no. Dapat jud ko walker kaya mo party ko ana.
1: Di mahimutang og di.
0: Dapat mag-host gihapon ko bisan tigulang na ko mo ana gyud ba no. So tinuod maaborido sila nga napundo na lang kanito ana walker. Lagmit kining mga nakadawat og walker nagzumba-zumba na guruni. Or kung siya nagzumba na siya sa gawas, may reconnect with ano mga amigas. Or to lang ikaw akagawas, karoon na lang ako'y walker. Chika na
2: dahil.
0: So naunsa man to si A. Nagsugod. O saan na may update ni ko ang anak man na kay nabalik ang korum, kay nakagawas naman, kay na may walker. Devaluation. Uy, kamusta naman, no? Na. O saan na may update ni ko ang anak, no? Na korum na dayon. Kanindot ba, anak, no? Mungkin ako ma-picture out kung mag-abot ang mga katigulangan.
1: Yes.
0: And it's always nice that we acknowledge them. We also give value. We keep giving value. No, sa mga tigulang kay daghan kaayo tag mabalitaan mabasa sa social media komo tigulang na dili na tagdon og tarong.
2: Yes.
0: No, wala na tay pagpakabana. Kaway po angod baguday nato nga di ta maingon ini siguro og itungod ani nila. Wa taw na naning kamot atong mga lolo lola di siguro ka mahitsurag yun.
2: Oh,
0: mm. diba? So, dili siguro tamo ingon ana. So, let us always think na, if not because of our grandparents, so, iyaan ba na nato, uyo ba sa tigulang na sila, kanang huna-hunaon na to, kung sa po ilang nabuhat, to pave the way.
1: Yes.
0: Ana, no? So, ito silang hatagan sa insaktong respetar, insaktong pag-amuma, insaktong pagtagad. Kung dili ninyo siya i-consider nga lolo-lola ninyo as a human being.
1: The least we can do.
0: Yes, di ba? So, mo na itong mga pagpangalagad highlights karong adlaw Huwebes. Atong katapusan, atong pag-ian, no? Ang ato ang topic this afternoon. Tungod kay, tungod sa nahitabong katubitang shooting sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban nga nagsanga-sanga, daghan kaayo ang unsa may hinungdan, unsa magitumo, unsa isinugdanan ini. So syempre na ay mga online games. Apan ang permig yun is online games, so ang kanunay niyang kadungan nga rason kuno is kining bullying.
1: Bullying
0: kuno, no? Gibully, that's why nagtanim ng galit, then nanimaos. Ana man siguro, I think as a human being pod, di po siguro mawala ang fact nga masakitan po ta o nabully na ta o hinanaw po tag mga salida. I think this is a very common theme, no, sa mga salida.
1: Yes, maka-influence good siya.
0: So I think ato siyang hisgutan. Alright, real talk, nakasuway ba mo? Was there ever a time sa inyohang kinabuhi nga estudyante man mo nga nabully mo? Real talk, hala, nagtinutukan. Nag-reminisce. Kaya ako mo, I will say yes.
2: Yes,
0: ako yung una. Para di mo mahadlok. Ako nalay una. Ako, nabully ko. Ikaw niya.
2: Yes, lang ganad.
0: O sa maning graduha?
2: Grade 12. And it was my very first time nga nakasuway ko na. Kay, actually, sa Facebook to gi-post about sa kuha kay as someone magod nga mostly barkada na ko mga laki. Then sa room na mo kay nage mo adto nga mga barkada na ko mangita na ko. Then always na ko mga kauban mga laki mo party ko mga laki. Then I have this kanang classmate nga nasuya siya na ko because dili siya tag dun sa akong mga lalaki nga classmate kay I don't know, not to brag, but mga classmate na ko good, hili kasi sila mo praise gyan ako nga gupahan mo ingan na then mo to half of my classmates kay nagpost sila about na ko nga kanang daghan kasi sila gingon nga kanang daghan ka na kong lucky bisikin sa rado ako lucky nga daghan kasi sila mga gipang post bati nyan abot sa point nga giapin na nila kong parents.
0: So this is ano, cyberbullying.
2: Yeah, silang ganada. And kato siya ga kuan kay hapit ko nga dili na ko miskwila then nag-concert ko kanang harm sa akong self ato. And eventually kay ako gud siyang na-overcome kay tungod sa nasay mga tao gali nga ni help sad nako nga dili gali magpa-apekto ato. And good thing kay karon kay dili na gani kayo kung magpa-apekto sa nga ato nga mga butang kay of course di man siya na malikayan nga mabulita ang ato lang gud kay dili ta magpa-apekto gali sa nga.
0: Yeah, sige, ikaw Michelle, nakasuway ka?
3: Naka-try ko lang ganeda pero dugay-dugay na, elementary pa.
0: Okay.
3: Common makisao na kung kuan kanang ang way nila sa bullying kay murag sige
0: sungog.
3: Sungog. Kanya bataon pa ba mga grade 6 pa ko ato kanang palitan mga maglabay-labay o kanang mag-exam din kuon imong paper mawala na or magdala ba karog kwarta din kung kayo ng bag pangwaon. Maray way of kanang pag-bully nila o kanapong i-mention ang pangasin mong mawag papa. i-mention na yun ikaw ni murag i-broadcast niya ikaw murag ikay focus niya muna ilang way of mocking po ni mo niya maka-discourage po siya mo nang pag grade 6 ako sige jukog absent kay maglagot po magtanaw sa mga bullies. So far maura po na siya DJ.
0: Ikaw Jessery, nakasuway ka?
1: Pag elementary sa same kami siya lingana nga sumugsungog but dili ko siya as in grabe like sa mga panghitaboron and but ako nakitaan sa uban nga mga classmates ako target yun lang i-bully kati yung mga hilumon.
0: Yeah, ikaw hilumon ka. Hilumon ka?
1: Kwan, slide. Kung unhan og tabi ako, tabi.
0: Unhan, padramahon gali, drama. Pero wala gali, narin to suok, nag-practice. Ka ng mga hilumon.
1: Mga target yun
0: nila. Target, they thought di ni mo sukol.
1: Okay. Kwan sa gaya, para makagame sa sila og laugh, bay nga ana. Mo gyud na kasagaran kay ganahan sila validations yung ano ba.
0: Yes, so same ni Ninya, Michelle and Jessica. So why ko elementary pod.
3: Kani jo elementary.
0: Elementary. Mao na manghagad galeron og reunion di gyud ko mutunga. Di gyud ko mutunga.
3: Mo leave JC oi.
0: Giapil ko nila sa JC, gi-invite pa ko nila as host. Ayun, gi-invite pa ko as host. Cover that ma.
2: Kinsara gud
3: ko. Kinsa man mo.
0: But wala gyud ko nagtanom na og kanang dumot. Wala ko nagdumot actually kasi I think I'm too old, no, para ako nang ibilin sa ko ang heart. But true to, wala pod ko ni balibad para lang kanang makabaos nila. I just don't feel safe around them because of what they did to me. Even if okay na mi, hi hello naman ni nga levels, no, pero I still don't feel safe. So, yes, pag elementary, bullied ko pag elementary. But wapa man yung inaani nga, maka-emot-emot ka, maka-post na sa una elementary nga.
3: Maka-notes.
0: Oo. 1990s pa man, wala pa ba yung ini. Karon kay mag-notes-notes. Mag-worry dahil, ay, naunsa ka.
3: Not out dayon.
1: Gamay yung bikil. Notes dahil.
0: Nya imo dayon, ika ng status-status dahil ni mo. Wapa man na sa una. So, sa una, you just have to deal with it. No? Deal with it. So, naanad na ko that every day walay adlaw nga dili ko masungog. All negative. Yes. All negative, no? And I think it's actually the reason, maupod siguro ang rason, unknowingly niha, maupod siguro ang rason why I always want to look good because I was bullied physically. Yes, I always want to look good because if I look good, I would feel good. And more importante nga ang akong para nako, more importante ang akong gibati. Bahala mo diha sa inyong gibati, ug naglungot-lungot mo nako kay gibatian mo nako para ninyo wa koy lami, para ninyo wa koy labot ninyo. Basta para nako guwapa ko period.
3: Yes, yes. Correct.
0: Exactly. Unknowingly in anak ko. So, ang reason why I wanna talk about this one is because lain-lain ta on how to react, diba? When it comes to like si Ninya self-harm. Ayaw, don't ever do that, aha. Ayaw na git in town lang ga. But again, mga ka-vibes, no, sa mga base nato yung mga batan-on nga naminaw nato, no. Wa pud na mo gi-invalidate og unsa inyo hang na-feel right now because di gyud lalim ang mabully. You really feel nga kana sa sorry ha, feeling lang nako katong elementary medyo okay humte buot, no, murag dili siya big deal.
1: Yes.
0: Pero kung medyo grade 12,
3: yes, matured na dapat na.
0: Matured na ka.
1: Fresh, so okay siya,
0: murag mo matter na nimo ba nga na masulti sumo every act juga nga lang na gisulting bati about nako. Pero kung bata ta murag watay buot pa ba kay bata. mo ba? Sige go. Bati kog na wala, sige bati na lang kog na. Ano ba no? But when you're ano, at the end of the day, mga ka-vibes, no, I hope, no, nga mutatak gihapon sa inyohang heart, na what is important is ang imuhang na-feel. If you feel na you are enough, then you are enough. And let me tell you are more than enough.
3: Yes.
0: Dili mo matter nga musulti sila nga, daghan kay kag boys, bisag kinsa lang imong boys, maybe because I'm very friendly.
3: Yes.
0: Diba? In fairness, when I was in high school, akong barkada, sagol, babaeg lalaki, mas daghan kog barkada nga lalaki because I'm too cool for
3: yes.
0: girls. In anak ko, nako in anak, aware ko ana. So arigig ko sa boys, I talk about basketball, I talk about wrestling, kanang I jam with kanang boys na nagplay og guitar, I sing along, I love Beatles. In anak man ako in anak pud akong personality because I'm a papa's girl. So kung nagdako ko nga ang akong tatay ako ang idol, lagmit pang lalaki akong gusto, diba? So inana ko pag high school, but dad marapod ko nga mo na sila mas ganahan na siya lalaki uso.
1: magbuot
0: mo ko sa unsa o kinsa akong ganahan, diba? Ang importante kung sa imuhang na feel and for as long as naamang gyud nay tao sa imuha nga sincere nagmatinud anon nga dili ka isaag nga moingon nga I think sayop na. So you listen to that person. Pangitaag yun na siya nga one person. Most of the time, it's your family.
3: Yes.
0: But sometimes, it's your friend. Or sometimes, it is a stranger. Diba? Or naagid mo yung one mentor na, kanang Ninya, basin o, maybe Ninya, it's too much. Or Michelle, basin o, ano, Jessery, slow, hinahinay lang. Naanagay mo, sulti ninyo, ana, basin, maminaw mo. Then maybe pause, maybe you are doing something really wrong. But if wala, and then they keep telling you, ayun na sila i-mind, then listen to those people. Naaragid mo'y maihapila na kabuok nga, matinud-anon nga ni care ninyo, og di jud mo isaag. Listen, and I think that's enough. You don't need the entire world, no? Para mo ingon nga, yes, okay ra ka. No, you don't need the entire world, mga ka-vibes. And social media, I know it's very, kung ano ka na, very strong siya, og impact na to. Yes. But hello, at the end of the day, you really don't need that. You don't get validation from social media.
2: Yes.
0: Okay? So, Mona, I hope in ana mga ka-vibes, ha? So, sa mga ka-vibes na to din, ha? I'm sure, doon na sila yung mga giagian, gidaladala ro na sa mainyohang masulti as our panghinapo sa ato ang programa karong hapon na ikaw una niya. O sabi mong message?
2: Message na ko sa katong last part na to, ma'am, itong gikuan kay, if nagali isulti ang ubang tao sa imo, dili jud ka magpa-apekto because you're not what the world says you are, but you are what God says you are. And kana jud siya something nga nag-leave good sa akong heart because grabe man gud maka-apekto ang words sa tao, like mura siya og spada galinga, grabe kay siya makuan sa imong heart. But if you keep on thinking about that, ikaw ra gud ang luoy. And when that happened to me, katong nabully ko before, grabe kay ko ka down, but God never failed to remind me nga sayop tanang tao gud, sayop kung unsay ginatanaw sa tao sa imo. God only knows what you've been through. God only knows tanan gud, mas kabalo si Lord sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi. Kabaw si Lord kung kinsa ka, kung sa imong gibuhat nga limpyo imong intention. And what I could say to everyone nga naminaw karon, kung unsa man gani ang ginasulti sa mga tao sa imuha, ayo lang gud paminaw gud sa ilang mga isulti. Just be yourself. Of course, kay at the end of the day, ikaw ra magihapon. It's you and yourself, between you and yourself and the Lord as well.
0: Yan. Very what a nice message. No, ikaw Jessery, o sa man imuhang ikatambag. Ato ta sa medyo kanunay nga manghilabot. Oh. Nila tato sila i-judge nga bully sila. Katong kanunay ba nga katoy mong ingon nga kanunay nga manghilabot na i-target. Unsa may mo yung message nila?
1: Siguro no, be strong lang yun and don't mind them, and instead like mabasa na ko sa Bible no, nga kung people gani nga mag hate gani man ni ana, do good to them kay makonsensya ra pud sila sa ilang gipangbuhat ng ana.
0: So ang imo ha para gihapon sa katong mga gipangbully. Bitaw no. So instead of bawsan sad sila pasakitan, yes, do good.
1: Yes, makonsensya pa sila.
0: Okay. Hopefully mahumok ilang kasing-kasing.
1: Unta.
0: Bitaw to sa sila iampo. Ato lang ka ikaw na lang Michelle. O sa man imo hang masulti sa mga hilabtanon.
3: Ay daghan. Ang ako lang masulti na lang kay I don't know nganong maka-came up sila ina na kay, pero somehow makasabot ko sa kay dahan kong mga maibawaan nga mga bully or kana mga naghilabot, murag na sila nangita sila someone to vent their problems, ganan sila nga ma-displace ang ilang mga problemas, pinaagi pod sa pagpasakit kay nasakitan sila, magpasakit pa sila laing tao, pero di gyud siya healthy nga mechanism nga manghilabot ka para lang yun maibsan ang imong ka unsa man naglagot ba karon or naguol kay dili, at the expense of other people kay dili na gyud siya healthy kay of course kung di mo ganahan nga mahitabo pod sila yung tao kay mismo ikaw kabalo ka kung unsay feeling nga mainato, di ka ganahan nga napailaing maka-experience ato, so instead nga manghilabot ka, try to be as nice as possible.
0: Tinuod na, no? So, buot pa sabot kitang tanan, we're all hurt. Yes. We are all wounded, no?
2: But ang giingon nila lang gana dano nga kanang your feelings are valid if nasakitan ka, but your behavior is not.
0: Yes, gani. So, sakto na, no? We are all hurt. We're all hurting, basin, up until now. But mo na ang importance sa being kind. Always be kind.
2: Yes.
0: Because wata kay baw ug unsa di ay ang nasinati ana niya when he or she was younger, that's why ingon ana siya karon. So be kind to that person. So if mo sakto si Jessery, if mo na atong ipakatap, basin ma-stop na ang bullying. Diba? So, nanghinaot mi nga nakatabang, nakapagaan sa gibati sa taong mga ka-vibes nga doon ay giagian. And ay, nanghinaot yun ta. Nga pila man takabuok din he. So, let's continue being kind, no? Mga pila man ni Dusi, ni Kabuok, Dusi. Akong mga interns, plus kami. So, wala naman na, diba? Like 20 kind people. Times 2 na po. Kay muhay mo na po itong buotan, itong uban. Times 3, times 4. Ano na lang? Let us not get tired of being kind. Ayan. No, kanindot sa atong discussion this afternoon. But we are so overtime, mga ka-vibes. Ugma, lain na po nga pagpangalagad. Doon na ba may greetings? Very quick, shout out, go. Wala ra. Okay. So, daghan kayong salamat, ha? Campus Ka Vibes, Jessery, Michelle, and Nina. Atong makauban si Michelle and Nina later sa Arangkada Balita. Kauban si Pearl and Al, ang atuang CITU interns. Arangkada Balita, musunod na. Daghan salamat sa inyong pagpakiguban ka na ko on a beautiful Thursday sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Serbisyong Ka Vibes. Kininyong ubos nga alagad. Langga nada sa inyong paborito 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Amping lablab.
4: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
8: Waana ni.
0: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes, ang oras alas 5:15.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: July 2, 2026, Huwebes. Kalagitnaan na ng taon, pero ang maiinit na mga pangyayari sa bansa tila magsisimula pa lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Rally ng INC, isinagawa sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Higit kumulang 37 tonelada ng basura na hakot sa EDSA kasunod ng dalawang araw na rally ng INC. Ilang sasakyan, derwisyo pa rin sa mga motorista. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinalugod ang paggilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. High school sa Quezon City, ginambala ng isang security threat na kalaunay kinumpirmang false alarm ng mga pulis. At PAGASA, binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magpalakas sa habagat.
0: Nagtungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga reliyista mula sa Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng Kilos Protesta. Ito'y matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit para ipagpatuloy ang rally sa EDSA ngayong Huwebes. At live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kumusta dyan?
3: Yes, Ninya, dito nga sa Maynila, particular dito sa Liwasang Bonifacio, itiniloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itong kanilang mga programa at protesta umano laban sa korupsyon. Ito nga ay hindi sila pinagbigyan nitong QCLGU doon sa una nilang dalawang araw na pagprotesta doon sa area ng Liwasang Pambansa, area nung EDSA White Plains, kung saan hindi sila pinagbigyan. Kaya dito nila itinuloy sa Maynila ang kanilang programa. Pagsikat pa lang ng araw, kalat na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pa nilang kasama sa paligid na Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kanya-kanyang latag na mapepestuhan ng mga tao para sa pagpapatuloy ng kanilang programa.
4: At yun nga po.
3: Matapos kasi ang dalawang araw na pagprotesta sa People Power Monument sa kahabaan ng EDSA White Plains, nagtungo naman sila sa Maynila. Dahang-dahang kumapal ang mga tao sa lugar at pasado alas 3 nang sumampa ang bilang nila ng 8,000. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging epekto sa trapiko ng pagtitipon. Bagaman iniwasan ng mga otoridad na umapaw ang tao sa kalsada, ramdam pa rin ang usad pagong na andar ng mga sasakyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Ang Manila LGU, maaga na rin nag-anunsyo ng mga saradong kalsada dahil sa inaasahang bugso ng tao. Kabilang sa baradong daan ay ang bahagi ng Ayala Bridge, pati na ang kalsadang patungo sa Malacañang. Naka-alerto na rin ang mga tao ng Manila Police District, pati na ang kabuuan ng PNP, upang matiyak ang kaayusan sa pagtitipon.
5: Substantial number of personnel ang nakadeploy. Kasi activated naman ngayon yung ating Task Force Manila Shield. So, Malacañang at saka dito, sufficiente yung bilang, yung suporta ng National Headquarters at saka ng Regional Headquarters pagdating sa dami ng pulis na magagamit dito.
3: Hindi naman papayagan ang mga otoridad na masakop at matapala ng mga tao ang mga national roads sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Dapat makontrol umano nila para hindi mabarahan ang daanan ng mga sasakyan.
5: Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Cuneta. Pero bawal papalamit sa seat of power. Papalayo kung mag-extend.
6: Kung mag-extend.
5: At saka may mga panumang tatlong bilang parts available sa atin. Pwede namin i-suggest from organizer.
3: Wala pa rin impormasyon kung magtutuloy-tuloy ang gagawing protesta, lalo pat walang permit ang mga Freedom Park sa Maynila. Pero may komunikasyon naman umano ang Manila LGU sa organizer ng pagtitipon. Kaninang tanghali, namataan ulit na sumali sa pagtitipon si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Muli niyang ipinanawagan sa gobyerno ang patas na pag-iimbestiga sa mga korap at pagbubukas muli ng pagdinig sa flood control scandal. Ninya, sa huling tala ng Manila City DRRMO ay almost 10,000 na nga daw itong mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. At konting traffic update lang ninya, itong nasa likuran natin ngayon, ito yung ilalim o yung dulo ng Quezon Bridge. So ito yung mga papuntang Manila City Hall, papuntang Pasay, papuntang Luneta Park. So ito yung area na yan. Kung makikita ninyo, medyo mabigat yung traffic dahil yung pinakagilid niyan, yung nanditong part, ay nandyan nakapesto yung Liwasang Bonifacio at marami na ngang tao na nandoon sa area na yon. Kaya masikip na ito. Itong area na yan hanggang doon sa may simbahan ng Quiapo ay ganyan kasikip yung daloy ng trapiko. At kanina nga nung inikot natin yung area ay medyo almost 30 minutes bago tayo nakatawid dito sa area na ito para makapunta doon sa area ng Liwasang Bonifacio. Ninya.
0: Oo, kaya lumipat nga dyan ang katakot-takot naman na traffic na yun, ano, JM? Kaya iwasan muna ng ating mga kababayan kung hindi naman talaga kailangang dumaan dyan. Pero sa ngayon, ano ang sabi ng mga nagrarally dyan na JM? Ano, hanggang anong oras daw sila? At itutuloy ba to hanggang bukas?
3: Ninya, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, actually wala pang alam ang LGU, especially particularly or rather itong Manila Police District, kasi natanong natin kanina kung ito ba ay posibleng umabot pa sa mga susunod na araw. Ang sabi ng Manila Police District ay wala pa silang impormasyon kung sakali bang magtutuloy-tuloy itong programa dito sa lugar ng Liwasang Bonifacio. Tandaan natin ninya, itong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So ibig sabihin, walang permit na kailangang isubmit ang Iglesia ni Cristo para ituloy-tuloy yung kanilang programa. Pero isa nga sa tiniyak ng MPD dyan ay may communication naman itong LGU pati yung organizer ng Iglesia ni Cristo para sa isinasagawang programa dito. Ninya.
0: Anong sabi ng mga nagra-rally yung nag-Iglesia ni Cristo? Baka may nakausap ka dyan? Hanggang kailan road sila dyan? At bakit hanggang ngayon nandyan pa rin sila?
3: Ninya, based dun sa pag-ikot-ikot natin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nila ay hanggat kaya nila ay magtutuloy-tuloy sila dito sa kanilang programa. Katunayan, ipapakita ko lang din, dito sa gilid na area na ito, dito sa area na yan, meron na silang sineset up na panibagong LED screen, pati na rin yung tawag dito speaker para marinig dito sa area na ito, kasi kanina walang narinig na area dito o yung kung ano mang programa na ginagawa nila dun sa kaloob-looban ng Liwasang Bonifacio. Pero ang napansin nga natin bandang hapon, kanina umaga kasi kaunti pa nasa 1,000-2,000 lang yung bilang ng Manila DRRMO, pero ngayon dito sa area nakikita natin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga tao. At ito pa nga yung panawagan ng mga speakers nila kanina, pumunta kayo dito sa Liwasang Bonifacio. So ganyan yung panawagan nila, kaya hindi pa tiyak kung hanggang kailan itong programa na gagawin nila. Ninya.
0: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang 27 may-ari at driver ng bus na humambalang sa EDSA sa gitna ng kilos protestang idinaos ng Iglesia ni Cristo. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
7: Ganito ang eksena ng bus na ito sa EDSA White Plains nitong Martes, Hunyo at 30. Nakahambalang at nasa bus carousel lane na ang uso nito. Kaya ang resulta, hindi makadaloy yung mga sasakyan na nagresulta sa napakabigat na trapiko. Pero wisyo ang inabot sa mga commuter at motorista. Kinumpirma ng Land Transportation Office sa PRTV News na naglabas na sila ng show cause order laban sa 27 bus at mga sasakyan na humarang sa EDSA. Wala pang ibinibigay na iba pang detalye ang ahensya sa ngayon. Sa panayam naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III nitong Martes, unang araw ng rally ng INC, agad nilang ipinatow at binigyan ng ticket ang mga sasakyan sa EDSA na nagdulot ng mahabang trapiko.
8: Hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan sa may TV station dyan, lampas ng Kamuning. Pagkatapos, mga northbound naman, abot hanggang EDSA Orense, lampas ng Guadalupe yung traffic.
7: Kahapon, alas 8 ng umaga, naiusog na ang bus na nagbigay daan para sa tatlong linya ng kalsada sa EDSA. Lumipat ang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para doon ipagpatuloy ang kanilang rally. Samantala, ibinahagi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na umabot sa mahigit 36.5 na toneladang basura ang naihakot nila mula sa idinaos na dalawang araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa MMDA, patuloy ang mga operasyon ng Metro Park Waste Clearing Group sa isinagawang rally sa kahabaan ng EDSA upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan sa lugar. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ng ahensya ang pag-aayos sa mga concrete barriers, paglilinis sa mga naiwang debris at agarang paghakot ng basura. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dismayado si dating Senate President Franklin Drilon matapos mabigla ang Philippine National Police sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tanong niya, bakit tila hindi nagamit ang bilyong-bilyong pisong intelligence fund ng gobyerno? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Sa ilalim ng National Expenditure Program ngayong 2026, nasa 11.8 billion pesos ang nakalaan sa Intelligence Fund. Ang tanong ni former Justice Secretary at former Senate President Franklin Drilon, bakit tila hindi ito nagamit sa bigla ang protesta ng Iglesia ni Cristo noong Martes, kahit kasi ang PNP hindi inaasahan ang pagdagsa ng libu-libong miyembro ng INC.
10: Bakit po hindi nalaman nagkaroon ng mobilization? Mahigit sa 200,000, ilang dosena, ilang daang buses ang sinakyan. Pumunta sa EDSA, hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1. Hindi, ano tawag dyan? Hindi ba failure of intelligence yan?
9: Hinikayat niya rin ang Senado na magsagawa ng executive session para masiyasat kung saan ginastos ang budget sa intelligence fund. Pero naniniwala siyang may pananagutan pa rin ang INC. Kung may reklamo anya sila sa interpretasyon ng ombudsman sa pananagutan ni Senador Rodante Marcoleta, idaan ito sa legal.
10: Kung hindi po ninyo nagustuhan ang opinion ng ombudsman, nagdadala po kayo ng 100,000 sa EDSA at ang ordinaryong manggagawa naghahanap buhay lamang para pakain sa kanyang pamilya, hindi po ako nakapasok sa kanyang trabaho. Wala pong sweldo dahilan sa naharang ang EDSA. Sa akin po, hindi tama yan.
9: Dapat din aning imbestigahan ang mga bus na sinadyang harangin ng EDSA.
10: I challenge the LTO, patawin niyo po sa mga operator na ito. Tanungin, suspindihin ang kanilang mga prangkisa para matatakot na naubulit.
9: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ayun, okay. So ano nga, partner, no, yung sa rally
0: na yan. Point siya, former Senate President, Senator Franklin Drilon. Oo, ayun naman talaga yung, kumbaga, minsan nahihiya kang tanungin dun sa mga kinauukulan, pero yun talaga, ang tanong lahat, paano nakalusot?
1: Tsaka, hindi naman siya, sabihin secret nga eh, pero diba, the fact na na-mobilize mo yung ganun karami.
0: Hindi mo nakita.
1: Diba,
0: or baka, parang, meron ba nagpadaan? Merong nag-open ng pathway or ng door para mapadali ito para sa kanya? Kasi bus na,
1: Bus. Tsaka ano, diba? Partner, hindi siya basta-basta yung sinasabing gusto lang magpahayag na sa loobin eh.
0: Mm-mm.
1: The fact na hinaharang mo yung buong kalsada, nagdi-disrupt ka eh.
0: Yes.
1: Diba? At saka, hindi siya... Hindi ko maano yun. No? I mean, sabi
0: sino dapat managot dyan?
1: Sino nga yung dapat managot?
0: Mukhang pinakawalan naman lahat. Parang lahat ay inauwi na.
1: Pero dahil lumipat naman sila sa liwasan yan, hindi naman sila masyado makakaabala doon. Di ba? Hindi katulad ng EDSA na main
0: talker. Iba yung EDSA talaga. Marami ang na hindi nakapasok sa eskwela, hindi nakapasok sa trabaho.
1: At na maraming
0: at
1: naabala.
0: Oo, sa isang araw. Kahit isang araw pa yan. Mm-hmm. Anong papakain nila? Paano kung isang kayo?
1: Tama yung sinabi ni former, diba? former Senate President.
0: Sa araw na yun, di ba? Anyway, dito muna tayo, no? Bullying sa paaralan sa Zamboanga City na uwi sa pananaksak. Tatlong estudyante sugatan.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: ACS.
12: 8 years old, nag-EOC sa beep ng 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa pag-beep. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
13: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigay ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
1: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating
3: bayan, anong iyong... Narito na ang mga balita, inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay,
4: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa.
5: At kaugnay pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo, makakausap natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Major Asilo, at welcome po sa Arangkada Balita.
6: Yes po, magandang hapon po.
5: Yes, Major Asilo, ano ang kamusta ho yung assessment natin sa dyan sa ginagawang rally sa Liwasang Bonifacio po?
6: Sa ngayon po, nananatiling payapa, maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po yung ating ginagawang monitoring at security deployment at wala po tayong namomonitor na anumang insidenteng nangangailangan ng pagtaas ng police response.
5: Ilan ho'y nakadeploy natin dyan sa lugar na yan? Kasi sinasabi nga, inaasahan na mamaya ay mas dadami pa yung tao.
6: Sa ngayon po, meron po tayong police personnel na nakadeploy na nasa 234. At ito po ay, meron naman po tayong mga iba pang mga augmented forces na tumutulong po sa atin para po i-ensure na magiging mapayapa at maayos po yung ating sitwasyon dyan sa Liwasang Bonifacio.
5: At sa mga oras na ito, ano ho yung crowd estimate po natin dyan sa Liwasang Bonifacio? Yung trend po ba ay pataas?
6: Yes po, pataas po. As of 5 PM po, meron po tayong 3,800 na crowd estimate or yung mga nagkakatipon po dyan sa Liwasang Bonifacio.
5: Ma'am, curious lang ako, dun sa mga nasaktan na police, may mga nakasuhan ha, ba, po ba dun sa EDSA? Di ba nagkaroon na insidente na may nasuntok na police, may naipit ng sakyan? Kamusta po yung mga cases po na iyon?
6: Sa kahapon po ay nirelease na po yung ating apat na naaresto bilang dahil po ginagawan hinahanapan pa po kumbaga ng mas maraming ebidensya, nangangala pa ng mas maraming ebidensya ang QCPD para po ensure na ano airtight po yung magiging ipa-file na kaso po dito sa ating mga mga inarestong suspect.
5: And Major Asilo, kunang-kuna rin kayo, total nandiyan na kayo, kunang-kuna rin yung pagkakataon na kunang kayo ng reaksyon sa sinabi po ni former Senate President Franklin Drilo na nagkaroon ng parang failure ng intelligence. Kasi nga hindi natin na-anticipate na magkakaroon ng ganung kalaking rally na isasagawa sa EDSA. Ano po ang reaksyon po ng NCRPO dyan?
6: Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron naman po tayo naging paghahanda. Yun nga naman po yung eksaktong date kung kailan po magaganap itong pagtitipo na ito. Yun po ang hindi na pinpoint ng pamunuan. Pero po nakaready naman po ang NCRPO kung kaya po as early as 3 AM ay nakapag-deploy po tayo ng tao doon sa EDSA. Bago pa man po lumaki yung bilang ng mga participants po dun sa programa sa EDSA.
5: Ma'am, ganito, kumbaga hindi naman to kasing katulad ng major thoroughfare tulad ng EDSA, pero importante pa rin yung kali na yan sa harap ng Liwasang Bonifacio. Hanggang saan lang pwede yung mga relista? Hindi sila pwedeng humarang sa kalsada?
6: Hindi po sila pwedeng humarang sa kalsada, pero po tayo mga areas na dinesignate lamang para po dito sa ating mga magtitipon para dito sa kanilang mga programa. Meron po tayo mga pulis na nag-a-assist para i-ensure na hindi po sinlalampas doon sa ating mga kalsada at makakasabgangal sa ating mga commuters at sa ating mga motorista.
5: Ma'am, i-info na po ba tayo kung hanggang kailan po sila dyan? Kasi sinasabi nga, Freedom Park yan, so hindi kailangan ng permit. At marami nag-speculate na baka hanggang abuti na ito na Lunes kung saan nasimula na ng impeachment trial. May info na po ba kayo kung gaano katagal daw itong rally na

0: ito?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmation kung hanggang kailan po yung kanilang gaganapin na programa. Kami po ay nakamonitor lamang sa ang mga susunod na kaganapan. But since, gaya nga po ng sabi niyo, Freedom Park ito, pwede po silang magstay hanggang, kumbaga hanggang kailan gusto nila. Pero syempre po, meron pa rin po tayong mga ipapatupad, kagaya po ng curfew, na dapat po ay sundin pa rin po nila kung sila po ay mananatili dyan sa area ng Liwasang Bonifacio.
0: Ma'am, pwede niyo ano about sa curfew na yan? Ano yung nakapaloob po dyan? I mean, bawal yung mga under, kumbaga yung mga minor de edad na sumali sa rally ng hating gabi? Naabutan ng yes. Curfew hours?
1: Tama po. Ang curfew naman po natin ay para sa mga minors natin. So yun pong mga minors na posibleng pakalat-kalat pa po or nandyan pa po sa area, maaari po silang masita pero may mga pagkakataon po syempre na yung mga minors na yan ay kasama yung kanilang mga guardian or yung kanilang mga parents, ay iba na rin po ang magiging ano natin, magiging approach po natin dyan.
0: And ma'am, although I don't know kung pwede kayo mag-comment, no, pero kumbaga alam ko sa kasama sa operational procedures nyo, kung na meron din ba kayong kinalat ng mga non-uniform personnel, kumbaga syempre kailangan makita nyo kung yung seguridad dun sa loob, baka napasok din itong grupo na ito at nais guluhin yung ginagawang kilos protesta dyan.
1: Yes po, tuwing deployment naman po natin ay meron po tayong ipinapakalat na mga civilian personnel po natin o yung mga hindi uniformado natin mga nangangalap ng impormasyon para po magkaroon pa tayo ng dagdag na kaalaman or impormasyon po sa nagaganap ng mga pagtitipon.
0: Huling tanong na lang po, Major, although hindi ito sa EDSA, nasa Manila to, ang problema nga ay malapit naman ito dyan sa Malacanang. So paano ho yung contingency plan natin? Alam natin nung nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng blockade dyan sa may area ng Malacanang. Ngayon, paano ho ang gagawin natin kung sakali magpasya sila na mula Liwasang Bonifacio ay lumipas sa Malacanang? Paano natin i-contain po?
1: Sa ngayon po, hindi lamang naman po yung ating naka-deploy dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong nakakalat na mga police personnel doon po sa ating mga identified rally sites. Kasama na po dyan yung ating, kasama na yung posibleng pumunta ng Menjola. Meron po tayong deployed personnel dyan. At syempre, nandyan po yung ating mga physical barriers na inilatag po in case magkaroon po ng bigla ang pagpunta ng mga rallista or ng mga protesters. So, meron po tayo nakalatag na proactive security measures para ensure na hindi po tayo mabibigla.
0: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magandang hapon po ulit at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Sugatan ng tatlong grade 11 students sa Zamboanga City matapos mauwi sa pananaksak ang umano'y pambubuli ng mga estudyante. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
2: Sugatan ang tatlong mag-aaral matapos saksakin ng isang 17-year-old na grade 11 student ang dalawa nitong kaklase dahil umano sa bullying sa loob ng Kabalway National High School Miyerkules, July 1. Sa investigasyon, bandang alas 8:30 ng umaga nang magkaroon ng komprontasyon at saksakin ng kinilalang si Aga ang dalawa niyang kaklase na si Arf at GM. Nagtamo si RF ng saksak sa tiyan habang sugat sa likod, batok at kanang braso ang natamo ni alias GM. Ginamot din ang suspect matapos magtamo ng sugat sa kaguluhan. Kinumpirma ng pulisya na stable na ang kondisyon ng tatlong mag-aaral. Narecover ng mga otoridad ang isang maliit na kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Samantala, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa Kabalway National High School. Nag-deploy ang Barangay Kabalway ng mga tanod para sa bag inspection ng mga mag-aaral bago pumasok sa paaralan.
3: Dati kasi ma'am doon sa kabila sila dumadaan sa Malatingge. So for this morning, eh, nandito na siya sa lukot ng Barangay Hall para pwede talaga tutupan.
4: So,
2: sa ngayon, nakauwi na ang dalawang biktima sa kanilang pamilya at ang suspect ay nasa kustudiya na ng DSWD. Mula dito sa Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Inilibing na ang huling biktima ng mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala naman ang mga magulang ng biktima na hindi sapat na sa bahay pag-asa lang manatiliang isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
6: Dinala na sa kanyang huling hantungan ang 14 na taong gulang na dalagitang si Joyan Sisepara. Isa si Sisepara sa mga pinaslang sa San Jose National High School mass shooting noong Enero 22 ng umaga. Ayon sa kanyang ina, ipagpapatuloy nila ang panawagan sa pagkamit ng katarungan. Hindi pa rin kasi nila matanggap ang naging hatol sa 14 na taong gulang na sospek na nasa rehabilitation center lang ng DSWD alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
7: Diyan ka pa rin, di. Diyan ka po rin, di. Hindi mo na kamatayon, diyan ka po tandam. Pero mag-aam po kami, anak. Patayon na lahat yan, si Alisong Haslian.
6: Inalala naman ng ama nito ang pangyayari ng umagang iyon. Hindi raw niya inaasahan na isa sa magiging biktima ang kanyang anak. Gayunpaman, dahil kinutuban siya sa posibleng nangyari, ay minarapat nitong puntahan ng anak sa paaralan at doon na nakumpirma ang sinapit nito.
8: Para hindi ko nila muli. Sorry.
6: Nagidalamhati naman ang mga kamag-aral, kaibigan at pamilya ni Joyancy. Sigaw nila ngayon ay hustisya at mapanagot pati ang magulang ng mga sospek. Sisepara ang kumuha ng viral video ng kanyang kamag-aral na si Chris Lawrence Fabian na sinubukang ilak ang pinto ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga sospek. Kahapon, inilibing din ang isa sa mga biktima na si Nicole Dazo. Sa ospital na pumanaw si Dazo matapos magtamo ng tama ng baril sa katawan. Habang noong June 30 naman, inilibing si Fabian. Ako si Don Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamonitor sa iba't ibang social media platforms kasunod ng rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa CICC, nakita ng kanilang Threat Monitoring Center ang pagdami ng negatibong public sentiment sa social media, partikular sa matinding traffic na dala ng kilos protesta. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang round-the-clock online surveillance para sa agarang paglutas ng anumang fake news. Hinimok din ng CICC ang publiko na i-report ang anumang pinaghihinalaang disinformation sa, na may kaugnayan sa protesta sa pamamagitan ng hotline 1326 nito.
5: Ginambala ng isang security threat ang bagong Silangan National High School sa Quezon City kanina. Nauna nang kumalat online ang balitang may nangyari umanong gulo sa loob ng paaralan, dahilan para sunduin ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Pero ayon sa Quezon City Police District Station 13, false alarm ito. Kinumpirma naman ni Barangay Bagong Silangan Chairman Wilfredo Willie Cara na fake news ang mga napaulat na banta ng saksakan o barilan sa paaralan. Iniimbestigahan na ngayon ng polis at mga opisyal ng eskwelahan ang insidente.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng legal framework para matugunan ang lumalalang banta ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Kasunod ng mga insidente ng karaasan, iniugnay sa online radicalization ng ilang kabataan. Gayunman, tiniyak ng DOJ na hindi basta-basta ituturing na terorista ang mga menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Mula sa Tacloban school shooting hanggang sa iba pang kaso ng karahasang iniuugnay sa online radicalization ng kabataan, kinikilala ngayon ng Department of Justice ang lumalaking banta ng nihilistic violent extremism o NVE. Ayon sa DOJ, wala pang partikular na batas sa Pilipinas na tumutugon sa ganitong uri ng karahasan. Kaya pinag-aaralan kung kailangan nang magkaroon ng hiwalay na legal framework upang habulin hindi lamang ang mismong salarin kundi maging ang mga nasa likod ng online recruitment at radicalization.
4: May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na nabatas, no, para pag-usahan yung mga tao sa likod nito, mga ND na to.
2: Ang kanilang tinutukoy, ang Cybercrime Prevention Act, Republic Act 11930 o Anti-OSAIC Law, at maging ang mga krimen sa ilalim ng revised penal code tulad ng murder at attempted murder. Depende na lang sa mga ebidensyang makakalap. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOJ ay kung maaaring gamitin ang counter-terrorism mechanisms ng Anti-Terrorism Council o ATC sa pagtugon sa NVE.
4: Yung NVE, kahit sabihin natin na di pa tayo sigurado, tutukurin natin na terrorism yan, maaaring mag-escalate ang NVE into terrorism.
2: Gayunman, payo ng DOJ, kailangan pa rin maging maingat sa paggamit ng mga mekanismong ito. Ayon sa kanila, kontrobersyal ang depenisyon ng terorismo at hindi dapat agad lagyan ng tatak na terorista ang mga menor de edad na maaring biktima rin ng online radicalization.
4: Kailangan pag-aralan ng mabuti ito at mag-ingat dahil alam naman natin kung gaano kontrobersyal ang definition ng terrorism.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Halos madodoble ang nakasaad na net worth ni Senator Rodante Marcoleta kung isasama ang umano'y 75 million pesos na natanggap niya. Ito ang isa sa mga naging batayan ng ombudsman sa pagpapaliwanag kung bakit naniniwala itong may sapat na basehan ang kasong plunder na isinampa laban sa senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
2: Isa sa mga binigyang diin ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ay ang epekto ng umano'y 75 million pesos na natanggap ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Clavano, kung idaragdag ang naturang halaga sa nakasaad sa SALN ng senador, halos madodoble ang kanyang naitalang net worth.
9: So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide that.
2: Dahil dito, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang ganong kalaking halaga ay inaasahang dapat na ideklara sa opisyal na financial disclosures ng isang opisyal ng pamahalaan. Nanindigan din mismo si Ombudsman Boying Remulla sa gumugulong na investigasyon pagdating sa senador.
10: It's a wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing has changed. We will file.
2: Samantala, nananawagan ng Office of the Ombudsman sa abogado ng 18 ex-bodyguards na si Attorney Baligod.
11: In fairness, nagko-cooperate sila. Yun nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila.
2: Depensa raw ng mga ex-bodyguard, kailangan munang dumaan ito sa kanilang abogado.
11: Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. We would just like to urge sana the affiants to just come over.
2: Ayon sa ombudsman, nais na lang nilang magkaroon ng progress ang kanilang investigasyon pagdating sa anomalous flood infrastructures. Sa susunod na linggo, ang panibagong deadline na inilatag ng ombudsman para sa mga naturang affidavit matapos ang dalawa umanong delay mula sa kanilang kampo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Ikinagulat ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibilidad na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kaso ng maanomalyang flood control projects. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ang tagapagsalita ni Leyte Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Fajardo.
12: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng inyong manonood.
5: Yun na nga po, tinanggap na ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang state witness sa issue ng flood control. Gaano po ba ang kalaking banta ito sa inyong kampo?
12: Well, number one po, kami po ay nagtataka, no, kung bakit at this late stage, no, mga almost one year na nagsimula itong investigation sa flood control, ay bigla na lang naging state witness itong si former Secretary Bunoan po. Hindi po namin inaasahan ito dahil nga po, ang dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po nagkaroon ng kahit anong klaseng ugnayan dito, no, kay Secretary Bunoan with respect to the flood control projects, no, especially doon sa allegation na may anomalya. Wala po silang direktang ugnayan, personal na ugnayan, or even indirect na ugnayan. Kaya ito po ay nakakabagabag at sa amin ay hindi nararapat po at this time.
5: Yun nga eh, sinasabi nyo nga na walang koneksyon, never na ituro niya former Secretary Bunoan itong siya Speaker, former Speaker Romualdez. Pero ngayong state witness na siya, kayo ba ay nababahala na baka magbago ang kanyang mga testimonya?
12: Well, isa pong posibilidad yan. Kasi lalo na po na siya po ay nasa sentro nitong usapin na ito. Imagine, sa mga admissions on record po, no, pinapabalik sa kanya ang halos 1 billion or sa mahigit 1 billion na ang sinasabi, ito ay nakulimbat by virtue of his office when he was Secretary of the Department of Public Works and Highways. No? So kung siya, ganun kalaking amount, no, ganun kalaking pera ang supposedly nakuha niya dito sa flood control anomalies, paano po ang kanyang objectivity? Hindi po ba pumapasok ang parang interest of self-preservation? No? Hindi natin siya masisisi, syempre. Si Secretary Bunoan ay more than 80 years old na po, no? Ang karamihan sa atin at this time, we want to spend them with the remaining lives, the remaining years of our lives with our loved ones, no? Pero sa ganitong environment na siya ay nasa hospital arrest, may possibility na mag-actual detention, no? Kung gumaling siya sa kanyang mga karamdaman or matapos yung mga tests on his health, medyo doon po, medyo baka nakakaduda po itong mga developments sa ngayon.
5: O ano po bang mangyayari kapag ginawang state witness ang isang itinuturong sangkot? Katulad nitong tinuturing nga dapat sanang big fish itong siya former DPWH Secretary Manuel Bunoan.
12: Well, alam po natin yun, no? Sa matter of law po, ang isang state witness ay mati-discharge, no? Siya ay mapapawalang sala in that sense dahil siya ay pakakawala, no? In exchange for his testimony. Kaya nga po kami ay nababahala dahil hindi lamang si Secretary Bunoan ang in effect state witness ngayon. Lahat na mga involved na directly, ang undersecretary niya, ang mga district engineer, assistant district engineer na ngayon ay nagtetestigo na po sa Sandigan Bayan. Lahat po sila ay state witness na. Parang wala na pong matitira sa DPWH na siyang sentro nitong sindikato na magiging or mapanagot sa kanilang kasalanan sa bayan. Mm-hmm. Yun po ang malungkot na pangitain na nakikita namin.
5: Mm-hmm. At marami rin pong progresibong grupo sang-ayon sa inyo na kung pwede raw bawiin yung pagiging state witness ni former Secretary Bunoan. May paraan pa ba para mabawi ito?
12: Hindi po natin alam po, no? Kasi ako personally, wala rin po akong kaalaman kung saan punto na po sila, no? Sa prosecution, kung ito ba ay nagkaroon na ng sinasabing sinubhang salaysay, kung saan inilahad niya, kung ano allegedly yung nalalaman niya against Speaker Martin Romualdez, kung sino man papangalanan niya, wala pa po tayong kaalaman kung yan ay nagpirmahan na, no? Pero sakaling nagkapirmahan na po, makikita naman po yan ng Sandigan Bayan o ng korte, no? Kung hindi katanggap-tanggap na state witness ang isang taong hindi nakakomply sa requisites. For example, hindi siya list guilty, no? kung accessory lang siya sa krimen, ibig sabihin ay utusan lang siya or meron lang siya doon, posible siguro kung may personal knowledge siya. Pero itong ikaw ang sentro, ikaw ang principal participant sa anomalya. Kasi ikaw ang ikaw ang secretary, ang lahat ng mga tao sa ilalim mo ay under your direction and control. Right? Ang unang statement ni Secretary Bonoa noong una ay parang wala siyang alam. At sa level niya ay hindi nakakarating sa kanya. But as it turns out, ang evidence ng sarili ng mismong tao, ang kanyang testimonya, is siya ay nakinabang personal dito sa mga transaksyon.
13: Mm-hmm.
12: So ito po ay iniiwasan natin, sana makita ng Sandigan Bayan na hindi ito katanggap-tanggap. Kung sakaling ang Office of the Ombudsman ay magpumilit, ni-admit siya as a state witness.
13: Mm. Bukod dito, gagamitin rin umano ng ombudsman sa imbisigasyon ang mga pahayag ng 18 ex-bodyguards. Ano po ang masasabi niyo rito?
12: Ayan po, isa po pong punto yan na kinagugulat namin kasi alam naman ng lahat po na ang mga testimonya nito mga Marines ay papalit-palit, paulit-ulit, pero nadadagdagan, nag-e-expand, at never po silang nagbigay ng pahayag sa tunay na may kapangyarihan ni admit ang kanilang testimonya. So yan, kanina narinig natin, a representative from the Ombudsman is saying na hindi pa po pumipirma itong mga Marines kasi gusto pa nilang ma-verify sa kanilang abogado. Ang sinasabi po namin dyan, paano natin mapagkatiwalaan yung mga ganyang atras abante, urong sulong na testimonya, hindi po ba? Kung ang sa amin pong karanasan, ang pag-submit po ng mga salaysay dyan sa ombudsman, kailangan firmado na po, tapos na po. Kasi yan po lahat ay dapat representasyon na kanilang nilalaman ng personal. Kung yan po ay pabago-bago, yan po ay urong sulong, without very much po kung reliable po yan yung mga ganyang klaseng testimony.
13: At panghuling tanong, giit po ng ombudsman nga at paulit-ulit nilang sinasabi na si former speaker raw ang mastermind dahil sa impluensya na noon bilang House Speaker. Kung walang kinalaman siya dating Speaker Romualdez, sino po kaya sa tingin ninyo ang totoong dapat managot?
12: Ayan po, pinapaliwanag po namin na si Speaker Romualdez po, napakalayo po niya sa proseso. Hindi po ba? Ang pag-propose ng budget, ang pagdulog nito sa National Expenditure Program, ang pag-bid, ang pag-imbitar sa mga kontraktor, ang pag-award sa kontraktor, and finally, ang pag-release ng pera, upon certification na kumpleto na po ito, ay lahat po yan sa Executive Department, lalong-lalo na kay Secretary Bonoan at sa kanyang mga tauhan. So napakalayo po ni Speaker sa ganitong sitwasyon. Wala pong aligasyon, wala man dokumento exactly kung saan specific project involved supposedly si Speaker Martin Romualdez. Sino po ang pinaka-guilty dito? Sana po balikan nila lahat itong mga Marines, lahat itong mga supposed deliveries. Ang reliance nila ay sa kanilang among si former Congressman Saldico. Hindi po ba dapat bumalik doon yung investigasyon?
13: Maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Ade Fajardo.
12: Maraming salamat, Nina, at magandang gabi po.
0: Nag-alay ng banal na misa ang clergy for good governance sa Diocese of Cubao bilang pakikisa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at private lawyers. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
14: Hindi lamang usaping legal, kundi isang mahalagang sandali para harapin ng bansa ang katotohanan. Ito ang binigyan diin ni Monsignor Mel David ng Parañaque sa kanyang homily sa idinaos na misa ng Clergy for Good Governance sa Diocese of Cubao. Ayon kay David, matagal na raw uhaw ang sambay ng Pilipino sa mga kasagutan sa malinaw na issue ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, kwestionabling paghawak ng pamansang budget at mga programang kinakasangkapan sa pamumulitika. Hinikayat niya ang prosecution panel na iharap ang ebidensya ng may tapang, malinaw na layunin at katapatan sa katotohanan.
15: Na kayo ang mga itinalaga sa prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God addressing the Filipino people to rise up and walk through your courageous and truthful presentation of evidences that will finally bring darkness at the back of our human history and bring light to the life of the Filipino people.
14: Tungkulin aniya ng mga taga-usig na salain ang maraming tubig upang luminaw at palitawin ang katotohanan sa mata ng sambayan ng Pilipino. Aniya, hindi lamang dapat magmula ang lakas sa kapangyarihan, bagkos lakas mula sa Diyos at sa konsensya. Sa gitna din ng misa, inamin ni House Lead Prosecutor Attorney Jervy Luistro na hindi biro ang papel ng prosecution panel sa harap ng matinding opinyon at batikos ng publiko. Gayunman, isaanyang dangal ang pangunahan ang mekanismo ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon at ipagtanggol ang interes ng sambayan ng Pilipino. Humiling din siya ng panalangin, hindi lamang para sa prosecution team, kundi maging sa defense team at sa mga tatayong senator judges.
16: Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic.
14: Mula sa panalangin hanggang sa paglilitis, umaasa ang mga nagsagawa ng misa na ang magiging batayan ng desisyon ng mga senator judges ay ebidensya at katotohanan. Dahil ilang araw na lamang ang natitira, sisimula na ang pinakamahalagang prosesong konstitusyonal sa bansa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Hirit na mga mambabatas, amyendahan ng oil deregulation law at magtayo ng sariling oil reserve ang Pilipinas. Ito'y para masolusyunan ang tila roller coaster na presyo ng petrolyo dahil sa mga sigalot sa labas ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
17: Bilang bagong upong chairman ng Senate Committee on Energy, agad na binigyang diin ni Senator Irwin Tulfo ang problema sa pabago-bagong presyo ng langis sa bansa. Pangunahing sinilip sa pagdinig ang pagrepaso sa Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Law.
18: Okay, yes, kasi po ito hindi alam ng mga kababayan natin na pag clearly, pag yung isang grupo, isang kumpanya nag-hoard na ng mga petrolyo para ika nga makontrol niya, eh, wala tayo magawa. Kailangan pa natin idaan sa korte. I mean, you do not have the authority. Anong klaseng batas itong oil deregulation law? Yes,
17: sir. Ayon kay Tulfo, hindi makatwiran ang mabilisang pagtataas presyo ng mga lokal na kumpanya. At mabagal naman na pagbaba nito sa tuwing bababa ang presyo sa world market. Inamin naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na sa ilalim ng kasalukuyang batas, walang kapangyarihan ng pamahalaan na limitahan ang kita ng mga oil company o bastan lamang kumpiskahin ang mga hinuhoard na produkto maliban na lang kung maideniklar ang energy emergency. Dahil dito, isinusulong ng DOE ang mga sumusunod na amyenda. Ang mandatory unbundled cost reporting o paghimay sa totoong gastos ng mga kumpanya, malinaw na depenisyon sa krimen ng hoarding para sa mga negosyante at mamimili, at multang 250,000 pesos sa mga lalabag sa minimum inventory requirements. Bukod sa pag-amyenda ng batas, pinapamadali na rin ng komite ang pagtatayo ng National and Strategic Oil Reserves para masiguro ang supply ng bansa sa kabila ng pandaigdigang krisis. Nagpahayag na ng interes ang United Arab Emirates na ponduhan at itayo ng libre ang mga pasilidad basta't magbibigay ang Pilipinas ng lupa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Japan sa DOE para gawin ng isang malawakang Asian regional hub para sa ligtas na pag-iimbak ng langis sa labas ng Strait of Hormuz.
19: If you have a strategic reserve, you can use the Philippines as a oil hub, which means oil companies that are sources, pwede sila mag-store dito sa Philippines and they can sell it to other countries. More or less, Mr. Chair, if we're talking only about 1 million barrels, no? We can scale it up over time naman. Mga 1 year siguro, Mr. Chair.
17: Kinumpirma ni Garin na posibleng matapos ang nasabing reserba bago pa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa ibang balita, ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ito ay matapos ang halos apat na dekadang bilang lower middle income country ng bansa mula noong 1987. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng epektibo ang economic policies na ipinatutupad ng kanyang administrasyon sa nakalipas na apat na taon. Nakatulungan niya ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga pangmatagalang reforma na binuo ng administrasyon. Dagdag ng Pangulo, patunay din ito ng pag-unlad at katatagan ng sambayanang Pilipino. Tiniyak niya na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa.
20: This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
21: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng lahat habang nagpapatuloy ang kilos protesta ng INC sa Maynila. Ito'y sa gitna ng pagsisimula ng kanyang 4-day official visit sa Canada. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
22: Dumating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas para sa kanyang official visit. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya ay sina Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, Consul General Gina Hamoralin, at Defense Attaché to Washington, Brigadier General Ray Anthony Derillo. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada bilang matagal nang magkaibigan at magkatuwang na bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon.
23: Ang mahalaga ay ating maipaabot sa ating ang ating mga prioridad ng ating pamahalaan at na hindi masayang ang pagkakataon na palawigin ang pagkakaibigan para sa mas masiglang komersyo, kooperasyon at pagtulungan.
22: Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa pagbisita ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, depensa at maritime cooperation, pagpapatibay ng people-to-people ties, at pagpapaunlad ng mga airlinks sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Pinuri ni Ambassador Gonzaga ang mga OFWs dahil sa ipinapakita lamang nila ang pagiging matatag ng isang Pilipino.
24: Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general, and I see that in all of my engagements with the Filipino community.
22: So
24: the Filipino...
22: Samantala, habang nasa Canada ang Pangulo, itinalaga niya sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, at Labor Secretary Francisco Tolentino bilang mga mamamahala sa ehekutibo. Sa pagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat ang Pangulo na pinanatili itong mapayapa. Una nang sinabi ng palasyo na walang mabigat na banta sa Malacanang ng pagkilos, pero hindi isinasantabi ang mga anumang posibilidad na maaaring mangyari. Bago lumipad patungong Canada, malinaw ang bilin ng Pangulo sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Habang wala siya, una nang nilinaw ng palasyo ng paghihigpit ng seguridad dito sa Malacanang compound ay hindi lamang para sa kapakanan at seguridad ng lahat ng mga nagtatrabaho sa Malacanang, kundi para rin sa mga taong naninirahan dito. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Binabantayan ng PAGASA ang tropical storm na may international name na Bavi na nasa mahigit 3,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible umanong lumakas ito bilang super typhoon at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo at tatawagin itong Bagyong Inday. Ayon sa PAGASA, maaaring palakasin ng bagyo ang habagat sa susunod na linggo. Sa ipinakikitang forecast model ngayon, hindi pa ito inaasahang magla-landfall sa bansa. Nauna rito, lumabas na ng park kagabi ang Bagyong Henry.
21: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corbus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
21: Arangkadang Balita.
25: Dalawa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban, inihatid na sa kanilang huling hantungan. Dalawang minorte edad na sospek, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang. lalaking iniinda ang sakit matapos mabangga ng tricycle, sinalpok ulit ng motorsiklo. Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo, lumipad sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Grade 3 student na naligo sa Pasig River matapos ang klase, nalunod. Asong nakatali, kinalaggad sa motorsiklo sa Sorsogon City, pagkakakilanlan ng rider at angkas, inaalam. At ang misteryosong karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye, ipinasilip.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Kumbinsido ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit ng mga bata sa Asia kasama ng Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Samantala, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa eskwalahan sa Tacloban. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Mas mahigpit ngayon si Jenny Rose sa pagbabantay sa ginagamit na gadget at nilalarong online games na mga minor de edad na anak.
2: Nakuha rin naman po kasi lang nililimitahan ko lang po talaga. Sabi ko sa kanya, pag galing mong school, tsaka ka lang mag-gadget. Tapos pag hindi ko siya pinupull charge. Pero may time na kapag yung gustong-gusto niya, dun siya nagwawala.
1: Aminado siya na matapos ang pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante sa Tacloban City kamakailan, kakabaka ba siya para sa kaligtasan ng mga anak sa tuwing iyahatid ang mga ito sa eskwela? Naghain na si Senate President Sherwin Gatchalian ng resolusyon na layong imbestigahan ang epekto ng online gaming platforms at social media sa mga bata. At kung may kaugnayan nga ba ito sa pagtaas ng mga karahasan sa eskwelahan na sangkot ang mga estudyante. Layo nito na makalikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mga bata sa negatibong epekto ng pagiging lantad sa online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na posibleng may isang grupong nasa likod ng pagre-recruit ng mga kabataan para maghasik ng karahasan sa pamamagitan ng mararahas na laro online. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kasama ang Pilipinas sa mga bansang target ng grupong ito.
3: Yes, 764 is one of the extremist groups that has been targeting children in Southeast Asia. It's part of a bigger subset or a bigger group, all with extreme violent ends and terroristic acts as its motive. They also infiltrate other games. Tinitingnan nila yung mga bata na predisposed na to these kinds of behaviors, violent behaviors. First contact nila is befriending. Tapos pinoprofile na nila.
1: Pero kahit pa mga minor de edad ang nasasangkot sa ilang insidente ng karahasan kamakailan, tingin na isang criminal justice expert, hindi mariresolba ang problema sa pamamagitan ng pagbaba ng age of criminal responsibility.
4: So, hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11, or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully developed ang kanilang brain. Hindi pa nila alam maigi yung tinatawag na right or wrong, emotional regulation. And these are the stage that they are easily manipulated by other people. And in fact, there are some evidence that do suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder, that's murder. They have to be penalized. But this penalty should account for their developmental differences.
1: Isinusulong din ng Department of Justice na magkaroon ng batas at bumuo ng interagency body na tututok sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE.
5: Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang krimen to. Tinitingnan din lahat ng ibang aspeto na sinabi natin, no? Yung protection ng mga bata, koordinasyon sa mga ibang bansa at yung mga iba pang aspeto ng NVE.
1: Samantala, nananatiling magkahiwalay ng kwarto sa kanilang rehabilitation facility sa Tacloban ang 14 anyos at 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa mga kapwa nila estudyante ayon sa Department of Social Welfare and Development. Maging ang mga magulang ng dalawang bata, hindi pa rin pinapayagang mabisita sila.
6: They are detained there. Ibig sabihin po, detained sila sa loob and they will undergo a standard activities na uniform po to all. Sa Tacloban case po natin, yung dalawang bata po,
7: 15 and 14,
6: may separate room po sila. Hindi sila hinalo doon sa iba pang mga residents ng RRC. Meron po silang exclusive na house parent. And then meron din po exclusive na mga psychologists na talagang nakatutok sa kanila. And even the case manager nila, yung social worker. So intensive ang kanilang intervention doon sa dalawang bata.
1: Sa datos ng DSWD, mula 2023 hanggang ngayong taon, higit 1,000 children in conflict with the law ang nasa kanilang mga rehabilitation center. Pinakamarami rito ay nasa Region 4A o Calabar Zone na mayroong 203. May 72 naman ang inilipat na sa regular na jail facility. Paliwanag ng kagawaran, mas maraming CICL ang nasa naturang rehiyon dahil doon din matatagpuan ang pinakamalaki nilang rehabilitation facility. Ang bawat minor offender, sabi ng DSWD, binibigyan ng intervention program at mayroong focused rehabilitation plan. Kalimitan, tumatagal ng 346 days ang pananatili ng bata sa isang rehabilitation facility bago muling payagang makabalik sa community o reintegration sa laya. At kung kinakailangan, pagdating ng hustong gulang, ililipat sa regular na kulungan para pagsilbihan ang kanyang sintensya. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Inilibing na ngayong Huwebes ang isa pa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihatid ng mga kapamilya at kaibigan ang labi ng biktimang si Joyancy Separa sa huling hantungan sa Holy Cross Memorial Cemetery. Napuno ng emosyon ang pamilya Separa sa libing ni Joyancy. Ibinahagi ng kanyang amang si Jaime na nanghihinayang siya na hindi niya natulungan ang anak nung nabaril sa loob ng paralan. Nauna nang nailibing ang mga biktima ring sina Chris Lawrence Fabian at Nicole Dazo nitong Miyerkules o Martes at Miyerkules. Nataranta ang mga mag-aaral at magulang sa Bagong Silangan High School sa Quezon City matapos makarinig ng anilay tila putok ng baril at makatanggap ng mensahe ng umano'y banta sa seguridad. Naglabasa ng kanilang classroom ang mga estudyante at napasugod ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak dahil sa komisyon bandang alas 9 ng umaga ngayong Huwebes. 5 mag-aaral ang nahirapang huminga pero agad na bigyan ng atensyong medikal sa klinik. Nilinaw naman ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa naturang eskwelahan. Ayon pa sa principal ng eskwelahan, bumagsak na boulder o malaking bato mula sa kalapit na construction site ang posibleng narinig at hindi putok ng baril. Tinutukan na rin nila ang umano'y kumakalat na mensahe na may estudyante nilang masasaktan kaya hinigpitan na nila ang seguridad sa eskwelahan.
8: Dobleng sakit sa katawan ang inabot ng isang lalaki sa Antique matapos nabangga ng tricycle at nabundol pa ng isang motorsiklo. Sa Cebu City naman, sugatan din ang isang traffic enforcer matapos mag-hit and run ng SUV. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nagpapatrol, Annie Perez.
9: Sa kasagsagan ng masikip na trapiko sa Barangay Capital Site sa Cebu City, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV na ito. Pero imbis na tumigil, dumiretso ang SUV at nabundol ang enforcer. Bagsak sa kalsada ang enforcer na gumulong palayo sa sasakyan. Huminto pansamantala ang nakabanggang driver. Pero umalis din. Inalalayan naman ng dalawang tao ang enforcer. Sabi niya, nagulungan ang kanyang mga kamay kaya may bali ang kanyang mga daliri. Nahuli naman ang driver ng SUV matapos habulin ng isang pedestrian. Sabi niya, mabilis siyang tumakbo at nahabol niya ang sasakyan. Posibleng maharap ang driver sa reklamong direct assault with attempted homicide. Sa Sibalom, Antique, nirespondihan ng tatlong individual ang isang lalaki matapos mabangga ng tricycle sa Barangay Rumbang noong Miyerkules. Pero maya-maya lang, may isang motorsiklong mabilis ang takbo at nabangga na naman ang biktima. Tumilapon ang biktima at ang rider. Depensa naman ng nagmamaneho ng motorsiklo, hindi niya nakita ang biktima at ang mga tumutulong sa kanya dahil madilim. Sa Mawab, Davao de Oro, nagkukumahog na makalabas ang mga pasahero ng isang pampasaherong bus na nagliab sa National Highway sa Barangay Tuburan Lunes ng hapon. ang ilang pasahero sa mga bintana na lumusot para makaligtas. Rumisponde ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Tumulong din sa pag-apula ng apoy ang 10th Infantry Division Philippine Army. Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng bus. Annie Perez, ABS-CBN News.
8: Nalunod ang isang batang estudyante habang naliligo sa Pasig River. Ang biktima, kalalabas lang sa eskwela nang magpa siyang maligo sa ilog kasama ang ilang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Gamit ang lubid, pinagtulungang iahon ng mga residente ang isang grade 3 student na paulat na nalunod sa ilog Pasig sa bahagi ng Barangay Barangay Taas sa Mandaluyong Lunes ng hapon. Dumating din ang Coast Guard at Barangay Rescuer sa lugar. Mahigit 30 minuto ang nakalipas bago tuluyang naiahon ng kanya mismong tiyuhin mula sa ilalim na bahagi ng ilog ang 9 na taong gulang na biktima.
11: Medyo maano na po yung chan, parang bloated na po yung chan niya, tapos yung bibig niya po medyo maputla na talaga. Talaga pong nirevive po pong nang pilit nirevive, bagan din nalang po sa hospital niya.
10: Napag-alaman ng otoridad na galing sa eskwela ang bata at naligo sa ilog kasama ang mga kaibigan.
12: Ang eksena ng ilog na yon, medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato, pero pag mga siguro dalawang hakbang, biglang lalim na siya, hanggang dibdib.
10: Labis ang hinagpis na mga kaanak ng biktima na inilarawan nila bilang isang batang puno ng pangarap, likas na pala kaibigan, at mahilig maglaro ng basketball. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa nangyari. Ayon sa barangay, hindi pinapayagan ang pagligo sa ilog dahil sadyang mapanganib, lalo na ngayong tag-ulan. Pinaigtingnan ng otoridad ang pagabantay sa ilog para hindi na maulit pa ang insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Sa ibang balita naman, lumipat sa liwas sa Bonifacio sa Maynila ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit nila sa People Power Monument. Sinuspindi naman ang klase sa Maynila at isinara ang ilang kalsada dahil sa pagtitipon. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, kamusta ang sitwasyon ngayon?
13: Karen, as of 6 p.m. sa Talanang Manila Police District ay nasa 4,400 ang mga dumalo dito sa Liwasang Bonifacio. Kung tutusin, no, mas kaunti yan kumpara doon sa mga dumalo sa People Power Monument nitong Lunes, nitong Martes at nitong Miyerkules. Pero kung makikita dito sa aking likuran na apaw na yung mga tao sa Liwasang Bonifacio, hanggang dito na sila, occupied na nila itong Padre Burgos at yung katapat na Aroseros Park. So far, peaceful naman ayon sa MPD at walang naitatalang untoward incident. Organisado rin ang pagtitipon, lalo pa nagbuhos ng tauhan dito ang Manila City Hall, ang Manila Police District at suspendido rin ang klase.
14: Ikatlong araw na ng kilos protesta na pinangungunahan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dumalo pa rin sa rally si Francis Lloyd at mga kasamahan niya mula sa lokal ng Luz Viminda ng INC sa Dasmariñas, Cavite, kahit inilipat na ang lokasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
15: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang feeling po talaga sa amin.
16: Pero paano lang po? Pasok ka pa ba?
15: Ano lang po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kura po ngayon, wala po kami dito eh.
14: Kanya-kanyang hanap ng masisilungan at naglatag na rin ng mga banig at tent ang mga nagpoprotesta sa liwasan. Dito na kasi inilipat ang demonstrasyon mula sa People Power Monument matapos kanselahin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, dahil ito sa matinding abalang idinulot ang protesta sa publiko tulad sa eskwela, trabaho at negosyo. Bukod dito, nilabag din umano ang kasunduang manatili lamang sa White Plains ang rally at hindi okupahin ang EDSA. Tinanggap naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga rallyista sa lungsod. Hindi sila nag-issue ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Pero kinailangang suspendihin ng LGU ang klase sa lungsod.
17: Pinakikisuyo namin na bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malaki sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do.
14: Kinundin na sa rally ang Umanoy Selective Justice patapos sabihin ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na natanggap na donasyon o kampanya. Nitong Miyerkules ng gabi, personal na dumalo si Marcoleta sa pagtitipon sa People Power Monument para pasalamatan o makasamahan sa INC at iba pang taga-suporta.
16: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
14: Sa kabila naman ng protesta ng INC, muling iginiit ng Office of the Ombudsman na itutuloy nito ang paghahabla kay Marcoleta at target pa rin nilang ihain ang kasong plunder laban sa senador ngayong linggo.
13: Karen, una nang sinabi ng organizer nitong pagtitipon na plano nilang ituloy-ituloy itong pro-Marcoleta demonstration hanggang bukas Biyernes. Pero ngayon nasa ibang location na sila, no? Nasa ibang venue na sila, hindi pa tayo nakakatanggap ng bagong update kung balak ba nila nitong i-extend. Karen, balik sa'yo.
8: Maraming salamat, Michael Delizo.
18: Kahit nakinansela ang klase sa Maynila, nakaranas pa rin ang bahagyang pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa paligid ng Liwasang Bonifacio, kung saan itinuloy po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally. Naabala naman ang ilang motorista dahil isinara ang ilang kalye sa lungsod dahil sa rally. Live mula po sa Quezon Bridge sa Maynila, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang sitwasyon ng trapiko dyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio?
19: Bernadette, alam mo, bago tayo sumahing papawid kani-kanina lamang ay nabalitaan natin mula sa mga kawanin ng Manila Traffic Parking Bureau dito sa paligid bago umakyat doon sa Quezon Bridge na isinarado na yung Fogoso Street, yung Endian ng Espanya, doon sa kanto ng Espanya at Morayta, at yung mga sasakyan na galing ng Quezon City patungo ng Maynila ay pinapakaliwa na sa FEU. Kaya sa mga oras na ito, kung makikita nyo, napakaluwag itong paakyat ng Quezon Bridge dahil hindi na sila pinapayagan doon at pinapayutoy na labang sila doon sa palangka. Dahil nga, Bernadette, nagpapatuloy yung programa doon sa Liwasang Bonifacio, ayon sa NCRPO ay nakahanda sila kung sakaling abutin pa ng ilang araw ang pananatili ng mga miyembro ng INC doon.
20: Matapos na hindi aprobahan ng Quezon City Government ang permit na Iglesia ni Cristo para makapagprograma sa ikatlong araw sa White Plains at EDSA ngayong Webes, sa Liwasang Bonifacio nagpunta ang mga miyembro ng INC para ituloy ang kanilang rally. Isa ang grupo ni Cocoy Alcordo na galing sa People Power Monument.
21: Umuwi muna kami sa ano? Bahay namin.
19: Ano, hanggang oras po kayo dito?
21: Gabuan na siguro, kung hindi kailan.
19: Ano pinapanawagan ko ninyo?
21: Inaano po yung ano, yung kapayapaan sa ano?
19: Saan po?
21: Sa ating bansa. At mga ano yung mga katawalan na ng ating mga ano, mga namimununo.
20: Ayon sa Manila Police District, sakaling lumaki at hindi na magkasya sa Liwasang Bonifacio ang mga rallyista, may nakalatag silang contingency plan.
22: Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Doneta. May mga panamang tatlong freedom parks available po sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizer.
20: Ang mga freedom parks na ito ay ang Plaza Dilaw, Plaza Moriones sa Tondo at Plaza Miranda sa Quiapo. Kagaya sa Liwasang Bonifacio, hindi kailangan ng permit para makapagprograma rito. Bago pa man magdesisyon ng INC na tumulak paliwasan, Miyerkules ng gabi, una nang isinara ng lungsod ng Maynila ang ilang kalsada, lalo na yung papuntang Malacanang. Kabilang sa mga kalsadang ito ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, CM Recto mula Nicanor Reyes hanggang Menjola, Legarda mula Figueras hanggang San Rafael, Ayala Bridge at ang Ayala Boulevard, mula San Marcelino hanggang Romualdez. Dahil sa mga isira ng kalsada, apektadong ilang mga motorista, kabilang na ang delivery rider.

0: Kaling mapupuno pa po ito, meron pa tayong mga alternatibong mga pwede nilang pagparadahan. Meron po tayong mga marshal at mga pulis na mag-a-assist sa kanila para yung daloy po ng trapiko ay maging tuloy-tuloy.
1: Naging maluwag naman ang daloy ng trapiko sa ibang bahagi ng Maynila. Sa kabuuan, wala namang naitalang untoward incident ng MPD.
2: Continuous naman yung validation, pagkalap ng impormasyon ng ating mga intelligence operatives sa kalsada na para mapigilan o wag mangyari yung nangyari noong September 21.
1: Nasa higit 1,700 na mga pulis din na nakatalaga sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa pagtitipon. Dagdag ng MPD, ipatutupad ng mga pulis ang maximum tolerance at pagrespeto sa human rights.
3: Bernadette, ang inisyal na nabalitaan natin kaya isinara yung mga kalye na nabanggit natin kanina ay nag-o-overspill na yung mga tao doon sa kalsada dahil pakit mo nga dito sa Quezon Bridge, pagbaba na yun ng liwasang Bonifacio, ang sinasabi ng mga kawani ng MTPB rito ay nag-overspill na yung mga tao doon at nahihirapan na rin makadaan yung mga sasakyan. Samantala naman, Bernadette, mula sa full alert status ay dinowngrade na ng PNP ang kanilang security posture sa heightened alerts sa ilang parte ng bansa. Pero ang Metro Manila ay nananatili sa full alert status dahil sa nagpapatuloy pa nga rin ang rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Bernadette.
4: Jeff, bukas ba may permit pa rin silang mag-rally dyan? Kasi medyo na late magpalabas ng permit ang mayor ng Maynila kahapon.
3: Bernadette, kagaya ng nabanggit ng MPD, yung Liwasang Bonifacio, hindi mo kailangan ng permit para makapagsagawa ka ng programa dyan at kilos protesta. Kaya wala rin itinalaga na oras kung hanggang kailan lang sila pwede. Up to sawa nga ito kung sasabihin, Bernadette.
4: Paano yung suspension ng mga pasok sa paligid dyan?
3: So far, Bernadette, wala pa tayong namomonitor na anunsyo mula kay Mayor Isko Moreno. Pero kanina, ang nabalitaan natin yung mga opisina sa palibot ng Liwasang Bonifacio, kabilang na yung Bureau of Immigration, ay maagang nagpauwi ng kanilang mga empleyado para makaiwas nga sa abala na dinulot ng napakabigat na daloy ng trapiko sa palibot ng Liwasang. Bernadette.
4: Maraming salamat sa iyo, Jeff Caparaz. Ikinabahala naman ng isang animal protection and welfare group ang insidente ng pang-aabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Sa video na kuha noong Martes, June 30, hilahila ng lalaking angkas ng motorsiklo ang tali na nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis ang takbo nito. Ayon naman sa bayan patroller na may kuha ng video na tumangging pangalanan, nilerigo siya ng makitang insidente. Ngayong Huwebes ng hapon ay formal nang magpapablotter sa Sorsogon City Police Station ang bayan patroller. Nakarating naman sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente at humihingi rin sila ng tulong sa mga nakakita sa nangyari na makipagtulungan para matukoy ang pagkakakilanlan ng magkaangkas sa motor. Muli po, magpapakilig sina JM Ibarra at Fiang Smith sa bago nilang vertical series na Will You Fake Marry Me? Matutuklasan naman ang bagong side ni Elle Woods, ang iconic bida ng Legally Blonde franchise sa prequel series na Elle. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Kasunod ng online hit na Ghosting, nagbabalik sa iWon sina JM Ibarra at Fiang Smith para muling magpakilig. Panibagong feels ang ihahatid ng dalawa sa bagong vertical rom-com na Will You Fake Marry Me? Kung saan pumasok sila sa peking engagement para makuha ng karakter ni Fiang ang mana. Pero mauwi kaya ito sa totohanan? Mapapanood ang first 5 episodes ng libre sa official Facebook, TikTok at YouTube pages ng iWon. Pati na rin sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at TikTok. Number one na agad ito sa I Want matapos mag-premiere nitong Martes. Off
6: my I'm Elle.
5: Streaming na rin sa Prime ang highly anticipated legally blonde prequel na Elle. Set sa 1995, susundan ng 8 episodes si Elle Woods na ginampanan ni Lexi Minitri bilang high school student. Sa bawat hamon at plot twist, mas makikilala ang Elle na unang minahal sa mga pelikula.

0: Samantala, patuloy ang pag-angat sa music industry ng Malaysian Pinay na si Yasmin Aziz. Pasok na si Yasmin sa Grand Finals ng Singer 2026 Malaysia matapos magtagumpay sa Redemption Round. Ayon kay Yasmin, ang inspiration niya si KZ Tandingan. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang official visit. Pilipinas, isa ng ganap na upper middle income country ayon sa World Bank. At karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye na babalot ng intriga at misteryo. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
7: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga

kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

Rusni at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: pinakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto Manila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Nakarating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit. Samantala, ikinalugod ng Pangulo ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At live mula Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harlene Delgado. Harlene, anong oras dumating ang Pangulo at ano-ano ang inaasahan natin ngayon sa kanyang bisita?
6: Karan, mag-aalas 5 ng hapon, Miyerkules dito sa Canada o Huwebes ng umaga dyan sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at delegasyon ng Pilipinas dito sa Vancouver, BC. At ilan nga sa mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo ay ang kanyang pulong kasama ang Head of Government ng Canada at pakikipagkamustahan sa Filipino community.
7: Matapos lumiban sa ilang aktibidad sa Pilipinas dahil sa rally sa EDSA, tuloy sa kanyang lakad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Eksakto alas 4:46 ng hapon, araw ng Miyerkules dito sa Canada, nang lumapag ang eroplanong sakayang Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete.
8: Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Sa kanyang mensahe bago tumulak pa Canada, binigyan diin ng Pangulo ang malalim na relasyon ng Pilipinas at Canada sa loob ng mahigit 7 dekada. Kabilang na riyan ang usapin sa ekonomiya, defense at security, agrikultura at iba pa. Gayunman, napapanahon na niya na palakasin at palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
9: My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas such as in mining, critical minerals and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, in tourism.
7: Magpupulong sina Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan ilang kasunduan ang inaasahang mapipirmahan sa sektor ng enerhiya, natural resources, trade and investment, labor and immigration, tourism, culture and the arts. Pag-uusapan din ang pinaplanong free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN kung saan isa ang Canada sa mga aktibong dialogue partner nito. Batay sa datos hanggang nitong 2024, ang Canada ang 20th trading partner ng Pilipinas kung saan umabot sa $1.44 billion ang kabuuang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.
9: I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East.
7: Dadalo rin si Marcos Jr. sa ilang meeting kasama ang business leaders mula sa iba-ibang industriya. Makikipagkamustahan din ang first couple kasamang ilang miyembro ng gabinete sa Filipino community dito sa Canada na tahanan ngayon ng mahigit 1 milyong Pilipino. Samantala, malugod na tinanggap ni Marcos Jr. ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income na bansa.
9: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective.
7: Kumpiyansa ang Pangulo na magbibigay daan ito sa mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino.
9: It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
7: Kada taon, kinaklasify ng World Bank ang mga ekonomiya sa mundo sa 4 na income groups. Ang low, lower middle, upper middle at high, depende sa gross national income per capita ng isang bansa. Ayon sa World Bank, mahalagang income classification ng isang bansa dahil sumasalamin ito hindi lang sa antas ng pag-unlad, kundi maging sa potensyal na epekto nito sa hinaharap. Got it.

0: At yan po ang report ng ating kasamang si Harlene Delgado, nag-uulat ng live mula Canada.
1: Isa ng ganap na upper middle income country ang Pilipinas. Ikinatuwa po ng administrasyon ang makasaysayang economic achievement na ito. Pero ramdam nga ba ito ng mga Pinoy at ano ba ang kahulugan nito para sa mamamayan? Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Pascual.
2: Matumal ang bentahan sa tindahan ni Wilma, kaya hindi siya naniniwala na umangat ang ekonomiya ng bansa.
3: Kaya hindi na nga lang po yung binibili, hindi na kayang bilhin ng bata ngayon, hindi katulad noon eh. Kaya ramdam po talaga daing ng mga bumibili.
2: Inanunyo kasi ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas matapos umabot ang gross national income o GNI per capita ng bansa sa $4,850. Ang minimum threshold ay $4,636, kaya pasok ang Pilipinas. Ang GNI per capita ay ang kabuuang pera o kita ng lahat ng mga Pilipino, pati mga overseas Filipino workers. Ibig sabihin, ito ang average income ng isang Pilipino. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang ibig sabihin ng upgrade na ito ay tumaas ang yaman o wealth ng buong bansa kumpara sa ibang bansa at pwedeng makahikayat ng maraming investors.
4: The Philippines' transition to an upper middle income country is an affirmation of the reforms and policies that the government has consistently pursued to strengthen our economy and to create more opportunities for our people.
2: Para sa ilang ekonomista, hindi nangangahulugan na yumaman ang lahat ng Pilipino. Tumaasan niya ang purchasing power ng ilan, pero marami pa rin ang mahirap.
5: Ito ay reflected halimbawa dun sa pagdami ng mga sasakyan. Yung paglago ng mga malls ay isang senyalis din ng kaunlaran. And then yung mas madalas na travel sa ibang bansa. At hindi rin ibig sabihin na lahat ng Pilipino ay ganun yung kinikitang income.
6: Even the living wages were lower now than they were in 1989. So I think that says it all. There are benefits to the economy. It's just not going to the majority of Filipinos.
2: Dagdag pa ng TUCP, upper middle income man ang Pilipinas, ang sahod naman ng karamihan ay hindi. Iginiit nila, itaas pa ang sahod, lalo na para sa milyon-milyong minimum wage earners. Aminado naman si DepDev Secretary Arsenio Balisaca na may income disparity pa o malaki ang agwat ng kita ng mayaman sa mahirap. At kailangan tumaas pa nila ang infrastructure spending, makahikayat ng investors at mabawasan ang korupsyon. Ayon sa pamahalaan at sa ilang mga analysts, kailangan pang mas patibayin pa ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng napakaraming mga problema. Ito'y para ang tinatawag na upper middle income growth ay maramdaman ng mas maraming Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ang bagyong Henry at magiging maulan pa ba bukas?
8: Alam mo Alvin, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry alas 8 Miyerkules ng gabi at ito'y patungo na dyan sa may Hainan Province sa Southern China. Nagpaulan pa po yung hinihilang habagat ng bagyo dito sa bahagi ng Mindoro at Palawan ngayong araw. Samantala, bukod sa bagyong Henry, meron din binabantay ang isa pang bagyo na napakalayo pa sa atin, mahigit 3,000 kilometers silangan po yan ng Visayas. Ito po ang bagyo na may international name na Bavi. Sa ngayon po ay severe tropical storm na ito at inaasahang lalakas pa habang binabaybay pa west-northwest ang Pacific Ocean. Posible po itong pumasok ng PAR bilang super typhoon sa Miyerkules ng susunod na linggo. Tatawagin po ito sa local name na Inday. Sa ngayon ay hindi nakikita ang tatama sa lupa ang potensyal na super typhoon, pero magpapalakas po ito ng habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Masyado pang malayo ang bagyo at magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Pero ngayong weekend, habang umaatras po ang bagyong Henry papunta sa may Southern China, hihilain po nito paatras ang habagat sa gitnang bahagi ng dagat, kaya magiging maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa na may posibleng thunderstorm sa hapon. Hanggang sa weekend po yan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 3, sa Palawan, meron pang aasahang malalakas na ulan sa buong probinsya mula po yan hapon hanggang paglalim ng gabi dahil yan sa habagat. Dako naman tayo sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at dito po sa Bicol Region. Sa umaga po yan at mula bagong magtanghali, ito naman sa may Western Luzon yung mga pag-ulan lalo na sa bahagi po ng Cavite, Occidental Mindoro at maglulumubog yung araw dyan naman sa may Northern Zambales at sa Western Pangasinan. At may aasahan pang ulan sa ilang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi, lalo po sa may Southern Quezon at Camarines Provinces. Sa Visayas, may mga daraan ng ulan sa umaga dyan po sa Leyte Provinces at maging sa Bohol, pero kakalat pa sa ibang bahagi ng Kabisayaan yung mga pagkapaulan bandang tanghali. At sa hapon, malalakas po ang aasahang ulan dito sa may southern part ng Negros Island at sa Antique, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainat sa umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan at mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin lalo po sa hapon, lalo sa may Zamboanga del Sur at sa may Lanao del Sur. At pag lumalim po ang gabi o bandang oras ng hapunan, mas malalakas po ang buhos ng ulan sa Bukidnon at sa Zamboanga Sibugay. May mga pag-ulan pa sa Northern at Central Mindanao pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainat maghapon pero kukulid din po ang kalangitan, posible rin yung pag-ulan pagkalubog ng araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
0: At susunod, Company Vice President Sara Duterte naghain ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. At James Reid, ramdam na ang excitement sa pagbabalik teleserye sa Someone Someday kasama si Catherine Bernardo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Cleansing sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pag

kasi yan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Bennett.

0: Naghain na ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon piniling hindi na magkomento para hindi na anila makantala pa sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: We ask that the truth be known. We ask that justice be done.
2: Apat na araw bago simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang misa ang idinao sa Chapel of the Nativity sa Immaculate Conception Cathedral of Cubao, Quezon City para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Ipinagdasal ng mga pari at mga nakiisa sa misa ang mga miyembro ng prosekusyon na uusig at maghaharap ng ebidensya kaugnay ng inihaing articles of impeachment laban sa bise. Pinangunahan ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervin Luistro ang mga dumalong public at private prosecutors. Sa kanyang homily, ipinaalala ni Monsignor Mel David sa mga taga-usig na gampanan ang tungkulin ng buong tapang.
3: You have to take courage, not from human society, but from God. You need wisdom that is not measured by the knowledge you have, but rather by the guidance of the Holy Spirit. You need the strength to carry the burden of the whole Philippine people. Searching for truth, the whole Filipino people is looking up to you. Gampanan ninyo ng buong tapang?
4: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment. There is glory in defending the interests of the Filipino people. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
2: Panawagan naman ni David at Father Joselito Sarabia sa Senator Judges bumoto sa katotohanan.
5: I hope that would convince also the Senator Judges. Parang ang hirap na talaga na mag-vote no for Sara Duterte, no, to let her go with the present evidences.
2: Pagtitiyak naman ni Luistro, handa na ang prosekusyon sa paglilitis sa Lunes. Hindi na sila naghain pa ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court dahil ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala namang malaking issue sa dokumento na nangangailangan ng pagwawasto at para maiwasan aniyang maging dahilan pa ito ng pagkaantala ng paglilitis. Yes. Sa kabila nito, sabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, tuloy pa rin ang hiling nilang buksan ng selyadong kahong may lamang tax records ng bise at kanyang asawa, pati ang paglahok ng parehong private at public prosecutors sa pag-examine sa testigo.
6: If it gets taken up during the first day of trial, then it is something that will be resolved on the first day of trial on Monday po.
2: Nagsubmit na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigo isasalang sa susunod na linggo. Unang tatalakayin ang umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
7: Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
2: Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. na natanggap na nito ang komentong inihain ng depensa sa pre-trial order. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
8: Naniniwala naman ang ilang eksperto na posibleng umakyat sa Korte Suprema ang ilang usapin kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol RG Cruz.
9: Tingin ng ilang eksperto, hindi malayo na ang Korte Suprema ang may huling hatol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Yan ay kung pipilitin siyang i-convict, tanggalin sa pwesto at iban sa gobyerno kahit kapos ng 16 na senador o katumbas ng 2/3 ng 24 na senador na papabor sa impeachment.
10: In that case, supposing the threshold should be 16, but the vote is only 15. But the Senate Tribunal enters a judgment of conviction, mm-hmm, saying that the threshold has been met. Then that can be questioned as a grave abuse of discretion, in my view. So unless there is grave abuse of discretion, the Supreme Court cannot intervene.
11: Example, if there are 15 senators who will convict, the majority will say you are convicted and therefore you are dismissed from being removed as a vice president. The vice president will go to the Supreme Court and allege that the majority abused its discretion and invoked the power of the Supreme Court to correct abuses of judgment.
12: Mahirap isipin ang scenario na hindi ito aabot sa Supreme Court unless talagang convincing yung mga ebidensya. Eventually, ang susi talaga dito is to get majority of the votes for conviction, whatever the base number should be. Diba?
9: Wala rin namang 24 na senador sa mga naunang impeachment trial nina dating Pangulong Estrada at dating Chief Justice Renato Corona. Dahil may mga nahalal sa mas mataas na pwesto sa kalagitnaan ng kanilang termino, kung hindi man namatay o may sakit. Hindi naman ito naging issue dahil hindi umabot sa hatol ang Estrada trial dahil sa EDSA 2, habang sobra-sobra naman sa 16 ang nag-convict kay Corona. Sa paglilitis ni VP Sara, missing in action si Senador Ronald De La Rosa, habang suspendido at nakakulong si Senator Jinggoy Estrada.
10: In my opinion, the suspension of a senator does not remove that senator from the office. He's still a member of the Senate. What the Supreme Court said in one case is that someone suspended cannot hold public office. What it means is cannot exercise the public office. But the position is still occupied by him or her.
9: Pero ani Drilon, malaking problema kung hindi mag-a-adjust.
11: Suppose 10 senators will resign, then you would only have 14 senators. If there are only 14 senators, are you telling me that we cannot enforce an accountability measure in the Constitution, which is impeachment? So there is a rule in statutory construction. You cannot interpret a statute to the point of absurdity.
9: Pero tanong ni Tihangki, tatangkapin ba ito ng publiko?
12: Yun ang problema, no? Dahil nga sabi rin natin, it is still the court of public opinion, no? Ngayon, kung if the administration will try to, take that crucial 3-point shot by eliminating all the pro-Duterte senators, no? Baka hindi rin ito tanggapin ng publiko, no?
9: Bago nito, nagsabi na sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Sherwin Cachalian at tingin nila dapat 16 pa rin ang bilang ng botong kailangan para mag-convict. Pero ani Lacson, pwedeng pag-aralan ng mga eksperto kung pwede silang humirit na ibang paraan para makalahok sa paglilitis ang nakakulong na senador. RG Cruz, ABS-CBN News.
13: Hindi pinalagpas ng ilang kabataan ng isang interactive activity na hitik sa pakulo at performances. Ipinakilala rin sa event ang produktong patok sa kanilang lifestyle. Nagpapadrol, Rod Masenas.
14: Dinagsa ng mga kabataan at mamimili ang media launch ng isang energy pop kung saan tampok ang interactive activities, performances at iba pang aktibidad na nagbigay singla sa mga dumalo. Nagsimula ang event sa iba't ibang games na sinundan pa ng mga performances ng brand ambassadors na lalong nagpataas ng energy sa venue.
15: We were very nervous pero excited kami and happy to experience something like this.
14: Bukod sa entertainment, sentro ng event ang pagpapakilala ng energy pop na layuning maihatid ang isang inuming light at refreshing.
15: Yung mga younger consumers ngayon, no, especially Gen Z's, they're actually looking for something new and exciting. And when it comes to drinks, they're craving something delicious, refreshing, and yung talagang bagay sa kanilang lifestyle.
16: Una ko pa lang siya natikman para po akong bumalik sa pagkabata.
14: Mas naging exciting naman ang huling bahagi ng programa dahil sa raffle at pamamahagi ng papremyo. Rod Masenas, ABS-CBN News.
17: Taas presyo sa diesel, namumuro. At Department of Health may paalala pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay ng sakit na mpox. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 7:30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
18: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. DZMM. Numero uno sa aksyon.
22: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Quezon City Council magsasagawa ng investigasyon sa insidente sa pagitan ni Councilor Ludovica at LTO Enforcer. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
23: Magsasagawa ang Quezon City Council ng investigasyon kaugnay ng insidente sa pagitan ni Councilor Ranulfo Tatay Rani Ludovica at isang Land Transportation Office Enforcer sa rally sa People Power Monument noong July 1. Kasunod ito ng kumalat na video kung saan makikita ang manoy paninita at pangiinsulto ni Ludovica sa isang LTO personnel matapos tikitan ng isang van na may sakay na INC members na dadalo sa rally. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng konseho na layunin ng investigasyon na alamin ang buong pangyayari at matukoy kung naaayon sa pamantayan ng asa ng mga opisyal ng gobyerno ang naging aksyon. Binigyan din ng QC Council na igagalang ang due process at patas na pagtrato sa lahat ng sangkot habang isinasagawa ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
22: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
18: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman

0: public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
2: Namumuro ang panibagong dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, mahigit 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang importante ang pagkakaroon ng murang rooftop solar sa gitna ng patuloy na paglobo ng singil sa kuryente sa Pilipinas.
3: Walang panghihinayang si Dondi sa ginastos sa pagpapakabit ng 12 solar panel sa kanyang bubong noong 2024. 6.6 kilowatt ang pinalagay niyang rooftop solar panel sa halagang 160,000 pesos. Ang nabawa sa buwan ng bill niya, naglalaro sa mga 4,000 pesos.
4: Nakikita kong benepisyo niya. So, sa umaga, nakagamit pa ang aircon. Kaya lang, sa gabi, siyempre, dito ako nangyayari. Sulis siya. Lalo ako sa umaga, may negosyo ako sa umaga, o kaya lalo ako may battery ka siguro.
3: Nag-iipon pa ng pera si Dondi para sa battery storage naman at pagpapakabit ng net metering sa Meralco para maibenta ang sobrang kuryente galing sa solar.
4: Kung may mga nagpapakontrata naman, 50K. Kaya lang ang tagal eh. 1 year bago yung ano niya, yung bago ma-install.
3: Di kalayuan sa bahay ni Dondi, portable solar light naman ang gamit ina Aling Evelyn. 6 na piraso ang binili ng pamilya para lang may source ng kuryente dahil matagal na silang naputulan ng Meralco dahil sa lumobong bill.
5: Hindi namin kayang bayaran yung 100,000.
3: Na kuryente?
5: Opo.
3: So hanggang ngayon wala kayo kuryente?
5: Wala po.
3: Ah, so kuryente nyo galing sa solar?
5: Opo, solar lang po. Tsaka power bank lang po.
3: Ayon kay Aling Evelyn, gusto rin nilang magkaroon ng rooftop solar pero hindi kaya ng budget.
5: Talaga pong gugustuhin ko kung may manan talaga. Okay. Eh wala po eh.
3: Okay. Ang kaya nyo lang ito?
5: Yan lang po ang kaya namin.
3: Swak sina Aling Evelyn sa resulta ng survey na nagsasabing mahigit 90% ng mga Pilipino ang nagsasabing importante ang murang rooftop solar installation. 85% naman ng mga respondents ang nagsabing hindi na luho kung hindi pangangailangan ang rooftop solar, lalo na sa patuloy na paglobo ng bayarin sa kuryente.
6: Ang Pilipinas ang pinakamalaking market sa buong Asia ng solar panels galing ng China sa unang 4 na buwan ng 2026. Ibig sabihin, tumutugma ang resulta ng Pulse Asia Survey sa dami ng nagpapalagay ng rooftop solar sa iba't ibang lugar sa bansa.
7: Yung message is clearly naghahanap ng option yung mga tao, and very clear na the first on their mind is solar roof.
6: Pero para sa mga eksperto, may dapat gawin ng gobyerno para ma-afford o makayanan kahit ng ordinaryong Pilipino ang pagpapalagay ng rooftop solar.
7: Yung proseso, challenge din. Padaliin natin, standardize natin, make sure that all municipalities, cities would have the same rules. Yung VAT, pwede nating tanggalin dun sa mga certain large important components of solar, no? Panel, inverter.
6: Samantala, lumaki pa ang sinipa sa presyo ng diesel at kerosene sa 3rd araw ng trading sa world market. Pero ang gasolina, may bawas pang 70 centavos kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng bumaba ang presyo sa huling araw ng trading dulot ng panibagong pag-uusap ng Iran at US. Pero mukhang hindi kakayaning mabura ang kabuuang taas presyo sa diesel at kerosene. Sa dulo, Department of Energy pa rin ang magdidikta ng galaw sa presyo sa ilalabas nitong price range sa Lunes.
3: Sumentro ang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga kakulangan ng Oil Deregulation Law na makontrol ang presyo ng petrolyo at habulin ang mga mapagsamantalang kumpanya. Sa pagdinig, iginit ni Senador Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng komite, na dapat nang repasuin ang Oil Deregulation Law, lalo't patuloy aniya ang pagtaas ng presyo ng langis. Tinawag pa ni Tulfo na walang silbi ang batas dahil nakatali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ang presyo ang mga kumpanya ng langis. Nais din ni Tulfo na pilitin ng mga kumpanya ng langis na ilatag ang price unbundling o ang breakdown ng tunay na puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng produkto.
8: Pag may increase sila, hindi natin pwedeng pakialaman kung magkano. Kung kunwari 90% yung kanilang kita or tubo or profit, hindi, where we don't have control kung magkano ang gusto lang i-profit.
9: Yes, sir. That's basically the older.
8: Anong klaseng batas itong older regulation law? Yes, walang kakwenta-kwentang batas.
10: Sinabi ngayon ng Office of the Ombudsman na gagamitin ang testimonya ng walong dating bodyguard si dating Congressman Sal Dico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang naratibo ng mga dating bodyguards tungkol sa mga perang i-deliver umano sa dating speaker at kay Ko. Sa kabila nito, pawang ang affidavits lang ng walong bodyguards ang iko-konsidera ng opisina dahil wala umanong kaakulang kaalaman ang ibang mga bodyguards sa aktual na paghahatid ng pera. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din maging ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso laban kay Romualdez. Hinihintay na lamang ang pirma ng abogado ng walo na si Attorney Levito Baligod para magamit ito sa kaso.
11: They asked for a week extension. June 20 pa, sana, napirmahan. Kasi that was the time na nandito sila. And nakumpleto na yung walo. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker.
10: Giniit ng kampo ni dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, walang sino man ang nagdawit sa pangalan ni Romualdez na nakialam umano sa ghost project sa kahit anumang isinagawang investigasyon tungkol sa issue. Maririnaan nila ang paratang na siya ang mastermind sa anomalya dahil wala anyang kapangyarihan ng House Speaker na diktahan ang budget process. Anila, ginagawa na lamang political scapegoat o ginagawang panakitbuta si Romualdez sa paghahanap ng isang malaking pangalan sa isyu ng katiwalian para lang may maipakita sa publiko.
12: If there were irregularities in any infrastructure project, then those who actually exercised legal and operational authority should be identified and held accountable. Accountability must follow the evidence, not political convenience. Pero huwag natin gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko.
13: Iginiit ng Department of Health na hindi kailangang labis na mabangala ang publiko kahit pa may natukoy na panibagong kaso ng mpox sa Mandaluyong City. Samantala, may paalala rin ang DOH sa mga establishmento pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay sa sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
14: Matapos magpositibo sa mpox, ang isang residente ng Mandaluyong naglabas ng abiso ang isang condominium na nagsasabing ang pasyente ay kabilang sa kanilang komunidad. Bagamat nagbigay din ito ng payo sa mga residente para mapanatili ang maayos na kalusugan, sinabi ng Department of Health na tila sumobra ang impormasyon na nailabas ng admin ng kondo.
15: Hindi ho namin nakita yung pangangailangan para i-announce. In fact, we were also looking, nagkaroon ba ng breach sa data privacy? Buti na lang hindi binanggit yung identity, pero very borderline na yung naging memorandum nung nasabing condominium.
14: Dahil dito mismo ang City Health Office na ng Mandaluyong ang nagsabi na ang pasyente na unang nagpakita ng sintomas noong June 21 at kalaunay nakumpirmang positibo sa mpox noong June 25 ay kasalukuyang naka-isolate at mahigpit na minomonitor. Masusi rin umano ang kanilang koordinasyon sa pamunuan ng kondo para sa contact tracing.
16: From the time na lumabas yung symptoms niya, kailangan makita namin yung mga visitors na dumating dun sa kondo 21 days to 30 days before nga yung pinapatrack ko.
14: Ayon kay Villarina, unang pinatingin ng pasyente sa isang pribadong ospital ang mga napansin lesion o sugat sa isang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ng mga doktor, mabilis nilang inalerto ang Mandaluyong Health Office.
16: The patient mismo, hindi siya aware. I mean, hindi niya alam yung kung sino talaga yung sasabihin niya na close contact niya kasi yung mga casual sexual partners kasi.
14: Una nang sinabi ng World Health Organization na naipapasa ang mpox sa pamamagitan ng close at intimate skin-to-skin contact. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng droplets pero kinakailangan ang matagal na exposure sa ganitong paraan para tuluyang mahawa. Ngayong taon, ito na ang ika-45 kaso ng mpox na naitala ng health authorities dito sa bansa. Mababa ito ayon sa DOH pero pwede pa itong mas mapababa pa kung pananatilihin ang pag-iingat at pagsunod sa naaangkop na health protocols.
15: I would even say kahit kapitbahay mo siya, basta wala kayong close physical skin-to-skin contact, hindi po yan nilipat sa inyo. Especially in a condominium environment na wala naman pong sa aking pagkaalala, wala naman po mga shared windows ang mga condominium.
14: Bukod sa pasyente, inoobserbahan din ang kanyang kasama sa bahay para sa posibilidad ng pagkakaroon ng sintomas. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
13: Ilang sandali na lang at sasabak na sa Pinay tennis star Alex Ayala sa laban kontra Maya Joint sa second round ng Wimbledon. Umaasa si Ayala na makaka-rest back kay Joint matapos ang unang talunin nito noong June 2025 sa Eastbourne Final. Bigati naman ang first round win ni Joint sa Wimbledon matapos pataubin ang 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams sa 3 sets. Inaasahan din ang buhos ng suporta ng Pinoy fans para kay Ayala gaya nung first round match kung saan siya nangibabaw kontra Renata Zarazua. Sa huling post ni Ayala sa social media, ibinida niya ang mensaheng nakaukit sa kanyang visor na nagsasabing, kapag lumago, hindi na hihinto.
2: Susunod ang pagbabalik telebisyon ni Asian superstar Catherine Bernardo, ipinasilip. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: DZMM, numero uno sa aksyon!
19: Tanggap po tayo ngayon ng mga pag-uulat mula sa ating mga Radio Patrol. Rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, tinapos na. Naroon ang ating kasama, si Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
20: Tinapos na ng ni Brother Edwin Sanya, tagapagsalita ng AFP, ayon sa kanya, tapos na ng Iglesia ang
19: Bert? Okay. Bert?
20: Yes.
19: Oo, Bert, medyo mahina yung signal mo. Babalikan ka namin, ha? Saglit lang. Samantala, Sandigan Bayan, inarchive ang kaso laban kay Zaldico matapos na hindi pa rin ito maaresto. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
0: Inarchive muna ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong kinakaharap ni Elizalde Zaldico matapos itong hindi maaresto sa loob na mahigit 6 na buwan mula nang ipalabas ang warrant of arrest. Sinabi ng National Bureau of Investigation na hindi nila natuntun si Ko sa address na nakasaad sa warrant sa kabila ng kanilang mga ginawang paghahanap. Inihayag din ng prosecution na wala na silang ibang address na maibibigay sa korte. Dahil dito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ni archive muna ang kaso. Nilinaw ng korte na maaari pa rin itong maibalik o maipagpatuloy kapag nakuha na nito ang jurisdiction sa akusado sa oras na siya ay maaresto. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZNN.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Balikan naman natin sa Liwasang Bonifacio sa Maynila si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
20: Yes, no, kanina ay inanunsyo na ni tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwin Sabalya sa telebisyon na tinatapos pa ng Iglesia ni Cristo ang kanilang peaceful rally ngayong gabi sa Liwasang Bonifacio. Ayon sa kanyang pahayag, pinakikusapan ang mga gumalo sa kanilang rally na alisanin na mapayapa at maayos ang pinagdausan ng kanilang aktibidad ngayong araw dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. At yan ang mga balita manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
21: Takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero

0: at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM TV Patrol sa DZMM.
1: Dead on the spot ang isang lalaki matapos maipit sa bahagi ng elevator sa isang residential commercial building sa Barangay 141 Tondo, Maynila. Sa paunang ulat ng Manila Police District, naipit ang biktima sa gitna ng pader at elevator shaft machinery. Ayon sa kapitan ng barangay, caretaker ng gusali ang lalaki na tubong Oriental Mindoro at nakatakdang pumunta sa Maynila ang pamilya ng nasawi. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente at hindi na muna pinapagana ang elevator. Sinusubukan pang hingan ng pahayag ng ABS-CBN News ang may-ari ng building.
2: Power of love ang mensaheng ipinaglaban ng isang couple na mapangahas na inakyat ang tuktok ng Empire State Building sa New York City. Makapigil hininga ang bawat eksena ng pag-akyat ng mga Russians na sina Angela Nicolau at Ivan Birkus. Isinabit nila sa antena ng gusali ang banderang nagsusumigaw na "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Galing ah. Bigla naman lumuhod ang lalaki at nag-propose ng kasal sa nobya. Proud ang babae na nag-selfie pa at ibinida ang singsing. Nag-kiss pa sila bago bumaba. Ayun nga lang, pagkalapag, aresto ang kanilang inabot dahil sa mga kasong burglary, reckless endangerment, criminal mischief at trespass. Ang couple ay kilala sa paggawa ng mga delikadong stunts sa iba't ibang panig ng mundo. Ayos, sanay pala. Naging tampok din sila sa dokumentaryong Skywalkers, A Love Story.
3: May patikim sa inaabangang comeback serye si Catherine Bernardo ang Someone Someday, kung saan makakasama niya sina James Reed at Mahal Salvador. Ipinasilip ang iba't ibang mukha ng nakakaintrigang karakter ni Catherine bilang si Billy, nagpapatrol MJ Felipe.
4: Asia's superstar is back.
5: Ito ang unang pasilip sa Someone Someday, ang much-awaited comeback sa primetime television ng Asia's superstar na si Catherine Bernardo. Sa teaser trailer, makikita ang nakakaintrigang karakter ni Kath na si Billy. Mapagmahal sa pamilya, magaling na CEO ng isang kumpanya, mabait na bestie, pero iba rin ang gigil, tapang at laban sa buhay. Noong weekend sa matagumpay ng motorcade nila sa Pampanga, first time nilang mag-promote ng series kasama si James Reed. At unti-unti na nilang nararamdaman ang excitement sa papalapit na airing ng kanilang proyekto.
6: My gosh, lahat! It's not just a love story, it's also a story

0: everything in between. So I can't say na isang genre lang siya, pero something to look forward to every night, I hope.
1: TV comeback din ito ni James na huling napanood sa Till I Met You. Pati na rin ni Maha Salvador na huling bumida sa kapamilya serye na The Killer Bride.
2: I would say this project has a more real tone to some of the projects I've done before, like more realistic.
0: Yes, actually, first time ko makatrabaho si Ate Marge and James, so it was a very refreshing experience. Definitely a lot of curiosity as well. And iba rin siya on set, so I hope lahat ng mga manonood makikita yung bagong samahan na ganun on screen.
1: Mark the date, July 27, mapapanood ang Someone Someday sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, pero mapapanood ito ng advance sa Netflix sa July 24 at July 25 naman sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Di ba pakita ulit yung yung couple na umakyat? Hindi ko nakita kasi, nagbabasa kasi ako.
4: Pwede ba natin yung ipakita ulit?
3: Bakit may ganun?
4: Ito mga tanong ko sa mga nakapasok na sa Empire State Building.
3: Yan.
4: Una, paano nakalusot?
3: Oh.
4: Alam mo, ang tindi ng security dyan na just to go up to the upper floor.
3: Hindi sanay sila eh.
4: Hindi.
3: Lumusot.
4: Yun nga, pero paano nakalusot? So, it's about a security issue.
3: May breach.
4: Oo, may breach sa security din, di ba?
3: Delikado po yan. Tinan mo yan, And then, tsaka bakit may drone shot pa? Ibig sabihin, planado.
4: Planado nila.
5: Sino bang nag-file nitong naman news coverage ito?
4: This, well, mo, pero planado. Tsaka, nasa documentary sila, di ba? Na Skywalkers. Di ba? Pero tinan mo, wala atang safety harness malango.
3: Baka mga professional.
5: Palagi daw nila ginagawa yung...
3: May permit ba yan?
5: May permit. Kaya kakasuhan silang burglary.
4: Walang permit, kaya sila kakasuhan. Kaya,
3: bakit walang permit? Yan ba ay ano?
4: Bakit yan? Walang permit, kakasuhan. Yung mga ibang walang permit, ganun ba't ano?
3: Hindi, yung sa Maynila, wala talagang permit yun. Kasi yun ay... Freedom Park.
4: Oh.
3: Sabihin, may karapatan talaga ang sino bang may hinain.
4: Ngayon, ang tanong ay bukas ba, tuloy pa ba ang rally doon? Kasi sa lungsod ng Maynila po, ang tanong ng marami.
3: May pasok ba?
4: Sure, wala. May pasok ba o wala? Wala pang announcement.
3: Hindi, ang pakiusap, agahan naman. Kung meron, kung wala mang pasok, agahan na yung anunsyo para makapag-ready yung
5: mga. Hindi naman bagyo ito. Alam mo namang merong protesta. Bakit hindi ka pa mag-desisyon kung may pasok o wala?
3: At saka sa mga nagpuprotesta din naman, tayo din naman, lahat naman siguro ayaw sa katiwalian. Hindi ho ba? Sino bang may gusto sa katiwalian? Hindi ho ba? Pero huwag mag-abala.
4: Yung mga politiko, gusto nila sa katiwalian.
3: Ay, natural naman yun. Pero yung ordinaryong mamamayan, di ba? Wala man silang oras na sumali sa rally. Hindi ibig sabihin, hindi nila sinusuporta.
4: Oo, tama diba? Yun.
3: Huwag tayong mang-abala sa ibang tao na nagtatrabaho. Kasi marami na late eh.
4: Marami na late, Di lang yun, ang init pa. Ipit. Okay. So, gusto ko lang sabihin, hindi to connected, pero yung matindi dun sa Empire State.
5: Oo.
4: Hindi, ang nangyayari kasi, nai-inspire yung marami, yung mga kabataan na mag-dangerous.
3: Kasi bumibida kasi.
4: Bumibida yun nga, mag-ingat. Mag-ingat kayo. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: favorite music.
1: Mao na ni.
2: Mayong gabi, mga ka-vibes. So, wa makaabot ka ganina sa tuang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tuang sinder nga si Pia, o sa kababay, o sa ka 27 anyos, nga minyo onon. Ania ang replay sa iyang istorya. Sa tuang programang Request 931.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gipati.
5: Imong gipati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
6: Request 931.

0: Adoras mga kawarbs, alauna, 32 na sa kahaponon. Ang kamo na minaw, mga kawarbs, sa itong paborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mga kawarbs, mauna ni. Hoy, welcome ang talanha sa itong programang Request 931. Tukad ta mga kawarbs, alauna sa kahaponon, hangtod ta nganhi sa alas 4 sa kahaponon. May napagpaminaw sa tanan ito mga kabayams. Karoon, kumusta man ang inyong adlaw nga... Kumusta man ang inyong hanga sa inga nini? Kumusta man ang inyong adlaw nga Huwebes, no? Ugma, Miyerkules? Miyerkules man, ugma, Biyernes na. Ingon na kapaspas ang pagdagas panahon mga kabayams. Siyempre! Kumusta man mo? Mayong pagpaminaw sa tanan sa mga namati karoon sa itong mga radio, sa mga naminaw sa itong mga sakyanan, sa mga naminaw karoon sa mga ukay-ukayan, sa mga naminaw karoon sa mga karinderya. Mayong hapon ka na itong tanan, mga kabay. Ha? O niya, syempre, DJ Rico Mambo, mga kabay, sino magkaoban? Karo taon-taon, magkaoban o sabi na ito si Miss Eva o si DJ Pamela. Ang atong sparring partner, Uncle Boy. O niya, syempre, mga kabay, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabay. Mauna ni, di na ito maglangan, kanina na si Uncle Boy. Itong pasunod, Uncle Boy, pasok.
1: Hello, kumusta? Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa itong mga kabayabs, labi na sa mga naminaw. Kumusta mo sa adlaw nga Huwebes mga kabayabs? Pitsa dos na sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Aniya siyempre sa adlaw nga Huwebes, ni anapod tayo mga giandam nga mga patigmo alang ka natong tanan. Sumunda mo na inyo ha karong tanahon o makakuha ba mo stigmo karon din adunay pahalipay nga 100 kapisos lang gihapon. 100 kapisos lang gihapon ang atong pahalipay sa maunga tigmi mga kabay ining adlaw karon nga Huwebes pansadili pa. Amang hinaot na usap kita, nga namo karon sa maayong nga kapis kay kalagsik sa panglawan. O nga siyempre mang hinaot usap ta sa adlaw nga Huwebes, nga mamahimong malambuon o malamposon alang ka natong tanahan. Okay. O niya, diyan na si Miss Eva o si DJ Pamela. Atos ang welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela. Welcome to the show. Wow, wow, wow, wow, wow.
2: Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Oy, mayang hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
3: Ay, sa tanan na ito mga kabahibs, karon, kamusta? Mayang hapon, ka na itong tanan. Siyempre, sa mga naminaw, mga po na Miss Eva. Oy, naminaw din si Kuan, Busing. Hi, Busing, Bernie. Ay, naminaw din si Busing, Bernie.
2: Si Kuan daw, i-shout out daw si Boss Rolex.
3: Ah, marag Rilo. Rilo, hi Rilo. Ay, naminaw si Kuan, Boss Rolex. Karo nga po na, si Busing Bernie, nagbiyahe sila Miss Eva, gikan ko na sila Carmen. O niya, padong nakuno sila nga niya sa syudad siguro, no? Yahay, kanilang trabaho. Sige lang sila sakay-sakay sa kinan Miss Eva. Yeah. Sige lang sila ka na nahograg ka ng inuntampong naglaroy-laroy lang. Sweldo. Ano siyempre mga kabahibs, yan na po din yung maganda laging ding sa kahanginan. Did you, Pamela?
2: Inday Eva selfie.
3: Yun, kamusta ang tanon? Mayong hapon.
1: Sige, onya, did you, Pamela?
3: Ngayon na, aning atong sender karong hapon na, Miss Eva. Aning atong programang Request 931. Kinsa nga nito siya, Miss Eva?
2: Atong sender karon. Ang atong nga sender karon na si Pia.
3: Pia?
2: By the city, Anya.
3: Ano mga Pia?
2: Murag si Impiang.
3: Ay, okay. Ang sa Pia.
2: Oh, Pia yun.
3: Pia. Okay, kung ano man ano. Kung ano man ng kanta, muna ka niya. Pia. Nalala. Sige, ano yung sama na? Ang sama na si Pia, Miss Eva. Babae na saan?
2: Babae, nga milyonon.
3: Ah, sa ato pa? Kaslunon?
2: Yes.
3: Mind.
2: O niya, gaduha-duha ni siya
3: dito
2: pa mela. Kung ang iba siya magpadayon ani ihang pagpakasal.
3: Alon, ano man nanaunsa naman po naon?
2: O kung sinang pagkaunsaan, mauna ilang atangan.
3: Ngayon, ingunaan na naman ang tanan. Ngayon, abot tas panahon, o niya pa magduha-duha. Sa dihang uya pa, wala. Maayo tatong nagduha-duha og sugot. O niya karon, nagduha-duha nga magpadayon sa kasal. Murag, Pero ay, wag ginan abot si mong unahon na kani adto piya nga sa wa pa mo maabot sa ingon ana, no? Piya sa piya, oy. Nanay la, ato na lang ni hatagan og chance panahon. Mao ni si Piya mga kabayem sa ngatong yes. Sindero sa kabayen ti Shetty Anios nga tagad na.
2: Nga, pero naan na sa barili ko
3: naan. Naan sa barili, tagad na siya.
2: Basi na niya pamanhunod, taga barili.
3: Maoy na, nanay lang. Na problema si Piya, mga kabayems. Kaya yun sa abot lang, ako pa ko kahibaw, nganong na problema siya. Na habay tamanong ta siya kaslunon. So muna, kung unsay taghaga, kung unsay laraw, iniyahang pagpadangat.
2: Kaya na.
3: Sa pag-share, niniya kasi natiyaan sa gugma. Karong tao-tao, datong hatagan o pagtagan. Mauna, no? Unyan sa man. Oh, sa itong mga kabayabs karon, siyempre, ang atong numero nga pwede ninyong tawagan, i-text 09954720802. Klaro? Nan hala.
2: Kung hindi ay, ako...
3: Oh.
2: Kainang ako din i-greet ang ako ang kinugos.
3: Oh, na di ay kinugos. Nga, na.
2: Anak ni Madam Kises.
3: Madam, so, great Miss Iba.
2: Kuan, happy birthday. First birthday ni Dodong Mavir.
3: Dodong,
2: birthday niya karon. Unya, nang-invite ni si Madam Kises kung pwede ba tamo adto.
3: Ah, pwede. Good. Basta ka na mag-invite. Basta na mag-invite. Lahos, gina
2: yun. Yes, kaya na. Kaya na ara, Uncle Boy.
3: Oh, sige dong. Onyx na Dodong.
2: Mavi.
3: Sama yung handa nila dito, Daeron.
2: Basi na ay palitsyon.
3: Palitsyon sila. Nanghala, sige, karong taot-taot mo. Dalikyat may din na, daghan may din.
2: Daghan yun. Kaya nang i-invite ang usara o nagida ang pamilya.
3: Oh, mao naman na karon Miss Iba. Na ganun yung mga... Pero pait di akay ng istorya ha, Miss Iba. Daghan may nagbagulbol, ana. Oh, daghan may ang murag nasag moyo, ana, nga nag-invite kasi mong amigong sa sus na unsa man tawhanan na nabitaw nagdaghang kay kauban mga amigo. Ana siya nga adto ta sa kuan balay nang kuan kan Uncle Boy
2: kay Mamista.
3: Oh, Mista karon gidako ni kuyog ta sus. muna ba makaingon ta nga og ikaw ra gi-invite pista ikaw lang ayo pang-invite og lain kay wa man ta kay baong ang handa na igo-igo ra. Na unsa man pugadim siya ka maikog mangingon niya inigabot ito manganghan na lang ang tagbalay nga wala pa kadaghanam nang gidahan kinsa na wana niya gawas pa na nga atong handa para rabanis ato-ato ra so sa ita sa amanis ano na na may ginamos diya kanalay pusil nagsili o kuan kanalimonsito
2: oh pero lami pagbayain
3: na isa na muna no kani listen learn ba advice na ko ninyo kung kamo mga kabayabs i-invite og pista o birthday
2: happy na ba yung mga fiesta no
3: daghan naman pista kamo gi-invite pista o birthday sa inyong mga higala o kamo ra gi-invite ay mo pangingon og lain sa matao mo ay pabadlong sa mohinoon
2: kasabi
3: sabantan ni kay naarba daghan na niya
2: kuan happy birthday po di ay sa ito ang guwapo guwapo gid kaayo ni siya pinakamaskulados
3: birthday man ni Sir Virgil happy birthday Sir Virgil
2: happy birthday to you salamat sa pamanot.
3: Yon, happy birthday Sir Virgil ha. Sa ulong mo na Sir Virgil. Among technician rin guwapo. Among technician guwapo Sir Virgil.
2: O kinakusgan, murag si Superman.
3: Nagsaulog karon sayang ika-18 pangidaro.
2: Oo, dibu niya, dibu.
3: Ika-18 katuigan nga nagpuyo sa kalibutan. Sige, lakaw na mo. One horot na rin ko ando. Okay, di sir kumambo. Okay, ayun muna, no? Happy birthday day sa to ang technician, Sir Virgil. Sa ulog karon. Sige, sir. Balik na yun. Balik na yun.
2: Mua to miss inyo?
3: Sige. Sige, salamat, sir. Ano happy birthday, ha? Okay. Alright. Okay, lakaw na lagi sila mga kabayab. Sige, mo umagun eh. Ang trabaho na mo din eh. Inigaw man sa mo ang oras. Ba't si Dayon
2: me? Ba't si Dayon?
3: Inig, kuan po, sa timing sa mo ang oras, na po may diri. So muna, nabitay mo ana, Miss Eva. Hala na, ka na ang dito mami sa estasyon na, DJ Rico Mambo. Wapan, wamamungad to. Dito mami gahapon, pero wamamungad to. Di manday mo, ano ba? Mana siya mga kabayab. Kanimago na to ang jote diri sa kuan. Dili magunisama ang kada sukad sa alas 8.
2: Hantod sa alas 5.
3: Gawas lang
0: na nilang video lang kanidag.
2: Kay bro. Mga, kuhay na station manager.
0: Apan kita ini nga murag, pagsaw-pagsaw raman tayo.
2: Mura na tag ni kuhay, ni tugsik. Masa yung tawag, tugsik?
0: Pagsaw-pagsaw gani. Ang kanagabang, naawa.
2: Murag tanggulilong.
0: Hindi ka man sa mong duty, ba't siya napon may anak mga kabahay? Pindi na lang, o gari may ganahan may mag-standby.
2: Samot nang naiimnon.
0: Sumuna, o ganahan mo nga mo aring, makakita mo na mo, ikuan may daan
2: nga. Ing na may daan.
0: Pero maaaring mo sa mo ang oras,
2: naagyod
0: me. Sige, balik na karoon taon mas iba.
2: Okay.
0: Sa mong pagbalik mga kabahay, istorya sa to ang sender nga si Pia, o sa kabahay 27 anyos, o naunsa pagkaunsa ang anong nabot sa punto higayon nga diin, siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ni niyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi, atong hatagan o pagdagad garong taon-taon sa to pagbalik, siyempre din hilamang na ha, sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabahibs, mauna ni. Hey, welcome magdanan ha, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 din sukad na sa alas 4, alaonas kahapon nun, hangtod na sa alas 4. Mauna ni, mga kabahibs.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
5: 93.1, mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request

Atong oras mga kabayan, alas 2, 10 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, mauna ni. O niya, syempre, sa mga naminaw karon sa itong mga kabibes, sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, minaw sa mga radio, live na ta sa itong FB page. Pwede mo nga mulantaw, pwede mo nga mo bisita sa itong FB page, mga kabibes. I-type lang na sa niyo ang mga social media. 93.1 FM Radio Cebu kay live data karon. O syempre sa mga nagtanaw sab karon sa to ang live, mga kabayan, sa mga nagtanaw sa to ang mga social media karon, on air da sa to mga radio 93.1 dial sa to mga radio, mga kabayan. Karong hapuna, lahi na pud nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ini nga to nga programang Request 931 diin sukad ta sa launa sa gahaponon hangtod ta sa alas 4, mga kabayan. Karong hapon na, mga kabayan, istorya na po ni sa usa ka babae na po nga pong padere, usa siya kakaslono na daiko, no, no, kanang mura o plano na ganila magtukod o pamilya. Kaya nga naman, kaslono naman sila, apan murang naabot siya nguna ahuna kay pong paniya, unsa man, mupadayon ba baka ako ining ako ang gugma, magpadayon ba baka ko nga magpakasal o dili na lang. O kung sa pagkaunsa, mga kabayan, ato na ning sugdan ang istorya sa tuang sinder nga si Pia. Usa ka babay, usa ka kaslonon, o usa ka 27 anyos, mga kabayan. So syempre, sa mga ganahan usab nga mutubag sa tuag karon nga tigmo, kinatay tigmo sa adlawng Huybis, doon ay pahalipay nga usa ka gatos ka pesos, mga kabayan. O 100 ka pesos, mauning atong tigmo ha, mudako kun imong, sani, mudako ko kun imo kong kuhaan, apan mugamay ko kun imo kong punan, unsaman. Nang halat tubaga, nalisaran ninyo samtang maminaw mo sa drama, kay basin dahil kamo'y makakuha sa tuang tubag, mga kabayibs, at answer, o doon ay pahalipay nga, o sa kagatos kapisos, pwedeng i-gcash, pwedeng i-load. Okay, so good data sa istorya sa tuang sender, mga kabayibs, nga maukinings Pia, o sa kabayinti, 7 anyos kay naginamhinam na po nga mo-appeal ni, ang atong mga bago na po nga grupo sa mga intern nga mo-appeal na po sa drama. Nanhala, ato ning sukdon ang ilaha karong kapasidad, mga kabayan, sukdon tani ang istorya sa to ang sender nga si Pia. O sa kakaslunon, o sa ka 27 anyos, hindi palang na inahakin na po sa DJ Kimiat karon. O sa pagkaunsa, ani ang istorya, mga kabayan.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na sa mga kabibes ato nga maghatag og duwa. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di ay si Pia. Usa ka 27 anyos og taga-Danao, Cebu. Pero naanak ko karon sa Barili. Naanak ko nagstay diri tungod kay kaslunon ko sa kuang hinigugma nga si GR. Og gawas pa di ana nga kaslunon ko, mga kabibes. Buntis usab ko. Buntis usab ko sa muang pinangga kayo. Buntis ko sa muang umaabot ka anak ni GR. Mga kabibes, mga DJ, pinangga kayo ko ni GR kung pinangga kayo ko ni GR. Pero ang problema, mga kabibes, yahang mama o gangiyahang mga igsuon, yang mga ginikanan. Iyang igsuon nga babae, mga kabibes, mga DJ, kay dili gyud siya ganahan ako. Og dili lang kay kana. Ilaha kong daog-daogon, mga kabibes, og wala si GR. Og bati kayo silang pagtagad diri nako. Basta wala si GR. Pero og naagani si GR sa balay, mga kabibes, buutan kayo sila. Buutan kayo sila diri nako. Bisag unsay buhaton nako para maganahan sila per sa kuha, mga kabibes. Pero dili gyud sila ganahan nako. Ako nang gibuhat ang tanan. Tabang sa balay kanang isip usa ka anak nga niila silang ginikana na unta. Apan bati gyud sila og tinagdan diri nako. Labi na gyud og wala si GR sa balay. Mas stress man ko, mga kabibes. Na-stress na ko nila, mga DJ, o gawas niya na mahadlo ko na maapektuhan. Makaapekto sa bata ilahang gipangbuhat rin ako. Mga kabibes, angay ba na kong ipadayon ang among umaabot na kasal ni GR? Unsa may angay na kong buhaton, mga DJ? Palihog ko na ko, hatagi ko sino mga advice. O manghinaot usab ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, ang akong istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma.

0: Day, kunsing.
1: Beverly.
0: Beverly, dahil ka?
1: Oh, Beverly, akong pangan. Kaya ikaw man si Dong Baldo.
0: Oh, Baldo. Gusto mo dito, kunsing? Ako, silingan to natin. Day, Beverly.
1: Oh.
0: Ako pa'y ato ba?
1: Oh, unsa man.
0: Ako ba? Huwag ko'y blima, no? Nga nanay umaabot pag sa uno ng ato, atong anak, nga si GR.
1: Oh,
0: unya? Pinanggamagin ko na ba taapan? Ako ba? Huwag yun. Ambot ba eh? Basta kay wako ka, tanaw na ko, wako ka uyon na naiyang gidaang babae din sa ato.
1: Ha? Nganong wala man ka makauyon?
0: Ikaw, nag-auyon na ikaw, ang apil magkasuwa magkauyon. Saan taong ka eh? So magka, apil ka sa wak magkauyon, nga namoral kang nakauyon. Basta.
2: Ako rami nakauyon na niya. Naruhan ninyo na
1: Kuan, abi ko man og si Stella, kay naaman diri gidamay ni Camille.
0: Di oi, wag ka kagita nga lahi ng gidani. Di man na maong uyan ni...
1: Wala man siguro na gawas-gawas. Kinsa gani na si Pia?
0: Pia, maguro na maong nagpaila-ila na kung ni Pia.
1: Wala man siya gawas-gawas. Ipaon siya man na ito. Naaman din na si Kuan, si Ethel.
0: Sabi, doon sa nagkos si Kuan.
2: Kanagahan magpangalan. Siya pangalan, Pia. Huwag mo kauyon ni Pia. Kay kahibaw ko inyong nauyon ng Cherisha ra.
0: Pa. Ako pa ba?
2: Unsa man, Baldo?
0: Wag ko ka, wag ko ganahin.
2: Asa man ka napit ha? Ikaw na? Ikaw lagi na?
0: Ako na eh.
2: Oo, libat-libat na magkukulong. Ako ba?
0: Ikaw ba? Pag, sa mga mata na ni mo pa, di nakakakita pa?
1: Hindi na nakakita si Papa doon.
2: Hindi akong mata manggod, makakita ni basta legs ray makita na.
0: Pwede kini mo katsik si boy mo, nang liwat ka kainan imo imong pag-umangkon.
1: Masa pag-umangkon?
0: Hindi, basta ba?
1: Apo
0: di ay.
2: Unsa man?
0: Ako ba? Kanang gidaang GR din pa ba? Gababay.
2: Oh.
0: Ako kauyon na nanay. Naras kwarto, sige po yung kwarto.
2: Wag. Ay, baka kauyon na na.
1: Nakita na ba ka, anak niya pa?
2: Nakakita na ko, anak kay anak. Baya ko nga ba siya na ipaa? Kita ko.
0: Ikaw pa ba? Una yun. Una yun. Kapo na ni mo.
2: Nakita man ko sa paa. Mura mag-crispy pata.
0: Hindi gagagkaon pa. Pasunan giniyahan. Basta ba ako?
2: Saman.
0: Ako, nagluduhag. Ikaw na bayhana. Sabay nga na. Sabay na nga. Na,
2: si Pia lagi.
1: Pia,
2: igsoon ni Alan Peter. Oh, kailangan na ito ko. Senador man na ito.
0: Pia.
1: Camille, tuktuka ko nun na, be. Kanang babae
0: niya. Na, be.
1: Tuktuka ko nun. Kaya amo ang istorya ko.
0: Siya na bayhana. Pag human, kaning atong anak niya si GR, pag human din higato na niya hang yahang asawa niya, o yahang
1: pamabdusan
0: niya, ni Ul, balik doon sa syudad.
1: Oh.
0: Gibili na niya din eh. Ano na, tawag ka sa nabi.
1: Itong ganito, Camille. Sige pa, ma. Ako saan tawagun si Camille, si Pia, kay, sige na siya glumlum sa kwarto. Magpapag, manghuga siya plato din eh.
0: Oh,
1: sige, tawag ako nabi.
0: May nang natin katabang din eh. Tawag ka.
1: Oh. Pia, gawas ko no, di rabi ay sige glumlum anang kwarto? O ate, naghigda ko ate, kasi sakit akong batang. Sige lang kagigda, dira. Ang imo, ako manghod o, nagsige nagpanarbahog dito sa layo niya, ikaw. Nagsige lang kagigda, dira. Tabang po, dira, oy. Lihukon rato na ko unya, ate. Oy, Camille!
0: Pia!
1: Wala pa ni gawas.
0: Pagkausana kay Dalin Rebe, gawas si Pia.
2: Gawas daw dahil kay makighimamat ni mo yung mga in-laws.
1: Sige pa.
0: Sabi ni bata, ayun nga.
1: Sige, tay.
0: Huwag yung klaro ni bata. Huwag yung...
1: Oo, oh, di ana ay.
2: Ana, nigawas na.
1: Oo.
0: Yaday.
2: Gipagawas na.
1: Mayong udo diha, pa.
0: Gipagawas niya ay.
1: Pausit pa, tay.
2: Ito ha, pa.
1: Mayong udo ko, no? Pa, tay. Mayong udo pa.
0: Sa patay ha. Sa paglaro niya. Ikaw ba? Ikaw. Sa ito nga ni mo, day, Pia? Pia ka?
1: O, Pia ko.
0: Pia, o. Sana ito... Pia.
2: Lahit po.
0: Ada na, ako ba? Ako.
2: Okay naman si Pia. O, may problema nga nung mo muna ka. O, yun na naingga. Gwapa man, hamis.
1: Dili, iwan ani manggod ni pa. Kuan ba? Di may ganahan na ng sigilaglumlum des kwarto.
0: Sigilaglubog ka ng kwarto.
2: Di mo ganahan magsiglumlum niya ka ng anak. Magsigir man siya naglumlum sa iyang silpon.
0: Ay, nalang kong kapila pa. Basta ako. Wag ko ka o yun. Wag ko ka o yun ni mo, Pia.
1: O, niya. Unsa tayo magitawag na ako, mama? Mama? Ayoko tawagag mama. Kay sus. Ay, di ko ganahan. Camille, asa man to si Ethel?
3: Tawagan sana ko si Ethel, ma. Akong palagon dire.
1: Oh, kanya-kanya. Sige, ma. Kuan, ma. Pagkaon.
3: Oh, ako nang tawagan, ma. Ako nang tawagan.
1: Oh, on si Jong?
0: Mayo pa to si Ethel. Matong ex ko ang sa tong anak ni Anto.
1: Oh.
0: Arangan betog.
2: Ay, kamang duha pa. Huwag mo may mga batasan.
0: Nagumagod pa kay...
2: Ay, kanang inyong mga sipiran ko na inyong mga baba, kamang duha. Ikaw, labi na ikaw, balduwa. Biyan yung tikagipad ako nga mag-ingon anak. Naadihan na nga, uyab sa imong anak. O niya imong insultuhog ingon anak, pagkaway po angon ba ninyo?
0: Ano na lang?
1: Ano, sige. Kwan man pa, pala makahibaw po siya ba nga, ingon anak di
2: ay. Ano mang inyong mga insultuhon sa may salain taon anang piya, waman sa ilaing sala.
3: Okay, okay ra na lo, oy. Kaya barkada man po na ko to si Itilo. Palagon po na ko diri.
2: Ay, wag ko ilabot na ng itil kay si Pia Looy kayo. Looy, ano? Si Pia kahilak ko na yung matawa na gano. Ano mo, hilak na di siya panulong.
1: Okay, ragyod tayo ka nang kaya ra ko ni.
2: Kaya ra ni mo na.
0: Okay, ramad yun. Sige, bariyan to si itil, be.
3: Oh, tawagan na ako pa ni Tubag na pa ako ng tubagon.
0: Aron magkakita ni Pia o unsay dagway itong ex atong anak.
1: Oh, kaya na. Sige, tawagin tayo yun.
3: Oh, ni Tubag naman, ni Tubag na. Dara ko ng tubagon. Day, itil, kanang laag diri sa balay, day.
1: Oh, unsa man ta dira sa inyo?
3: Astiga, huwag tingog, ana. Di na ko,
2: ay. Tomorrow maglaki.
3: Laag diri, day. Sana limot na ka na mo, day. Palagon ka diri ni mama o ni papa. Laag diri, day.
1: Ah, sige. Muana na ko, mag-ilis ako
2: ka. Italinis ng galit at tingog. Very good.
3: Very good. Sabi mo katabi, day. Sige, day, ha. Maghulat mi, day.
0: Baha, huwag ta diri, ha. Og mao to mga kabahe, mga DJ. Nakabanta na gid ko nga mura og lahi gid sila tinagdan diri nako. Ang igsuon nga babae ni GR, ingon man usab ang iyang papagmama. Mas maay na lang iyang lolo kay mula-mura pag mulaban diri nako. Aban ang iyang mga ginikanan, iyang igsuon nga babae, murag wa gid sila kaoyo nako mga kabahes. Og di lang kay kana gipalaag pag nila ang ex ko no kay murag puong palagi mo rag gwapa pagkunon ako. Ang katong gitawag og itil nga ex ako ang bana pamanhunon nga si GR. Og pag-abot sa balay ni itil mga kabibes, ingon na ani ang mga panghitabo.
3: Day itil, sulod diri ali.
0: Watas ang kuan day. Ang ganaag. Dana, mau na itil.
2: Ay, itil, bless diri na ako.
0: Bless diri, dahil.
2: Bless diri ni Lolo.
1: Mau na siya pa, ang ex sa ato ang ako ang anak.
2: Kaya ba, magugunga mo na ex, siya ako mo nang i-print sa Instagram.
1: Friend niya mo?
2: Oo, naman ko'y Instagram girl.
0: Habi na kong ex po na nila.
2: Ay, dili po. May magmirahe kong bata, parehas nung kailan na kong si Antonita.
0: Iti ang grass magkakas.
2: Iti ang grass. Or karabaw iti ang grass.
1: Ni Barong?
0: Ano sa Barong?
1: Si Kuan, si Ma'am.
0: Gawang ko sa yung Barong.
2: Dali. Ikaw mo siya ba? Ayaw yung tawon ninyo. Iloy ka, ayaw yung tawon si Pia. Ayaw yung tawon
1: ipanaw. Si Kuan, si Pia, paandama na ito uguan ka ng pancake.
0: Andama, juice. Andama ni Kuan ni snacks.
3: Pia. Pag andam na daw dira og snacks.
0: Pag-andam dahi.
3: Pag-andam ang snacks, mga unmi.
1: Oh, okay na. Naabot na si Ethel, oh.
3: Sige, ako lang ibutang diri sa lamisa, iguman ako. Pagdali, dira ha, kagigutom na niya mong bisita.
1: Ipailailan si Kuan, si Ethel, na ex ni JR.
0: Ipaloy-looy mong tingog gamay dahi.
1: Ipaloy-looy.
3: Pia, moday ni si Ethel, ang pinakagwapang ex sa akong igsoon.
1: Ha? Mauna, na siya? Oh, kena nagatuban niya mo.
3: Bisita man ni nako, dapat imo puning ati manon. Ang dami na mix snacks dito.
1: Ah, sige. Ako lang kuhaon ang mga snacks.
0: Gana, mayon na imong
2: buhat. Mora pod nice snacks asa mo no nga wala may sulod sa atong kaban.
0: Birthday marong kuparing jail.
2: Ay,
0: naman diha gay.
2: Naikake da din ta.
0: Oh, gablihan ang itong usa kakuan. Ada. Ako aday. Human nimo paghatag ng snack
1: diri. Si kuan tong ba? Si Ethel wala may tingog-tingog. Mura bag na amang.
0: Day Ethel, sinja kay diri ha ni adder pahimutang diri day kay magkuha man tog. Mao toy bag-ong asawa sa kuang imong sa imong uyaba kani adto. Among anak nga si GR. Mao toy iyang pangasuon don.
1: Oh, unsa may masulti nimo about niya?
3: Ay, mao dito dita?
1: Oh, mao to siya.
3: Sure, uy, bati lagi kita siya glawas, no?
0: Ha? May buka na, may pagkamutan na glawas na.
2: Delikado ni. Basig ni mag-abot sa barili, magbuglo na rin doon.
0: Bantay lang kay Kuleron.
2: Ay, itin. Ere, lingko diri. Plaster diri. Lingko diri.
1: Lingko diri na.
2: Sabak na ako. Joke na, joke na. Sige.
1: Ay, Tel, kumusta ka naman?
0: Kusta naman ka dahil?
1: Gininaw biya minimo.
0: Magkaminaw,
1: sad. Kira, ayaw tita, tito. Unsa man ang gidani mo? Nabit-bitagi ka pa sa lubong para amuhan, ha?
0: Sama na.
1: Oo, purutas ni tita para ninyo. Purutas? Oo, paborito ng papa.
2: Unsa man ang purutas? Saging, ganang kong saging, katong brown. Nilongag ba? Nilongag.
1: Nilongag?
0: Katong hinog, hinog.
2: Nilongag ka saging.
1: Unsa pa ba nang uban niya?
2: Unsa pa nang si mong dala diya?
1: Daghan kini looy.
2: Daghan, oy, ginoo ko fruit salad.
0: Salad. ako, mo na kong usas sa mga nauyunan na ning kuan itin.
1: Oo, kaya pa, karon. Kakuhay na ka pa.
2: Eh, tinood man, magdala-dalagod. Pero ayaw po in town ninyo, biaya in town ni si Pia. Oy, kaya mo ikaw, labi na ikaw, Baldo. Ikaw, Bia, sa una, nagdala-dala ka itong mga ex ni mo, bisag ba ko kaoyon, kay mga lagong pigilo ko. Biyo na ako, biaya itong imong mga ex.
0: Ay, nalang, apilang ex na babae. Nalang, nanag-isguti pa.
2: Sos ka tapad yung imong ex nga kuan?
0: Kakatapad lang.
2: Basta!
0: Ako, sa karon na lang, pa, ay na lang nag-apila ko, ah. Oh. Sa to na lang, ako na lang anak, si mga apo.
2: Ayaw lagi na awayan ninyo si Pia.
0: Yeah.
2: Kaya palang kaasad na ko na si Pia.
0: Ano na, hala?
1: Pia, unsa may imong ikaingon? Yun ang...
2: Unsa may Pia?
0: Manimuhaday. Basta kay maunin mo ang kabantay ka ni Itil pag-abot. Naanda yung prutas, naanda yung mga pasalubong, ganda. Ikaw?
1: Kanya, ikaw, sige na kaglumlong dito. Wag yung
0: pasalubong na mo, kanya, pag-arini mo.
1: Naa, oy, kana di ang ibuntis.
0: Hinoon. Buntis man dainis, Pia.
1: Ma, manan ako, andam ang mga pagkaon. Ayaw pagmamay na ako, pagtita.
0: Pagnang.
2: Ya. Hindi siya magmamay na, Mari.
0: Pagmari lang, pagmari sa kay, wapa man na magkaoyon, ha? Si Inday, wapa man na tao na magkaoyon ni mo.
3: Unsa man imong gidala diri Itil, oy nga, ang Diyos, grabing lasawa.
2: No. Kung siya itin, di Pia mo na.
3: Pia, di ay Pia, sorry kayo. Sorry kayo, Luha. Pia, unsa man imong gidala diri nga porte maning lasawa sa Diyos, ikaw rin mo inom, ane? Nga naman may bisita, di na ba nimo inom og lasaw nga Diyos?
2: Lasaw, kaya din yung Diyos, alang-alang ipatimpla ninyo, balik duha ka pitcher, isara ka sa siin yung Diyos. Saan pag di maglasaw, ana?
0: Ako rin nagigoan, pabutangan na akong kamay.
1: Okay, nagkamay na, Brown.
3: Tarunga ko rin, Pia, be, murag wala ka kaoyon sa kong bisita, da?
1: Unya, nga nung maning pancake, anong kuan man eh? Wala man eh, star margarine.
0: Mauna
1: lang yun ay available dito sa kuan. Atong kitchen, mauna lang guys na.
2: Wala yung master margarine. Ay, mantikas, baboy.
0: Tagay na. Ano na hala. Magpalit ito sindahan, magpalit, aron mahumana nga.
2: Hindi siya, ako na limo palit. Sige raman ninyo nang gisogo si Pia. Ako na limo palit.
3: Sige si Pia, sugoon.
2: Ako na limo palit.
3: Kaya buntis lang po ni, dapat po maglakaw-lakaw ni Pia. Pia, ikaw dito yung lakaw, Pia ka.
2: Ay, magkoyog na lang
1: na Pia. Sige, ako na lang.
0: Nanala, sige. Ugmaw to mga kabahims, matikdan ko na ako, na-prove yun ako nga, grabe yun ilahang, huwag yun sila kaoyon din ako mga kabahims. Ang mama ni GR, ang papa ni GR, astay yung igsuon, huwag yun sila magkaoyon din ako. Ultimo, pag-adto gani sa uyab o ex ni GR kani-adto mga kabahims, ako pa maigi sugo nila sa pagpatimpla sa para snacks ni Gikoan, katong bitawag o itil-itil. Ako niya mga kabahib, sa bantayan ako nga lahi di ay ang ilang tinagdan. Lahi silang tinagdan din ako o naa si GR sa mua. Naa si GR sa balay tungod kay makabantay ko nga buutan kay sila din ako. Pero kung wala gani si GR, paskang murag mga tigre ang tinagdan nila din ako mga kabahib. Huwag usag kaadlaw ni anak kay lagi ang trabaho ni GR, makauli man siya og kinsina. Huwag dili tapos buwan, mauli siya sa mua. Dito, subalay sa kuang mga umaabot ng mga ugangan. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabahibs.

0: Day, asa man si Pia? Asa man si Pia kay may ganatong anak ron ay? Asa man, Day, Pia? Day, asa man ka, Day? Alidris gawas kay mga on na ta. Nagluto kong sayo kay Domingo man ron. O di, naapod ang atong anak na si GR. Na,
1: ay, dong GR, na, Day, ka di ha? Gain na raman kang gabarong parang may tingog-tingog. Luoy na po, daning na.
2: Ulo, bago rin akong abot.
0: Ulo?
3: Ulo.
2: Ulo, bago rin akong abot. Ano yung paboritong pan, oh?
1: Ay, akong paboritong pan.
3: Ay, kuya.
1: Ganahan ko aning nga pan.
0: Burikat pag ginayang. Kusa
3: na, ay, buwa.
0: Burikat pag ginayang.
3: Buwa nga, basa-basa.
1: Buri bread.
2: Ma, pa, musta naman mo di ha?
3: Ah, okay na kaayaw niya na.
2: Wait, sa, asa mo di si...
0: Ay, ako gipagatog to. Ako itong gipahinanong ko itong pagkatog.
3: Oh, okay. Kuay, naglagot ko ato. Anak, oy, kaya nagsigiog ka ng lakaw-lakaw ba? Nga, di ko ganahan na magsigig lakaw-lakaw.
0: Sapod, nagsigig lihok-lihok sa balay. Ako itong akong ingnan nga ayaw taon pag lihok-lihok din.
1: Ay, gabot ba to?
0: Ang ako, ang ako, ma. Ko,
2: sabot na ng Pia, ma, pa kay... Kamalo na ba mo nga? Hapit na siya mga anak.
3: Maugay ni. Pero na, maugay ni na sige magkuhan anak niya kay sige maglihok-lihok dilis ato ang balay.
0: Be. Para mahaman ta, para mama. Ito na to be, kung ako pukaon sa paya be. Pukaon ako sa ang kwarto kay aron nga mani din kay magdungan tag paniha pamahaw.
4: Ako na lay mo pukaw pa.
0: Ano na lang, sige, mas maayo.
3: Sige, Camille. Sa Itel. Ex ba na ni kuhan? Si Camille.
1: Mel, Pia, Etel. Klaro na.
0: Okay.
4: Sige pa, ako na lang atoon si Pia. Ako'y pukaw atoon.
3: Sige, ka na.
4: Sige pa, mo atoon.
3: Anak, gimingaw ka ayaw mini mo, dong JR.
0: Kaibaw ka dong, imong asawa diri, pinangga gina na mo diri.
3: Oo, dong.
0: Pinangga gina na mo imong anak diri yun.
2: Mayo.
3: Kasi anak.
2: Mayo noon nga nagkasinabot na mo kay higugmas yun ba ako na siya.
3: Maulagi dong. Kay bawa man mi dong nga nahigugmas yun ka.
0: O gusto ni mo kapinangga nga to.
1: Kay bawa ka dong pagbantay-bantay taon sa mga bakak dong.
0: Ikaw pa ba?
3: Ikaw pa no?
1: Wah, kuy, nasulti.
3: At sa dito pa ka.
0: May pagmugawa sa kakadiyot pa.
3: Ay, anak, di ba sweldo maroni mo?
0: Sweldo maroni mo.
2: Ako lang ihatag akong sweldo ni...
0: Oo, mas mato ni ihatag si mga intrigar na dito.
3: Oo, intrigar na dito. Kay umaabot man mo siyang asawa.
0: At tumagin na ni mo dito na ihatag, ay nagiging huna-huna ay mong binikanan.
3: Kaya, kaya nagyutin na mo. Kaya
1: nagyutin na Sana ko imintin.
2: Sige, ay problema lo. Nakapit ako'y gigahin mo.
3: Gigahinan yun, ay.
1: Gigahinan kay nakoy gimintin.
3: Sige na pa.
1: Tambal ba? Tambal, mintin.
3: Ay, tambal.
0: Sila man ang idkas mo si tanong anggol.
3: Sige na pa. Tuan na ni si Papa sa gawas.
0: Nanay, nagdangarang na spiya ay.
3: Anak, kumusta naman ka, anak? Okay lagi mo pagkatot?
0: Okay ra ka?
3: Okay ra, good kuma. Ay, kanindot paminaw, no? Na naging magmama na ito.
0: Indot kayo paminaw.
3: Ito kaayo.
0: Dali.
3: Giandaman na ka na ko gatas. Sige, ma, salamat.
0: Imong bana day ay. Pia.
2: Mahal, Pia. Kumusta naman ka?
3: Mahal.
0: Mahal day.
3: Okay, ragid ko mahal.
0: Mahal.
2: Excited na siyong kumakita sa atong anak.
3: Excited na sad ko po. Mahal.
0: Nindot kita na itong mga anak, Day.
3: Lagi, unya.
0: Loving kayo sila, sweet kayo sila. Unya.
3: Umaabot na, nanate umaabot nga, apo. Kana, ay na.
0: Basta, akong ganahan, lucky good akong ganahan, Day, happy, ha? Akong ganahan, apo, Day, lucky good akong ganahan.
3: Ikaw, Day. Ako, babae ako,
0: babae, basta ako lucky. O, lucky gina na, ako'y mga kung sa nasal na sbunyag.
1: Ako, akong ganahan, ang kamatuoran.
0: Ikaw pa ba? Ikaw,
3: Day. Kamukan dyan din si Papa, uy.
0: Tagay-erig ko ang pagmintin niya.
3: Uman naman, gihatag. Kaya naman, punay na po.
0: Ato na dito pa, ato na dito pa.
1: Tagay kong pangkuan di.
3: Kisa may muagak, ani niya nga, dili naman ni makalakaw.
1: Ay, excuse me, makadula pa kong pickleball.
0: Duha pa ba na? Atik-atik naman na, sige niya, kamangkamang niya, tapulan man lang. Ay,
3: kung sa kayo kamangkamang, ani niya?
0: Ay, sige na, pag-istorya sa mo.
2: Day, mahal.
0: Day, mahal.
2: Kaya, mahal, maunin niya ang... Sustinto, kung hatag niyo mo karong nga si Manaha, ikaw na rin bahala.
0: Sustintohan lang ka na.
2: Ikaw na rin bahala o gasto-gasto niya.
3: Sige, mahal. Ako lang ang hipuson kay hapit na po atong kasal pohon.
2: Murgitawag naman ko sa kong amigo eh, mag-basketball sa daw ko naman. Sige ha?
3: Sige
0: dong ha, mula ka na po dahi ka dahi. Duha mong basketball dahi. Ano na nahala, sige. Mayo noon, may naon.
3: Sige, lakaw sa dito. Oh, Pia, dara dahi o. Kanan.
1: Dahi bongko.
3: Oh, ngayon naman.
1: Lakaw, pero nananghid, pero wanikis.
3: Oh, lagi. Oh, wajun ni Ana, baka nang pinaana.
0: Dong, kisa dong.
3: Oh, kis.
2: Dong, dari Pia. Dari.
0: Grabe po ni mo nagkising itong anak ko. Gikam gistila. Dala. Sige. Okay, magduha magkakag-basketball.
3: Oh, sige.
0: Dito, ha?
3: Sige na. Kanang... Pia?
0: Day, Pia. Ang binang
3: lechon, be. Ang binang lechon.
0: Pila man itong gihatag ni Kuan? Pila man itong kwarta? Pila man itong kwarta?
4: Gaita na, Pia, be. Kayo mag-shopping ko.
3: Ha? Hipos naman ko ni para sa mong kasal. Sus, ay, hipos. Uy, kay kasal mahitabo. Ambina.
0: Ambina kwarta, ambina.
3: Nagsabot na ba yung mini JR?
0: Ihatag ng mama, ihatag ng kuan.
3: Ambina, unya kuan.
0: Kami mo hatag ni mo galastuan. Kami rin pangayong anak mo.
3: Kani biyang gatas, mahal kay ni.
0: Kami mo budget anang kwarta nga ihatag sa mong anak.
3: Ambina.
0: Amo ng anak. Bebe, ambina, be. Ano, unsa mo ka, ay.
3: Sige. Dara.
0: Pila man eh, mura man eh. So, wag gitaguan din ha.
3: Basig, kuan na di ha, tanawa.
4: Nana, gitaguan pa. Oh, sige.
3: I-check ko no, Camille. Tanawa ko no.
0: Kinahanglan.
4: Tanawa pa, oh, naagay. Napagigitaguan na rin pa.
3: Pila man na yung gitaguan.
0: Ikaw, Pia.
3: Para man sa akong kuhan pagpanganak ang akong gihit. Ayun na, ari ra ka manganak sa balay.
4: Lugay ba ayo to nga
3: panahon. Manawag ritag mananabang. Manawag ritag. O, nay mananabang. Dili na magpa-doktor, doktor.
0: Wala na, dili na kinahanglan.
3: Oh, amina na.
1: Chef!
0: Ba,
1: unsa man ang gibuhat ninyo?
3: Wala, gibuhat
1: na. Akong gipatdan na slide.
3: Na slide?
1: Oo, na slide.
0: Wadin mo rambulan.
3: Abi na kung ikay na slide.
1: Ibigaw siya ng 1-5. Wala.
3: Unsa man na.
1: Ay, wala ka ng inyo ang gibuhat ni Pia. Nga naman mo, labo pa man mo sa blood control.
0: Ikaw pa ba?
1: Don't you know that what you're doing is what you call, ha? Huh? Technical malversation. According to the law, kanang kwarta, ha? Gihatag na para sa iyang sustento na inyong kwaon, igasto sa laing butang. Pwede mong mapriso, anak!
3: Ngayon man pa nga, dito pa man na sila kasal.
1: Pisan pa kay, ihatag mo na sa iya niya inyong kwaon, ha?
3: Para man sila diri sa balay.
1: Para dili na mga akong nadengog. Ang nadengog para na sa ilang kasalog para sa ilang sustinto. Kamong duhan nagkagrabi na jud mo. Ikaw, Baldo. O ikaw, unsa gani pangalan ni mo?
3: Beverly.
1: Berna?
3: Beverly.
1: Beverly? O ikaw, Baldo. Wala na ko kayo na ng inyong gibuhat. Ikaw, Baldo, wala na gipad ako na manghot-hot ang kwarta. Wala na ko nabuhat na sa una. Wa ko ka ayan. Kada ginyong gi. Bo, hatta.
0: Gigi. Papa.
3: Hello. Lo, sa mangalo.
1: Gay ko
3: kusinto. Kusinto. Tagay kusinto. Tagay biya, tagay gus kalibo.
1: Ay, thank you. Okay na to. Sige mo lang ka, sige ko mo lang ka.
0: Bihan ni Papa, eh.

Og mo ni mga ka-vibes. Mo ni nakahatag og kahasol kay sa kung hunahuna karon. Mo ni maka-stress kayo nako mga ka-vibes. Og gani nahadlo ko. Mahadlo ko nga basin makaapekto pahinoon ni sa bata nga akong gisabak mga ka-vibes. Unsa may angay na kong buhaton ini karon? Unsa may inyong mahatag advice nako mga ka-vibes? Mupadayon ba ko sa amuang umaabot nga kasal ni GR? Bisag ingunaan ni ang ilang tinagdan diri nako nga maayo lang, maayo kay tinagdan basta naa si GR, pero wala gani mga ka-vibes. Mubalik na pod ang ilang dili maayo nga tinagdan diri nako. Mga ka-vibes, hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunahuna. Hatagi daw ko sa inyuhang mga advice ug unsay angay na kumbuhaton. Mupadayon ba ko sa muang kasal o dili na lang? Diri na lang taman. Suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na ko yung programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Pia.

0: At oras magkakabayos, alas 2.40 na sa kahapon, ano ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayos, mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request Line 31. Okay, mauna to siya ang kaage sa ito ang sinder mga kabayos nga si Piyang, o sa kabay 27 anyos nga pong palagi niya. Ipadayon ba niya iyahang pagkasal nga ito ni GR nga muragwa may klarong tinagdan yun ang iyahang mga umaabot nga mga augangan nga ito niya. O iyahang braayang umaabot nga egsoon na anak ni anak sa iyahang kuan na kanaang pamanhonon, no? Mga kabayos, so samay niyong mahatag advice. Okay, sige, ikaw bro.
1: Bro, yes bro. Grabe si Eldin, no? Pertinang internalize sa iyang role. Hangtod karon kaya naghapon siya, maldita naghapon tayo.
0: Ipanindigan na gyud yan.
1: Ang matambag nako. Sa sunod, taro na itong kunsa may mga pangalan na nila.
0: Boy, itong kaalala mo, Juan.
1: Pero at least, no, kuan, nananay kami improvement.
2: Yes.
1: On the spot nga drama. Anyway.
0: Live.
1: Oh, live, no. Kita radio yung registration kabuhata na. Live. Wamatay kahadlok ko.
0: Live niya. Wapag yung script.
1: Why script live? Diba on the spot?
0: On the spot.
1: Anyway, asagahan na nga watog isabotang giatake ang lolo.
2: Oh, mawag yun.
0: Nagkalit lang kaabot na.
1: Anyway, so akong tambagan na niya is that para sa ako, di man dapat nga movie ka. Siguro ang kinala ni mong buhaton, masunti ka sa imong
2: pangalan. Kaya na.
1: Because at the end of the day, kamura magiging hapon. Muna yung kamatura na kita mga Pinoy, Filipino families, i-consider na ito nga dapat uyon. Uyon ang pamilya, uyon ang tanan. Oh, tapos di ba ka namin yun sila nga, wala na siya kanang blessing di kan siya mong ginikanan, di mo magmalampuson. Part of tradition na siya. Wala isa yung typic explanation nga, basta supak ang ginikanan ninyo, dili mo magmalampuson. Kaya nga kano, kamura man yun ng duha. Do, makapikto siya, pero kung maning kamo, jud mo,
0: kamura yun
1: yung hapon. Tinood na. Kaya requirement magun sa balaod, said if ever 21 years old and above na ka, yung kinahanglan niya na ang parents.
0: Tinood.
1: Ang kinahanglan sa balaod, kik witnesses naman. Niya, kanang officiating officer, kanang kuan, kanang certified by the law, nga mo-officiate ang kasal niya, 2 witnesses, that's it.
0: Mauna.
1: O niya, wedding certificate. Maura.
0: Dili na kinahanglan
1: ginikanan. O, kita naman ang mga Pinoy nga dapat. O, natanle siguro 18 years old ka na. Below 21, pwede, no? Kinahanglan parental consent. Pero, kita mga Pinoy, ganahan yung tanga na itong mga ginikanan. Lagi kayo, we are very family-oriented.
0: Kung palagi ka, usara ko nung kaslo na na.
1: Depende.
0: Depende.
1: Pwede magka-convert ka Muslim.
0: Kana. Pero, ang dili,
1: here in the Philippines, kaisa rin yung kapwedeng kaslon, not unless maanal ang prior marriage. So, wala pa man tayo divorce
0: din. Kana.
1: Anyway, so kana, kinalan mo isuryahan ni mong pares and tell your partner the truth, regardless if dapigan ka or dili. But I feel like dapigan man ta siguro ni Siko. Okay, pinanggaman siya ni JR, no?
0: Pinood.
1: Makita na ako ang ang pagpangga ni JR kang Pia. Si Pia, nabusublaan lang kabuutan. It's just that, itik advantage siya ba?
2: Yes.
1: Siguro kung si Pia isug-isug po, di ba? Like, kanang, sige,
2: kamao siya musukol.
1: Kamao pala siya musukol. Muna kung sa'y kinalan, sige na ba'y dapat isug po tayo?
2: Kaya.
0: O kuan, masubraan, murag, yatake.
2: Oo, kaya na, exacto.
1: Tumbi yatake, di ba? So, dapat mas may usay isug po ba? Para panalip na nato itong kaugalingan. Protect our rights and our role. So, role ni mo, Pia, kay, ikaw may asawa man ka. Ikaw man yung gipili, balibaliho mang kalibutan, ikaw may gipili, sa imo man naigog mas si JR, kung sila'y mabuhat, di ba? Ang mga ginikanan, igura yun ng muka ng muingon
0: niya.
1: Mugiya. Umikin na doon. Pero nakauyon yun ka, di ba yung preference mo
0: sa good na? Wala yun sila'y mabuhat, anak. Kaya, di man yun sila mo'y magkikipon sa buhay. Yan lang ang anak.
2: Naabihay yun yung mga ingon ay na, nga dili mauyunan.
1: Sa mapasigingon ni Pia, nga gibuhat na niya ang tanan, di ba? Di ba? Para lang, mauyunan. Di ba? So, I think there's nothing wrong with Pia. Pero, ang problema lang yun, Ani, is if ever mo, sumbong na siya ni, sumbong siya ni
0: GR.
1: Si GR mo ingon nga, sayup ka, sakto silang mama. Now, that's,
2: parang
1: na problema.
0: Basta, mulaban siya siyang ginigana.
1: Pero, I think muna yung first step niyang buhatan. Yung si resulta na, kung labanan ka ni GR, then continue pa dahil. Mas mayo pa ganing mo,
2: mubalhin
1: ka. Ang problema lang yun, Ani, panalilan, kasi magbantay other side side mo ni Pia.
0: Ato kasi mo ginigana
1: niya ato no but if dili kalabanan ni JR mas tabanan niya ang parents, I think no si JR is not yet ready to be a father.
2: Oh, oh.
1: You usually kana mga mother's boy,
2: mama's boy, mother's boy.
1: Isud kayo idila ana, lumilay ana kay imong kontra ang mama. Susutian din ka sa mga sus gagamay pa siya, gamay pa na siya, ako yung gakuan ana. Karon na ka naabot. Ako iniinis sa dayapir ana, kwintahon dayon.
2: Oo, mo ni lisoy.
0: Ako nagpadako sa bukog ana.
1: Nagpadako ana.
2: Ikaw rin nagpadako sa kuan.
1: Ikaw mayra ka mo padako, pero ako di nagpadako ana.
0: Sa mga panabudako ako ginagawa.
2: Oh, okay na.
1: So mauna. Pero diha ang I think muy una niyang buhaton para makaibaw sa unsay unsay sunod nga lakang. And that will be all. I want to rest my case, Your Honor.
2: Okay.
0: Agi ka ni si Kuan.
2: Sa papel ni Ethel.
1: Si
0: Pia. Pia sa kay siya may...
2: Si Pia.
1: Kumani siya. Kumani siya si Pia, si Risa, si Loren. Na si Marculeta. Sige ba na yan?
0: Okay.
3: Maingon ako ni Pia no kay Kansha ka ng... Luoy Jude.
2: Oh, sige.
1: Nandilator gani, hindi mo katawasan.
3: Luoy Jude siya sa kuan, sa kamot sa kuan, ginikanan sa iyang lalaki kay kuan man ka ng daugdaugon siya niya. Wala Jude siya kusog ba nga. Mutugan sa iyang bana kay mahadlok sad siya nga. Ang iyang bana o ka ng tuuhan ba Jude siya or
2: dili.
3: Dili. Mm.
0: Okay. Sige, si Kuan. Itil. Oh.
4: Okay. So, para nako kay nang need jud ni Pia nga musumbong sa iyang bana para makabalosad sa iyang bana nga ug unsay gibuhat niya ug gibuhat sa parents ni Kuan ni GR ni Pia.
0: Sultian gyud niya iyang pamanhonon. Okay, kini si Kuan.
2: Si Camille.
0: Camille.
5: Ang solusyon na dyan siya ang problema no kay magwan siya, maglain.
0: Maglain
5: siya balay para dili siya butan sa iyang ugangan para pod nga kuan kanang si panganan.
0: Magkahuna-huna siya tarong kung kuan yun.
5: Para pod makaliok-liok siya nga walay magbantay galing.
1: Actually, tinood man sa nga nangyayong ni Ildi nga kanang kuan nga. Pwede man nga iyang hindi na lang siya musumbong, ayan na lang sultihan nga maglain takip.
2: Kung
1: musumbong sa good, syempre si GR mo

0: Matambag na sa this, agree ko nila nga dapat i-communicate din niya sa ihang bana. And after na kung unsay tubag ni JR, dira na siya mo decide kung ipadayon pa ba lang ang kasal kay kung dili siya labanan. Mao gina.
1: Oh, dira LD pambasahan na sa tuan. Okay,
2: sige, dito sa kuan page kamo ibasa sa mga nag-comment be. Okay, nagandaghan po mga naghatag
1: po sila. Unahan sa sinugdanan.
2: Bulawanong pangunahan na dira.
3: Sinugdanan una ako. Okay. Sorry.
4: Comment gika ni Lorna Margarita. Good afternoon, DJ Eva, Kimiat, and DJ Rambo.
2: Rambo. Rambutan.
3: Muna siya isagol sa Rico Mambo Rambo.
4: Watching Pam. Sambagdo, Cebu City. Be safe all. God bless.
2: Yeah,
4: good luck. Intern for your dreams in the future as a broadcaster with the trainer of the 93.1 FM Radio Cebu. Yan, yan. Nasa din si Koan, DJ LC. Mura na kong mabuang din si Gig Kataho, ha?
2: Mura pa man. Kuwang pa din.
4: So, yun.
2: Okay. Oh, hala.
4: Niya na po si...
3: hala.
2: Hala, akong mama.
4: Napo niya na din rin nga. Ex ko na niya si... GR.
2: Okay,
4: GR. Tagay ko na siya pan. Yeah. Ako matambag, niya na siya, ako matambag, inday, piya, hiluin ang ganga ni mo.
2: Hiluan.
3: Butangin, ang buhanto niya, di ba, naman to'y pancake. Yung margarine, butangin, expired yung margarine.
4: Yan, yan. Okay, sige. Yan na ni si Koan, Jesus Nazareno. Mayong hapon, DJs Rico Mambog, Inday Eva, Selfie. Ako'y katambag sa sender. Kaya yes, ipadayon gihapon na ninyo inyong pagpakasal. Apan sa dili pa na ninyo buhaton panagstoryahan. O saan na ninyo imong uyab o sa ilang pamilya para ma... na ay katinawan ang tanan. And siguro after sa inyong kasal, siguro maglain na mo para wala na'y daghang storya gikan sa ugangan. O sa pa, wala na'y katungod ang ginikanan sa lalaki ana. Igo na lang sila mag-guide sa ilang anak. Mora na DJ, more power, 93.1 FM Radio Cebu. Maka-vibes mo na ni.
2: Okay, sige unya. Sige, sa ito magbalik. Magkaoban na ito si Uncle Boyx, DJ Pamela. Salamat mga intern ha.
1: Thank
2: pag,
1: you.
2: Sa inyong pag-ooperar sa itong drama. Kaya na. Adlaw ng huibis mga kabahin.
1: Yes, ugma na po eh.
2: Ugma na po din. Hilamang sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabahibs, mauna ni.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: 93.1. Mauna ni.
7: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Doras mga kabayan sa Stress 26 na sa kahapon ron. Ang gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo mga kabayan sa 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayan, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabayan. Siyempre, oy, asa pa man di ay sa itong paborito radio 93.1 FM Radio Cebu. Okay. Hari ha, Miss Eva, DJ Pamela. Time sa kayo maragdin ang mga okidara. Miss Eva, DJ Pamela, ang Angkulboy Larga.
1: Yes! Hi!
8: Vibes, may hapon si Danami.
1: Hi, DJ Pamela.
8: Hi, niyo. Gusto ba kaka-vibes ka noon? Kamusta man ang inyong kahapon noon? Ining ayad lang na hoybes.
1: Hoybes.
8: Sa mga ang atong sender karong hapon na, Miss Eva, maokining usa ka
1: babae. Nga si Pia.
8: Ay, no. Luoy sa nang istorya ni Pia, Miss Eva.
1: Yes.
8: Nakadungog bitaw ko, nakaana ko nga. Huwag ako'y makapagog yun ana nga ugangan. Nanhay lang. Murag mo, kuan kita mo pasigi ko ana.
1: Thankful na lang po ang uban no nga nakaugangan sila og mga maayo ra po
8: kanya
1: nakasinabot dayon sila.
8: Moy na ingon na ay na siya Miss Eva. Nanhela na sa mga kabayan siguro nga mina unsa man yung mahatag advice ato ang sinder apan dunay mga nag-text diri Uncle Boy palihog ta.

0: Kaya na siya mayong hapon, di Jericho Mambo, tubag na kostig mo, Anser Atabay, Linoing, from Surigao del Norte, sayop.
1: Sayop.
0: Oh, sayop na eh. Sayop, ma'am, Linoing. Oh, inong ipangayo nga, ang imong answer, sayop. Gismar Minglanilla, Rico Mambo, request og song, parting time, rockstar. Okay, sige, karon na lang gabi ini ha. Okay, medyo apike na ta sa oras niya. Muna, sa tuang sinder karon nga mao katong usa ka babae nga si Pia, nanhala. Ikaw, Miss Eva, unsay madugang ni mong advice sa atong sinder?
1: Okay, ang ako ang ma-advice ni Pia nga mas maayog yun nga iyahang istoryahan ang iyahang koan, pamanhunon. Kay para iyang mahibawan og unsa may good gani ang ikapong sa iyang pamanhunon, diha na sila mo koan, kanang si tawag ani?
0: Mo-desisyon.
1: Oo, mo-desisyon. Pero, ingon ana, pwede rin na maistoryahan yun kanang pamilya sa pamilya. Ingon ana. Oo. Unya, sakit po no nga kanang bisag na anak ka. Unya, kanang ingon ana ba gitagad gihapon ang ex, mas gipili pa ang ex ingon ana kay maotoy lang na uyunan, insulto ra pud gaayo sa side ni Pia. So oo, mas maayo nga iyahang istoryahon na lang ang iyahang bana nga si JR kay para malamdagan po dang iyang huna-huna. Unya, dili siya palabi o ka-stress kay buntis baya siya.
0: Naarabata siya umabot anak. Saktusan.
1: Oo, kanya.
0: Okay, ikaw di Pamela.
2: May nang po aside. Muna, Miss Eva, mauna ginilaktod nga pagka-istorya nga. Iyan na lang ginang sulti ay. No choice namang gil si ay na. Di naman na matabang niya tago-tago. Kay kung iya po nang kanabitaw nga paunda yun ay. Hangtod-hangtod ingon na naon siya.
1: Oo, anya. Looy baya kaayo.
2: Muna, unya, gawas pa ana uli sa inyuhay dahi, ayaw pag-standby anang kuhaan si mong
1: dili ba yung pwede ma-stress ang buntis?
2: Kaya kay ako, ingon ana, na, muna lagi gingon ako, dugay na kung ibalhin og puyo, ni uli ko sa amo. Nga nang kutang nga, bungkus mataan ang anas balay sa lalaki, unya, ingon na naon nang tapagtrata, ana, no? Nga naamatay ato ang kaugalingon, naamatay ginikainan, so muna, uli sa inyuha, unya, sultiin na imong bana, pamanhon
1: niya. Mura, kuhaan ba siya, taga Danao?
2: Kaya Danao, oh, sultiin na imong pamanhonon nga maunay ka na ang gibuhat sa imong mga ginikanan nga tunimo. Aron nga, siya na bahala mo decide ay na, o kung sa'y angay niyang buhaton, iya ba ng sultian, badlongon ba niya iyang ginikanan? O baka?
1: Kana ang mangusog yun, anak di si Pamela, si J.R. yun.
2: Kaya na, kaya iya man ang parents. Ay na, ing na nga, unsa man, anto na lang ka kasi mong ex, kaya maumanay na nagustuhan sa imong ginikanan. Ay na. Di na lang kumamugos ni mo GR. Ano, di na lang ka na to'y padayon ang kasal. Aron nga, mahigmat na si GR kay nagdahom rapodtaon siya nga okay ka. Nagdahom rapodtaon siya nga wakay bilima de sa inyo. Sa ilang balay, apan ni ay, gimaltrato na kagingon ay na. No, ana siya. Okay, Uncle Boy.
0: Mausad na ako ang ma-advise ato ang sinder karon nanhala dayo, kuan na lang da, pasi na lang unya, sa gingon nag-isultian, giyod, ang ginikana, ayahang kani ang anak. Si GR aron siya mo ay mo disiplina na iyang mga kuan nga.
1: Nabali na.
0: Disiplinahan na iyong mga kuan. Ginikanan. Kaya murag batiyon man nagkinaiya. Anak na lang, magbuot man sa anak o kung sa'yo nagustuhan, nga di mo na di mo nimo pwedeng pagluan ng kasing-kasing mas iba.
1: Maubi na, Uncle Boy, na adyo ba'y kasagaran ingon ay na nga mga ginikanan.
0: Pero maulang ina, bisan pa man, o kamo ginikanan mo, di yun mo pwedeng nga mutodlo o kung sa'yo angay higugmaon sa'yo, kinsay angay higugmaon sa'yo ng anak. Ano man, dili man na inyuhang kasing-kasing sa iya mo ng anak. Huwag na pamos kong atubangan, bagi, dap na.
1: Unya, na apoy uban kung dili mga ginikanan ka na pong mga
0: igsoon. Gawa siya na, mga igagaw,
1: mga iyaan. Ingon ay na.
0: Huwag mo na yung mga batasan, mga tawa. Ako raba na, maglagot ko magunaw na na mas iba nga. Magbuot gan sila nga, oy, kari, pangasawa. Ingon ay, pamanaha. Ingon ay, pangasawa. Manong magbuot, mamo? Sama, mangayo mo, kuan, makwartahan ko, mangayo mo, skumbana. Naingon anak nga mga tao nga mo itong sinas utok anak nga mag
1: kaya
0: okay ramay noon sandang musadjis lang nga mas nindot dahi mas nindot dong ayingon anay mong mabana may mong maasawa apan okay mo na lang yung nga murag imo ng gaungan nga kariag yun kare
1: Ako proud jud ko sa ako ang parents kay mo ingon jud sila nga bahala walay kwarta, bahala dili kwartahan ang imong mabana, basta buutan lang, panggaon lang ka, ingon ana maurag yun na.
0: Naman ang gipangayo na miss iba, nayoban na nga murag ganaan sila gyud ba nga kwartahan kay gusto lagi sila nga matan-aw nila inang anak nga rohay. Unsa man kuan na imong anak mas maayo imong ingnon nga paningkamot na lang. Salig ng pagka sa
1: unig
0: ng anak. Gusto gi ka nga tanaw si mong anak maharuhay. Imong pamanahon na ng mga Amerika na kwartahan o baka unsa din ang mga kwartahan na unig daog-daog ko na.
1: Oo.
0: Bumayag yung utok ni mga. Maglagot ko na muna ako na. Manahala katura ko ay. Nasuko na ko. Dito. Ito mambo. Okay. O niya naman na sa mga alas agad PM po. O niya, request lang og Loki tayo by Blue. Dreamers PM. Salamat alat. Kisa man eh. Sige, itong tanahon ha. Og naaban ni mong kanta. At itong tanahon dari og naaban sa playlist ni mong kanta mga kabayo. Sige. O niya muna no. Sa giingon na lagi. Daghan naman nagtambag Miss Eva. Nga, nanguba na anak. Ganis lang. Oy, ay nagpadayon anak. Ay napagpadayon. Pagkasala na dayo ay piya.
1: Ano
0: ba? Sige, depende na lang na sa iya ha. Pero maulagi na. Mintras karon ay lang sa desisyon nga mo anak ka nga di ka mo padayon.
1: Oh, okay, naabiyo sila yung umaabot
0: nga. Ba mo yung anak, kuan lang sa, sulti lang sa iyo ang imuhang pamananon, anak. Kaya aron makadesisyon siya nga, o saan na niya pag
1: iyang istorya,
0: iyang inahan, iyang amahan nga, pa, iyo mo anak pa, kaya ako man ang asawa, di man inyuha. Ako may makikipon na di man kamo.
1: Kapait po ato no, nga kuhaon ng swildo.
0: Ano ba yung nana, Miss Iba?
1: Tinood yun na, nga magselos. Magselos sa asawa, nga, kuhaon nilang ang kwarta niya, magpadungog-dungog dahil yun nga, unsa na lang ng mga bayro nun diri, ana, kami nalay mo bayad, ani. Kanya, ang kwarta, naaman na si mong asawa.
0: Wala, pero ba nga, kanawa, pag yung nakatabang, tungod din mo, nabuntis-buntis ka. Kana akong anak, bago pa gano'n nakagraduate, bago pa na nakasunod trabaho, tungod din mo, kay imo magkuang-kuan dito, sige kag igad-igad, karoon nabuntis ka, ambin ang sweldo. Wapa na katabang na mo among anak ha. Tungod ni mo ikay man sigig igad-igad anak. Nanhala, ingon na lang siguro aron nga masulbad na imo hagaron nga kasinatian inday. Sulti ilang nang imong pamanhon no say pung niya unsay iyang mahatag advice ana puno iyang ginikanan. Sige, kaning atong oras alas 3:35 Miss Eva ikay una.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol ug maminaw sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala 1 hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie! Bye and good afternoon, mga ka-vibes! Amping!
0: Okay, mga Dinky Pamela!
3: Meron sa mga ka-vibes, kinamina ko, kailangan po na ako nalang ang sam sa Digi Pamela magingon. Stop, tingin din din start. Doing nagang salamat ng may hapon ka natin tanyan. Ang gulgol.
0: Okay, salamat Miss Eva, Digi Pamela, mga ka-vibes. Ako nalang usab, si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti, di bataros, di jeriko mamba. Again, sa mga kumayans garon, sa magkausapan, daghang kayong salamat sa tuang sinder nga si Pia. Pia, daghang kayong salamat na Pia, ha? O niya, manghinaot may nga nakakuha kagarong idea o siya ang ay buhato na naimuha karong istorya sa kinabuhi. Kaagis gugma niya. Siyempre, sa ito mga kumayans, ginaminaw, sukad kaganin ng alas 4 sa kahaponon, hangto din ng mga orasas kahaponon, alas 4 sa kabuntagon. Sugad ka ganin ng alas 4 sa kadlaon, hangtod din ng orasa sa gahapunon ng kabahayam. Salamat kayo, no? Sa mga naminaw, hangtod sa sunod ugma sa samang taknaoy. At ito rin ang kaoban karon ang atong chief engineer, nagsaulog siyang adlaw nga natauhan, Sir Virgil. Nagsaulog siyang tinuig nga kapiestahan. Senior San Virgil, mga kabahayam. Kanya, salamat kayo, Sir Virgil, no? Kayo, di po nitungod sa ato ang mga technician nga hindi po taka tarong og tingog. Muna nga dako kay papel lang ato mga technician mga kabayan Sir Virgil on ina na pud si Kuan Sir Edgas on palit na pud siguro tog para putol steel. Aria siyempre si Bro Grab Bro Gab mina po garo si Ma'am Junix ato station managers di jelang ganida mga kabayan siyempre sa mga naminaw karon dagang kay salamat ha sa inyong makanunayon nga pagsunod. Hi hello mga DJ Rico Mambo ug Miss Eva. Wala lagi ka wala lagi gabi mag-replay sa inyo hang drama agad-agad ko pero gibawi ra sad mga music kuan di ay ni si Garo family taga Danau City Sir, wag ka kuan kag hapon nagkaban mao ni Minaw gid sila lagi Miss Eva. Walay replay kagabi sir sa drama tungod kay way internet unya pagkuha mangudan ng kaniyang drama unsa pag-upload diri padung sa kaniyang outs para mo on air ta mga kabayes magkinhanglan man tag internet apan sir wa may internet na naguba man kag hapon. So man mangayo mig dispensa nga way replay kagabi ino sa tuang drama apan pong panya gibawi ra mapuguro sa mga music. Siyempre, ano gina sir, no? Nindot po ganyan mga tukar nga itong biyaan unyang gabi. Unyang karong gabi isan, murag na naging tayo replay. Kaya na naman internet, no? O, na naman ka na ang kusog naman ang itong wifi karon. So, unyang gabi, na natay replay, sir. Garo, di sa may danaw, may gabi, may hapon ni mo din, ha? Okay, naman naman tayo kong oras, alas 3:38 na mas kahapunon mga kabayans din hilamang sa paboritong radio sa Sugbo hangtod sa sunod ugma sa mga dagna og istasyon. Sa debata mo bias kang inan ako na lang usap DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na mitra sa iyo pa. Mitra sa pay panahon na pay oras mong mga gustong buhaton buhata na mga kabayans. Aga syempre, sa debata mo bias kang inan magbilin taong mga maanindot ng mga sunata din hilamang na sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Uy. Mga kabayans, mauna ni, nagang salamat umayang hapon. Bye bye.
4: Request 931. Request 931.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

na ito mga ka-vibes. Alas 4:19 na sa Kabuntagon. Aha. Ano man na, nalilik man. My morning, my buntag mga ka-vibes. Anian, usap kita sa tuhang programa sa iyo sa Kabuntagon. Ang programang pukawon ka. Ang programang lingawon ka. Ang programang pasayawon ka. Ang programang sa'yo sa Kabuntagon maghatag ninyo good vibes. Ang programang buntag na vibes sa inyuhang paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyuhang mga radio mga ka-vibes. 93.1 FMR Favorite Music Radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu, mga kabayan.

señor. Hola again. I'm certified ka-vibe, certified lami oin. Sabain. Iga. Buutan. Oglabaw sa tinoin. Lami oin. Pizza 3 na karon sa buwan sa Hunyo mga ka-vibes. Tuig 2026. Og siyempre kahit lang Biyernes manon na ana po tayo pasumpay sa istorya. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya mga ka-vibes. Nga manginahanglan sa inyo ang pagsumpay o depende sa inyo ang pagsabot. Unsaon ninyo pagsumpay. Oh! Maone! Ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya ng adlong Biyernes. Oy, thank God it's Friday now, yun ha. Thank God it's Friday. Oga, happy happy weekend sa tanawin. Mga natong kapasumpay sa buntag ha. Asa ganito. Diara atong pasumpay sa istorya mga ka-vibes. Gilok kaayo ang ay, sumpay eh. Akong Osborn. Gilok kaayo ang kinato pasumpay sa istorya matag buntaga. Sayo no, paano siya? Lingaw-lingaw, good vibes lang kita ni. Kamu na ibala ang saan yung pagsumpay na gilok kaayo ang sumpay eh. E-text sa 0995-472-0802. Akong Osborn. 0995-472-0802. Pwede po mo manawag unya ha, sa mga gustong mo tawag ha. O, maulang yan pang number. 0995-472-0802. Gilok kaayo ang sumpay eh. Alas 4.23 na mga ka-vibes. O siyempre, unyang tatuan nato na pangbasahon ninyo ang mga sumpay. O sa dili pa nato na pangbasahon. Hala, sige, kape

0: Oras na to mga kabahim sa last 4.42 nag-8 kabuntago. Bayang money my buntag mga ka-vibes. Kape ba? Humana mo na nga pirya. Humana mo na mainit. Humana mo ni bangon. Humana mo niya nagligid-ligid. Good morning! Kamu na minalagya po sa programang buntag na vibes. Ang programa kundi ni ikaw po kawan. Ikaw lingawan. Ikaw pa sa yawan. Oh! Eh, giling-giling ninyo diyan, giling-giling.
1: Nagkalain na katulala. Giling-giling. Kung gusto mo problema nyo ay mawala.
0: Good morning. My morning, may punta katuwang ka vibes. Pasumpay sa istorya mauni. Gilok kaayo ang sumpay eh. Oo, so may nakagilok. Sumpaye. Hello to GL. Hello to paring DJ Lambert. Good morning, paring DJ Lambert. Ato na ni pang basahon ang inyuhang ko, rebe. Gisumpay di, rebe. Basahon na nato, rebe. Gilo kayo akong botlenyor. Kay nilihok ang kigwa. Kigwahon di ka, kanang ka vibes sa Jerome, nga kigwahon ka. O agilo kaayo ang
1: para hindi ka lagi nakatulala.
0: On sa may gilok ninyo, diabe, on sa may gilok, may gilok kaayo ang

Gilik. Gilik ang Tagalog, anak. O sa Tagalog, anang gilok. Kiliti. Nakakakaliti ang... Hindi man siguro nakakaliti. Gilok kayo ang... Gilo kayo ang iyaha kay gamay. O sa man na, iyaha ang sa man. Bungot? O, bungot ba? Bago ang... Ay! Singgo?

Ang iyaha kay bagong tahal, oh. Ay, uhal. Ah. Ah. Sige, sa mga gusto niya, ha? Katuman nanawag ka kanina. O, samtang na mainit, nanawag ka kanina. Hala, sige. Ah. Tawag mo balik, 0995-472-0802. Gilo kayo ang sumpaye. Mora magsitwa, momoy ang nagtupilioy. Dilioy.

Ako ang balhibo sa ilong DJ. O, muna diyan. Nga naman na. Onsay nakagilok. Gilok kaayo. Gilok kaayo ang iyahang huhungihong.

0: to mga ka-vibes, alas 4.47 na. Gilok kaayo ang oso may ni Gilok diha ba? Oso ni Gilok. Oh, Gilok manjod tanan DJ. Bisan asa sa imong lawas. Oh, kana. Good morning, ni Boss Noel diha sa Liloan. Good morning. And natay color din ato pasod lon be. Ah, pasod hello, good morning ka-vibes. Good morning, Miss Ems! Kumusta? Kumusta yung mga kabuntagon, Miss Ems?
1: Okay lang. Oh, nakaligo na, pero wa pa nakapainit.
0: Oh, nakaligo na, pero wa pa kapainit. O niya, ni-absent ka kagahapon.
1: Wala mo ko ni-absent ang paminaw. Di na ko ganaan sa pakpaat.
0: Ay! Mana dia? Oh niya karon ganan ka sa Gilok. Oh, mana dia?
1: Ganan ako sa Gilok.
0: Ah, Miss M, atong ang pasumpa sa istorya karong butaga kay. Andam na ka? Oh, Gilok kaayo ang. Oh, anong Gilok man? Gilok kaayo di ay ang iyang bungot nga ni ni usa ni
1: Gilok kaayo di ang bungot pa yan gisagid-sagid sa akong panit.
0: Gisagid-sagid sa imong panit. Gano'ng gisagid man po ng bungot ay. O niya Miss Ems, kay nagilukan magid ka diha nahala sige. Pamukaw sa imong mga ka-vibes, imong mga silingan. Hala sige.
1: Oh. Kana.
0: Kana.
1: Kana. Sa population na Dalagiti.
0: Kana. Aha.
1: Aha. Sa pamilya man, sa pamilya, pamilya, pamilya, pamilya.
0: Ah.

0: Bigyan or bigyan din siya yun po parili. Mm-hmm. Ngayon sa Alcantara Cebu City, Daniel Sabrana po si Pinteri to win and hearty.
1: Aha.
0: Yung mga request na yun ko o kanang hingalan ani ay Switch Boy.
1: Switch Boy? Oh, na-play na nato ganina.
0: Ah, na-play na.
1: Oo. Oh, kana kay murag wala pa. All right. Maorami sa M. Mauna ni. Daghang salamat mi sa M sa may buntag ani mo. Alas 4:51 na mga ka-vibes. Oh, shout out sa Bacoor Cavite. Oh, from CJ and Jesse. And hello ni, asa ni, Vilma. Good morning ni Vilma. And gilo kayo kay Daghan og Ugat. Oh, mara diyan. And yan, gilok ang lapa-lapa. Oh, ha? And hello ni Kayla Paul. Good morning, good morning, good morning. Kabay, pasumpay sa istorya, gilok kayo ang. Oh, sumpay eh.

iyahang bungot DJ. O mo na diya. Pareho mo na Miss M. Okay, gigilukan sa bungot. Gilo kay DJ kung mo istorya siya dool sa akong dalunggan. Hoy! Lahit po di ay na. Lain po di ay na. Good morning ni Ma'am Lorna Albios. Sa Upper Dobdob Argao, sa Mataga Argao. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning.

And good morning ni Marloin. Midinilia. Dara sa lahat ng kasama ko po dito sa Kaburan. Oha, good morning sa inyong lahat ha. Magandang umaga. Ayan. So, Tagalogin natin. Dapat niyong dugtungan ha. Sobrang nakakakiliti ang dugtungan niyo. Sobrang nakakiliti. Sobrang nakakiliti ang dugtong. Gilo kayo ang

0: A las 4.54 na mga ka-vibes. Bangon na niya mo niya ha. Katong na yung mga susante niya ha. Good morning sa mga ginikanan niya na ito. Ang nagtikaw-tikaw na karon. Good morning. Nakakakiliti ang. Oh. Dugtong eh. Nakakakiliti ang na, kili-kili. Oy. From Miladia Pasto. Alright. Good morning. Hello, princess. Good morning, princess. Nakakakiliti ang or gilok kaayo ang Dugtong eh, sumpay eh.
1: Good morning, mga ka-vibes.
0: Good morning to

tayo ang naay balahibo sa lawas, DJ. Ay, mao ba? Mao ba? Magpabutang di ako balahibo sa lawas kay gilo ko, no? Shout out po sa ang aming kusinera dito po sa Kaburan. Oo, at ang team leader namin na si Team Arnel. Oy, good morning. Oh, nakakakiliti ko no ang talampakan. Oh, talaga ba?

nakakiliti ang kaniyang mga salita. Mora dia. Nakakakiliti ang dapaw. Wala sige. Pink Panther na lang sige. O pagpapadya, pagpadapaw dia, ha, pagpadapaw. O pagpadapaw dia Pink Panther. Marilo Gomez, hello ma'am, good morning. And to Feliciano Kadiwitan, good morning sir. And good morning also sa mga barinador na si Rodney po at si Balbas po. Oh, ha? Hello ni ma'am Michelle Paraiso. O nakakakiliti ang or gilo kaayo ang Dogtong e, sumpayin ninyo, sumpayin!

Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, favorite music, FM Radio ka Vibes. Mga nani, o gilo kaayo ang or nakakakiliti ang o sa akin po ang balbas po ang nakakakiliti. O talaga ba? And gilo kayo ang akong dalonggan DJ, hoy! As in? And, gilok daw og paspasan DJ, ingon si Kintoy, mo ba? Ipaspasan din mo, Kintoy? Kahawd ni Kintoy, ipaspasan man. Nakakakiliti talaga pag may balbas, oh. Oo, nakatry ka na, ano? Oo, nakatry ka na ba ng may balbas? And sa Sikiho, hello, good morning po, dyan sa Korea. South Korea ba, or North ka? Tapos, taga Sikiho siya diri sa Pilipinas. Oy, good morning, good morning. Hello ni Ati Lot. Good morning sa inyong lahat dyan, sir. Masaya ka talaga, sir. Sige, enjoy lang po tayo. Enjoy! Kinsa mo na si Joy? Kilo kayo kong agay! Ikaw, Ma Mitchell, ha? Habi kay... Habi kay gikwan ka, ha? Bago pa ni balik, ha? Bago kay gibisita sa mga anabs, ha? And

0: mang ang sanga og dila. Na di ano bitin? Unsa na bitin? Unsa na snake kay dalawa ang kan unsa na dalawa ang pikas na dila. Gilo kaayo ang Kiss DJ. Oy! Oh, kumikis-kiss ka na dyan. Diha, Mama Lorna, ha? Alas 5:02 na mga kapals. Bangon, bangon, bangon, bangon! Thank God it's Friday! Friday, Friday, Friday, Friday, Friday! Ah! Gilo kayo ang... Alexis Yuan, DJ, GT, hoy! Bahala ka di ha? Alexis, bahala ka. Hello ni Raji Dulugan Datoy. Malipatag basa ha? Pinatay kulo na ito ni Pasudlon. Hello, good morning ka vibes! Hello?
1: Good morning, DJ. Happy Friday.
0: Good morning, Ka-Vibes, Belle, Hatsamausa.

0: salamat tayo pa sumpay sa story. Andam na kang mo sumpay.
1: Andam na.
0: Alright, kabibs, bebe, or bell, hata mo sa dia sa may gari konsolasyon. Mga na itong kabibs, pasumpay sa istorya. Gilok kaayo ang sumpay eh. Ha?
1: Oh.
0: Ang atong pasumpay karon sa istorya mao ni gilok kaayo ang
1: lami ka ng gilok, bebe, ay.
0: Ha?
1: Lami ka ng gilok, bapon.
0: Oh, lagi niya, asa man, gilok kaayo ang.
1: Ay, siniutaw ba? Nga haircut.
0: Ang sangat?
1: Siniutaw ba nga haircut? Diba, tuntut kayo mo sila na ikata. Ay, mga hapon, diba, no?
0: Mau ba? Mau ba? Sige! Mau ba? Sige! Tinood ba?
1: Tinood lagi!
0: Asin? Sige! Maman!
1: Diba natin kayo namin? Nakapuhapon ba no?
0: Ha?
1: Gilok-gilok na! Isa ba?
0: Mau ba? Di po ta sure, ha? Oh, di
1: po... Fresh, bayan na na ako. Di, kaya na ako nga hair stop, oi.
0: Maon sa'y ngaan?
1: Fresh, kaya na ako nga hair stop.
0: Mau ba?
1: Kaya na sa'yo.
0: Ha?
1: Kaya lang ni Kayo sa puhapo na din sa'yo. Kaya si Hopo ba, no?
0: Hapo-hapa! Kuslan man. Dili ka, ganaan di ay sa kanang haircut nga simi dangas.
1: Ala na dalawa
0: ni kay batik kay na hapo ka kanang bagong alot na hala sige. Ah, maura. Onya kay
1: compression.
0: Onya ngay?
1: Itlay
0: kong
1: crush.
0: Ano
1: sa? Crush ba?
0: Crush?
1: Itlay kong crush.
0: Ano sa nakanta? Kanta ha daw? Kanta daw?
1: Jennifer Page, ang singer.
0: Okay, kanta ha ka ni?
1: Adi koy.
0: Kanta, kaya rin makaibaw ta?
1: It's just a little crush.
0: Ah, sige, maro crush naman ka. Alright. Onya, nasumpayan magini mo itong istorya karong buntaga ka vibes, Bella Tamosa. Kung na kay i-greet or na kay pukawon, hala, sige. Pamukaw na si mga ka vibes, mga silingan, bunal.
1: Happy viewing sa
0: Happy
1: sa taga 93.1
0: SMRD Cebu
1: ka vibes.
0: Mauna
1: ni Happy Friday.
0: Mauna
1: happy
0: ni
1: weekend.
0: Alright. Happy weekend dengan kayo. Salamat ka vibes Bel Hatamosa sa Garden Consolacion. Good morning to Mylene Kirol all the way from Qatar. And Gilo kayo ako ang keyboard DJ. Oh, mauna dia kay Kigs ka gi Kigs. Onya. Unsa gi? Oh, sige. Nakakakiliti ang oh, blank. Dugtongin ninyo, dugtongin. Or gilok ang oh, dugtongin. Gilok kayo ang bugan DJ kay Gibon eh. Oh, muna diha. Mano naman po tao na ay. Ay, nga naman ah. Gibon eh. Onya naman tayo oh. Isa pa may ipanggilokan diya be. O oh, gilo kaayo ang sumpay eh, sumpay eh. Sumpay eh.

gelo kayo ang imong ilok. O, oh, mo na dia, Miss Lynn? Yun sa madeni mo imong ilok? Gelo kayo ang iyahang mga gakos nako DJ. Hoy! Daghan na kayo kay mga man...

ang mga istorya nako sa una DJ. Apan karon, oh wala na ni. Wala buak na. Ayaw mo pada sa mga gilok nga kuan, mga gilok na mga salita. Kasi matapos kang pagilukan or pakiligin, basta na lang siyang mawawala sa iyong kinabuhay. Alvin Mindahaw, good morning DJ Yelo Kayo. Kahit na sobrang sa... Ganong nabot magkas-color ay? Ang atong topic ay tungod man sa kwan man ka na sumpay masisira ka ng Gilo Kayo ang or nakakakiliti ang aray mo muna. My good morning sa mga certified na itong kabibes ng ating paminawain. Good morning ni Papa Alfonso Basalog sa mga kaubanan ng mga walang tulugan o mga kugihan ng mga marshals sa may Lapu-Lapu City Hall, ha? Good morning ito na diyan mga sir Ronald Pantunial, Felix Boy Book, Gary Binse, Carlito Rodrigo, Jay Caseo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, Jody Bell Humansi. And also good morning sa akong amano kinahay na Papa Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato sa may Barangay Adela, Morro Camotes, Mga Gunato Family at Tiber. O pag-andam na Tiber kay mamalhin na kita sa atong kahayupan. Good morning also to Tia Ellen. Medyo nog niyan niya sa may merkado. Good morning, good morning, good morning. Ni Erwin sa may tangke sa may Barangay Adela. Good morning. Gilok nga sakit-sakit kayo ang tungaw DJ nga nasa akong ay itungaw di ay na imuhang kwan imuhang eggs. Hello ni Mikay, good morning, shout out from Alvarando family. Kamu na mina lang yapon sa 93.1 FMR favorite music radio, the vibes man ani. Shoutout ko DJ sa tanang taga Barangay Maniak, Gihol nga ni Gross. And shoutout from Canada, hello to Ved or Dev. Gilo kayo, ako akay, unsa na eh, giungad. Hoy! Pwede ba si Yuhan, no? Grabe ka malitok, gira niya. Oo, grabe, gira ka malitok, ani niya. Ah, grabe. Di matabas-tabas ni Suhan. Pero from Double City, Oga, saan eh? Island Garden City of Samal.

oras na ito mga ka-vibes, alas 5.15 na. Huwag ka muna minulang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kundi in ikaw lingawon po kawon og pasayawon. Alright. May pagpaminaw sa nakakaroon no, sa Light Cut 1 Cebu to Tubigon, vice versa. Good morning ito na niya mga bossing, mga sir, mga ka-vibes. Ingat, ingat, amping kanunay mo sa inyong pagbiyahe. Hello to Carlo Cabardo, good morning. And good morning, DJ Pasharot, watching from Barangay 4, San Mateo, Isabela. Ayan, good morning, magandang umaga. Hello ni Batutoy, good morning mo Batutoy. And also, good morning ni Ma'am Tisay diha, all the way from Daan Bantayan, good morning. Hello to James. James Key. Sali sa Gaino. Good morning, good morning. Amping mo kanuna diya ha. Bossing Vincent. Sa inyong pagbiyahe diya sa Light Cut 1. Hello to Timotea. Ma'am Timotea, good morning. And hello, good morning. Watching from IT Park. Hello ni Wee. Sumpayin ninyo mga ka-vibes, sumpayin ninyo ang ato ang ka-vibes, masumpay sa istorya karong buntaga. Dapat dugtungan ninyo ha. Nakakakiliti talaga ang. Or sa Bisaya, pagilo kayo ang. Sumpayin ninyo, sumpayin, sumpayin.

inmediato, mga kabans, alas 5:19 na. Oh, sumpayin ninyo, mga kabans, sumpayin. Gelo kayo ang. Oh, sa may nakagilok. Gelo kayo ang. Or nakakakiliti kapag. Oh, dugtungan ninyo. Thank God it's Friday, mga kabans. Happy weekend.

oras na ito mga kababs, alas 5.22 na. O, pamangon na muli yan, pamangon! O, bangon na muli, ayaw mo pag-uan, ayaw mo pag-tinaspukan. O, ayaw mo pag-tinaspukan, bangon! O, bangon muli yan mga kababs. O, asa na may, alright. Sige, hello, good morning to Genevieve. Shoutout ko sa kasawa na si JM sa Davao. Good morning! Alright, good morning! O, ato ang ka-vibes, pasumpay, padugtong sa salita. Nakakakiliti ang, dugtong eh. Or nakakakiliti talaga kapag, or sa Bisaya pa, gilok kaayo ang. Oh, gilo kaayo ang sumpaye. Bagid ni ako ang madunggan sa una ba sa eskwela pa ko. Magparadyos mama mo ingon nag bangon na. Oy, kato na yung mga estudyante niya ha. Nay klase alas 5:30 hala, bangon kaligo. Pamahaw pamainit. Gilo kayo ang cotton bud. Sama ba? Gilo kayo pag umihi. Bakit? Bakit gilo kayo, ha? Matatapang. Di ba? Nakakanta na po dahil. Gilo kayo ang kay kagahapon kay Virgil Sir Virgil. Ay! Gilok DJ basta X na ko akong tapad. Ay! Mau ba? LV15, good morning! O, atangin ninyo ha, abangan nyo po. Ato ang ka-vibes pa Zumba. 5:30 to 6 a.m. 5:30 to 6 a.m. atong pa-Zumba. Live takaro sa atong TikTok mga ka-vibes. Ha? Katong mga naminaw diyang Agustong. Atong soya ni atong i-open ng atong kanang live sa TikTok. Kung atong tanawon ang inyong mga istiping. Pasakaon tamo niya. Wala, pag-exercise mo ha. Dapat mag-exercise mo. And gilo kayo ang akong asawa mo kiss ako. Talaga.

Puhulanang Bisaya ni. Ingon akong kauban nga Indonesian nga gilok masabdan niya. Ako ang musket. Mora diya kay. Lamang ko no ka. Pagino siya. Kanang nagin ay realidad gini. Nga nagin mga pareho na to mga Pinoy no. Nga dili makatog kung walay muskitero sa TL. Oo. Ang mga heblaron DJ di na adili na goro angay musumbay. Musumbag yapon. Para singoton. O para dili mga mulugak or dili mulugak. Dili tayaon ang unsay nga nani? O dili tayaon ang mga lutahan. Paningto no, mawagtang ang kwan, mawagtang ang high blood. O andam-andam mo diya ha. Bayang buntag po ni Ma'am Marlene Disabele. Oh, alas 5 media hantod alas 6 ato ang ka-vibes pa zumba pa budots. Sa mga gusto makita ang steeping. Oh, ato na iablihan ato ang kwano niya. Oh, invite mo, saka mo. Oh, niya patanaw kasi yung steeping kung unsa mang yon. Gelo kayo kong olo DJ. Lagi ko to. Oh, mauna diya.

Correct DJ since birth, gikan Bohol to Dubai. Gidala-dala akong kulambo. Oo, naging nga na yun. Nako'y mga kailag yun. Na dili makatulog kung dili puston ang tail o kanang muskitero. Kana kaning muskitero nga net. Good morning, good morning! On sa Dudong Bilin Meat Store sa may Unit 1 sa may Carbon Public Market, Carbon Public Market. Og sa stall number 94 sa Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. Good morning! Good morning diay ni Sir Angelo. Oh, good morning mo Sir Angelo. Kay ba ko naminaw ko niya. Good morning mo niya. Oh, natay 2 minutos na lang. Sige, gilo kayo ang. Karong taon-taon, magpa-zumba na ta, pabudots. Ang damay niyo mga steeping, ha? Good morning ni Benito Lombra sa may Sayaw, Sibunga. Mga Lombra family, mga Mangyaw family. Oo, oh, kamukaw sa mga taga-Sayaw, Sibunga. May buntag DJ watching from Boracay. Hello! Good morning! Hello to Zero. Good morning, Zero. LV15, hello! Thank you, thank you, thank you! Good morning sa mga kugyan ng mga drivers karon, mga taxi drivers, Maxim riders, Grab drivers. Good morning, tonight. Multicab drivers, van drivers, bus drivers, basta drivers, sweet lovers.

encontrar em Taixetera. Mayong, mayong, mayong, mayong, butag, may butag. Igawas ang stepping, igawas, igawas, igawas.

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 5.59 na giyon. Huwag mo na dyan eh. Oh, humanagin na itong 2 ka-oras nga pag-uban-uban sa programang Buntang na Vibes. Oh God, this has been your DJ mga ka-vibes, DJ's bracket ko na ito, aka Nor. Ang certified lang yun mga ka-vibes. Oh God, syempre, magpatigog naman yun ko no. Oh, masunod na dahil ang programang Arangkada sa Buntang with ka-vibes, Tonton. Oga, padayon lang gid mo sa pagpaminaw din nila sino paborito nga sa radio. Sa daya sa mga radio 93.1 FMR. Favorite music FM radio ka vibes mao na ni. Mobalik ko ni alas 11 para sa programa ka vibes sa Odto. And ha. Salamat, salamat kay ninyong tanan ha. Oga, amping-amping mong tanan mga ka vibes kay. Love love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na giyod, alas 6 sa Kabuntagon. Maimbuntag mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show,
3: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 3 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkadas sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcusantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga ka-vibes, thanks God it's Friday. Kumusta man kamong tanan? Kutob sa baabot sa atong Sibya karong adlaw. Bueno, di ta maglangay mga ka-vibes. Kay naokay kagahapon ang usa ka tunghaan sa syudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa butang.
0: By the way, ngadto sa buot nga mutimang og mapadayag sa ilang mga opinyon, ingon man sa ilang mga gibati sa mga nag-unang isyo nga atong isgutan dini, mahimo kayo og welcome kamo sa atong text line sa 0995-472-0802. Aus muna ko ang atong text line, ang 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page. Anaa inyo kaming makita sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa Facebook Live. Usbo nako 93.1 FM Radio Cebu. Unya, kung mahimo aron gyud kamo komportable, ma-download ninyo sa kinini ang online. Pinaagi sa app na mo ang 93.1 FM Radio Cebu diha sa Play Store, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, unang pagtimaya nga ito ni ka-vibes Lorna Margarita, sumapan niya. Happy Friday, Sir Tonton. Be safe, mga ka-vibes. Mauna ni 93.1 FM Radio Cebu, watching from Sambagdos, Cebu City.
1: Arangkada sa butang.
0: Muna nga, ang akong gisulti ninyo, mga ka-vibes. Naukay in town ng usaka kanang ilado nga tunghaan din sa syudad sa Sugbo.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, di raman ni basta-basta ang Cebu Eastern Colleges kung CSC, mga ka-vibes. Kay sa ganini, ang atong mga kanang sumapa nila, mga tubig-tubigan ng mga anak ng mga ania-ania ni Muyo sa Cebu City, nag-skwela ni ining Cebu Eastern College diha sa may Barangay Pahina Central, dool sa kining usasab ka universidad, ang University of San Jose Recoletos at Mangrani sila. Diha dool sa may Carbon Area sa Dakbayan sa Sugbo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Now kay ang maong eskwelahan, mga ka-vibes, kay dunay usa ka netizen ang unang nigawas nga bomb threat kadto, pero gisubay gid nato. I did my due diligence as always, mga ka-vibes. Dunay usa ka netizen nga mao karon ang natumbok og gisubay sa atong mga tinugyanan sa Cebu City Police Office. Kay kining mao nga netizen nga nagtakuban sa account nga Zanzu, nisud siya sa kananaang online, unya iyang gitumo ngadto sa Cebu Eastern College sa CSC. Kay baamog unsay iyang gisulti o gipost, mga ka-vibes. Naingaw ni siya usama ni ka-public group alang sa Cebu Eastern College Cebu. Sumapa niya, bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen sumapa niining maong netizen nga nagtago sa maong account nga Zanzu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Pero ambot kay may buong lisatan niining maong tawhana kay Ningon mo sa siya nga, thanks me later kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwela dari pagkatuy-toy ning maong tao. Sayang pagkatuy-toy mga kabahibs, itaw na alarma ang mga tinugyanan sa Cebu Eastern College. Of course, ang ilang mga tinunan, nangalisang in town, laliman ka kagahapon, ang akong mga higala nga doon ay ilang mga anak na nag-eskwela in town sa Cebu Eastern College ang nagkapuliki taon na yung uban good. Kaya di man mo tubag sa cellphone ng ilang mga anak. Mawalagin ay akong giingon ba? May isgutan na to ng cellphone. Tawin, kalaki sa mayors dumanog. Ha? Kining hitabo kagahapon sa Cebu Eastern College, ha? Alang nako. Usani ka dakong ehemplo nga importante kayo ang cellphone bisan pag nagklase gani ang atong mga estudyante.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay kagahapon na ako'y higala taon nga maingunta na balaka gid siya siyang anak. Iyan na lang kung gi post sa social media mga kabibes. Kay ang iyang anak nga nag-eskwela sa CSC di man mo tubag cellphone. Ha? Iya pag-ingnan niyang anak ka taon, tubaga dong. Ha? Kay nabalak kami nga ri.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero lahat mo sag utok ang mayor dumanog kay absolute ban mahino cellphone mga kabibes. Ha? Bisang pag maingon ta nga prankster tong maong tawhana kini Sanzo pero diri tiaw ang iyang kabalaka nga namugda mga kabahibs kay gumikan kay labas pa man sa mga Pilipinon ang nahitabo nga grabing trahedya sa krimen dito sa siyudad sa Tacloban ni Antong Milabay nga Hunyo 22 mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman kag mamusil siyag mga freshmen sa ito pa mga first year nga tinunaan dito. Gini Sanso, maintag matumbok yun eh. Kay matod pa sa mga kadagkuan sa Cebu City Police Office, pinanguluhan ni Police Colonel Ricky Sumalde, bago ba ni siyang nilingkod gahepes kapulisan? Nga ilan yung gipasusi karon sa PNP Cybercrime, ha? Ang Regional Anti-Crime Cybercrime Unit, ang RACO, sa Region 7 mga kabibs, anong pagtumbok kung kinsa kining nag-DAS account nga si Sanzo mga kabibs?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagkawa gilingaw tawhana. Ha? Unya matod pa sa mga kadagkuan sa Cebu City Police Office, ang mga nagdumala sa Cebu Eastern College, ha? Kananaang dito sa diduol sa National Bureau of Investigation aron magpatabang sa ilang cybercrime division sa pag-ila og pagtumbok og si kinsa gyud kining maong netizen nga dunay account nga Sanso nga mao nang hulga kagahapon mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Atong pagtimbaya nga to ni kabibes Benjamin Hildore matod pa niya. Good morning kabibes Tonton. Thanks God, it's Friday, first Friday of July. Sakto gyud ka kayo kinini ang kabibes Benjamin Hildore. So moingon ta nga unsa bakha to ni kaos utok aning tawhana? Laliman ka sa iyang kabalaka nga nabuhat mga kabibes kadto sa mga ginikanan sa mga estudyante. Of course, ipapauli kagahapon. Why klase kagahapon ang maong eskwelahan? Unya, niresponde dayon. Ang unang niresponde ang mga tinugyanan sa Carbon Police Station, mga kabibes. Ingon man ang SWAT team. O ingon man ang mga sakop sa kananaang ang bomb squad, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang EOD, ang Explosive and Ordnance Division. Ha? Kay ilag yung gisiksik tanan. Kay gawas nga matod pa, doon ay pagpanghulga nga mamusil, Doon na sad sila'y sumapa na dawat ka bomb threat. Ako na lang po din gi-consider ang bomb threat, pero wa mo ta makakita ni ini social media kay mismo si Mayor Nestor Archibald mo ibibutiag ni ini mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ba may tagyug matumbok ni kisaning tawana? Ha? Matod pa kagahapon sa usa ka dakong opisyal sa CCPO, doon na sila idea o kinsa ni. Hinaot nga mailagid ni. Ha? Dini na na masubay na to kung unsa gid ka-epektibo ang atong mga cybercrime operatives ba. Kay kung inyong hinumduman mga kabayb sa gipahigayon nga hearing dito sa Senado, natumbok man to dito nga kadtong duha ka mga suspect sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City mga ka-vibes. Matod pa nasakop man ito ngilngig kayong grupo kanang giingon og 764 nga matod pa dunay mga sakop niya na at ibo kalibutan man ni sila nga maoy tao'y kanang mugalgal bas mga batanon nga muhimo og mga bayolente nga mga lihok mga ka-vibes unya natumbok ni nga ang kadtong 14 o 15 anyos nga mga suspect, labi na ang 14 anyos nga sumala pa doon na gani communication nga to sa iyang gitawag og adult groomer. Ha? Sa ito pa maubay, nagtutokin nga to niya ba? Unya hingkod na ni. Ha? Nadiskubrihan ni sa mga atong mga otoridad nga hanas sa cybercrime mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao ni karon ang gitinguha sa mga tinugyanan sa Cebu City Police Office. Unya pastila noy. Grabe ba ang ambot og unsang klaseng utuka ang usa ka tawo nga ingon ini? Gaway laing lingaw ba manghulga laliman ka mga ka-vibes? Ha? Kayo no, even before this incident, dito sa Tacloban, ang sikbit na dapit niya ini dito, dito sa Tolosa National High School, doon na siya ingon niya ini nga panghitabo. And it was found out mga ka-vibes nga usa sa mga estudyante dito. Babae para ba taon, 14 anyos. Nasubay na gitaon nga doon ay problema sa pamilya ang maong babae mga ka-vibes. Ang maong hadalagita nga 14 anyos. So I hope kining naghulga kagahapon nga mamusil dito sa mga estudyante sa Cebu Eastern College, matumbok ni sa labing dali nga panahon sa mga tinugyanan sa Cebu City Police Office o ingon man sa National Bureau of Investigation mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Aron ba pagpatagam? Kay di lalim ning maong kibuhat sa maong netizen, oy. Wagid ka. O ikaw tao tarong kag pangutok, di ka mabuhat adoy. Pero doon na kay panghuna-huna sab nga, ha? Suma pa nila mga kabayos, doon na kay diprensya. Ha? Mabuhat yung kasingon. Ngayon sa may iyang motibo nga manghulga siya. Ha? Ang akong agpas ani ka-vibes ang nagbuhat niini, ha? Doon na ginisay gihambin nga kanabang problema sa iyang sikolohiya mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ilaliman lagi kayong taon sa kabalakas mga ginikanan gahapon, oy. Kay ino mga ka-vibes, doon na namang goy nahitabo nga ngilngig kayo dito sa Tacloban City? Ha? Napubya ba itong mga kaigsunan? O niya ginasunan pagkagahapon? And you know, Cebu Eastern College mga ka-vibes, halos tanang mga matod pa nila mga tubig-tubigan yung mga pamilya, ilang mga anak na adiha kay di basta-basta ning Cebu Eastern College. Ang mga sumapa nila mga rich kids din is Cebu City na adiha. Ha? Usan ni sa mga eskwelahan kay kuan man ni siya. Mao man ay nailang Chinese school sa syudad sa Sugbo, mga kabahibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So nabalakay town, mo nang hinaot ang ato sang mga tinugyanan, ang CCPO o ang NBI matumbok dayo ni Unya, kinahanglan duble ang himuong siguridad sa maong eskwelahan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Zanzo, huwag na minaw magkaroon. Dila lagay way labod ni mo. Kay di gid lalim tong imong gibuhat gahapon. Laliman ka nga, muragog, matod pas, mga netizen ay murag. Dunay, dunagi problema dito ba? Kay nga no, laliman ka ang mga armadong kapulisan ang SWAT na dito. Ang mga sakop sa Mobile Patrol Division to adito. So gitapukan. Nya gitauran pa og police line, mga kabibes. Ana alarma gitaon ang publiko kagahapon. Why labot pa diha social media nga ang mga ginikanan nga balaka in town sa seguridad sa ilang mga anak, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: May nalang sa taon nga wang kyo dautang na hitabo kay Jesus na tinuod pa simpa ko. Tabukon og pitukalaod. Maunsa ka kay kanarabang CSC ang campus ni anak, mga kabibes. Ha? Kanarabang dagag mga estudyante ba? Kay sikat lagi kay ning eskwelahan, ha? Ha? Sa ako nagkikaingon ninyo, this is known to be the Chinese school in Cebu City. Mga kabibes, alasayos imedia naman, mupos at makadiyot o niya human ini ato ng isgutan ang mga panghitabo dito sa kauluhan. Ilabi na kining finally naundang nagyot ang rally sa mga tinugyanan sa sa mga ginsakpan sa Iglesia ni Cristo. Natapos na ilang rally kagahapon dito sa Liwasang Bonifacio. Palihog, standby.
1: Aral!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha, si ka-vibes tonton.

0: Bueno, alas 6:33 na mga kabibes. Padayon ko mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alco Santugop. Pero mga kabibes, kagabi, gitapos na giyod sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Ang ilang sumala pa nila emergency rally nga nagsugod ni atong bilabay nga bilabay nga Martes, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ila kuno tong surprise rally. Doon na di ay rally nga surprise.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ada tanawa? Og sa kananaa pang Guachinango paning pagkasulti, mga kabibes, why na hymns good ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo?
2: Ayaw!
0: Nganong miyong kong why na hymns? Kay sa kaong taman, abidilag muhumok si Ombudsman Buying Remulla. Anak kay pagpangutana ni Ombudsman Buying Remulla, kunon siya iyang reaksyon nga dunay gipahigayon nga surprise rally ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo man siya mibutyag nga karong yung si Manaha i-file ang kaso nga plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta. Miingon man si Ombudsman Buying Remulla, why ipikto ang maong kalihukan? Kung daloy in town sa mga sakop sa maong kulto-kulto naman dili ay maong pundok relihiyoso. Ha? Ang ako manggong prangka-prangka pagka-istoryahan, mga kabibes ba? Ha? Bisag usaon ni magpakli ang Biblia? Wa mang ginagiingon sa Biblia, mga kabibes, nga og panahon sa eleksyon. Ha? Kitang tanan mag-iusa kung kinsa atong butuhan? Ay, sos, bisa pag usakaw ninyo nagpakting Biblia, kanang ilang giingon nga panag-iusa kuno unity? Istoryahe, oy. Ang premise ni Adto, pagkahiusa sa pagtuo, dili ingon nga pag-iusa sa pagbuto. Para na ako, kanay dakong pangilad ba? Bahala na magligid-ligid mo diha mga iglesia ni Cristo. Klaro lang pagka-istorya bitaw. Ha? May patinganin ang mingon mog tights. O ikapo, kay muraguna pa na ibasihanan. Ha? Pero kanang mingon mo nga black voting, waoy, gipangwartar na ninyo.
2: Ayaw!
0: Ay nalanggay ta na, ha? Doon ay gipasupot si kabibes Benjamin Hildore sa naitabo kagahapon dool na ba sa busy street sa Cebu na sa Leon Quillat Street, Colon San Jose to Carbon, na trace kon minor student pod na sa CSC. Subayunon pag yun kabibes Benji kon kinsa gining maong account nga Sanso. Murag ang dako ang posibilidad nga basig minor sa ni. O niya, susihon pag yun kung estudyante ba siya sa mong eskwelahan o lain ba nga kanana ang binuhat kabibes sa Benjamin Hildore.
2: Ayaw!
0: So, nag-isko tamatag Iglesia ni Cristo, kabibes Benji. Ha? Ato lang huwaton ang developments niya na. So, padayon ta mga kabibes nga abi nilagbo matarog ba si Ombudsman Buying Remulla, pero ningon si Buying Remulla dili oy kay wa man may nagpatuman dili og selective justice kay mano. Usahay ba mahimuot kaniining maong sikta sa relihiyon kay moingon sila og selective justice nga sila ra selective justice gano wa mo mahibong nga samtang mag-iskot sila kabahin sa mga anomalia unsa pa, wa lagi sila makahiskot. nga di ay vice presidente nga gi-question sa iyang unexplained wealth kuno galing ang ilang kampanya kontra korupsyon, mga kabibes. Makaingon lagi ta nga ang ilang motibo questionable yung kayo. At tanaw, away. Way nahimo, pero tanaw ko mga kabibes, apike na sila sa pandingoy. Kaya pagkabuutan sa niining Mayor Isko Moreno, ibao ba mo nga, samtang nagrally sila dito sa Liwasang Bonifacio nga nagkahilis na mga kabibes, ha? Uy, napakaon paglugaw si Mayor Isko Moreno, oy. Nakadawat maganig pagsaway sa obang netizen si Mayor Isko Moreno, nga nungod taon, pero, you know, inani mong good yung mga kabayes, mag-real talk ta, kanigong mga leader kanagkuan sa Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City, kanagitawag nila kananaang sentral mga kabayes. Wow, makikstorya na sa mga dagkong politiko, inakug na makakba ko. Kaysa ako nang gikaingon lagi mga kabayes, been there than that, ha? Sus, naap ko subang mga meeting, ha? Mga taga-iglesia, about ang ilarang mga yano nga mga kapatid. Pero kana ilang mga ministro, so halos way mapili ana oy labi na katong taga-Central dito sa Quezon City. Di mo may bunga. Tanawar ko na ilang mga gipangsuportahan, labi na og national candidates. Nisuporta ni Bong Revilla. Niya sumasama si Bong Revilla rin ito, agi preso. Kay nalang bigit sa korupsyon sa flood control projects controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lakip sa ilang gipaluyuhan. Si Jingo Estrada Hayman rin ito, agi preso. Kay nalang bigit gihapon sa flood control project scandal, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay, amingon siya lag selective justice ko noon yung gobyerno, ha? Selective justice ko taon. Anong waman sila makahinaway ni Vice President Sara Duterte gadako kayong isyo? Ha? Laliman kag giyano-yano lang paggasto ang kwartas katawhan gagipaagi sa confidential og intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanya panghatag lang ito sa mga nga ang chichirya. Kadakong sinang pangkong anang istorya, hawi. You know what? I am going full throttle now. Di na ni matabang ng mga tawaan na, hawi. Labi na nga hapit ang impeachment trial. Ha? Hapit na Lunes na puhon. Mabitaw nga niingon yung ko nga klaro man ang ilang motibo. Nga abi lagi nila ang mga Pilipino mukagat sa istorya ba? Madanga sa ilang mga hulhog ba? Pudili na naka mabaw o pangagpas ang mga Pilipino eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw mga kabayb, sa tinuod lang kana laging isyo sa malita. Kung tinuod pa na hagbay ra ng gawa sa dala ng mga Pilipino eh. Pero pantasiya magod na. Ispoko ba na nimo nga ilang pagpangangkon gipang distribuer ang kantidad nga 805 bilyones ka pesos saon man imo pagsayon og pagpanghatag oy? Ha? Pila ka kamalita niya. Ino mga kabayes, di ko moingon nga wa gyud hatagan sa malita, ha? Pero dili ingon ni anak kalapad. Sama sa ilang gisulti. O, bitaw may ingon kong uban, tumutumo o ragina. Ha? Tumutumo o ragina. Nga luoy kay itong uban, nga ilang gipanghingan lang. Liman ka, pare, nihatag ko no sila pare nga tungod kay kritiko sa mga Duterte. Nga gipangutan na, di man mo gihatag dito simbahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Nga pagpangutan na, uy, wa may simbahan nga to sa Father Flaviano Villanueva di pagkatoy-toy. Sumaw ni mga kabahibs. Abi nila og mahadlok og muatra si Ombudsman Buying Rimulya, pero wag yun. Ha? Og sa in English pa, the Ombudsman didn't blink. Ha? Birnis man ron, away siguro ba si Karong Adlawa, ipahil lang ato sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nabito ko ay nabasahan ni taon nga usas ba na kong leader sa Duterte Group din ni Cebu. Matod pa niyan, hayubo siya ay kay murabag nakatimaho ko no siya, basi ko nung doon ay sabot-sabot. Amo na inyo. Lahi magod ang ilang gusto yun, mga kabahibs, nga ilag yung ilag yung pakanaugon sa pwesto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabahibs, pagkatoy-toy anang maong baruganan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanyang imong papulihon, doon ay nag-ungong nga impeachment. Ha? Kanabang sa likwaot kayo ba? May tatog ang imong papulihon, why is you? Unya, nagsingabot ang impeachment trial, unya pa, imong pakanaugo ng presidente. Uy, unsa man na uy? Pagkadumpol sad og pangunahuna ang analysis ngayon ni Ana. Awek, pag-sure mo eh. Muna mga kabahibs nga, na, kagabira sila kutub. Misalida rabat ito si kinini ang Ruben Padilla, mga kabahibs nga hapit sa Kumhogs Bangko sa gibuhat ni Ruben Padilla kagahapon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako nang palapdan unyang taon-taon, pero balik lang kita ni ining mga anaaba sa sekta sa Iglesia ni Cristo kay ngilngigar nining maong relihiyon. And you know, by the way, kay ba mo nga si kanhi PNP chief Nicolas Torre, Iglesia na niya to, ilang gitiwala kay wa mang yun magpadaha si General Torre. Gidakop si ang tagiya kuno is kalibutan. Matod pa niya the appointed son of God, si Pastor Apollo Kibuloy, unya si kani Presidente Duterte. Ila din gitawalag si General Nick Torrey. Kariba, it's high time na ikondinar natong mga Pilipinhon kaning mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Kay sobra na ning ilam. Giweaponize bitaw ang relihiyon. Madi naman na demokrasya. Demokrasya din ang magbuot kag kinsay butahan ni mos panahaw si eleksyon. Agay, murag ka mura may nakakwarta taga sentral oy. Napag sure mo niya oy. Be, ato ni klaro ang istorya ha. O siya may consideration sa inyong mga gipaluyuhan, may rabag. Imagine mga kabahibs ba? Kitang mga Pilipinhon, kapinata sa 120 milyones ka mga tao. Nya here comes a religion, a religious group, nga lalisonon pag nakabot mo ni silang 2 million, nga mo yung budikta sa 120 milyones kapin nga mga Pilipino pagkatoy-toy anang maong baruganan. Maumito tong digin sila musalir sa ilang protesta dito sa Manila kay nakatag mo ni sila sa tibuok Pilipinas saka ang magpritihan nila tanan nilang mga sakop. Nakabalda lang to sila sa dagas traffic dito sa EDSA, mga kabahib, sa ilang first 2 days sa ilang ningon silang surprise rally kay limited man ang dapit dito sa EDSA. Niya wasin ay permit. Moto in town nga during the first day, nabalda yun ang dagan sa trapiko. Aliha bitaw ni una silag pasiog dags rally dito sa kananaang Luneta mga kabibes. Dito sa Rizal Park. Sa kamay Quirino Grandstand. Wa mo ti ipikto. Yun dang rapod nila. Una mo yung mudiktar sa natong mga Pilipino. Napayuban nga mga kanabang ilang baruganan nga unsa na ilang ingon. I am a Catholic but I support the INC. Pag sure mo ay tinunto mo na ang istorya ha? Ha? Ang dili ang kunon ani mga DDS, di na lang sila mahangkon nga I am a DDS and I support Iglesia ni Cristo. Muingon pag I am a Catholic but I support the INC. Sagutaon ang imong baruganan. Ha? Uy, pag sure. Ano, di naman lang kamuangkon nga I am a DDS and I support Iglesia ni Cristo. Akong kumpare lahi isan pre, lahi ni ako pre. O siya manin mo pre? I am a Catholic but I support the ICC. Kanay sakto?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha, dili INC pre, ICC. Ha, biliban ako sa kumpare bitaw. Ah, ako lang taguan niya nga kay nanawag dyan ako. Sumapaliha pre, parehas tagbaruganan pre. Ha? Dili ko, wako gasupport, gasupportar sa INC. I support the ICC sa ato pabuot pasabot. Ay ang gusto nga magpadayon ang husay sa kaso. Ha? Ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa International Criminal Court mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At tanawa, wa-epek ang ilang tulog ka daw ng rally, mga kabibes. Yung tanaw ko, murag, wa na, napupos na saan. Ang ilabang mga financier, ha? Tilalim ng muparali kag, ha? Linibo ka mga tao, eh pagpakaon niya na. Unya ka na lang pagtubag, sugo, uslawas, Diyos di na, basta-basta, eh. Ha? Laliman kag, ang comfort sa sakatao, mapiktahan kay tungod lang sa rally nga way hinungdan mga kabayb. Good morning ito ni Kabayb's Rams Noel. Good morning sir, watching FB Live. Thank you kayo ni mga Kabayb's Rams Noel. So tanawa, siya may nahitabo. Ay, di pa ibao nila gabi eh nga nahuma na ilang rally. I'm sure mga Kabayb's, ang mga anaasa dito sentral, ha? Di na sa ito silang pagawas ang kwarta, oy. Pagawas pa'y amahungan ng mga tawana. Gahapon nila mang simbabot, og doon na ba sila nakulikta sa ilang ikapu? Ha? Ang gidungog-dungog nila nga financier ni Ine, nagdasan niyang mga tao dito. Lakip na si Congressman Leandro Reveste, bilyonaryo mo na si Leandro. Unya, laing politiko po dito sa Luzon, mga kabibes. Ha? Unya, imo nang masustinihan na. Ha? Pila may paklan sa butang ta. Labing barato. Ha? Butang ta nalas kagatos. Unya, nangkay, gismail dito pa kanon. Uy, do your bat pagkadakuan ng gastuha, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yung malabay sila kwarta niya, wara hinungdan. Ang premis mangod sa ilang gibuhat kay lagi supak sila nga pasakaan og kaso si Senador Rodante Marcoleta mga kabayos. Mayra ba unta? O gwagi basihanan ang kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta? Ha? May pag-ilan na lang itong klaro nga korupsyon ang ilang panawagan. Nga sila batok sa korupsyon. Kay basig doon na pa'y madani pero ang imong gihimong sukaranan si Rodante Marcoleta nga wa po'y kredibilidad. Uy, nag-usik-usik lang mo sa inyong panahon. Good morning ato ni Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas diya sa Negros Oriental. Salamat kay ni mo Kabibes Altea. Ha? So Moni, nausik lagi taon ang panahon. Unya, nagtanaw mako sa mga vloggers nga mayingon ta mga Kuan kayo, enterprising vlogger sa doon ay mga interviewing nga nang reklamo ang mga nangadto kay buwa pa ko na sila bayri, mga kabibes. Klaro mo itong hinakot kay laliman ka naglinya ko itong mga bus. Kay lagi og ilang saligan na ilang mga miyembro ra dito sa Metro Manila di pa igooy mao na nga gikan sa ubang dapit sa Luzon ng uban. Ha, as far as Region 1. Ha? Nangadto ni atong maong matod pa nila surprise rally nga way hinungdan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ganing anticipation ni adto ilag itong isustain. Kay para ugdak po na giyot si Senador Rodante Marcoleta, maghugop sila pero tsao na ni Moron. Didisperse na sila gabi eh. Inigdakop ni Senador Rodante Marcoleta kung saan pa nila pagpugong. I am sure. Doon ay uban nga mo pugong ni Ana pero di na ingon ni Adto kagidaganon. Moris gogid sila. Basig ba appeal pa sila kapriso, mga kabayb? Because if you will do that, you will be guilty of obstruction of justice. Ha? Nga no, warrant of arrest binagi ka sa korte. Unya mo babag ka, aho, kapusas lang ni mog appeal, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So nahug gawa hinungdan ang ilang kalihukan. Ha? Sikusik lang lagi. Unya daghan ra bandao nila, napugos pagpangabsid, paglib. Uy, mayroon mag sila yung maoy mubuhi. Inanimang good, mga kabayes ba? Kanang maong reliyon, makaingon ka nga, maguwang nalas negosyo eh. Nga no, mga kabayes ha? Tarawa rago din nyo. Ha? Yan o rakay niya kung pagpasabuti nyo. Kitang mga Katoliko, nga mayuriya sa mga Pilipino, mga Katoliko, we are about 89% sa total sa mga katawahan din sa Pilipinas. Ha? Kita way pugsanay muhatag matagdi. Pero kining iglesia ni Kristo obligado kagyod. Anang gitawag gilag ikapo. 10% sa imong income kinahanglan og tumutuog kagyod sa iglesia ni Kristo muhatag kagyod sa imong bahin ni anang tithes nga gitawag gilag ikapo, mga kabayb. May ugmangundang ng mga iglesia ni Kristo pagpanghatag og ikapo. Unsa may ikabuhi sa ilang mga ministro. Pag-sure. Wala di ha. Nga mga kaingon ko, ang reliyon daw gihimong negosyo, mga kabayb. Good morning to the kabayb. Marvin Ladera, blessed Friday morning, Sir Tonton, Dan Sharon Hart, Sir Tonton, mga opisyalis karon na ma-involve sa anomalia sa INC ng Budagan kay para ma-surprise rally na pud sila. More power always, kabibes. Mauna ni, agi ka ni kabibes Marvin Ladera. Prang ka bitang pagka-istorya, ha? Ha? Unya, laliman ka. Obligado ka pa muhatag sa imong ikapo. Obligado pag ikang musunod sa ilang gusto kung kinsang ilang pabutuhan panahon sa eleksyon di dakong pagpangilad. Adi ay, mag-real talk ta din eh. Ha? Lain ra ba sila dito? Basta gani, mukontra gani ka nila, para nila, dautan ka, taga-sanlibutan ka. Uy, pag-sanlibutan lang ano yung mga ko. Kaya basta ako, nagtuo ko nga doon ay Diyos, nga makagagahom sa tanan, nga mao'y nag-iya ka na to. Pero dili ang akong Diyos, di ni magbuot kung kinsay akong pilion ubo sa landong sa demokrasya panahon sa eleksyon. Kay kanang inyo, dili man na pagpatuman sa demokrasya, diktadorya na man na, iglesia ni Kristo, pag sure mo eh. Bahala pag ligid mo dias. Ha? Prangka-prangka ang pagka-istorya ba? Ha? Stillan ko taon. Bidag nga no. Kapilagin ako gipakli. Suwayin ko ninyong pakli. Huwag na ba na giingon dito nga panahon sa eleksyon. Usara itong butahan. Huwag igisulti dito. Pero, ang mga kulto, dili oy, ang relihiyon nga iglesia ni Kristo, basta panahon sa eleksyon, kinahanglang black booting o kinsay piliyon sa ilang mga leader sa taas. mao ilang pabutahan, matod pa nila mag-survey kuno sila pag-sure mo oy. Ang inyong pilion, kanang dumadaog, di mga tos pildiro, pag-sure mo. Good morning ato ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton. Finally is the weekend. Have a good day to all of you Kabibes. Have a great weekend Kabibes. Mao na ni with kining triple heart emoji mga Kabibes. Kada na ang

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Daily, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
8: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
9: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning, morning. Buntag na vibes.
9: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
9: Kavibes, mauna ni.
8: Sayo na ta vibes.
10: DJ, drop the bass!
8: Party na to vibes!
9: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
8: Kavibes, set-set sa uto!
9: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he is yung favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
12: This is the newest.
13: The newest.
12: The hottest.
13: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
13: Night and day.
12: 93.1.
13: 93.1.
12: FM Radio Cebu.

0: Maayong buntag pag-usama ka vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka vibes, si Tonton Alco Santoco. Pino mga ka vibes. Kana na ang dunatay gisusi manggod nga kalambuan. Grabe di ay tong panghitabo gyud kagahapon sa Cebu Eastern College mga ka vibes. Kay abig nga no, nagpanik yun itaon ang mga kinikanan oy, sa mga estudyante sa nasoy nga tunghaan nga sikbit sa usa ka universidad. Kay laliman ka, kananaabang atul sa pagkahitabo mga kabibes. Ha? Niresponde sa dayo ng atong mga kapulisan gikan sa Carbon Police Station unya nagsingabot na dayon ang uban pang mga trupa nga naglangkob sa SWAT ingon man sa mga sakop sa kining mga bomb expert, ha? Ang mga sakop sa Explosive and Ordnance Division and EOD. Kay lagi mga kabibes, gawa sa maong dihay ng hulga sa online mga kabibes, kato si alias Sanso, doon naman siya initumaw nga bomb threat sumala pa sa maong tunghaan. Muna nga 30 taong lisanga sa mga ginikanan kagahapon sa mga estudyante dito sa Cebu Eastern College. Kay lagi mga kabibes, kinsa may di magpanik nga labas pa man sa panumduman sa mga ginikanan ang nahitabo dito syudad sa Tacloban niadtong pipila pa kasimana ang nilabay, Hunyo 22 pagod to. Mga kabibes, unya, unsa pa man tang pitsaharon, Hulyo 3 pa. Unya, katotohang panghitabo dito sa Tacloban City mga kabibes, doon nagay nakalas ng mga kinabuhi. Unya, laliman ka sa maong hulga nga doon na siya'y pamusilon nga matod pa mga estudyante sa Cebu Eastern College mga kabibes. Ang ako ba, kana na ang hinaot nga matumbok kini sa atong mga otoridad? Kay, og di ni nila ma-pinpointed yun ang nihimo nining maong pagpanghulga mga kabibes. Kadiyot lang mga kabibes, kay at ato pang gitanaw ang atong lain nga hihi. Kadiyot lang ni Sapaw. Okay. Kadiyot lang mga kabibes, ha. Kay atong gisubay ni kana bang lisod kayo og ang atong mga otoridad nila pa mahimong helpless og dili matumbok yod ang responsable nga ng hulga kagahapon dito sa Cebu Eastern College. Kay who will stop some other mengunta pranksters nga mubuhat sab sa ingon sa uban pang mga eskwelahan gani doon na tayo na monitor nga dito po di ay sa Metro Manila doon na sa ingon ini nga panghitabo mga kabibes nga naalarma sad ang usa ka tunghaan dito. Arangkada sa buta. So nahug mga kabibes nga nahimong uso ning mga pagpanghulga karon panahon na basta paita po mga tawhana no. Way laing lingaw ba? Ha? So may makuha nimo manghulga taon ka? Numdom lang pugo. Ha? Doon na di ay vice presidente nga nang hulga sa dog. Presidente o niya First Lady o niya kani speaker pag yun o niya gipangutana nga nung nahulga mo ka ingon siya nga ay freedom of expression naman ko to. pagkatoy-toy rasuna, freedom of expression ko, no? Manghulga ta. Ha, saon ta man. Ya, Vice President, pagyod. Ha? O na di ha? Nga, daw, kanabang, nahulog ba nga, di magini malimod, popular magining mga Duterte, labi na diri sa Kabisayan o Mindanao, mga kabayb. Sa ato na lang may isgutan ba? Kay, ha? Ikaw ang maingon ta, mga kabibes, ikaduhang labing dako nga officials gobyerno. Unya nang hulga ka nga tos presidente, unya maingon ra ka nga, ha? Freedom of expression na magutong ako, good? By the way, sa mga buot mutimang niining atong programa, as always, welcome gyud kaayo kamo sa atong text line, ang 0995-472-0802, akong Usbon. Atong text line, 0995-472-0802. Unya, sa official Facebook page, ana kami sa 93.1 FM Radio Cebu, Usbon ako. 93.1 FM Radio Cebu, inyuming makita sa FB Live. Unya, kung mahimo, aron nga komportable yung kaay mo, mahimo ninyo nga i-download sa kinini ang Apple Store ang 93.1 app, mga kabibes, aron nga wagay sabod ang inyong pagtanaw sa Facebook. Basta maka-download mo sa 93.1 FM Radio app diha sa Play Store, mga kabibes. So ako na lang ni mapanag-ingba ang gibuhat sa atong Vice Presidente nga karon ra bang pila na lang yung katulog na to, mga kabibes. Matuki na ni dito sa iyang impeachment trial. Biyernes man taron, matuog tayo ni ka Sabados gabi, Domingos gabi, inigmata na to Lunes. Iniglunes sa hapon, isguta na ang pagasugda na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So akong balikan ng hitabo kagahapon sa Cebu Eastern College, hinaot nga dili ba makawang ang pag-imbestigar sa mga tinugyanan sa cybercrime unit nato din sa kining Philippine National Police, particularmente ang Regional Anti-Crime Cybercrime Unit kon RACU 7. Ha? Unya Sharo, nagtabang na sa dini ang National Bureau of Investigation kon NBI sa Region 7. Nga by the way, sukad ni atong miaging duha ka adlaw, bag-o na ang atong regional nga director, regional director sa akining NBI Central Visayas Regional Office in the person of Regional Director Dominador si Mapranca. Nag-swap pra ni sila ni kanhi NBI Central Visayas Regional Director Attorney Jose Ermi Monsanto. Si RD Monsanto mao na karon ang NBI Regional Director sa bagong namugna nga kinini ang Negros Island Region. Ang kaniadto nga kanana ang Western Visayas, gibuak pagini siya ang Region 6. Buwag na to kay doon na bagong namugna nga Negros Island Region, mga kabayo. Sa ato pa ang Negros Oriental o Negros Occidental within that island, mga kabayos, usara sila. Ha? Wa na ilabot ang syudad sa Iloilo, niining gitawag o Negros Island Region, mga kabayos. That includes sa Bacolod City o uban pang mga sikpit dito, San Carlos, Dobagete, kana sila within the Negros Island Region, mga kabibes. Muna karon ang area of responsibility ni kanhi NBI Cebu Regional Director Attorney Jose Ermi Monsanto. O niya, bag-o na ang Regional Director din si Attorney, si Regional Director Dominador si Mapranca. Nga incidentally, kasi natin sa tag maingunta somehow ni attorney or ni RD si Mapranca kay na-assign naman siya din sa Cebu ni adtong sayong bahin sayang karir, mga kabibes. I could remember very well kay sa dito pa ko sa usa ka inad daw nga newspaper din sa Cebu, he used to be our source kay kaniadto si RD kinini ang si Mapranca used to be the executive officer unya nahimo sa ni siyang assistant regional director before he was assigned to other units mga kabibes unya karon nabalik na gyud isip regional director sa Central Visayas Regional Office NBI. So I hope nga ang atong RACU 7 o ang NBI Cebu o NBI 7 makigtambayayong ni sila, magtambayayong sila unya matumbok yod kung kinsa kadtong nang hulga sa mga estudyante dito sa Cebu Eastern College mga kabibes kagahapong adlaw. Bueno, alas 7:49 na mga kabibes. Patighog ragod ta sa laing isyu kay init kayron ang isyu sa labot ining nahitabo sa duha ka mga traffic enforcer sa Cebu City. Particularmente sa Cebu City Traffic Office kon CTTO. Kay CCTO rather. Kay gano samtang ang usa maisip ta nga kanang nagtinarong siya sa iyang trabaho diya sa usa nga kaayo rag yung mga kabibes, perte, nagpabadlong kining usa ka sakop sa CCTO sa Cebu City. Laliman ka mga kabibes, he was really caught on camera. Nga nangilkil nga to sa usa ka motorista. Kining CCTO traffic enforcer nga ginganlan og Jober Lopranco mga kabibes. Ang kugtong dako kay bao kag giunsa niya pagpangilkil? Duna siya gi-plug down nga magtiayon nga nagsakay og motorsiklo diri sa may dalan sa Siangco. Kun diin siya na-assign mga kabibes unya wa sa kay bawo nga gikuhaan sa video. Nahimong viral kay iyang naariglo kita hay kay gistrutyahan niya og isuhan ta kani mao ni imong viral pero may mo rag sabot-sabot. Humayra ba kung sa kantidara mga kabibes ang nakaabong aning taspukang dako nga traffic enforcer nga si Jober Lopranco ang gipa loop it ragyod nga uska katos ka pesos mga kabibes. Doon ay panawag ana si kininiang Ati B ni ana Mayra. Iya lang gi huli pang iyang trabaho pagka traffic enforcer sa kantidad nga uska katos pesos mga kabibes. Kining panghitabo sa mga traffic enforcer sa Cebu City, nahimo mong guning isgotanan sa mga kabibes kay samtang doon ay badlungon, doon na siya'y nagbinutan ng traffic enforcer by the name of traffic enforcer Giovanni Birano mga kabibes. Kini si Giovanni Birano, mauni siya ang traffic enforcer nga naligsan sa usa ka retired engineer samtang nagmaan sa traffic diha duol sa Cebu Provincial Capital niadtong milabay nga adlawng Miyerkules mga kabibes. Samtang iyang gibantayan ang kining junction back sa may Provincial Capital si Engineer Roberto Piol nga nagmaniho sa iyang Isuzu MUX nga SUV mga kabibes. Ang buto kung siya nagkaon na nitawana. Ana, kaklaro sa tao mga kabibes, iyag yung gigo sa iyang sakyanan. Unya, may gani kay Abtik, may isang training ni si Traffic Enforcer Giovanni Birano, mga kabibes. Ha? Kana na ang human siya maigo. Kita man siya nga og di siya mulikay. Masinsiba ko magrabihan siya. Niligid siya paingon nga ris. Iyang wala nga bahin, mga kabibes. Sinungdan nga ang naigo ragit taon ang iyang kamot. O niya, itaon, nagkabali-bali ang iyang tudlo, mga kabibes. Kaya gwapa kaligid. Aw, tibok lawas niya ang maigo yun sa ligid sa maong SUV nga gimaneho niining Engineer Roberto Piol nga taga Toledo City, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Ang nangusog niya ni Ron ang mga kadagkuan sa Cebu City nga ilag yung ipakiha si Engineer Roberto Piol. Doon naman ko na ni nanguno man ni siya. Kaya ni Piol, nagsalig kay Dunay, matod pa, anak ko ng abogado. Uy, sa pagkapila ka abogado, klaro kayo sa video. Ganahimong viral, mga kabibes. Kaya tuyo ganyang giigo. Sayang sakyanan ang kantong Looy in Town kaayo nga si Traffic Enforcer Giovanni Birano, mga kabibes. Ha? Nga, wag ito, kanabang matudpan, nangatarungan man ni si Engineer Piol, gawa ko na sa kita. Wa kita nga kaklaro at tao imong naigo. Tuga-tuga ka mag manihog sa kinan o di ka suwito. Kaya iyang katarungan, wa ko na niyag tuyo ah. Imbis nga break iyang matumban, lain ko no iyang napislit sa iyang automatic sa kinan. Ang dili ganita kayo suwitos pag maniho, di ta mag palumalumag drive labi na diri Cebu City, oy. Kay ang naitabo, mga kabayab, so guwapa ni siya babagi sa usa ka parking attendant nagingalan og Ariel Daan taga Punta Princesa. Aw, labaw pa sa kananaang hit and run accident o incident ang naitabo, mga kabayab.
1: Arangkada sa buta.
0: Akaroon ang kadakuan sa Land Transportation Office din sa Rion 7, led by Regional Director Wendell Dinglasan, may patuma na og 90-day suspension. Unya, giisyuhan nag show cause order kinis Engineer Roberto Piol. Mahilang unta, og tinudon gini. Unya, di magpa-ariglo si Traffic Enforcer Giovanni Birano kay magpaariglo sa di mga nading uban ng mga nagmanihos mga sakyanan, mga kabibes. So mauni nga angay pasidunggan ng maong traffic enforcer nga si Giovanni Birano. Pero samtang angay sang pasidunggan, ha? Angay gining himarauton kining enforcer nga si Joberlo Franco nga nangilkil, nga nangutong sa mga nagmotor nga magtiayon, nga mayar magpili kantidad, iyang lagi taong gibaylo ang iyang pagka-traffic enforcer sa kantidad nga gipalupit nga 100 pesos, mga kabibes. Pagkataspukan klase nga pagka-enforcer, oy. O niya raba, nag-pismas, abi niya di siya mailan, agoy. Nampamailahin, nakahatag og video. Nga nailagit siya nga siya to. Ana, natumbok man, kay klaro man ang iyang siyar may nasayin dito sa mga area. Kani si Joberlo Franco. Sus. Gingon man eh nga, pasurindiron, ipasurindirin idea. But, o mapakita pa man eh, buhata ni, ha? CCTO Chief Raquel Arce, ha? Karuha gin ma'am, ha? Kinahanglan, ipatuman yun ang, of course, good as dismissed naman is Joberlo Franco, hinaot po, ma'am, ha? Tinod-onin ninyo ang inyong mga pagsubay diha sa inyong mga traffic enforcer. Ay, sus. Kay doon ay uban diha, matod pa doon na kung ay quota system. Ha? O niya ma'am, pwede nga ikaw po. Pakibaw ko kagihan ka ma'am Raquel Arce, ayaw sigig pa aircon diha sa imong kwarto oy. Mangunay, pag buhat og imong mga maingunta mga intelligence trackers diha, ha? Dili nga huwato ninyong reklamo sa mga motorista. Kamu mismo mo ay musubay. Kamu mismo ay maniid sa inyong mga tao. O kada gusto gini ninyong malimpyo ang imahe sa Cebu City Traffic Office kay public knowledge mo na Cebu City nga dahil buhay-buhay diha oy. Ano pagkawagi hinungdan aning enforcer nga si Jober Lopranco? Ha? Kay iyara kita ang gihuli pang iyang iyang trabaho sa kantidad nga uskagatos ka pesos pagkabaratuas pagkabaratuas.